0: nag-atake kag nagapatay sang parasites kag cancer cells.
1: Grabe, no?
0: Hindi lawglahog ang obra sang aton immune system. Amo na nga adlaw-adlaw inom ang ano, ang detox 500 kag maitisi. Mm. Labi na Sir GP ang role sini sa pagpatay sang cancer cells.
1: Mm.
0: Imagine bala kun ano ang matabo kun mabalda bangod sang oxidative stress ang imong nga immune system cells nga nagapatay sang cancer. Duha ang problemahon mo kun kulang ka na sa antioxidant. Oxidative stress nga nagakorrupt sang imo selula, turning them into cancer kag balda man ang imong nga mga immune system kag amo tani ang mapatay sa ila before pa maglapta kag magmuad ang cancer cells.
1: Mm-hmm.
0: Di gusto mo mabuhi palawig, try gid inom DTX 500 kag may TC or pure C.
2: My family history ba na kamuusong diabetes?
3: Mag DTX 500 ka!
2: Mataas ba na ang imo blood sugar?
3: Mag DTX 500 ka na!
2: Ang DTX 500
3: ang may powerful compound
2: yan ang panubos ang imo blood sugar.
3: DTX 500 garantisado,
2: epektibo,
3: ara mismo.
2: DTX 500,
4: DTX 500 health alert with Dr. Ramil Uy.
2: D3 Bio.
4: Problema sa pangkaso,
2: hilana,
4: sipon,
2: kagubo,
4: tugasong virus, kagbiklobyo.
2: Ang D3 Bio ka na.
4: Ang D3 Bio,
2: puno sang lauric acid
4: na ginahimo
2: monolaurine sang atong lamas
4: nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo.
2: Mag D3 Bio.
4: Adlaw-adlaw.
2: D3 Bio.
4: D3 Bio.
2: Senior citizen ka na bala,
4: kag medyo
2: nipato na,
4: ibalik
2: kag protektahan ang memorya.
4: Mag
2: D3 Bio ka na.
4: Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio
2: nga isa kasahi nga brain food
4: kag gantinlo man
2: san aton uto,
4: rason
2: nga gandami ang memorya.
4: Mag D3 Bio adlaw-adlaw.
2: DTX 500.
4: Hindi na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level?
2: Mag DTX 500 na.
4: May ampalaya extract
2: nga bugana sa charantine
4: nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level.
2: Likawan
4: ang komplikasyon dala sa diabetes.
2: Mag DTX 500 na.
4: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement.
2: Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant.
4: Likawan
2: ang komplikasyon
4: kag balatia.
2: Mag DTX 500,
4: ang pinakakampyon
2: ng antioxidant.
4: DTX 500,
2: may TC,
4: ang alkaline ng vitamin C.
5: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi imo. Nang lunch, ako nga kubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang may TC, labisgid pagpabaskog sa lawas.
2: May TC.
4: Mighty C,
2: ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation, nagigit ako makabatsyag sang sakit.
2: Mighty C,
4: mabaka
2: sa mga butika.

0: umaga.
1: DTX Beauty Soap.
2: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
1: DTX Beauty Soap.
3: Mabakang sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
5: So na,
4: good day, magid ako sa akong body odor. Kabuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap.
3: Mabakal sa mga butika.
6: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
7: Sa amol lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
8: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka 1 round sa akon. Inikal.
7: Pigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang energiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig nga performance. Extend.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo.

0: gawing masaya palalo ang inuman. I-like at follow nyo na ang Red Horse Super sa Facebook. Drink responsibly.
1: 101.5 News. K5 News.
2: Araw sa K5 News FM Philippines, las 8:09 naman sa aga. Parikin ang mga ka-K5 sa inyo naman nga panatuntunan.
3: Yes.
2: Well, sa ato ka bangutod, standby ka mo sa next question of the day. Sa ato naman nga question, bantayan nyo kay nga, subong, ginpadala na ang premyo ni Tuto John Michael, ang tuto niya ang ngalan. No?
3: Na?
2: John Michael, i-confirm na lang ha, no? Napadala ni mo sa nga premyo. No?
3: Namin ko na Tuto John Michael, pag na-confirm sa page.
2: Oh, mambal ka, thank you, receive na. No? Oh,
3: pag kita na mo, hindi ka
2: so, thank you. Mo, siya gin-convert to cash to na lang ang yakapi para hindi sa mag-travel.
3: Ah,
2: no?
3: Okay, man. Oh. Namin,
2: pero buwas, ano ka din premyo na ito?
3: Ang premyo na ito is the limited edition, the 10th anniversary coffee table
2: book. Americano.
3: Sang K5 News at home.
2: Di gusto nyo na eh. Limited edition.
3: Arad ang istorya sang K5, the story of Doc Ramil,
2: mm.
3: Ang mga key programs and anchormen sang K5 News FM. Kag para sa example, mati ka mo Foro de los Pueblos, mm. Na agin tukod ang Foro. Arad ang mga istorya.
2: Oh,
3: na siya. Kampiyon ina.
2: Okay. So, buwas mo na premyo ta. So, ingagaw ka mo. Tisi, gusto nyo na yung premyo. Mm. Now, ang ginigabahin sa ng program dala na sa klinika D3 Bio. Yes. Ah, para hindi ito magbaripaton, bla permiyaw. Inom tani, kaglabaw sa tanan, may ara siyang extra virgin coconut oil. Manggarano, ah. Hindi siya sang bulletproof. Mm. No bulletproof, panawag tani, viral proof, antibacterial proof. Ah, ah. But sige nun, kung mag-inom ka sang D3 Bio, putso niya yung mga selula para kung may mga bacteria o virus ka magsunod sa lawas mo,
3: hindi
2: ka penetrate. Mm-hmm. Itapos siya kay nagalagaw nga daandang ato niya polisel sa lawas. Pag-ara sa guwas ka, hindi ni, pangayaw ni, terorista ni, bumbahon ta ni.
3: YID,
2: balbal, no?
3: Balbal.
2: Bravo security guard, no? Kaya iya karmi, ano gani? First to fight. Ang iya karmi, eh?
3: Last to live.
2: Tapos ang security guard niya,
3: no ID, no entry.
2: Ah, wala yung mas kung pagkita
3: niya. Ang pulisya, to serve and protect.
2: Ang sikyo, ginanamihan ko.
3: Ang security guard niya, mong kampiyon niya. Yan ang slogan mo niya sa army. So niya kami, we fight to the last man.
2: Okay.
3: Mga marines na, mga scout okay. Ranger. Nga ikaw ya, security guard mo ya. Nga no ID, no entry.
2: Ang muna pinakaba. No, ang asawa ya, abi mo na, no?
3: No?
2: No money! No honey!
3: Isa pa na. Yeah, and remember, this is payday.
2: Joke lang yung aton. Now, going back sa ato ng mga discussion, mga ka-K5, ready na ka mo, ari na electronic raffle na kita sang masunod ka magandaog, ha? Ti gusto nyo na yung premyo tabi tomorrow. Ti kung gusto nyo na eh, dapat pamati ka mo rin sa program ta.
3: Mm-hmm.
2: Okay. Maglabot ta 100, maraffle na ta. No, ipakita ng rolita. Ta, ready na na. No? Si K5 Boom na pasay na K5 Barrens. K5 Barrens, ano na?
3: Ano na.
2: Okay. Gusto ko na mga idol. Bukita mo gusto. Galing nila nga muna. So buwas! Hindi gig ka mo magpaulihi buwas sa Foro de los Pueblos. Ha?
3: May basahon ko.
2: Si Toto Michael naman.
3: Na-receive ko na Sir Eljan, Sir Eric. Madamo, iging salamat sa K5 News FM Negros Island.
2: Kaya to na, nagtupa na
3: love.
2: Ang premyo.
3: May love pa spontan.
2: Ano naman balya?
3: Toto Michael.
2: Toto Michael, ha?
3: Salamat, Toto.
2: Nagtupa na ang premyo. But noon nga, wala scam.
3: May baldog.
2: Oh?
3: May baldog.
2: Arina, ipagwaan na naman i-electronic raffle talaman kung sino ba daog subong. Ang question naton, ano ang gigawat sa tubangan in UHS K5 Break?
3: Mm.
2: So, samtang gina-preparar, dali kita na isa itong special segment kag K5, ang Lori the Explorer Foro Trivia. Itulong sa inyo sa kalawang sang klinika, D3 Bio, kaupod na ang ato naman mapisan, guwapa, maalam
3: na
2: Explorer, Lori the Explorer.
1: Now, ladies and gentlemen, time for Foro Trivia. Foro Trivia.
4: Maayong buntag mga K5! Ini ang Foro Trivia kung tagiin atong himalood ang mga butang na posible makadugang sa atin sa alam. Mga K5, kibalubala ka mo kung anong farm animal ang wala sing upper jaw?
5: Ang farm animal nga wala sing upper jaw amo ang mga cows, sheep, kag goats. Ukon ang mga baka, mga karnero, kag mga kanding. Wala sila sang upper incisors, pero mayara sila sang matig ang dental pad sa ibabaw sa ilababa. Amo ini ang ginagamit nila upod sa ila lower teeth sa pagutod at pagisi sa mga hilamon. Ang mga ini ang may lower incisors nga nagapress sa dental pad samtang ginataon nila ang mga hilamon. Pagkatapos, ginapangus nila ini ang tislo no kontag dalon sa ila tiyan. Ang ini nga mga sapat isa ka ruminant. May espesyal ini nga digestive system nga ginabuligan sila sa pagproseso sa hilamon. Ginapabalik nila ang partially digested food sa baba agud pang uson iniliwat nga ginatawag nga chewing the cud. Kagkabalo-bala kamong ang baka, karnero kag ganding ang may apat ka compartments sa tiyan. Amo ini ang rumen, reticulum, omaisum, kag apomaisum. Ini nga sistema nagabulig sa ila nga ma-digest ang pagkaon nga madamos ang fiber pareho sang grass. Amo ini ang rason kung nga atisan wala sila sa unto, eksperto gihapon sila sa pagkaon sang hilamon.
4: Inesika K5 Lori Gamboa para sa For a Trivia!
3: Again.
2: Thank you, Lori.
3: Gamit ko, no?
2: Okay, inari na.
3: Why galikwan?
2: Oh, anom na lang ang kulang. Machine na ta, kagipay, Eric.
3: Oh, larga ba? Ulang
2: why galigipon, gali di mga karbaw, mga kanding niyo?
3: Wala gali. Lak,
2: ang jewel lang ilaya.
3: Wala, babaw.
2: Gamal na.
3: Ang iyang ang ipon, nari na si Dalom.
2: Sa Dalom lang?
3: Ang iyaling ngagngag, siya doon kadamol.
2: Kaya mo ginaguro. No. Ang ginaguro, kanta ta. Ang karabaw wala unto sa ibabaw.
3: Bau-bau-bau.
2: Ang karabaw wala unto sa ibabaw. Kay gali, ang juya lang may ara. So, ginalingon-lingon yung unaw?
3: Nagsunlogana, ini sila nga duwang.
2: Okay.
3: Siling sa isang lalang tao, lining sa isang baka sa tao, nga damol ka, guya! Siling sa isang tao sa baka, no, guy, damol kang islo! damol kang islo.
2: Di, amun na ganun, may nakita na yung muna mo. May pa, yambo pag-ide sa kilano, gipay-berik mo.
3: Ali na.
2: Ha? Siling sang ano nagsulod magamigo ay nag may piyak ang grupo mo ang leader sa piyak si Ongi sa piyak si Kalbo pag sulod niya siling ni ano yabaw siling ni Kalbo kay Ongi ya pag sulod mo layo ka pa ngisi ka na dayon ha ling sugi oo kay bakol sa kasalag sa ulo mo naglitik bibig ko Sili Kalbo sa Ongi. Nga, layo, mag-isi ka na dayon. Sili sa Ongi. Oo, kaya gisi. Bakong siya kakangag ang ulo mo. Nag-isi ang bibig ko.
3: Ilang gabay nga. Amo,
2: ilay away ka kipag. Tuntunis lang ang kapigway. Sili sa Ongi. Oo, kaya kasilaw sa ulo mo. Nag-isi ang bibig ko. Ina, ano nga sa gilano nila?
3: Bakod.
2: Okay.
3: Okay na, Rapulon tayo.
2: Rapulon tayo. Ay, na, Rapulon tayo. Ipakita na, Binoy.
3: Rapulon tayo na.
2: Sino naman ang sunod ng winner na ton, subo ka matrion? Ang aton question, atuging kawat sa tubangan sang NHS? Ang sabat, K5, space, ang sabat. No? So, ang sabat is K5, railings. Ano ari na ang mga nagsalabat sa insakto. And here we go. Pinta pa lang, pati ubo na mo ni Magsin, ha? Ha? Dugangin yung pulo, palihog, kay masaka kita, mapatiyob na kami ni Kipa Merik sa ngamon ruleta. Di ang aton ruleta, gali. Magadaog naman, tikin na si Tuto Michael, nag-confirm na, na baton niya na, ang premyo.
3: Nyari, good. Thank you, good.
2: Ti, nawala na yung cellphone mo ba si nakasaka na ito?
3: Ari na.
2: No?
3: Ari siya, ay, kulang pa, anom.
2: Anom na lang.
3: Saka na, sponset.
2: Frunset tanay. Liwaton lang lamon ni Kipay Biarik yung amon premyo. Ha?
3: Kaya ang frunset tanay siya.
2: Premyo tabuas amoning limited edition. Ha? Tara na.
3: Okay.
2: Tatlo na lang
3: kulang. Saka na ka mo.
2: Si Marlita Malbas na mapatay sa kandong. Ayo.
3: Muna na.
2: Apat na lang.
3: Tara na. Kumplito na.
2: Tara na.
3: O.
2: Nakasya na.
3: Larga bula na.
2: Franz Michael de Vinagracia. Here we go with the roulette ng Kapalaran Electronic Raffle. Good!
3: Cecil Mumbay, nag-intrama, no?
2: Tito, hello, Sir Cecil.
3: Arasya. Tiyog, pindot!
2: Hop!
3: Uy,
2: Saka pa! pa sa grabe.
3: Napundo sa kolor ng asul.
2: Kung grabe. Congratulations kay Crisoli.
3: Crisoli. Dagdaga ka bang kalan niyo?
2: Si Tuli.
3: Oo, daw bala.
2: Bo, congratulations. Ikaw Crisoli. Naman daog. Crisoli. Ikaw naman nagdaog. Oo. Oh.
3: Para siya. Crisoli.
2: Grabe, no? Sige, bakun, sige, bakun. Sige.
3: Oh. Crisoli, ah? Ang imo premyo. Anong premyo tani siya?
2: Kape pro convertible to cash. Cash na lang ah.
3: Padala ta. Oh.
2: Si Chris Uli, ipatag mo lang number mo kay K5 Boom.
3: Oh, oh.
2: Kay ipadala ni mo GCash.
3: No? I-text mo ang Boom Granada.
2: No. Pwede ka. No?
3: Tapos ang malam mo, Chris Uli ini.
2: Pwede man si Chris Uli na mag-chat. I-chat lang na siya ni Boom ah. Si Boom na nakabalo. No? Yeah. Papa Boom. Karon before mag-end ang program ta, ikatatlong winner, lawago na mo ni K5 Eric.
3: At tatlo pa
2: yun? Hindi, kayo may sunod naman na ka-question. Ari naman ang question to subong. Atensyon, atensyon, atensyon. May tatlo, ni nag-promise na tatlo. Oh, boss ya, isa pero nakudakong premium ta. No? Ang sunod na question mga ka-K5, no? Ah, ang sabat ni true or false.
3: Uh-huh.
2: Pero ang format, hashtag K5. Wala space, true or false.
3: Hashtag K5, true or false.
2: Okay. Ang karabaw, katbaka, may unto sa ibabaw.
3: Te,
2: true or false eh.
3: Okay. Ang karabaw, kagbaka,
2: may unto sa ibabaw. True or false. Hashtag K5. True or false? No? Ingagaw na kay 8:45 karon. Busad dyan eh, no? May
3: sabat na dahil si Johnny Ritita, oh, true.
2: Giganta pa na naman ni K5 Eric. Ang ambala mo. Bow, ang karabaw!
3: Si Matuiro, Lizel, yaw. Tingnan, K5 false.
2: Waterfalls?
3: Oo.
2: K5 true?
3: Pastor Jubert Chula. Damog ilintra, oh.
2: Tituduhin nyo daw. 102 na nga to. Now, kaya pamati ka mo daw mo ni Ngamon Laygay ni K5 Eric.
3: Ah, si Eugene mo lati, Lizas, nag-intra?
2: Intra mo siya?
3: Oo, sabat niya true.
2: Huwag kayong kaminuting dyan ha. Si Ma'am Gina Bura naging traman.
3: Arasya.
2: So standby kay K5 Carla. For the meantime
3: si
2: may team song kita sa lasot. So K5 Ray,
3: may team song bagid.
2: Bisa na no kuno ka palang gaanay. Kung daw pigado gigkag mahal ang bugas. Mahal kita. Ha? Delikado. Ari aton team song para sa nagigugma pero do hindi pa kasarang. Ari, here we go. K5itan, larga.
3: Huwag ka nami, ukulele.
2: Pamati yung mga music na K5 Eric para rin hindi sa tagpalamatita. Kita mo mga entrada? Alang ga, naita pro dapat pamatian ta niyo.
3: Nakum sa iyang instrumento.
6: Kayang-kaya kitang pangitiin.
2: Pwede na ka pa yuhumun.
6: Ipapangako sa iyo ang bituin.
2: O, baka pa yuhumun ta ka pati ang bituin, singitun.
3: Tura sa singyan, hindi singyan, no?
2: Grabe tingin.
3: Ang itsura sa bahista, tanawag lang.
6: Panghawakang sasamahan kailanman.
2: Pamatihin yung inmayo.

0: Batola.
1: Rhythm ka kiba. Melody.
2: Melody.
3: Instrumento. Lyrics.
1: Kampyon.
3: Kampyon.
1: K-5.
4: Kinikilig habang sa hirap.
3: Ang itsura siyang bahista na nakabala
1: ko. Oh, no, Tisoy.
4: Nagturo sa
3: yung bata ni Max Alvarado.
1: Ikaw ka na po si Manubala.
3: Hindi na, Nortis Nagit bala.
1: Tanawan nyo mga singer black na mga itsura black.
3: Eyes to the board, the board.
4: Kung nalulungkot ay pupuntan ka.
3: Yan.
4: Dala ang cravings mo na fries
1: K-5 News FM.
3: Yan ha.

0: backwards yung instrumental kay Pamerig.
1: Ano, okay.
0: Kaya ang lyrics siya, pang tuntukod niya, hindi lublaho ko po.
1: Ang singer, mayo, tigod.
0: Stand by Carla.
1: Yung kilili ang inabirada, oh.
0: Kampiyon sa kanya. Ang melody kay Faber Camp, yun ang harmony.
1: Kompleto sa panahon.
0: K-Pad News FM special para sa inyo tanan.

0: puro Pelos Pueblo.
1: Okay, thank you, thank you, thank you. Ladies and gentlemen, the K-5 Foro de los Pueblos Special.
2: Well, John, thank you for having us in your program.
1: Yeah.
2: And we hope to come back again next week.
1: Yeah, see you next time.
2: Thank you so much.
1: And that's a special song brought to you by Eric Tinerefi. Pahal kita, pero mas mahal ngayon ang bigas, pati ng lata ng sardina.
2: Nami ang lyrics, nami ang harmony. Kampyon ang mga ginagamit ng instrumento. Kag ang lyrics, kampyon.
1: Bagay, gin sa panahon, no?
2: Kampyon,
1: mahal nga kita, pero pag magmahalan tayo, sabay tayo
2: magugutom. Ari na, ari na.
1: The Riding in Tandem.
2: Live in concert, October 25.
1: A Night of Music, Friendship and Memories. Na, no, mo na yung Imoki Pabirik. Anong kataon na? Mundang akon, guro yung hit song, gid, pin, di sarapin.
2: Imo? Si akon, simplihon ko lang eh.
1: Anong imo yan?
2: Pangabuhi sa uma eh. Mamunan ba
1: lang? Okay, okay, okay. Now this time, si K5 Carla, nakastand. Tutukan tayo ng balita, nanungod mga sa reklamo. Ganagang data, kuno ang quarry operations. Dara sa Banwa sa Moises Padilla. Basi nila ni Moises Padilla. Basi una pala nakpan niya Moises Padilla pala.
2: Magalyon na magalyon.
1: Magalyon.
2: Banwang luhaan ko man.
1: Ah, da kagali.
2: Da ko nagdako.
1: Tingala ko nga kadakanto ko to. Eric Tindrepe. Gidayo na ginapangita sa akon. Kay. Check ko this time si K5 Carla. Ha? Nakastara na siya. No? Nag-alang-ala pa. No? Kaya sila nga signal. Tingo ang tari ko nga mag-check. By the way, nagahilapit ng ato naman nga K5 News FM.
2: Yes.
1: Radio Broadcasting
2: Dira
1: Corporation.
2: Kita. Dira kita.
1: This coming September 13.
2: Yes.
1: And live ini sa SM City Bacolod, we've got it all for you. Mm. Upod man ang office ni Mayor Salvador Barig Escalante, our major sponsor, and Congressman Javi Benitez, sang 3rd District of Negros Occidental. Mm. And upod ta ang STI West Negros University. Halin sa 11, may nagsulod sa wildcard.
2: Aba?
1: CEO speak na. No? Okay. Wildcard. Nagdugang ang Mansilingan Agro-Industrial High School.
2: Ah, okay.
1: Sa 11, okay. Nahimo na 12 ang aton nga finalist.
2: Tiyos to man para magbalanse.
1: Yeah, okay.
2: Para magbalanse.
1: Ang aton mga judges, kakipaberik, suspense. Halin okay. Sa Panay.
2: Okay.
1: Hindi, why na sila kilala sa mga participants? Fair gini.
2: Okay, okay.
1: So, akit anay kita dito ha. This coming September 13, last 2 ang hapon. Salamat man sa bulig sang opisina ni Councilor Al Victor Espino.
2: Okay.
1: Ang nagbuligay isang isa kamil kamabulig sa ton. Councilor Celia Flor.
2: Okay.
1: Upod si Councilor Cesar Distrito.
2: Okay.
1: Councilor M. Ang. Kag Councilor Pausi.
2: Ang buting anong sila kung may ngalan.
1: Councilor Al Victor Espino, thank you.
2: Ang ngalan sila sa nag-isa kamil. Takoyapat sila. Ang ngalan sila, Prambus.
1: Prambos. Prambos.
2: Prambos.
1: Prambos. Prambos. Prambos. Prambos. Thank you. Al, thank you, Gid. Councilor Al Espino. No? Thank you so much.
2: Very good.
1: Well, this time around, i-check tada. Kinaka-standby. No, yan lang alam, Pascarla. Doon hindi siya makontak. Anong tabo sa atong line, KK5 Carla? Basi kung nag-alang-alang pang itong signal.
2: Atong gamay no'y gamitan, no? Hindi na pagamitang dako, hindi pagamitang dako.
1: Ang basi din siya siguro tao, gano'y yun. Basi din siya kuro
2: mayo. Kaya ang gamay na mo nang mas mayo, Diyos sa dako.
1: Kedo ka budlay, no? Sang line ta. Sa aton yung mga
2: tagpalamati.
1: Ara na si Carla. Sige, very good. Good morning si Merlita Malbas. Ara, Milali Landong Guanson, kapamatis program ta.
2: Kompleto na niya.
1: Soralia family. And of course, ha, kay Brad Taseldi, no? Mahayag, kapamati. Kagdrang migo mo may linagaan dahi iyan na nanday alog, no?
2: Log,
1: alog. Alog. Linagaan ni alog.
2: May bangko to no na, may
1: magluko. Umayo man, bugnaw ang lugar, dalam kahoy mo. No?
2: Dito uro ko mahigop sa bawang subungaga, may pay.
1: Pwede ah. Oh. I-check na this time si K5 Carla, naka-standby na para i-update kita. Kaya ang report na rin ka K5 Eric, magluwas sa quarry operation discoveryan, may na-confiscar ko nung mga kalaway ko, no, kutso-kutso. May na-confiscar, allegedly, nga mga heavy equipment, kaki-5 Eric, nga ginagamit sa alleged illegal quarry. Alleged lang tanay, kiti, investigaran pa ba di kung may papeles, kunwain mo. I-check tabi sa line number 1, naranas K5 Carla, K5 Itan. Check ta sa line number 1, K5 Carla, good morning.
3: Yes, good morning. Here, ONIR, na discovery
1: dali lang, Carl. Doon natampukan ka balas. Basi pala ako nakaagi ka sa quarry.
2: Palayo, anay sa kwan?
1: Palayo ka, bisa
2: bako. Palayo sa bako.
1: Kag sa piloder.
2: Oh.
1: Kay basi ko matampukan ka. Go ahead, Carl.
2: Go ahead.
1: Tawagan ka lang liwat, no? Tan, tawagi sa liwat kay naipit sa kabakong piloner ang iyang signal. Kabudlay sa signal natin. Pero interesting ni Kang Ipeberic. Why nga ang ginagaan tali at tansyon?
2: Ilang lugar balahaan na da.
1: Kay Permida gabaha yes, ilang lugar. Yes. That's why tanawunta kay base isa sa kausa nga nag-alawas ang tubig da. Kay bangod basig kot-kot lang da sila.
2: Correct.
1: No? Kagang lain pa kung na apektuhan ang regular routes ang tubig.
2: Correct, correct.
1: Natural mangita ginalagyan kay Ipeberic mo. Line number one, balikanta si Carla. Carla, please go ahead.
3: Yes, so kay Kipa Valjan, Kipa Erika.
1: Sus, bala, nun gigano ba ko na ganyang signal mo?
3: Pardon? Sa kapulisan naton sa PRO NIR, sa area sa Hacienda Bago, Barangay Cruising, Magalyon, Moises Padilla, Negros Occidental, kay Kipa Valjan, kay Kipa Erika. Kung sa diin tinagdangan sa 16 million pesos sa nga balor sinisang mga ano ni mga heavy equipments ang ila sininga na recover kay Kipa Valjan na kay Kipa Erika. So sa operasyon ni kandak sang RSOG sang PRO NIR ila ini na diskubrihan nga may ara gali sang may ara sang illegal nga quarry nga ginapatigayon along Binalbagan River Kakifav Aljana Kakifav Eric at ti may ara diri sang pipila ka mga individual nga engage ini no sa extraction collection kag loading sang mga sand and gravel rocks kag pila pa diri ka mga quarry resources sa Kakifav Aljan Kakifav Eric kag kun sa diin may ara diri sang pito ka mga persona ang ila sininga na dakpan kay Kifav Aljan kay Kifav Eric amo ini si Kanday alias Ram 44 anyos residente sa barangay Payaw Binalbagan alias Rita 30 anyos kag residente sa barangay Himaya Hinigaran alias Jer isa ka quarry checker kay Kifav Aljan kay Kifav Eric kag residente sa Hacienda Barangay Crossing Magalyon o kung sa nasambit nga lugar alias Jem 97 anyos isa ini siya ka dump truck driver kag residente sa Barangay Robles La Castellana alias Hen 40 anyos kag residente sa Barangay Sagaang La Castellana alias Ron isa ka helper kag residente man ini siya sa La Castellana alias Rit dump truck driver 45 anyos sa Barangay Bato Hinigaran kag K5 Aljana kag K5 Eric so ini nga ano ni nga kuwari ni kag K5 Aljana kag K5 Eric wala sang permit kag tisigi lang ila sini nga pag pakuha sinisang mga sa mga balas bato kag pila pa diri ka mga quarry resources okay. Tingay ni nga daan kay Kifav Aljan kay Kifav Eric siguro ang area hindi
1: Carl inadak pa na nga munya pa bangko di kay Kifav Eric mo ni Carl Carl Carl
3: Kifav Aljan kay Kifav Eric
1: kag may
3: violate ini sila
1: sa
3: Republic Act
1: why na sa tukbak kay Pabitan Carl
2: monitor anay Carl
3: yes Kifav Aljan.
1: Now, ari ang mong pamangkot, na-identify ng mga operator, etc., checker. Sino ang tag-iya sa quarry operation?
2: Sino ang tag-iya sa quarry?
3: Awo pa lang aton.
1: Na, amo na permi mo.
2: Dira na
1: kaya nga, drata na kakaguot, kipabkar, kaya nga, pagwaon nila ni nagkaladakpan nila, pero hindi naman nila pagpagwaon nga lang kung sino ang quarry operator. Abi-abi, gina-challenge sa nga RSOG, Regional Special Operations Group, kung may balls abining operation, no?
2: Sino ang tag-iya?
1: Sino ang tag-iya sa quarry, be?
2: Sino?
1: Number two.
2: Sino ang tag-iyas ang sining ang mga salakyan kag diin na subong ang mga salakyan basi ipapuli naman nila ne?
1: So basi bala kabalo ka kung kaisa ako yung believe ko sa Rizoji kay Pab Carla believe ko yung sa atong mga otoridad
2: may operasyon
1: kag balaan nila kay illegal ang operasyon but siguro nakapaniktik sila nga wala sang permit
2: nakapaniktik nakapanimaho
1: pero mapati lang ta kung pailan nila kaso pati tag-iya pagkag i-confiscar kag ibutang nila ang mga truck kay manibidinsya na sila kaso
2: na.
1: Pero kung hindi gani basi kung may
2: bilong basi kung mali
1: muna basi ba bilong sa ano gani EMB ano ganito
2: ati hindi na ito nga lang
1: hindi namin ko basi ba bilong sa regular special operations gabot
2: kinunar ba lang eh dunar ikaw lang mga definisyon niya mga lain-lain
1: Carl amo na babakutod sa Sariso jiga pati gi kuya nga tuntu kaya kuya gabili palakpakan tani sila kay Pam Carl mo dayawon tani sila pero pamangkot
3: yes
1: do they have the balls para isugid sa publiko sino ang operator na
2: who is or are the operators kag sino tagiyas lakyan mga salakyan I-impound bala nila. Basi papulyon. Ngayon di akay nagparking lang to. Basi sa sigarilyo.
1: Ha?
2: Ngayon nagparking lang to. Ah, why to
1: hindi siya? Ah. In fairness, ilaw na tonta sila.
2: Tanawon ta.
1: Pero palakpakan ta ka rin sa OG. Ang sulo, dabdamo, abig ang feedback siya, sir, hanggang ano lang na.
2: Hindi, may putil-putil.
1: Hindi namin lang, ilan namin siya hanggang sa chicker lang na. Hindi na nila mag, hindi na nila mag, bisan pustahan, may gapapusta pa ni gali. Hindi, kuya, kaya basi usulayan ka mo. Bisan pustahan ko no, hindi may nadlan ng ang quarry operator.
2: Ti, papaluap na kayo, Day Carla.
1: Day Carla, ikaw paluap, abi makunta sila. Masal
2: si ako hindi, mangayo lang ko clearance, lumpatan ko.
1: Ha?
2: Lumpatan.
1: Duwata eh. Duwata.
2: Duwata ka ako, bad boy ka lang.
1: Ako yung manu. Buliga, kundi ba lumpat ka? Ako yung mang latigo. Sige, Carl. So, ano matabo? Sini, anong kaso nila ni Carl?
2: Ay, kasadya.
3: Ate, yes, so kay Kifafa John, kay Kifafa Rica, nagbayolar ini sila sa Republic Act 7942, kay Kifafa John.
1: Pabangkot na sini, wala sa labton ang tagiya kakwari, kay tikong dakpan ganing chiker, dakpan gani ang back operator, ang pamangkot na sini, ang tagiya sini, ano, dala ni sa kaso o libre lang saya.
2: Kagdiin na ni sumong nagradakpan.
3: Ang maningatan sini ngay baloon, kay tiya na duta, kay Kifafa John, kay Kifafa Rica, iya to duta, pero tikong magpa-excavate ina siya, magpakuha, dara siya
1: sa kaya ganing pamangkot, ginhingadlan nila tanan-tanan pinagdakop, pero ay nahingadlan tagiyas duta kang quarry operator.
2: Diin ang address ni Carl, specific address sa Magalyon, ano?
3: Barangay Bag-o, Barangay Bag-o.
1: Pero,
3: Hacienda Bag-o, Barangay Crossing Magalyon.
2: Okay, Crossing Magalyon. Ining suba, Crossing Magalyon kay Pebeljan, amuning nag-awas ang nagligad ng bagyo? Diri ini naglanas ang bilog ng Magalyon kag Crossing Magalyon nag backflow pa kadto sa La Castellana. Kay pa kadto ini sa lugar nga kun tawgo naton Taytay Alicante sa Binalbagan River. Amo ni siya nga suba.
1: Delikado. may nakita ko na video do mo.
3: Do mo mo gid balita. Oh, wala ni gid patandog kag K5 Aljan kag K5 Eric kay nga banua ang maapektuhan, duha ka banua kag at the same time.
1: Yes. Kay ti karon kun indi abi mo K5 Carla mo pagiling delikado. Kay konsigi kada kali may mo sa kantil. Tigiba na daman naog abi nila ordinaryo lang yang suba. Wala balok ang tilado na. Lumos kay K5 Carl.
2: Malumos ka, maguba ang itsura sang suba.
1: Kagda prone ka sa baha.
2: Prone ka sa baha. Nga balakaon, gingadaanin ang lugar.
1: Tino amunig na tabo, ha? Tanawabla datan, no? Kaya ang iba'y pakita tadi, kasiling niya, cover up lang kami, bla. Cover up lang ko, kaya makonsentrate ko di. Kaya ko ni, siling sa galo. Tadi pakita na ganyo. Bible by drunken master mo, siling niya.
2: Ayos mo mga pictures mo.
1: Siling niya, ang imuon mo, makonsentrate ka mo, ni Guaya, siling niya. I-hipsi nyo lang ang tag-hipsi nyo lang anday kung sino ang tag-iya. Kay konsentrahan ko lang ni. No? Kasi konsentrahan kay buyon na kabato sa likod na tamamalaan kung bakod ka kung hindi.
2: Okay.
1: Ay, pakita kami ka video. Carlo,
2: mamon. Tira ha, abitan.
1: Tanara ka na natan.
2: Pakonswilo lang, abitan. Pakonswilo lang sa taga-Magalyon, tan.
1: Kay siling nga, master na ko mo, black belter na ko mo. Itdan na siguro?
2: Nami ni K5 dyan. Guru pa masyarantang duha ng lugar niya eh.
1: Ha man, basi kitang ikwari to, hindi man?
2: At hindi lang, makulod lang.
1: Oo, basi ilubong doon sa kwaryaw.
2: Sita na napakatuon ako. Hindi lang dati yung nabintra.
1: Okay. Okay, K5 Carl, to be fair with, una, ginadayaw tang RSOG because they have done their part para mapungga ng posibleng ill effects, lain nga epekto sa aton suba. Ikadua, believe kita kay nagkilala nila ang checker, ano pa itong iban?
2: Driver.
1: Tanan operator. Ang sunod na ito nga biliban kung makilala nila ang quarry operator.
2: Balo ka nun sa bata.
1: Ha?
2: Next question please.
1: Hindi wala pa. Mapapagpapot pala si Kip.
2: No? Si Lenny Oliver Alcala rin naman. Niyang nadakpan siya, panawag siya sila kot-kot. Nakpan ko kot. Sige, pero ano pinakadelikado sa tanan?
1: Ang ano?
2: K5 Carla, sinyo liberal kala, nga mabudlay gali kung mag-ex-kabit ka. Mag-ex-kabit.
1: K5 Carla, kwa mong punto ni K5. Ano? Sige mo ni, kung mag-kot-kot ka, nakpan ka, ginabunita mo silaw. Pero kung mag-ex-kabit ka, excavation kita ang panawag abis ang bako na excavator mo.
2: Grabe, liberal ka lang. Bili ba? Brad,
1: Kanlog niya si... Ay, abi-abi pakita ng video, tan. Ari-ari na tabo. Siling sang mga nagkaladakpan. To siya, itdan na kami nga master mo. I-cover na mo. Ni masarangan na mo ni. Ay, nalitan. Huwag pagani, sama kay si itay. Dali mo lang, itan.
2: Kadali mo
1: siya. Ari, kadali lang.
2: Ay, tuwagin
1: sobrangin niya kadali.
2: Relax
1: mo lang, Tan. Tagtan yung description.
2: I-hold mo lang, gamay. Parang daw may jutay nga.
1: Balik mo lang, Tan.
2: Balik, Anay, Tan.
1: I-post. Carl, dalawa mo lang, Carl. Okay. Balik, Tan. I-post. Nan, okay. Ang mga nakaladakpan, amo ni kang ipaberik ang nag-concentrate. Sige nga, kami bala kay i-hold na mo niyong tanan. Masarangan na mo ni i-absorb. Ang nag-haboy, amo niyong publiko, nga nag-pabangkot. Sige, sino? Tag-iyada.
2: Yes, Oged!
1: So Oged! Linga kon masarangan mo niyong haboy. Sige, hindi ka manugid. Kiti itdan na siya ka black belter mo. Basiga, masarangan ko niya eh. Himuan ko ni... Basiga, maurasyon lang ko. Makoncentrate ko. Habuyon mo ko ba to? Hindi ko kabatsyag. But siya ganun siya, sinis ang publiko, pag hindi ka pa manugid, sino ang operator?
2: Kung niya orasyon, may ga-orasyon siya ka-concentrate. Ano ka ng orasyon niya?
1: Ano yan?
2: Misan na nung matabo.
1: Hindi magpadakop.
2: Hindi magpadakop. Hindi manugid.
1: Hindi manugid. Oh,
2: mapabuang-buang ko.
1: Oh, hindi siya. Bisa ano matabo, hindi magako. Balik ka lang.
2: Hindi magako.
1: Okay, amo na tabo ti arena.
2: Nag-concentrate siya.
1: Oh, audio tan.
2: Ito lang sa iban, maskin may picture na sa cellphone, ito lang sa iban. Amo na nag-concentration niya. Kaya orasyon na ni.
1: Amba, mo yan, why gini? Dali lang. Okay, here we go.
2: Tira.
1: Gisigyat sa angan mo pa.
2: Dagdag bagaya. Yan, manugid nila ko. Kung sino ang takiya, sa bako yung duta. Manugid ko. Manugid nila kita, Itan.
1: Pag amuli ka sa ugay, girl, manugid ka
2: nila. Manugid nila lang.
1: Kada ko sa boulder.
2: Manugid nila ka, manugid.
1: Manugid ka nalang kadaan.
2: Carla,
1: Ay, nasun gaboy. Tak-tak, giding baga mo.
2: Carla, panugid. Sino takiyas ang duta? Manugid ka, hindi.
1: Carla, si Carla.
2: Manugid ka, Carla, hindi.
1: Hindi ko na mag-ako.
2: Hindi ka mag-lugid, Carla.
1: Ano yung manugid na?
2: Itan, ibalik.
1: Kundi pag-aboy ito siya. Manugid na sa mo. Yeah, concentrate.
4: Tumtum sa
1: bato. Abi, isa pamitan.
2: Itan, kaya hindi manugin si Carla. Liwat na. Liwat na, Itan. Oh, tira. With audio.
1: Manugin
2: niya, Carla, hindi.
4: Hindi pa yung nag-ugtom, hindi na nakamu.
1: Carl. Paliwag lang ko ito yung bisigal si Lakar. Sino tag-iyas ang quarry, hindi na tumuha sa lakyan. Kaya para may update na buwas, ha? Thank you, Carl.
2: Kaya kung hindi manugid, Carl, amo kining matabo.
1: Amo yun.
2: Amo nag-hit ini, Dain.
1: Ang foro, di mas may blos, kakwat na ka ng boulder mo. Tingi, Carl, ha?
4: Thank you.
1: Checker, ang driver, pero ay ganyan, ma-mention. Sige, bisa ano matabo? Hindi, mag-ako!
2: Ano matabo? Maskin, habuyon ka pa, batos likod, concentrate lang!
1: Wah! Bugat mo itong boulder, no? Ay, sobra, gano'n.
2: Hindi, Cyril, dyan ako, on ko.
1: Malingkor, diba, patay siya ko ng kanlaw, hindi siya maka... Tanong ablay, tsura niya, pagkatapos sa boy bato. Sige, wala akong kamat niya.
2: Sige niya, ang aton na nito.
1: Luglaw.
2: Pag-reels yung tumulog
1: ito. Kaya tani, ha? Labador lang niya, boy mo sa akon. Ang ginaboy mo sa akon, boulder.
2: Nga, may kukon styro lang ito nga may pintura. Tutuhog ito, ya.
1: Okay, ang question na ito, K-5, Eric, ka? Kaya na tachimpo nung inugay?
2: Pero ako, on ko na kadali lang, pasiritan.
1: Sige, pasiritan.
2: Birthday, subong ni Mami Maria Luisa, magbanwa.
1: Oy, happy birthday. No? Sa talaga celebrate sila birthday, subong.
2: Happy birthday, ha. Mami, happy birthday, ha. Toto Earl, happy birthday na kay mama mo, ha. Sa hinubaan, barangay 2 hinubaan.
1: Amo lang pinaka-importante, no?
2: Isa pa na.
1: Okay, here we go. Ang aton sa birthday, makatop na kami, ha. Matas ang key five si Wilson. Standby pagili.
2: Yan, nakatop siya mo.
1: Oo. Oh.
2: Matas ang key five. Wala
1: ka key five. Hindi ka naka inuitses ka. At itong party ganis, ano itong ganis? Railings.
2: Railings pala.
1: Oo. Oh. So, babasan na lang itong alang na chimpo. Masi makulabos na ikon chimpo. Mabitin ako ng presentation mo. Uh-oh. 5 minutes ka key five break.
2: Oo.
1: Ti
2: Dante discuss ay dumando hindi ka mubuno.
1: I-check tanay si Wilson ah. Maging agaw pa rin oi kaya tapanin pagkatapos niya.
2: Make it 1 minute.
1: One, mga 3 minutes kaya, no? I-check ta sa batas ang K5. Hindi gapo sila kay Gitober.
2: Hindi lang Gitober.
1: Oh, ti nga ton di gusto naman nga may balita na malingaw pa kamo. Ti bakat off na kami ang pamangkot ta anong nadula? Ah, ano de? Ang Carabao Black baka may untos babaw. Na,
2: true or false? Hashtag K5.
1: Amo na itong discuss ni Lorely sa aton nga, no? Diba?
2: Hinday ko na. Hinday Dura.
1: Ti hashtag K5. True or false? I-check na lang sa K5 Wilson sa mata sang K5. K5 Wilson, good morning.
5: Good morning.
1: Kesa
5: sa
1: Jan,
5: kesa sa Eric. Kaya lang kayo, paano ko lang ato na Viber online para kita on. So, ari kita diri sa ball sa may pahin, no, sa tubang mismo sa NOHS sa Kisses of John, Kisses Eric. Bangod, pila ka mga manubalik na diri, no, ang nagpalambot ng ilat sa mga reklamo. Dito na naubos sa Kisses of John, anak na nakakita ako na kito sa live pa.
2: Ari na, ginapinta ko pa, Wilson, ari na.
1: Ari na, okay.
2: Bo, grabe naman po, mamuson ba, nung nakabarong ka ba?
1: So, may sisyon sa Karol City Hall mo? So, anong ginakaladula ng railing? Sa muna siyang mga ginbutang na nga daw, ginlagari na son?
5: Ariyo. Ariyo, Miss Carla. Ariyo, okay pa ka dyan, no?
1: Okay. Grabe nga tripping, no? Pang scrap ni Kipay, Garek.
2: Dumayo, mga idea.
5: May 2-4 size sila nga kahoy, Kipay, Garek.
1: Tapos?
5: 2-4 size doon, sa laba, palapad, ginasuok, nila, Garek, Kipay, Garek, ginasuok, amuna, o, tapos lisoon. At saka mahukas, kasi ito medyo backfire kini Antoine. Ari mo na pakita ko, i-demo ko sa inyo kung paano nila ginaubra kito ng adyan.
2: Diyan ay ka, Wilson, dahil lang ha, klarohontan lang. Ano oras gini nyo gina-operation? Kagpaliyog ko, be, kung paano nyo kuhaon, liyog ko, be?
1: Paano, son? Banggiwala nila sang 2x2, kipa, Berik?
2: Ambi mga demonstrate,
5: kipa.
1: 2x2, sige, be.
5: Ang 2x2 niya,
1: igulo.
5: Lisoon, kaya natin dyan, lisoon.
2: Iwarik siya.
5: Iwarik, at saka mahukas.
1: Subot siya, hindi galibakod ng pag...
2: welding man lang siya.
1: Welding, man, no?
2: Kayang-kaya, lisoon. So,
1: tiyan pa bang kutko na sa ano oras lang operasyon, hindi sila manakpan?
5: Basi sa ato, sila yung pag-istorya, din sa mga nagkabaligya, din sa mga dyan, usually mga alas 3, alas 4 po sa kagahon, muna din mga kitaan na din sila.
1: Ay, nasi CCTV na, ka pwede ma-review para mga tuntun. Ano sa buta, ang ila, mga adoy, niniguro ka tira na kipay berik, kwa yun yung bakal.
2: Ano, ano, kalain sa sitwasyon.
5: Ang sura, sila be, wari na din niya sa piyak sa punta pag ito sa likod ko, pati ari o
1: kakak. Kay sino na project, iyas ang mga PTA o kuriya kasyudan?
2: Labando PTA, gini. Daw labando PTA, kaya ang Colorado provincial, gino.
5: Wala sa marketing.
1: Sudlon mo to karon si principal, anong panawagan niya? Anong wala, measure?
2: Wala lang ang principal.
1: Mangkuton mo siya, son. Anong measure ngayon mo? Hindi lang, hindi na masulit. Kaya kwanta reaksyon ng polis, kaya doon insulto. Lapit lang na ganis, BCPO?
2: Oo, lapit lang kayo. Actually, kaya awing lang niyo.
5: Check to man yung... Pwede sa may... Lapit lang niyo sa City Library. Aral lang tabok ang City Library.
2: Oo.
5: I-check to na nakin sa adjunct sa Ericon, may CCTV.
1: Tikay kung hindi nila ni matagahan na nagkakaigo ng atensyon, basi ba subos na natanan kay Pai Merica, awan na blau?
2: Grabe, no?
5: Why na, nag-awan, nag-anik yung adjunct, no? Imaginaban ako, no? Ari, why na? Sila kapilog, pati yung kapilya, 1, 2, 3.
1: Why na? Why na respetasyon?
2: Na championson?
1: Why na gina? Sige, son, palopunta na ba itong mangro? Kuhan ta reaksyon ng kapulisan? Kagbalikan mo itong aton yung fountain sa itong akarsada, ha?
5: Yes, kito na dyan. So, muna na nanay, itutukan. Tama ninyo, no? Try na pangita sa CCTV footage na makatudlo man sa persona na nagpangkuha sa kabilya dire sa tubang sa NOHS. Kuhaan, tama ng pahayag, no? Ang bahay sa prinsipal ng
1: ating
5: kapulisan kung ano rason na hindi nila mabantayan ini, no, ang mga kabilya sa inatalan ito ng Secretary.
1: Sige.
5: So, hindi naman ito ginadugaw sa inyo sa Kalwan, sa Mighty City Trivayo, kagda DTX700, o po dato si K5 Vincent Coralde, na naman si K5 Wilson Diliana, para sa kampiyon na balita sa Cebu Publico, hagaling awan sa Negros, K5 News. Sa
1: Salamat ka, K5 Wilson Villera, sa pinaka-latest information. Ngayon mo sila nakuha, nagi ka naman sa tubangan sang NHS, matas ang K5.
2: Yes.
1: Napanawagan kita sa mga otoridad, yung kumpani, malagas ini mga tao na responsable sa pagpangwa na project niya, Kapiti Iguro.
2: Correcto.
1: Ay, may patawad.
2: Safety siyang kabataan.
1: Here we go, K5 Eric, para sa winner naton sa ato naman niya promo sa Foro Sadya.
2: Okay.
1: Eh, di ba? Foro Sadya promo.
2: Lumayo.
1: Oh. Para sa ato nga Foro Sadya, alin ang winner na pamangkot?
2: Ruleta sang barangisi.
1: Ruleta sang barangisi. Sa ato nga Foro Sadya.
2: Okay.
1: Okay. Here we go, K5. Arinyel.
2: For the third try.
1: Ari na. Ang sabat na rin is hashtag K5 Falls. Okay. Bangon ang karma, wala niya sang untugin sa ibabaw.
2: Wala
1: untog,
2: no? Kundi ang islo lang, masyado kalamol.
1: Back-a-box. Here we go.
2: Tira.
1: Tira.
2: Roll it,
1: roll, roll it,
2: roll it, roll it on the river. Angelin, Carla Delphine. Uy, K5 Belgian, dumapa. Julie Hinubia Lumugdang.
1: Congratulations.
2: Liberty Cañete sa Bagyo, no?
1: Congratulations, Liberty Cañete. Ikaw isa tagdaogda, no?
2: Taga-Bagyo.
1: Foro Sadya sa Jagid.
2: Taga-Kabangkalan, pro.
1: Buas bantaya naman nila Foro Sadya, ta kaya mahulat. Kaya salamat kay Kipa Boy Arenz, ha. Abon yung premium by tomorrow, ha. Sino madaog, buas?
2: Tikol sa layo, sabi, buas, panahon ta na.
1: Ha? Ibala siya, ipadala sa iya.
2: Ipadala sa iya.
1: O, kwaon niya, no?
2: Sige.
1: O, kung layo siya, kwaon di, pwede bang email sa iya. Ang imuon is, mahal di ba, no? Kag sa gusto sini, pwede mas lakorder da, no?
2: Ang regular price nila is 1,200.
1: May promo na ta subong.
2: May promo na subong.
1: Imo na isa kalibo.
2: Basta ang pamangkot,
1: pamangkot, sabta lang.
2: Ang pamangkot,
1: ari ya libre ni sa buwas mo na ugya.
2: Ah, buwas siya libre gini ya.
1: Oh, libre ni kay premium tana, no?
2: Biblia na sang K5 ang mga istorya na.
1: So, Ma'am Liberty Cañete, congratulations.
2: Sa Bagyo, taga Kabangkalan po si Bagyo, guys.
1: Kaki 5 Eric. Manami batyagon nga ginapabalasan mo gid kag ginapaabudlayan ang ginapakaon mo sa imong pamilya. Bahala na kung mang scrap ka, bahala na kung mamasura ka, pero limpyo nga pamagi. Sang sa magpakaulas ka, nga bantayan mo lang nga kinabudlayan sang iban, kag manguwa ka sang butang nga indi mo man ginapalagiyahan. Budlay mangin kawatan kay kun ikaw madakpan sa prisuhan gid ang imo madangpan. Another day,
2: another FDLP.
1: Salamat sa inyo magupod. Sa pangalan naman ni Rinyal Alcantara, kaupod si K5, Ethan James, the Superboy Sarmiento. Pod ba ng ato mga station managers, Rons Palma, Colincia Colincubia, and Ginja Tita. Kaupod na atong president and CEO, kung nakabalik na sa evakasyon sa Finland and Germany, si Dr. Ramil Uy. Ako si K5, Eljan Castanio.
2: Ako naman si K5 Eric Tinerefe.
1: Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Bye-bye.
6: K5 News FM. D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo nipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio, na isa kasahi ng brain food. Kagandin luman sa aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500, may DC, ang alkaline ng vitamin C.
7: Po si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akon nga ubra, alitugid ko sa banikotoras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
6: Mighty C, babaka nga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, nagigit ako makabatsyag sang sakit.
6: Mighty C, babaka sa mga butika.

0: Maga DDX Beauty Soap.
1: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DDX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DDX Beauty Soap na mga besh.
0: DDX Beauty Soap.
2: Mabakang sa mga butika.
0: DDX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
4: So na,
3: good day, magid ako sa akong body odor.
4: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
3: Pero subong,
4: sadya na gid ako sa budig sa DDX Beauty Soap.
3: Kag
4: naghamis ka nagputi gid ako nga panit.
3: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
2: Mabakas sa mga butika.
5: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
6: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
7: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka 1 round sa akon. Inikal.
6: Bigaw ang performance kay darling, mang extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag lawawaska nga nagapatas ang energiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh, kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
10: K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcaster. Mark your calendar on September 13, 2026. Champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on

kaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramon.

0: hindi ko bi-edit picture. Dapat beautiful, git ko da, ha?
1: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
0: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
2: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
4: D3 Bio with Physio.
5: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
6: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Impormasyon sa ikaayong

0: hosted by Jean Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Good morning sa tanan-tanan. Oras subong, alas 9:05. No? Ini nga programa, informasyon sa ikaayong lawas. Aton pag-istoryahan, mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat likawan. Of course, mga suplemento na nga dapat natin i-take adlaw-adlaw para kita maging healthy. No? Bawal magkasakit, mahal magkasakit, apektado ang imo pamilya, ang mga mahal mo sa buhay, magasakripisyo. So, sa sining programa, tagaanta sing dapat nga mga dapat mahibaluan nga magiyahan kita. Ining akon nga mga upod, mga bunggaitan, nga mga spokesman sa related sa ikaayong lawas, si Brad Paul, Sir Jean Paul Generoso, kag si Sir Boy Solweta. Mayong aga sa tanan, but before na kung sila pambalon, dapat mag-inom kita permis ang DTX 500, Opdantasing Mighty C, ang alkaline ng vitamin C, of course, ang D3 Bio, kag Klinika Spore Biotics. May aramang kita rin nga nagkalain-lain nga sari-sari nga kapi nga magahatag sa aton maging healthy. Mayong aga mga partner, Brad Paul, mayong aga sa imo.
2: Mayong aga engineer sa aton nga mga tigpalamati. Good morning sa inyo tanan. No? Welcome na kamo sa aton programa, mga impormasyon sa ikayong lawas. Ang
3: wala may nag-off naman, ari na lang tanan, no? Again, good morning sa aton nga mga suki nga tigpalamati. Welcome na sa programa Impormasyon sa Ikayong Lawas. Ang programa nga permi ninyo gidabantayan kay ini nga programa makahatag sa inyo sang mga tips, mga laygay kag iban pa nga magamit naton sa pagmintinar sa aton ikayong lawas. Sa mga lalaki ha, para sa inyo ini subong, hibaloon ta ang mga sinyalis nga may prostate issues ka. May prostate problem. Hindi magsiling nga may prostate ka ha, kay may prostate gid. Kasi sabi niya dahil siling nila, may prostate siya.
1: Tanan nga lalaki may prostate.
3: Oh, niya may appendix siya. Tanan kita may appendix, may prostate. Ang istoryahan, ang mga lalaki may prostate, may ovary ang babae. Cervix kag uterus, sa to niya prostate. Now, istoryahan ta, ano ang mga sinyalis na mabatsyagan sa mga lalaki nga inigali isa sang mga signs nga may problema ka na sa prostate. Tandaan, ang incidence of prostate cancer sa mga lalaki nagataas ba ya? Nagataas, nagadamo ang mga cases ini. Early signs, early detection could help in your survival. Storyahan ta ni, ano nga mga sinyalis? Kag paano makabulig si DTX 500? Sir Boy, good morning.
4: Good morning, Brad Paul. Good morning, Engineer Alba. Mayong aga sa itong mga suki, Isil North, Isil South, Isil OFW, mga pinalangkata nga KSS supporters, kag Slow Raps. Mayong aga sa inyo, kabay pa kampiyon ng lawas kay naka DTX 500, the super antioxidant. Kung kamo bisyuhan, kamo palapulaw, permi kamo gatubang sa mga telepono nyo, polluted ang inyo environment, ay amunita lang tanan, gagapatigulang sinyo sinula. Ang sabat, para maghubin ang selula, DTX 500, the super antioxidant. Ang paaman sini, gapanubo sa ginatawag nga blood sugar mo, no? Kaya may ampalaya extract, ang gamimik, gasunod-sunod ni sang ubras ang insulin para panubo sa imo blood sugar. So, diin ka na, din kapagli, hubin ka na, nubo pang blood sugar mo kung ikaw naka DTX 500. Kung gusto mo i-boost ang imo immune system, mag Mighty C, the alkaline vitamin C, ang paborito nga vitamin sa mga soldado, sang imo lawas para makabato sa mga ginatawag na itong mga micro-invaders, mga viruses, bacteria, nga gadalasang masakit, no? Gadalasang mga ginatawag ng mga infeksyon. Gina-check manis ang aton immune system, ang aton mga internal organs, kung may mga anomaliyada, ma-check na yun, kag matap na. That's why healthy ka gid. Healthy ka ng immune system kung naka-Mighty C, the alkaline vitamin C, ang paaman, good skin, no? Kampiyon. Nami imo collagen production, nami pag-produce ang glutathione sa imo lawas, that's why hamis ka, puti ka, healthy ka pa kung naka-Mighty C, the alkaline vitamin C ka. And of course, kung gusto mo yan nami, ang imo eye health, mag-eye care gold. Eye care gold, the eye specialist at supplement are rich in vitamin C, vitamin E, bilberry extract that basically helps lengthen the health of your eyes. Pa 2020 vision gapon updan mo na sa tawag nga eye care drops, no, rich in hyaluronic acid that washes away the stress from your eyes from a tiring day. And of course, kung tatangkaso ubos ipon kagilanat, ha, problema mo bala ang microbio mag D3 bio.
1: Okay, okay na, proceed na kita sa topiko ni Sir GP about sa prostate. Ano ang prostate? Diin malocate ining prostate kag ano ang dapat naton hibaloon sa prostate?
3: Ang imo prostate gland, engineer, ara ina lapit sa imo anus.
1: Mhm.
3: Ha? In fact, kung pwede mo na gani mapalpate by inserting your finger dito sa sulod sang anus, anal canal, ma-check mo na siya. Kag ini siya daw butterfly shape nga naga ang sa tunga ya galabay ang imo nga
1: urine
3: lagyan sang ihi.
1: Aha.
5: Urethra.
3: Urethra galabay halin sa imo nga bladder.
1: Ara sa dalom sang bladder.
3: Oo, ara da siya. Now, ang prostate in general, kinang lanon taning prostate gland by the name itself nagaproduce ini sang mga likido nga kinang lanon especially sa imo nga viability sa imo nga sperm.
1: Okay, okay.
3: Kung without the prostate gland, hindi ka makaproduce ang sperm nga makaproduce sang
1: baby.
3: Baby.
1: Okay.
3: Ang testis amo niyang produce ang imo nga mga majority nga components sang sperm, but your prostate helps, no, sa paghimo sang imo nga sperm or semen sang lalaki.
1: Mm-hmm.
3: Now, ano ang mga platandaan, engineer, nga may ara kita sa problema sa prostate? Una gid ang pirmi nga pagpangihi.
1: Mhm, pala ihi-ihi
3: ka. Mm-hmm. So, they call it busisaw.
1: Okay.
3: Once a while, pwede gid na busisawon ka, kulang ka sa tubig or nakapungko sa mainit.
1: Mm-hmm.
3: Nga nagka problema ang imong urinary system. Pero kung sige-sige, na daw ihi-ihi ka, no? Hindi mo makontrol, ihi mo, gulpi lang siya gagwa. Nga bisan hindi kaya mangihi, gagwa siya. Alright? Ano pa? Ini pa ang permi nga pag-ihi, labi na kung gabi.
1: Mm-hmm. Okay. Hindi ka na makatulog na.
3: Oo. Hindi man na engineer, usually prostate lang ang problema. Kaya kung diabetic ka,
1: amo man na.
3: Okay. Maihi ka man, polyuria,
1: okay,
3: kung gabi. Ginapabugtaw ka man, nocturnal, ano na tawag nila man. Basta mangihi ka kon gabi. Now, isa na nga mga signs.
1: Mm-hmm.
3: Sa mga babae, may problema. Pero sa lalaki, once permi kaga ihi-ihi, hindi mo makontrol ihi mo, permi kaga pangihi kon gabi, ipakonsulta kay basi prostate problem na. Or diabetes man. Ikaduha, nabudlayan ka magsugod sang imo ihi. Kay kon ang imo prostate gadako,
1: okay,
3: may hyperplasia, gadako siya, ang iya bangod dra galabay sa tunga ang imo nga urethra, maipit sa engineer?
1: Oo.
3: Daw tubo bes nga lagyan sang ihi,
1: oo,
3: nga kon dagko nga bato nga duha ka bilog, maipit siya, magamay ang buho sang ihi mo.
1: Grabing pressure.
3: Oo. So amo man na, kung may problema ka sa prostate, nagdako, naghubag imo prostate, maipit ang alagyan sang ihi, ang imong kaihion ka na to ka na sa CR.
1: Oo, ayawang ka pa.
3: Napagwa mo na ang imong dapat alagyan sang ihi. Ibun-a mo, hindi kita magwa ang ihi mo.
1: Uh-huh.
3: Minano mo ka bun-a nga magwa ang ihi mo, hindi magwa. Isa pagid. Tapos ka na ihi, gusto mo na himuson,
1: sige pa tulo-tulo.
3: Sige pa tulo-tulo. Sige pa tulo-tulo. Engineer.
1: Oo.
3: Sige pa saya. Ina, usually problema sa prostate gland. Okay, ikaduwa tanga, ikatatlo. Maluya o maluya ang ihi. Hindi bla kusog. Dapat kusog ni engineer.
1: Dapat gabagusbos gid.
3: Oo. Kusog yung ihi mo ya. Ina ito ga tulo-tulo lang.
1: Oo.
3: Do may supon.
1: Wala
3: may
1: pressure.
3: Ako yung Sir Buya, tanan nga bagay, doon yung pisweet.
1: Mm-hmm.
3: Hindi sila nga tulo-tulo lang yan.
5: Ano tawag mo sa tawong may problema sa prostate?
3: Ha? Ang invention ko yung tulo-tulo. Yale, yale, yale.
5: Ano kaya tawag mo sa tawong, sa lalaki, may problema sa prostate?
3: May prostate issues, eh.
5: Prostrated.
1: Hindi, hindi tuloon.
3: Worry mo nyo, Sir Buyo. Bakit agibakigan ka sang imong supervisor, no? Visor mo ni Blas.
1: Hindi ka tuloon mo.
3: Hindi Blas ang sang research department. Kiel kikig ka ron. Ari pa. Oo, ari pa. Ang isa pagit engineer is that amo to siling ko inang hindi mo blam mapauntat.
1: Oo.
3: Mapauntat sigi.
5: Kilala ko na sa unang hindi mo mapauntat.
3: Ari pa. Hoy bro, na to sa sumbong, brother na to, brother na. Next. Nagasakit ang imo nga pelvic area.
1: Oo.
3: Kasi nakit ni ang diri mo. Ang imo nga pus-on dam pinubos-busang pus-on. Ang imong bone di ba sa kilid mo, pelvis, gasinakit na. Now, ano
1: basi
3: pa?
1: Tungod sa enlargement of the prostate man?
3: Di kani. Yeah. Karoon tayo na istoryahan, dahi tanay sa sintomas.
1: Okay.
3: Ang isa, ang last is amuni ang dugo. Sa imo ihi, may samay nga dugo. Pwede man na, engineer, nga basi may problema ka sa kidney.
1: Okay.
3: May tumor ka sa kidney, may growth ka sa kidney, may cyst ka sa kidney, okay, may kidney stone ka, or may infection ka sa urine. Nag-UTI ka, damo.
1: Or may bato man sa imo bladder.
3: Oh, may bato man da. That's why ga sakit, ga dugo. Pero most, isa sa mga platandaan sang prostate problem, dugo sa ihi.
1: Okay.
3: Or sa imo nga similya. Sa imo nga semen.
1: Uh-huh.
3: Na nagwa na ba sa imo kung ma-runi ka engineer, tida ba't may, may dugo na. Now, ang problema sa prostate, kung gadako, we call that hyperplasia. May benign, may hindi benign.
1: Okay.
3: Baka benign, wala nga problema. Nagdako lang siya. Kisa through AIDS.
1: Okay.
5: No? Normal, or, no? Sa lalaki nga, gadako ang prostate as we age, no? That's why importante, gid, nga magkadto sa doktor, magpa-check up, no? Moving forward, Sir JP.
3: Now, ano ang aton pamaagi? Kundi ma, pa-doktor ka, pero kadto ta sa punto nga dapat hindi tanay ma-experiencehan, dapat hindi tiya magka-problema sa prostate. Anong imuon ta? Number one, inom gidit X500.
1: Okay.
3: Kay ang oxidative stress is highly associated sa formation sa abnormality sa aton nga cells, especially sa prostate gland. Oxidative stress causes inflammation, so basi magka-inflame ang imo nga, mag-inflame imo nga prostate gland. That's why gadit X500 kita for our protection. Ano pa? Magkaon sang balancing nga masustansya nga pagkaon siyempre.
1: Okay.
3: Anong purpose na so that we could have the micronutrients that we need, especially ang antioxidants. Ano pa? Mag-exercise kag magpabilin nga aktibo pirmi.
1: Okay.
3: Oh, hindi ka magsiling nga hindi kaon tulog.
1: Aktibo sa sex or aktibo sa pagkaon.
3: May mga studies kita engineer that prostate cancer is associated as well sa hindi paggamit sang imo.
1: Aha.
3: Oh. Kahit yung purpose ng prostate yan, para ginang magputos ka semen mo.
5: Kag?
3: Sa sobra, kung masubrahan naman.
5: Masubrahan naman.
3: Oo, oh, ga-dry up na siya siyang puga, yung nga puga.
1: Mm. Non-use kag overuse.
3: Aral ako yung sa ito, chakto. Almost overuse ah. Aral lang. Now, ano pa? Bantayan ang imo nga timbang. Kay kung tama ka katambok, tama ka kadako, okay? Sa mga lalaki, isama na nga magka-problema ka sa...
5: Wait.
3: Oo, ang imo nga weight. Now, mag-inom ka siyang damo nga tubig, kag... kadto gi permisa doktor pa check up sa amon clinic kay sagad sila da mag-check sa imo nga prostate. Now, para magkampyon ng prostate health dapat ga DTX 500 permi, nagapalig-on sa imo nga immune system to avoid infection, parisan magid sang mighty C. And of course, diri kita sa punto nga if you have the strong antioxidant defense, damo sa mga problema nga blatian nga imo malikawan including abnormality sa imo nga prostate gland. DTX 500 kag Mighty C still the best for us, especially mga lalaki. Kanto ta sa talk ni Doc, with Sir Boy Sulweta.
5: Again, very concise na and complete, no? Pag-explain ni Sir JP. Ni Sir JP regarding how to protect your prostate using a super antioxidant like DTX 500. Talking about overall health, no? Subong sa talk ni Doc, so yahan ta. How does D3 Bio affects the top 3 minerals and vitamins needed by the immune system? Kag ano bala ang role sa mga bitamina kag mga minerales ni sa imo immune system? Kag paano bala si D3 Bio through its medium chain fatty acids ga support sini sang mga soldado sang imo lawas, no? So i-set aside ta na yung abilidad ni D3 Bio as as an extra immune system tungod sa superb antimicrobial properties nga ginadala sa mga medium chain fatty acids, lalo na sa mga monoglycerides galing sa D3 bio like monolaurin, monocaprilin, and monocaprin. Ipahigad ta na anay. Let's talk more and how does D3 bio facilitates these minerals and vitamins and amplify or ginapabaskog ang benepisyo sang ini ng mga bitamina kag mga minerales para sa aton mga sa aton immune system.
1: Sige na balmo gina Sir Boy, tatlo ka mga top nga mga minerales kag bitamina. Ano ina Sir Boy?
5: Okay, mga... number one gid of course is vitamin C. Even okay. Though vitamin C is a water soluble vitamin and antioxidant as well. Ini siya gina-amplify ni siya ni D3 Bio by wag ginahimo sang D3 Bio is providing energy for the cells, no, to your immune cells to use this kind of vitamins, no. Amo ni nga essential gid ang D3 Bio kay hindi lang ni siya protection, gatong pa ni siya. It's a source of energy for any kind of cells in our body. So ano ba lang role ni vitamin C? Vitamin C is of course a very powerful antioxidant, no. It protects your immune cells from oxidative stress during infection and during inflammation. Remember ang imo mga immune cells during the time nga gaaway ni sila, pwerte ni ang oxidative stress sa lawas mo. Way labot nga ang lawas mo through metabolism, through sa imo metabolismo mismo, ga-produce ang ginatawag ng oxidative stress. Kiga-init ka, anat ka, taas ang oxidative stress. Mismo ang mga soldado sa imo lawas, ang imo immune system, especially your macrophages, no? Ga-produce ni sila sa ginatawag ng oxidative stress, no? To hydrochloric acid, or free radicals kile ang ginaproduce ni para patyon ang mikrobyo. What does ginimo ni vitamin C sa mga immune cells na ginakapulan yan isang antioxidant para hindi maapektado, dahil mapatay o maapektuhan sa ginatawag nga oxidative stress. That's why ang vitamin C is paborito gid na iya nga vitamin sang aton immune system, lalo na your neutrophils, no, your foot soldiers sang imo immune system. Yung aton immune system ni do have meaning. May foot soldier, may una gid, first in line matubang ni neutrophils na.
1: Okay, mga kuan na mga hangaway frontliner.
5: Bala na iya nga mapatay sila iya basta mo obra nila yung obra nila.
1: Okay.
5: And ang paborito nga vitamin sa mga foot soldier nga neutrophils amo nang vitamin C. So importante gid nga hindi ka mawat an vitamin C. So that's why naka mighty C ka. Habang ka masakit ka, mighty C ka gid opdan mo sang D3 Bio, no. And of course, ang second is vitamin D nga dalaman ni D3 Bio.
1: Okay.
5: Ang vitamin D, ang pinaka kampyon klase nga vitamin D is vitamin D3. Te ang ngalan sa D3 Bio, ang D3 na vitamin D3 na.
1: Correct.
5: This is a fat soluble vitamin, so this vitamin benefits more sa D3 Bio. Tungod nga ang D3 Bio ginpare sa ginatawag nga cold press extra virgin coconut oil, mas dali maabsorb ni vitamin D3 kag mas kampyon ang epekto sa lawas. That's why damo gid ka uyon sang ginatawag nga D3 Bio. Okay, and D3 Bio is not an ordinary vitamin D3 supplement. It basically is paired with cold pressed extra virgin coconut oil, ang pinaka-kampyon klase nga virgin coconut oil para magwagid ang iya health benefits.
1: Ready na siya, Sir Boy, yung ma-utilize ang imulawas, hindi na kinanglan sing damo nga proseso pa?
5: Correct. Ano bala ang benepisyo sa vitamin D? Ang vitamin D or vitamin D3 sa D3 Bio helps modulates the innate and adaptive immune system. Meaning, modulate. Ano ni sa ilunggo? Ginapabaskog.
1: Okay.
5: Ang imo innate kag adaptive. Anong innate kag adaptive immune system? Again, your immune system is an army. My first wave.
1: Okay.
5: Ang innate. Amo na ang imo neutrophils, amo na ang imo dendritic cells, amo na macrophages mo.
1: Okay.
5: First to fight.
1: Okay,
5: okay. Hindi mo na sila pagsumulon kay kung kampiyon ang ilan na kondisyon, kaya na nila ya.
1: Bisan 1% lang sila?
5: Tunga na sila sa 1%.
1: Tunga pa,
5: Innate lang na sila ya mo. Oh. Ang tunga pag-inaya is your adaptive immune system. Amo na niya mga spesyalista. Amuna niya mga special forces, kumbaga. Amuna niya ang gahatag sa mga precise nga intervention kontra sa mikrobyo nga gasulod sa imulawas. May ang iba niya nga aton nga adaptive immune system, your T cells and your B cells has the memory of kung sin o magin na example bitang ay si tangkaso na na sa aring hilo para si Yaho.
1: Okay.
5: Amuning bala para si Yaho, amuning hilo para siya pa mapatay tayo. That's why sometimes dali ka mag-ayo cause your immune system is so efficient kay bugana ka sa vitamin D.
1: Kag maalam na niya, maalam na ni sila, ka kilala nila, kag kabalo sila kung anong approach ang dapat.
5: Kag kabalo ka ang ato niya adaptive immune system. Gas gaano ni sila ya. May record ni sila kung sino ka.
1: Correct, correct.
5: Alin sang gamay ka sa tanan nga masakit nang sa lawas mo, kilala na nila.
1: Mm-hmm.
5: Kung bag-o ka, kung bago ka nagsulod sa ila, amuna nga ma-adapt na sila. That's why they called adaptive immune system. But they will find a way. These B cells and T cells will find a way to kill that microbe as best as they can.
1: Ano na mga function niya sa mga booster na ginambal nila?
5: Your boost, ano, ang
1: mga booster sa immune system mo, bala?
5: Ang ginatawag nga mga immunization.
1: Uh-huh.
5: Ang immunization na, pasan ni engineer nga may kontra maabot.
1: Uh-huh.
5: Ha? Ang kontra ang abot yung kastigo.
1: Uh-huh.
5: Ang halos patay na ginsulod to sa lawas mo pa makilala sang imo immune system. Ay, amunig yung tsukuraya.
1: Okay.
5: Ha? Makahimo na sila sang ila, sang ila dipinsa kontra sina nga mikrobyo. Amuna ang natawag nga amunang immunization.
1: Okay.
5: Para weaken ang mikrobyo nga ginsulod. Halos patay na. Para makahimo lang dipinsa or immunity ang imo nga tawag nga immune system. So that is ano, that's off topic pero amo na i-explain ko.
1: Correct, correct. At least kung sure kay mga text man dire mo.
5: Amo na siya engineer nga importante gin ma-immunize ka.
1: Mm-hmm.
5: Kay para preparado ang immune system mo hindi na makibot. Mm-hmm. Kapag-abot ya, may dipinsa na.
1: That's okay.
5: Why dali ka mag-ayo kung immunize ka. Kay immune system mo kampyon. Lalo na kung ang immune system mo, ha, puno sang vitamin D3, puno sang vitamin C, kaya inom ka sang ginatawag nga D3 bio. No? Ang moving forward, pagid, anong pagid bala ang ginatawag ng mga ang mga mineralis naman? Ang pinaka-importante is zinc.
1: Okay.
5: Zinc is very essential. It is critical for normal development and function of your innate immune system, ang mga foot soldier mo. Kay amunin siya ang kumbaga gahatag sang ginatawag nga padali sang maturity sang imo sang imo innate immune system. There is one kind of immune cells sang adaptive immune sang innate immune system nga hindi mo masbol. Kis agani makita ni siya kung ma-compare mo ni siya ganis adaptive niya. Amunin ginatawag nga natural killer cells. Research and study shows kung taas ang imo zinc, ha, dami ang ginatawag ng population sang natural killer cells mo. Your natural killer cells is kampyon ginaya klase ng soldado sang lawas. It does not only protect your body from outside, from invaders coming from the outside, mga viruses and bacteria kung ano. It also kills infected cells sang cancer.
1: Okay.
5: That's why hindi ginimatawaran ang ginatawag nga natural killer cells. Tiangkap namin ni siya ang zinc. Tiang zinc coming from your food namin ang absorption kung gainom ka sa ginatawag nga D3 bio. Madamo pag ino, another one is iron.
1: Ano? Hindi lang zinc. Hindi iron pagid.
5: Iron pagid.
1: Calcium. Pati ba tanan na? Mostly.
5: Ang iron niya lain na niya. It has this role sa immune system nga hindi matawaran because it basically helps gives oxygen to your body. Remember kung ga COVID sang nag-COVID to sa una, pigaw ang iron sang imo dugo.
1: Sang imo RBC, RBC.
5: Nga pigaw hindi nga hindi ka carry ang imo dugo sang iron kundi ang COVID ginagapataas ang pagproduce ng hepcidin. Ining hepcidin nga ini nga ginaproduce sa liver nga ini basically prevents magwa ang iron sa blood.
1: Okay.
5: That's why hindi makakadto si mo selula. That's why galugya ka. that shows that's the evidence ng iron is also very good in improving your immune system. Initanan-tanan sila kanami, ginis sila nga makuha mo sa iyong pagkaon, siyempre, mga rich in iron nga food, mga green leafy vegetables.
1: Balunggay,
5: kampyon. Ang ining vitamin D3, makuha mo malang ni sa...
1: Silak sa adlaw.
5: But you need good fats para ma-amplify na, and vitamin C, of course, from fruits and vegetables as well. Kampyon ni sila tanan-tanan, no? Kampyon ni yung contribution ni D3 Bio man si ila para magnami ang ilang natawag ng health benefits. Pero dito na sulod ni Watt nung gin-set aside ta.
1: Okay.
5: Biskan amuna na gin-obra ni D3 Bio sa imo immune system, it's basically a secondary immune system because ang D3 Bio liwat nunta because of its medium chain fatty acids nga ginahimo sa aton lawas ang monoglycerizing monolaurin will basically defend your body even though pigaw ang immune system mo. Pero why yung ginapabayaan ang immune system mo?
1: Okay.
5: So, di mo makita, when you want a food supplement, not a drug, but a food supplement that could boost your immune system and basically has its own superb antimicrobial properties, mag D3 Bio. That's why ginaambal din namo ni engineer. Kung gusto ko dali ka mag-ayo, kontra mikrobyo at kontra trangkaso, ubusip on kagilanat, mag D3 Bio.
1: Sir Boy, kung inang kulang ka sa tulog, ma-deprive man ang efficiency sa imo nga mga hangaway?
5: Correct, engineer.
1: Correct, no?
5: Correct nga, ha? When you lack sleep, you basically prevent your body, including your immune system, to heal and repair your body.
1: Okay.
5: See, because it's only in the time of sleep where the body could concentrate in repairing the body. When you're awake, damo iya priorities ang lawas, ang imo eyesight,
1: okay,
5: ang imo hearing, ang imo ginatawag ng mga muscle coordination mo. Pero when you're asleep, everything shut down, including your gut. That's why it's important not to eat before you sleep para maka-concentrate gid ang imo lawas in repairing itself, not sa pagtunaw sa imo pagkaon.
1: Okay. No? Salamat, Sir Boy, kag maayo ina nga mga informasyon para gid sa tagsa-tagsa. Kag nagapasalamat in behalf sa mga pumuluyo nga nagapamati. Subong, salamat gid, Sir Boy. Pero hindi kita magpabilin ng dira, unay proteksyonan taman ang first line of defense nato, ng aton nga skin blast, Sir Boy. Kinanglan maligo kita gamit ang DTX Beauty Soap para ma-beautify taman ng aton nga skin, Sir Boy. Kundi kita mo daw gakanami isang forma sa aton nga skin, glowing, kag-healthy lang taon, hindi parehas nga daw kadahimbison nga skin, Sir Boy.
5: That's why mag-DTX Beauty Soap, amuni yung abon nga superb ng antimicrobial properties, kampyon pa ang beauty properties. Regarding sa pagpatay sa mikrobyo, may VCO nga kaya tapnaon mga mikrobyo nga gagatuga sa ginatawag nga skin diseases. An-an, bunis, psoriasis, kakasatanan sa ginatawag nga mga lauric acid nga makuha mo sa VCO nga ara sa DTX Beauty Soap. Kampyon man ni ang VCO sa pagpatay sa mga mikrobyo nga gatuga sa ginatawag nga body odor. That's why you stay fresh longer sa DTX Beauty Soap. Regarding naman sa beauty properties, may pa-pain ang DTX Beauty Soap nga gapaputi sa imo skin. May araman sa ginatawag nga guava extract. Number one, in vitamin C. Which basically is very important because it whitens your skin from the inside by increasing your glutathione production, and it also makes your skin more elastic para layo sa wrinkles, engineer, no?
1: Correct.
5: Kay ini nga vitamin C nga sa guava extract nga sa DTX Beauty Soap ga pataas ang production sa collagen. So din ka pa, mumot ka na, hamis ka pa, ay nagamat-amat ka pa puti sa DTX Beauty Soap.
1: Ini nga aslong bala yung kwan nga baho, Sir Boy. Di moment ka balason ka, nyo ka aslong man iman. So ang tupad ko, no, ka aslong sa iya nga baho, oh. Tingin balas ka lang gamay.
5: Doon
1: na panos mo lang nga balas. May solusyon man ta sina. Speaking sa body odor, may ara ta siya, Clinica Diofresh. 48 hours nga protected ka. hindi mo na batyagan nga aslom ang imo nga balhasor boy.
5: Ang imo ilok, no? Kaya mo ni ang Clinica Deo Fresh is a deodorant, no? Nga once mas wipe mo na ni sa imo ilok, no? Ginapatayagin niya ang source ang micro, ang source sa pagbawas sa imo ilok, which is those microbes, no? Kaya ini may VCO nga kaya tapnaw ng mga mikrobyo nga gapabaho sa imo balas, oh, or gaform na da sa ginatawag nga pagbaho sa imo ilok. Ang nami sini natural.
1: Uh-huh.
5: That's why why niya kung bala, why niya bilang mga chemicals nga gasulod sa imo skin sa imo ilok kung ang imo deodorant Clinica Deo Fresh gives you 48 hours of freshness.
1: Kundi hamot na sir boy, hindi na mabaho ang imo
5: yes.
1: nga ilok. Mm-hmm. Pwede ka na kaupod sa mga grupo mo, mga mm-hmm. pick-upy na sir boy. Mm-hmm. Kinanglan mo ang kape naman niya nga healthy. So Detox Coffee Mix, nagakape ka na, nagadetox ka pa. Amuning okay. dapat i-encourage mo imo mga upod na mag-Detox Coffee Mix na, sir boy. Mm-hmm. Nga ang anong may ara sa DTX Coffee Mix?
5: Ang DTX Coffee Mix may DSE, the super antioxidant, nga basically helps fight oxidative stress in the morning kamo na nakataas.
1: Uh-huh.
5: Kay your body just repaired itself, damo, latak ang imulawas, kanalan mo super antioxidant in the morning. So the best way, what is the best way of taking it? In a cup of coffee, DTX Coffee Mix, may araman pang detox si imo colon, kay rich in chia seeds, which is basically high in fiber, that cleans your colon para layo ka sa colorectal cancer.
1: Kung sir boy,
5: DTX Coffee Mix, okay. Kape ka na,
1: ga-detox ka pa. Pero sir boy, kinanglan man-neutralize mo, kung labi naging may bisyo ka sir boy, man-neutralize, pinagi lang sa pag-inom sing kape.
5: Nani?
1: Ang ginarekomendar to dere, among DTX Premium Coffee, like may bisyo-bisyo ka sir boy,
5: mm-hmm.
1: Kinanglan mo DTX Premium Coffee para man-neutralize inang bisyo mo nga do hindi mo ma- Maboy, answer boy.
5: Sino bala ka ng langgid sa kanyatawag nga antioxidant? Ang mga bisyohan.
1: Okay.
5: And those who have unhealthy lifestyle. Kung pwede lang, nga halos tanan nga ginakaon mo, ginainom mo, may antioxidant, obraha. Kaya
1: okay.
5: mo lang gid na ang makapahagan-hagan sa epekto sa inyong bisyo. Sa kape, mag-DTX Premium Coffee. Ang DTX Premium Coffee may ergo-thionine nga rin sa gano mushroom, no? Ang paborito ng mushroom sa Japan. Kaya amuni ang kapalawig sa ilakabuhi nga aking ergo-thionine nga rin sa gano mushroom nga na sa DTX Premium Coffee. Amuni ang pinakadugay nga antioxidant nga katinil sa lawas and has the ability to revive vitamin C and even vitamin E, which is also a reviver. Amunin siya kakusog. Ang vitamin E daan, kaya naman na mag-revive.
1: Uh-huh. Kung
5: man nga antioxidant. Pero anong sinog-revive sa vitamin E? Ergo-thionine nga sa DTX Premium Coffee. So bagay gini sa mga bisyuhan ng manog kape. Bagay gini sa mga palapulaw. Bagay gini sa mga tawag nga stress perme. Kagbagay gini ang DTX Premium Coffee sa mga gusto maghubin by drinking a cup of coffee. And don't you worry, pwede mo ni maanli-anli drinking kay Stevia, ang sweetener
1: okay.
5: sa DTX Premium Coffee. So kung gusto mo kontrahon na yung bisyo or you simply want to look young by drinking a cup of coffee, mag-DTX Premium Coffee ka na.
1: Kag gusto ko epektibo, abi, nagainom ka na patapos ang mga gut bacteria mo dira nga unhealthy ma-healthy sir boy labi na gina mga good bacteria mag-inom ka mo sang prebio coffee.
5: Correct, no? Ang prebio coffee is filled with spore forming probiotics, so, may niya kakapatay sa init sang tubig sing imo kape o sa ang asido sang tiyan mo. That's why you get the full benefits of probiotics in the morning. Sa mga moody person na, mga hindi morning person, milang buringot kung aga, isli ang kape mo. Dapat ang imo kape, ha? Prebio coffee, no? Amunin ang gapan namin si imo mood, gapan namin si imo gut health. Talking about your gut health, ha? Kung gusto mo yung i-repopulate, gusto mo ganyan padamuun, liwat, ang imo good bacteria or imo probiotics imo chan kibisyuhan ka pala inom ka pero may kang ginatawag nga kung ano-ano ang ginakaon mo nga matam is ay mag Clinica Spore Biotics ka na. Ang Clinica Spore Biotics has 80 billion colony forming units of spore forming good bacteria or probiotics that helps together in improving your metabolism, your utilization of your vitamins and minerals and antioxidant. Ang gapanami isang production sa imo gut-derived B vitamins. Ini mga vitamin B nga gina-produce sa imo gut. nami ni sa imo nga nerve health, nami man ni sa imo brain health. And of course, ang mga happy hormones like serotonin and oxytocin and dopamine that is needed by your body para nami ang imo mood, nami imo tulog, tantana na makuha mo sa Clinica Sporbiotics, your friendly Sporbiotics nga food supplement.
1: Hindi sila magkalipat man sa mga lalaki blada nga damaluya na si Manoy. Ang pinaka-importante, minambatian ko sir boss, niya madula lang ko ng tanan, hindi lang ang power niya sa iya dalam sa iya nga puso, sir boy. Uh-huh. Ha? Kaya hindi sa gusto mo, huyaan mo siya sa misis. Uh-huh. Kung gusto mo, hindi ka mahuyaan, mag-extend food supplement for men. Uh-huh. Para baskog si Manoy, kag-happy si misis.
5: Uh-huh.
1: Nami ang blood circulation, kaya nga, grabe ang libido, sexual libido mo bala. Mm. Ma-develop dira kag makita mo mismo nga kanami sa imo aura, nami sa imo skin, mm-hmm. kay tungod nami sa blood circulation, ang tanan nga mga oxygen nga halin sa imo nga lungs ma-distribute gid tungod sa imo nga dugo nga nagalibot tuga sining extend food supplement for men.
5: Correct. No, so kung gusto mo nami ang imo relationship, oh, importante na ha. Ang loving-loving, importante na sa marriage, no? Dapat ala gina, no? Suportahan ta na with extend food supplement. Talking about blood flow. Kung gusto mo na, may manin mo blood flow, nakainom ka na extend, kung gusto mo kampiyon, pag ginin mo blood flow, magpamasahe. Ha? Once or twice a day. Or try a day. A week.
1: Uh-huh.
5: A week, no? Ha? Ang sikrito sa masahe, kisaara man sa masaysta, pero kisaara sa balanyos. Dapat ang balanyos mo, DTX Liniment Oil, ang sana oil ng bayan, kampiyon, ang init kaghagot nga ginahatag sa imong mga tired muscles sa mga hangin-hangin sa kaso-kasuan mo. Gusto mo na makwa, magpabanyos sa DTX Liniment Oil. Ang aromatherapy nga makwa mo sa DTX Liniment Oil, kampiyon man, gapa-relax man sa imo, lalo na kung medyo tense ka or galingin ang ulo mo kung gabiyahi ka, may biyahi hilo ka, ay tistingin nyo ang DTX Liniment Oil, ang sana oil ng bayan.
1: Well, that's yung po, sir boy. Abi mga parting words mo na lang.
5: Ay, hindi kayo maglipat, ha? Every day, mag-DTX 500, mag-Mighty Seed Alkaline Vitamin C, mag-Eye Care Gold and Eye Care Drops, and of course, kung tatangkaso o bosip on kagilanat, ha? Mag-D3 Bio. I just want to greet my wife sa Berlin, sa Germany, ha? Kapamati, sabang sa aton, musta na dala ba? Stay safe. And of course, ang aton products available sa aton TikTok shop, sa Lazada, and of course, sa aton mga clinics all over nationwide.
1: Mm-hmm. Okay.
5: So ako si Boy Solueta, Gambal, good morning, God bless, and stay healthy.
1: Okay, in behalf ni Doc Ramiloy, aton pinalangga nga CEO, napasalamat kita, of course, sa kay Vice President sa Operation, Sir Eljan Castanyo, ang atong Station Manager, Sir Rods Palma, ang atong mga technician dere, si Sir Reniel, kay Sir Eitan. Salamat sa inyo pag-upod. Ako naman si Engineer Ronnie Albao Nagasiling. I-albao mo mayong aga sa tanan-tanan.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information. Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: K5 News FM championing the lives of Filipinos. 101.5 K5 News.
1: Gusto mo ba na istorya ng kalanlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan. Problema mo nagdululungan, nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagakatabo kag magakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tawo nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampiyon nga istas

0: padayunan ang istorya nga puno sang kalingawan, gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
1: Mami, ikaw yung ambalon ko sina. Nga nga, wala mo siya ginpakaon.
2: Maanad sa kung kaluuyan mo. Kung kaluuyan mo lang perme, ay maanad na iya. Dapat, paagiyan mo man siya, agod nga manuto.
1: Daw, hindi ka na siguro manuto.
2: Kagaaman?
1: Basi, maloko na lang to siya sa kagutom.
2: Bagay lang na sa iya. Agod nga maning muha man siya para sa kaugalingon niya, kag sa pamilya niya.
1: Mami, paninguha man na siya guro.
2: Hey, paninguha imo ya nga tinamara na yang iyaya. Agwan tahon niya yang gutom. Ah.
1: Sadya-sadya gid mami, no?

0: Boy Ramon.
1: Ano man, Boss Rocket?
0: Halimbawa, binag-apply ka, obra.
1: Oh, ano pa apply yun, may guya, obra, yahaw?
0: Hindi na among boot ko silingon, Boy Ramon.
1: Oh, ate, ano man galing boot mo silingon, Boss?
0: Halimbawa, wala mang apply ka, obra.
1: O, ate, ano man na yun?
0: Natural, may interview person ginayan, di ba?
1: Ate, oh, eh, natural kay ga-apply ka mo. Dapat ba makutong ka ginaya mo?
0: Ate, bayo kay balaan mo na, oh. Sige.
1: Oh.
0: Halimbawa, ako bi ang HR or Human Resource Manager.
1: Okay, Boss.
0: Kag ikaw ang aplikante.
1: Oo.
0: Ikaw ang questionable subong, ha?
1: Ate, sige, Boss, ha? I will try my very best. Anong pamangkot mo, Boss?
0: Okay, Boy Ramon.
1: Mm-hmm.
0: Welcome to my office. My question is, why should we hire you?
1: Amo lang nakasimpleng pamangkot mo?
0: Aba, napusan ka lang?
1: Oo, eh. Kay busy na nang pamangkot mo ya, Boss.
0: Aba, daw sa piyo-piyo ka, Boy Ramon, ha?
1: Piyo gini ya, Boss. Sulitab lang pamangkot mo kay Sabton na kadayon.
0: Okay, Boy Ramon, why should we hire you?
1: You should hire me because you are hiring. May man nga sabat, Boss.
0: Ah.
1: Dapat, i-hire nyo gid ko kay ti hiring kamumong.
0: Amo nang sabat mo?
1: Natural. Nama-apply ko sa inyo kay hiring kamu. Kay dapat i-hire nyo gid ko kay ti hiring kamumong. Wala kamusang rason niya nga hindi nyo ko pag-i-hire kay ti hiring kamu gani.
0: Sadya-sadya, no?

0: Mr. President?
1: Ano naman, Yusuf Castre?
0: Kamusta, Mr. President? Nasa ulo mo ng imo speech para sa SOMA, eh?
1: Wala pa, eh.
0: Nga,
1: Natamad ko sa agad kawakal-wakal, ah. Kaya nagkakalakjo ko gani.
0: Di, paano na lang na, Mr. President, man? Kaya kinahanglan mo ganyan dapat yung makasoma ka.
1: Mas may paguro nga hindi na ko yung maghambal. I-post ko na lang sa Facebook ang yambal ko, be. Kagbutagan ko na ng caption niya, SOMA.
0: Hala, hindi na yan pwede, Mr. President. Dapat yung ihambal mo gina.
1: Gasakit ang ulo ko kasagad sa ulo, sina.
0: Te, paano na lang nagali?
1: Aguantanay, eh. Oo, eh. Guantahon, danila ya, eh. Kay ako yung gaantos. Nagaantos sa ila. Kag nga, dapat kugit sila ya, abi, sugiran sang nahimo ko.
0: Hala.
1: Ha?
0: Mr. President, kay amo nang talaksan. Kun bala, maayo o kun hindi ang imo performance.
1: Abala na da kun may man o kun hindi, ah. Importante, ako japon ang boss, ah.
0: Hala!
1: Kag kun maluto ko nang gusto ko, ah, wala na uno eleksyon, ah. Dira na sila magluhod kag mag yaob sa akon.
0: Hala, sadya-sadya, ino.

0: Kada yun ang daling pagpamati kay DJ Sotab. DJ Sotab nga programa, bisan kabalo pa ko nga sotabon niya lang ko. Wahey-yaw! Gari na, padayonan na ni DJ Sotab.
1: Blasta na ka mo dira, kay masugod na kita.
0: Tasiga na dabla!
1: Isa naman kasulat ang aton basahon sumunga adlaw.
0: Basahan na dabla, DJ Sotab.
1: Ang sulat niya aton hatagan sang kabuhi, nagapatawag lang sa ngalan Ngamayang.
0: Ari naman, sa pangalan lang daw kagi na tumba, parador.
1: Dear DJ Sotab, ako gali si Mayang, taga-Roja City, Capiz. May apat na ako ka mga kabataan.
0: Dugangi isa para libatan na.
1: Ginpadala ko gidang akon sulat agon mahatagan man sa solusyon ang akon problema.
0: Ano nang problema mo? Sugiri kami ba?
1: Ang duha ko ka kabata, mga niwang. Kang duha naman, mga butitor.
0: Wow! Ano nalang nagalik mga kabataan, maman?
1: DJ Sotab, gusto ko patani nga mamana liwat. Kay base bala, makadugang pa kami bata.
0: Animal! Wala ka pa naiyawan ka buna?
1: Ang problema ko sa karon, ang akon palamanhon, ang gusto ko tani, kang ginapangita ko, sultiro.
0: Aba, pisli ang galing ng animal yung sultiro, pagkid niya galing napangita niya?
1: Gusto ko ang sultiro nga may obra na. Agod nga saguro niya na lang kami, kagagod, sitting pretty na lang ko sa balay.
0: Boho, animal ka klase babae, Mayang. Wala ka tupa. Sadya-sadya, you know? Wow!

0: News.
1: D3 Bio, yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio, diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system, di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Miskag pigaw ang imo immune system, mag D3 Bio ka na. DTX 500, ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghontra sa makahalit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdimulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaya sa DTX 500, ang stress malikawan, pagkaburingon malimtan. DTX 500! Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako galing si Arjen, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit kaya katama, kaya ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Kit sang ako tutunan. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gidang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
1: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Apang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
1: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa nga ako nga panin. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
8: Mabakan sa mga butika.
9: Ang patig, isa ka simptoma nga nagapalang luya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatyagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagapabalik

0: pagkaon.
1: Sporbiotics nga ginubdan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong a resistensya. Sporbiotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Sporbiotics, you're always in good health.
2: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble, sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka, bisan ka po'y nasa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha, kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
3: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
2: Ga! I-shoot na ga!
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When

0: Daddy Bantol?
1: Yes, my son Jupiter alias Boy Salakay. Ano? Malibot ka na agad niya mag-sorbay sa palibot?
0: Hindi lang yan ay guro, Daddy.
1: Kaya nga naman, Jupiter.
0: Basi hindi pa madayo ng eleksyon.
1: Ano? Kaya nga naman.
0: Tungod ka damo pa sa huring-huring, labi na sa kongreso, Dad.
1: Mm.
0: Nga daw ipospon ang eleksyon, subong.
1: Wala ba sila matakaan sang posponanay, ha?
0: Wala, guro, Daddy. Amo niya, guro, nga gusto sa mga kongresman, kag mga senador, kabalo ka nga, Dad?
1: Eh nga, abi.
0: Agod ara pang tao nila sa barangay, nga gamiton man nila kung magpapili naman sila liwat, eh.
1: Daw husto ka man, no?
0: Ano nga daw husto man? Kay husto kinaya, Dad.
1: Sabagay, sabagay. Pero sa banta mo, kag sa banta, kuya, madayon giniya ang eleksyon.
0: Sa banta mo lang niya, guru, Daddy, ah. Kay Dad, daw dako ganyang posibilidad niya ipuspon sang congressman, Dad? Kaya kung madayon, magastuhan naman na sila. Sila man ang dalaganan sa mga kapitan na gagagawad. Agod pangayuan kwarta, ipang bakal buto.
1: Ay tuod, no? Sadya-sadya, no?
0: Oh, yeah.

0: doggy ko, pal doggy ko! Hala, ari, tuduhan ko, beta! Ay, kabayo! Ay, Diyos ko, nalanggit! Bausos, maningang animal yan! Pangibot, maningang patok-tok, man! Ah, sino na da?
1: Madam Magdalena, ako na, si Buroga!
0: Sus, ikaw malanggali! Tumaguba man ang pwertahan ko, sino ba?
1: Kamusta, madam? Paldo ka na da?
0: Hala, batian niya pa ba?
2: Hello, madam. Madam Magdalena. Paldo na?
0: Animal. Nagungirit-ngirit ka lang, animal ka?
2: Wala kita na sa mga palapaw mo?
0: Ano nga palapaw man?
2: Palapaw sa barangay eh. Ano pa, nakapaldo ka?
0: Oo, paldo, kuya. Pero wala ko'y nagpalapaw, subong.
2: Di ano mangali?
0: Naka 10 times ko yung scatter!
2: O yan ba?
0: Nalukpan, Kuya Burang!
2: Ay, gali ka, nalukpan ka?
0: Oo. Kagong magsinabad ka pa di karon, ikaw gidang malukpan.
2: Hala, sa'yo sa Jaino? Wow!

0: Bidos.
1: Yes, Tito Panday.
0: Grabe na si Babi Bukayot, no?
1: Nga man, Tito Panday, how?
0: Kati, nagsuplada na gan siya.
1: Hello? Oo, ganit, Tito Panday, no?
0: Parang manok lang ang ginatabok niya pala si Kumariya.
1: Bot, manggani kay Mami, ah. Nga gadawo nagsuplada na siya yaman?
0: Baka hindi sila gihapon magkasundo. Dahil kay Norbeng di Balunaw.
1: So, hindi man guro, Tito Panday, ah?
0: Di ano man kalibinos?
1: Basi sa utang na ni Tita Marites.
0: Dako ginaw?
1: Dako eh. Kaya halin pa na sa nagligad nga tuig.
0: Oh.
1: Ayun ba't gani sa mag-best friend ni na, ah? Maaway na sila subong pero pagkadasun nga adlaw, mayuhay naman na bala sila, Tito Panday.
0: Nabagabuang gani.
1: Tawa bala. Kay makonsensya naman na karun si Mami, hindi bala?
0: Sana himo niya kay Marites.
1: Balaan mo, gid ba?
0: Oo. Alam ko naman niya eh. Alam ko na may pagkabuwang yan si Kayot.
1: Sadya-sadya, ina!

0: sundan pag inyo sa pagpamati ang mga kaladlawan niyo mga istorya sa drama komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5. Ginsulat kag sa idalom sang direksyon ni Chester Dan Veronque.
1: Musical score Michael Tabaki Jr.
0: Recording engineer Noli Aparicio. Special sound effects Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon nga istasyon.

0: News.
1: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. DTX 500. Nagadamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid sa kitat ang itsura. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Si Jay, sa una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang ako nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala git ko gainom kape. Kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag intestingan. Wala git ko nagbatsyag acid. Salamat git DTX Coffee Mix. May kape ka na. Detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald. Isa ka sales rep. So una, problema gid ako sa akong body odor. Kuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
5: Ang stone disease. Amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
6: Fritzy Pedreita, Valladolid. 41 anyos. Alay ang akon nga balikawang vermi tungod sa ako nga bato sa ureter. Permi ako ginahilanat ka ginakuro. Sang pagsugod ko nagamit sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, naghagan-haga na ang ako nga ginabatsyag.
5: Isa ka kapsula nga may antioxidant property. Agon mabuligan tunaw ang mga bato na ara sa atong lawas. Gani kung ikaw nagabatsyag sang amusini nga balatian, i Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!

0: That song was brought to you by Mighty C, the Alkaline Vitamin C. K5 News.
1: K3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulawas tapos magtrangkaso? Mag K3 Bio ka. Ang K3 Bio uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa aton lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. K3 Bio DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kang prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants, pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500 Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako galing si Ariel. Nagkanto sila ito sa nagligad. Sakit-sakit di dyan katama. Di ang basang tiyo ko. Tumarko sang Mighty C alkaline vitamin C. 2 capsules 3 times a day. 3 kadlaw. Tula ang sakit sang akong tugunan. Salamat sa Mighty C.
0: Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
5: Oxygen gid lang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
6: Kinabatiag ko for 3 years. Ang sakit bilang sa akong nga abaga. Tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko na siya nga ginabatiag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ganit yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nagamulan to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa ulihin, nabatiagan ko na lang nadugla ang minod sa abaga. Kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo, wala na dayon.
5: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
7: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
8: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
9: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
8: Ga! I-shoot na ga!
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: Number 1.5 K5 News. This song is brought to you by New Star. It's time. Experience New Star online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EGLD reference number marketing-2026-0949. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. This song is brought to you by Virtual Pag-ibig. I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. Download the Virtual Pag-ibig online app today.

0: DJ Dance Remix.
1: That song was brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: News, D3 Bio with Physio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
2: Sa mga pagtuon, ang D3 Bio, ga-support siyang gituwag mga kababayanan, kung ara ka mo sa stage sa menopausal, imagine ba 150 symptoms nga mabatsyagan sa mga babae. Isa sa mga pinakumon, kay irritable. Ikaduha, night sweats. So, kung gusto kaya nga, no, malikawan ang ining mga klase ng simptoma before pa ang menopausal stage, inom ka na D3 Bio. Kaya nga man, ginakorek niya ang imong mga hormonal imbalance.
3: So, amo nang ginabalis nila, Sir Boy, nga life begins at 40. Nga mga babae, ah. Tungod nga sa sinagaling nga edad, damo na ang mga changes nga mabatsyagan sa nga babae. No? So, ang result gali na, Sir Boy, sa pagnubo sang estrogen kag progesterone sang sa ovary sa babae. No? So, ang makabulig ang D3 Bio, sinang ginatawag pag-reduce ang symptoms, imagine mo 150 ka symptoms.
2: Damo.
3: No? Damo. So, i-reduce na, no, sa D3 Bio, including na dira ang hot flashes, pag tambok, basta pusal, gatambok na babae.
4: Ang estrogen is the hormone that makes the woman a woman. Without estrogen, amat-amat ni dula ang mga traits ng babae nga bilang pagkababae.
2: Tingalaman ko sa mga lalaki nga da woman, grabe gala yung estrogen sila.
4: Grabe yung estrogen. Ang ginareklamo ginilang, yung muna ginatawag na vaginal atrophy, ang pagkamaysang pagkababae sang babae. No? Galing, beneficial siya, ga-dry siya galing. May dryness, no? Because if it's estrogen, that basically helps the organ of the female organ to lubricate. That's why, ang D3 Bio, kung ano manggit nga estrogen nga bilang, kasi may ga-remain, maging estrogen mo, punubo ng level, D3 Bio, through its capability of being a raw materials in creating hormone, basically, ginamaintain niya na lang ang iban ng hormones nga, particularly estrogen, no? And ang inipagid ang namin sa D3 Bio, it basically protects women from memory loss during menopause, no? Ini mga babae ni during menopause may mga signs and symptoms nga they tend to forget things, no?
0: D3 Bio.
5: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga buti ka. D3 Bio.
4: Ang D3 Bio basically promotes the production of serotonin by maintaining the health of our gut bacteria, our good bacteria or probiotics nga produce ang serotonin. And this serotonin basically stabilizes the mood of our menopausal women.
0: D3 Bio.
2: Ang extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio, ti siyempre taas ang iya gituag medium chain fatty acid. Kag aside nga makakuha sila benefits nga antibacterial, antiviral, o tanan nga mga kagaw, patyon niya, ang nami lang gid niya, kay ibalansin niya ang gituwag hormones nga gituwag estrogen, Sir Boy. And this MCT, no, gabulig ni mag-reduce sa mga inflammation nga gakatabo sulod sa lawas sa mga kababayanan. So, kung amo nang gakatabo, medyo hayahay, Sir Boy.
0: D3 Bio.
2: Wala ka problem sa imo nga menopausal stage, happy pa pa imo sexual life.
4: Happy pa
2: even after life. Your menopausal stage nga, daan mo iya naghambal nga biskan tapos na ilang ano menstruation period, gawit gyapon sila.
4: Gawit gyapon.
0: D3 Bio.
4: Okay gyapon.
2: Okay gyapon ilang sexual activity.
4: There is around 6 million women in the Philippines dito sa age 45 to 60. Kamo nga mga 6 million you should try sa D3 Bio gid, no? And of course D3 Bio increases your metabolism because of its MCTs during menopause. Kung menopause ka na, jutay na ang imo, ganubo ng imo metabolism. That's why gatambok ka, gadako ka during after menopause. So there's it, no? D3 Bio does not only protect you against flu viruses, nga gahatag trangkaso, sipon, kagubo, kagilanat. D3 Bio also supports women during menopause. So this is the best friend gid sa babahi.
2: That's your happy pills?
4: Happy pill gid ang D3 Bio, nami pang serotonin mo. Pang sikreto ko.
2: Hindi ka dali magulian nun. Nami mo matulan. Te, imagine la.
0: D3 Bio with Visio.
6: Ako si Ana. Before problema, ko gid ang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio. Health News.

0: Radyo ko.
1: Kampiyon na radyo!
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News.

0: Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa K5 News FM Bacolod, alas 11:02 sang aga.
0: Tutok na sa mga balita kag issue. 11 Mbps. Mga balita kag public service. Mga komentaryo nga may punto.
2: Apisan sa mga problema nga ginapakatubang, hindi magkalipat sa pagyuhom.
0: 11 Mbps. Kaupod kay ka K5 Jinpo Generoso. Iniang 11 Mbps.

0: Maayong aga, mga sukid naton, ngatig pala mati. Welcome na sa programang 11 Mbps, Subong Adlaw. Pizza 26 na kita sa bulan sang Agosto. Ikaw, walong abulan siling tuig 2026. And it is a Wednesday. Merkules karon nga adlaw. Din man kamo lugar sa Pilipinas, din man nga bahin sang kalibutan. Makita nyo kami live kag mabatian sa mong Facebook page. Ang bag-o na mon nga Facebook, ari ni sa K5 Negros Island. K5 Negros Island. I-like, i-share, i-follow. Ini nga mon nga bag-o nga Facebook para ma-notify kamo whenever we have live programs. Kag sa pangalan sa matuod nga serbisyo publiko, ako si ka K5 nyo Jean Paul Canietti Generoso.
1: Jean Paul Generoso. Komentaryong may laman, komentaristang walang inaatrasan,

Christine de la Cruz, Gina Borja, Mami Gina. Kamusta ka na, Mami Gina? Tiray Las Piñas, Emeline Cordova. Sige. Mga balita nga itong pag-istoryahan, subong nga aga. Tiita, nakita mo itong video gin-save ko? Ah, oh, nakaroon kayo pakita ta. Dugay-dugay may video ko ipakita si mo mga kinanglanon ni nga practice. Okay? Kinanglanon nga practice. Sulod di blatan kay instruksyonan takatan. Ay di blatan, sulod di blanay tan. Tan! Ariyo. Mga kwani, amuni dapat tunan sang mga bana.

0: Amon yung namian ko kay Ethan, kay Kadasig yung makakuha instruction niya, Tan, no? Mga ika, believe ko kay Ethan, Reniel, Dasig ka kita. Pagatag mo instruction, makakuha sa dayon niya. Kuhan lang niya. Akin ang lalang niya, 25 lang kasulit. Okay na yun dayon. Dasig sa makakuha. Oo, mag-instruction ka kay Ethan. Dasig lang, 25 lang niya kasulit. Hindi niya 26. Lawig na rin, 26 kasulit-sulit. Then 5 lang, okay na kuha na dayon.
1: Tinanto ito.
0: So karon ipakita ko sa inyo ang training na epektibo para sa mga bana. Okay? Sa mga may mga asawa da sa mga bana para ni nga training sa inyo. Tudluan kamo self defense. Grabe ng panahon subong. Oo. Sa sulod balay ginaatake na. Ginaatake sa sulod balay. So sa tanan nga mga tatay, attention palod kamo. Tudluan ta kamo sang training nga magamit nyo gid sa inyo sulod balay in kaso atakihon kamo sa inyo balay. Oo. Kwanta subong self defense week. Tudluan ta kamo ano nga mga epektibo nga mga self defense technique. Okay? Kun sudlon ka kag birahon sa inyo balay. All right. Sige, dugi-dugaya. Traversi na, yaring mga local headline. May vlogger nga si Julia TV nagahilibion kahapon sang siya ang gindakop. Ginsulod sang pideya ang iya puluyan. Naka-recover 50 gramos nga shabo, ginaaligar shabo. Kag ginaaligar nga halin sa iya si hinuptan. Oo, upod yung iya nga live-in partner. Ginraid kahapon sila sa may barangay 10, kundi ko magsala. Mga alas 4 ang takna sang hapon. Shabo nakuha. Pero ang pamilya ni Julia TV nga vlogger nagabato. Magabato. Bangod sila ang nag-aligar nga ginguba kuno sang mga reading team ang CCTV sa balay ni Julia. Ano ka matuod dini pag-aistoryahan ta dugay-dugay si Julia TV. Ginaaligar kawatan sa siyudad sang Talisay, napatay matapos madakpan sang mga security guard. Di karon padayon pang imbestigasyon sang Talisay PNP angot sining ginaaligar kawatan nga nadakpan sa mga security guard sa isa ka subdivision. Pero sa ulihi, ginbawian sang kabuhi. Gintudo guru balasa. Gintudo guru balasa. Naha, giya pa, pangawat pa. Mga barangay sa Cadiz, nagpagwa na sang mga resibo sa mga BBM scholars pagi sa ila Facebook pages. Suno ini sa DILG Memorandum Circular Number 2026-38 nga dapat ilatag sa publiko paagi sa Facebook page sang barangay ang mga beneficiaries ni BBM. Tika nami kung di may transparency.
1: Grabe po.
0: Kung sang una nyo pa na hinimo. Higad sang highway, ginhimo basurahan sa siyudad sang Imamaylan. Basura, binula na kuno nga nakatambak. Yak! Bacolod LGU, nagpasa na sang position paper sa Environmental Management Bureau o kon EMB. Samtang bangod sa wala, mapatay nga daob sa dapugan. Isa kabalay sa San Carlos gintupok sang kalayo. 25.6 million nga ginasuspitsahan mga smuggled cigarettes na dakpan kag na intercept dito sa siyudad sang Escalante. Ini kag iban pa nga mga balita ato mag-istoryahan. Ara na sila. Ara na.
2: arriba el
0: lao. May ara ko sang ipakita nga video sa inyo. This is a sacred technique. Sacred technique. Halin pa ni sa mga kalululuhan namun. Oo, family technique ni. Family technique sa mga hiniroso. Why ni gina-share sa iban? Pero bangod nga daw nagadamo nga mga bana ang makastiguhan sa ilabalay, ipakita tani nga technique nga amo ni ang inyong tun-an. Ara na! Preparado na! Mga bana! Mga bana, lantaw na sa live kag sa uluha ang mga movement. Ara na tan! With audio tan, pakita please. Bebe. Ara na, baby tan. Wah! Kita mo tan! Baliktan! Kaya ba si wala ma sa ulutan? Balik, liwat! Ara na! Nan, ibalik-balik lang. Kita nyo, sige. Padayon lang tan. Ara, likaw. Okay. Nan, ipagamay. Tunduan ko sila. Ipagamay, kay para makita ko. Wait lang kay para ma-demonstrate ko. Ara. Ho? Na. Ha? Oh? Na. Okay. Na-practice nyo, mga bana. Practice. Oro. Na. Okay. Na. Diri. Hilid. Higay. Duko. Okay na. Para sa ano na, tan? Para sa ano? Ari na, tan? Go! Amo na ang iya nga parang amo na dapat ning ginagamit ko kon ginabira ko ni Joan. Kita mo hindi kuya malaguban way kuya maigo. Sige, ibalik-balik ng full video nga sugpuntan ang bilog na tan. Sige, naara oh na oh oh na na nan arasa. Amo na. Sige ya lang tutan sa kilid tan. Sige ya lang. Ang bilog yung video ipakita. Tan, amo na siling ko. Trainingan yun na todo. Training gid. Sa mga bana nga permi makastiguan sang asawa, amo ni ang mabilin ko sa inyo. Tun-i. Tun-an nyo na kay masalbar kagit. Kisubong ang mga panahon, damo na bana ang ginasakit eh. Para nga hindi ka bala masakit ni Mrs. Dapat ka balo ka maglikaw. Ayo oh. Na dego di mo gi sema da palan. Na, kita mo abansi iba ang bana nga may training. Iba talaga ang bana nga may training. Iba ang may alam, ha? Huh? Iba ang may alam. Ayo, oh. Iba ang may alam. Sige, adritaw ah. Nainom nyo na inyong DTX 500. Imnan nyo gin, especially sa mga lalaki nga prone kita sa prostate cancer. Prostate problem. Oh, di dapat inom kita permi BTX 500 para malikawan taning balatian sa prostate gland. Ha? DTX 500 parisan gipermis ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Unahon taning kawatan, no? Sa siyudad sang Talisay, hindi pa makontak si Berto. Si Berto wala gyapon? Renz? Berto? O siya si Red? Okay. So, unahon tayo si Red kiwepa si Berto. Standby Berto, ha? May ginaaligar kawatan sa siyudad sang Talisay na dakpan sa may subdivision. Anakadakot mga gwardya. Mga gwardya, sus karon kay dugay-dugay na patay, ginbawian sa kabuhi. Ano man, nakastiguan tuto? Ibalontang natabo. With Red Salgado, our chief of reporters. Red, i-K5 News mo.
2: K5 News FM, Police Report.
0: Red?
3: Yes, you can say, JP, baayong aga sa ato sinibatag palapati sa programa ng 11 Mbps. Kagapon nga, lang kita, JP, dira sa isa ka subdivision, dira sa may Talisay City. Isa ka kawatan ng kita, JP, ining na nakpan sa mga security guard. Well, actually, sa pagkakot-pagkotat ng dira kita, JP, sa ato sinibatag Talisay PNP, duwan na siya actually. O ganit ka mating isa ka K5 JP, kapalagyo, kag ini sa kapitan JP ang nagpadulong dito siguro pati nagtaklas sa ugali ka tinabili na ding isa kapitan JP
0: sige Red
3: sa kapulisan kag ini sa ang napusatan na kapitan JP so dire sa pagkapusa sinisigiya sila yung nagigid report sa security guard sa nasabit ng subdivision o kag gigit padulungan sa kapulisan pero pagpadulong kay PNP sa kapulisan nakita dito nga wala na sang signs of life wala pa sang pulso wala pa sa nagaginawa kay PNP ini according sa aton sininga baka kapulisan
0: ano man ginatake siya sa kurason na stroke while nga nadakpan kinulbaan na stroke o nabalda sa kastigo.
3: Actually, ako hindi isa kay Police Lieutenant John Patrick Linda, Deputy Chief of Police at Talisay PNP, KPMJP. Wala man sa kung naging kastigo, wala man sa KPMJP, ginusan, bisa
0: mo diba, si basi gingabaan lang? Gingabaan?
4: Oh! Oh, right!
3: Basi, wala po na tabo siya. Pero galing kati magapadayon sa giyapon sila sa kaya Sir Linda, magapadayon ng ilang sinig
0: investigasyon.
3: O investigasyon. Agon ba'y maluan ni kita MJP ng kamagdanan sa iya sinig na kamatay. Sa kaksa ni kita MJP, ang iya sinig mga lawas, wala man sa mga...
0: Wala man lastro. Why ka mga picture nga nakuha, Red?
3: Ako pa nakaroon ginahulat at ng kita MJP kaya nato sinig na talisay tito ara sa conference sa Mugadlao. Ay, ginalabot na to, nagbunta ka pa sa picture. Pero initially, MJP estimated, yara sa mga 30, tugtog 35 anyos ang iya sininga edad. Kag-aga tuong abahin sa iya sininga agtang kay MJP, ang may ara sa tato nga dollar sign. Amo na ang pagpatag sa aton ni Sir Linda kay MJP.
0: So, nakilala ni siya Red? Nakilalaan siya? Ang identity niya, wala pa.
3: Wala pa gid sa identity tugtog sa mga kita JP. Ginapanawagan actually sa katon sining nga kapulisan kung may ara man dira siya nadula, dira nga himata.
0: Nga may tato, nga may tato, nga dollar sign.
3: Oh, may ara sa tato ka kita JP nga dollar sign sa tuong abayin sa iya sining nga kuan nga agtang pidigid magpadulong sa Talisay PNP. Kay ang balay actually kita JP ginsalod sini sa suspitsado ang kawo dira duwa ka babae nga senior citizen eh. Nakasulod na sila galing at nakasinggit gano'n isa sa mga residente.
0: Mga nauras nila gin-operate ining balay sang duwa ka senior citizen Red?
3: Sa estimator dito ka FNJP na mga malapit na alas 12 sa tukang gabi. Kahit kini sila nagkaladakpan na rin mga pasyado alas 12 na sa kaagahon ka FNJP.
0: Di kawatan ginamanga mo ng mga time ka-operate? Oo. Di na naman paano sila nagkaladakpan pag singgitan nagrespondi ang mga kwan, mga gwardya?
3: Yes, ang mga gwardya ka FNJP ara lagi na rin sa palibot eh.
0: Anong nga subdivision ni Red? Anong nga subdivision?
3: Sa pagkabalo na ito, diragid Ayala, kita JP.
0: Abaw, diragid. Imagine mo, primera klaseng subdivision na sudlon nyo. Oh, okay. ikaguba na sang reputasyon sang Ayala mo. Magamo na ka mga mahal guro na yasang ila balairan da na kanabulan for the security and maintenance and din sudlon kakawatan. Dira kuya na tawo nga mga amo na nga sa division pang si Itan. Dira na ya si Itan nga natawo ya nga mga sa division niya. An?
3: Mga dugong bugaw na daki 5JP.
0: Ay, eti ano matyagan mo kay Itan na? Oo.
3: Mga hindi na lang daw. Mga negosyante. Ganito ko. Mga may kaya. Giti 5JP.
0: Eh, mga sarminto. Mga sarminto. Ayalan. Tabla, address ni Itan, bla. Oxford Avenue, Ayala North Point.
3: Gani.
0: Oo.
3: Oo,
0: but anyway, dira na, ti ano man sa dalan siya na sa puwan, nga patay na?
3: Actually, dira kita ang JP sa sulod, gita mismo eh. Kay, yun, posasa, dali siya kabihara, ba sa posas, ang mga security guard. Posas sa iya, tinigaduka kamot, ginpangita to sa iban nga gwardiya ka kay JP, ining nakapalagyo nga isa ka masimadakpan nila, tapos din to, ginbalikan nila ang iya, sininga na pusas, dira na suspitsado, pagkakita nila, Why nakabuhi ka kay JP?
0: Okay.
3: Kumakita mo dira sa picture yung padala ng tong kay JP, ara actually sa may tunga sa dala nila, sinigagid batang eh. Amo ng plastara sa bangkay.
0: Ara ng picture? Ipakita, Bitan? Pakita ba yung picture, Tan? Ara.
3: Amo na kita yung JP ring pastada. Ang balay, actually, wala kita kabalo ko na mungin balik ang balay kay FMJP. Pwede hindi pas na basta ang mga salakyan, no?
0: Amo-amo sa mga salakyan ni Sir Muel dyan, ah. Mga hindi basta-basta, Ford Everest.
3: May Fortuner.
0: May, amo ah.
3: Daw territory pa ng isa, oh.
0: Nan, Ford Everest, daw Raptor pang isa. Grabe na to ya sa ilan ni Itan, yung lugar ya pang. Nga big time, nga big shot. Anyway, importante da nga hambal sang pulis, wala sang any signs of foul play. Sila lang ya ang foul, kinangawat sila ya. Pero ang iya kamatayon niya, wala iya sang foul play. Wala sa iya na kastiguhan, wala sa na kuna ano da. Basi ginkwan, ginnervyos, nga nadakpan sa... Amo na siling ko, tani rin ang kawat, may gaba, no? Nga mapatay ka blakon mga awat ka.
3: Gari, mag-kipay JP. Pero kasi may-ari na sa nandahan, masakit eh. Kag sa madakpan, sa masigil atake, bala sa korason, kagati, amo na gipangin.
0: Nan, amo na. Da, ala, sige, yan yung pangawat, atakiyon ka mo sa korason. Amo na sila nga ang bilis ng karma pang.
3: Gani, pagkakit ng JP. So, pero galingat ni Ms. Calabun na tabok ka ng JP. Magkapanayon sa gihapon sa investigasyon ng aton sininga kapulisan. Good to tea, matubod. Kagabay baluan, ito yung nangkamagdangan sa kamatayon sinini ng lalaki. Kagati, wala pagyapon na claim until now. Kagti, kumadugayan na ni KFMJP, di posible nga ipalubong na lang si gobyerno eh. Kaya hindi pa na siya KFMJP magpainalong sa autopsy kung wala siyang kimata nga mag-claim sinis sa iya ka KFMJP. Okay, so marang JP, ato sila nga balita ka madulong sa programa nga 11 Mbps. Ginadulong sa atin sa Power 3, nga atong sila nga DTX 500 Mighty Sink at Clinica D3 Mighty Invisio. Kaya nga atong man sila nga DTX Beauty Soap sa may kodra ka panit may aras ang alap-up. Muna ipong kag-acti, magamit lang DTX Beauty Soap. Dasing ng resulta, maging kutis artista ka pa. Kag DTX Coffee Mix, nakakapika na, nakadetox ka pa. Kaupon si Patrol, K5 Vincent Coralde. Ako naman si K5 Red Salgado. Para sa kapin nga balita, servisyo publiko
0: Salamat Gid Red. Na muna da. Ha, kun si Tina si Juan, no pal niya karma is real. Nan, ang bilis ng karma no. Nasigihan nyo gid pangawat. Sigihan nyo gid kuha sa mga indi inyo kay makagalaba. Binadawab lang nga. Kadamo kablasang ubrahan. May iban nga mga lalaki ga construction. Matinamad kaya imo? Ano na ya kunot? Mga awat kaya sang why gid na ya? Why gid ya sang ayo nga reputasyon na ya? Maluoy ka sa iban nga mga naga-contract construction. gapainit, ga pang martilyo, ga pang masa siminto, ga hakot balas, para nga maka-income. Ikaw yung mapadako ka lang isang lugits mo da, mapabutod sang tiyan mo, hulat magabi, kagmangawat. Na nun ay ako no? Mang hold up, mangawat. Ambot nga mo niya nagsulod sa ila utok, no? Hindi pwede nga mga ninguha kaya, mga buhi kaya sang tadlong. Ngaga mo na. Kaya ang Pilipinas, ginabibibibit ang mga kawatan. Wala kita sang istrikto nga layi sa kawat. Nga ang aton mga congressman, hindi gani maghimo, gani nga heinous crime ang plunder. Hindi sila gani gusto nga ang death penalty balik. Kaya nga, number one nga kung sila ang magbalik ang death penalty, plunder becomes a death penalty ang iyang nga resulta. Ay, sila ang mauna, taltalon to sa kwan. Di ba lang? Ari pagid, ina ba lang akong wala kumplinan, hindi man pailan kaso sang pulis? Tamo pagid na? Dapat, ani, pulis ma-file kaso eh. Balo ka lang pinakasolusyon na gilingan sa kawatan? Hindi tabla pagbibibihon bala? Strictuhon tabla? Inablang akong madakpan ka ng awat, okay? Dakpan ka ng awat, ut di bala tudlo? Depende sa degree sang kawat. Yes, priso! Bisan hindi na magprisohon na ut di na lang tudlo? Kung ako ya bipla kadlaw, amo na yung akong solusyon. Madakpan ka ng awat, ut dan ka tatlo katudlo. Lantawon ta kung makasaka ka pa sa balay kung utod ng imo tudlo. O, daso na dakpan ka na naman. O, ut do naman ang imo nga tudlo. Unahon git utod ng kumalagko kaya mo ni siya makapangawid. Ut do ng kumalagko kag index finger, tatlo na lang bilin. Na, tatlo na lang bilin. Unahon git ang tuo kay pi kung tuo ang kamot ya. Amo na permi pangawat ya, isaka ito sa balay nyo. Irungkab ito sa inyong bintana. Ut dabla ng kumalagko kag ang index finger para tatlo bilin. Oh, sa tuo. Nangawat pagid sa liwat. Ut do naman ang kumulagko kag index finger sang walaya nga kamot. Tikong puro na lang amo nang imo kamot, ha? Makapangawat ka pa na? Kun mangawat pagid Japon, ut da naman ang duwa pagid. Tikong di way labot sino makita tapangali nga kawatan sa akin utod kamot yo. Yeah, ano tawag lang yan na kamoto kawatani kayo yung tabla utod no? Na, amo na tani. Why na damo pagamu utda na lang kamot? Nga ah, mga wat sila, prisuhon, hindi man abi mag-file kaso. While ato sila sa prisuhan, pakanon tatudo. Gaan tasang nami nga tulugan, pakaunon, tanan. May gwardya pa. Oh, tapos ang mga wala, ginagang wala, balay, tambay na sa... Why ti ginapakaon? Pero mga priso, yung ginapakaon ta. Te, dugay-dugay nga makagwa, mangkunigyapon. Dugay-dugay gwa, ti anong learning? Ano ang makaprevent siya hindi na mga wat-liwat? Kinakagwa lang man sa dayon. Ngawat naman liwat. Pagdakop, hindi man pagpulo-puluhon. Kay bawal man. Dalo naman sa presinto. Priso naman mga tagtatlo kadlaw. Makagwa naman liwat. Ngawat naman gapon. Oh, pero kung utdibla tudlo. Utdan tudlo. Lantawon ta kung mangawat ka pa. Kay utod ng tudlo mo. Pikpakiter. Mang hold up. Utdibla kamot bla. Lantawon ta. Ay, amo na tani, yan o, why na damo? Hindi ka man pagpat yun. Inutdan ka lang yung tudlo, kain man kawatan ka. Amo na da, di lang tawon, tabi ko mga awat ka pa. Nga mga awat ko, paano na lang ko nimbuhi kung why na ko tudlo? Ay, amo nang nami. Amo nang nami. Galing kiti. Hindi man bimo. Hindi man bimo. Kay kunot dan kamot Example, bing yung kawat mo, isa kamalitag yung kwarta. Asiko ang otdon, asiko. Butkon, ganyan otdon, butkon. Baw, taning ibang tanga sinador, why na butkon ba? Kung malita, ginang ginkawat, hindi niya kay tudlo lang otdon, ang butkon, gin. Aba, may mga sinador na tatani, nga why na butkon.
1: Sinunto, ito.
0: May mga taga DPWH sa tatani, nga mga district engineer, nga why na tani, butkon.
1: Sinunto, ito.
0: O, naka-standby si Birto, ara na. Mm-hmm. May sikat nga vlogger sa siyudad sang Bacolod. Ngayon yung ginangalan siya si Julia TV, nadakpan sa ginaaligar by bust operation. 50 gramos nga syabo ang nakuha, allegedly, halin sa iya posisyon, upod ng iyang live-in partner. Alas 4 kahapon sang hapon. Pero nag-aaligar ang pamilya nga ang naging guba ang CCTV. Nga ang gipangpaksi ang CCTV, ti ano but silingon sini planted. Doa mo na ginasinggitan sang pamilya. Hibaloon ta ang istorya. Berto, i-K5 News mo.
2: K5 News FM, Police Report.
0: Bert?
3: K5, Jean Paul, maayong
0: utto. Before na, Bert, pwede ta mapakita, anay, ang imo nga video, nga gambal, nga hindi deserve. Yes. O sige, ipakita itan with sige, audio.
3: Ipapdata.
0: O sige, play tatan.
5: Hindi ko ni-deserve. Walay ko na, sir. Walay ko po. Okay. Walay ko na, sir. Pipay, walay ko mo na. Sino walay ko kami dyan? Walay ko mo.
6: Wala.
5: Pero baka mo, walay ko mo paliyo, please.
6: Okay.
5: Walay ko mo paliyo.
0: Tan. Lagi maglit na kung vlogger, tanong kay mahilig sa live. Yan, live ka po, anay. Live. O sige. Ti, why ka na nag-live ya, Berto?
3: Why ka nag-live, ha?
0: Okay. Ti, inang, tan may isend ko pa yung another video, balatan. Si Iya man yung gustong ipakita tsura yan na, di ba?
3: Yes.
0: Oh, request mo sa gani nga ma-live. Na, no? Ha?
3: Itan,
0: may arap ba datan na video nga ginpasa ko tan? Paliog ko tan? Okay. Sige, patayo nun tang video. Patayo na itong video. Sige, Tan. Patayo na, Tan. Dali lang. Nang, Bert. Post lang, Tan. Post lang. Bert, inang gahibi, ginman na siya. Ngaway sa luwa, aw?
3: Ambot lang. Pero ti, pag-abot na ito kapon, ang iya, sila nga reaksyon, kawaras, ka-resist, ini.
0: Pero, gahibi, ginman siya. Kaya sila nga ito, Bert, pero wala sa blaluha, Bert. Naubos na guros ang sagay, hibi, no? Hibi, no? Kaluoy man. Ati mo na guro. Bert, dali lang, Bert. Mamangkot, bla, naisay mo. Ay, tapusan tang video, bla. Kay lawig din ang diskusyon. O sige, i-play tang video, liwat, sige, titan.
5: Wala pa ka ba, Lo, Bibi? Nga pamilya, ta, Bibi?
6: Black
5: point, Sero, makabidyo ka na. Kili-bidyo ang kamera, yung kinpua nilang bakso. Bibidyo nga, wala mo kina-bidyo, sir, ah. Ibidyo na ako. Sugo ko sa imo, ibidyo na ako. Di pala sila ka karo. Sir, ibidyo. Nga, wala mo kinatoon, sir, ah.
0: Sugo iya pas Berto. Ya nga way mo gin tuon aw, way mo gin bidyuaw. Berto gin sugo ya ka bidyuan, way mo gin bidyuan.
3: Dia gin bidyuan ko na ta. Bako dali na gin pala, hindi mo kuya pag decision na.
0: Ay! Doon na insulto, kaya doon pariho ka mo. Rasa. Oo, doon pariho ka mo rasa. Ara may isa pagiging ka-video si Aubrey. Kay sugo iya bidyuan, ara pagiging si Aubrey, ang kay Aubrey may play pagiging.
5: Wala kito kaabutin na iya. Wala kito ang tala niya kinuha ka wala sa babaw wala kito. Makakaabutin kayo siya wala kito. Pwede ko na sa Facebook. Ang ako niya lahat yung bakala sa followers ko. Sa kang cellphone. Wala kito may utang ko sa bangko. Kalibog pa ko ano yung bayad to. Pita ba iti utsulat mo po? Wala kito yung intatabo. Wala kito nung sumuti. So wala ito ati.
0: Ahay. Wala gid sa kunutan kay Intraya Kwan. Aha. Wala gid sa kunya kay Intraya Berto.
6: Actually, kakivay ba JP ang ini na video, ini na by bat operation naging ginistoryahan ng ini no. Pilot na ako Lord.
0: Tiyano man. Ano pa Berto, may record gid man ni siya nga gabrigya siya how? Sabo?
6: Ang hambal sang barangay 10, upod sa pag-ulang si Cap Strong, wala gitla sang record barangay 10.
0: Tingin ba si wala lang sila kabalo? Wala gid man?
6: Pero si nga badak wisted, wala na yun nakabutang niya si...
0: Wala, okay. Di ano ba't silingon ni tuod? Bert? Ano ba't silingon, Bert, nga tuod ni ang... Ano ni tuod ni ang ginahambal nila nga dugin sugo sang puriner nga vlogger? Dugin pa dakop, doon mo na?
6: Kaki-5 JP, amuning aton gusto ipalabot sa tanan. Kay 2 days, bago na dakpan ining si Julia, may impose ini siya sang threat.
0: Dali lang, ipa-play bisa kilid na lang video, tan without audio. Sige, Berto, go ahead.
6: Before na dakpan ini siya, siguro kahapon, ano man sa Saturday o kon Sunday. Bakit kahapon Martes, goto nga ang Bible separation, 2 days before, nakabaton ini siya sa screenshot.
0: Nga?
6: Ipa-plantidan ini siya sa illegal nga droga. Wala na kabalo kung dinhalin ang screenshot. Kaya na, but
0: hala.
6: 2 days before, may idea na ni siyang may nagsugo ko no.
0: Uy!
6: Na i-plantidan siya.
0: Uy!
6: Pati na ang ginapanginwala dito kung wala gijiya lapot inisulo sa PDEA ay tinugay naman ang monitoring suno sa atong Silicon Valley Drug Enforcement Agency.
0: Mm-hmm.
6: Ang nga grabe ang ila sininya reaction.
0: Paano ya ang iya yung live-in partner? Basi si Julia ya wala. Pero ang live-in partner ya ya?
6: Ang live-in partner yan eh, kagay ba JP, wala man record sa may police, sa may barangay 10. Tugay na lang sila sa barangay 10, tatlo na katuig, ang balikap, isa-isa na katiting doon ng information, halin sa duwa, wala kiniya sila ilapo, wala sila kiniya kabalo. Kaya di kinukuhat ng background. Ang background ni Julian eh, aktibo ni siya sa mga event sa may barangay. No? Aktibo sa barangay, at the same time, nagapulig, galing, may aram at sugalik ko nung isa kanilaki, ito nga dipunta, kaya baligya, sang kaho, ay pisyante, kasi pa Israel, ya. Amo ni ang iyang negosyo ni Sir
0: Sikat ginibik ang Bert, sikat gini ang iyang vlog Bertaw, damo follower.
6: Hindi man amo na kasikat, pero si...
0: Masikat kaya.
6: Ma-incoming ka man, yaman sa K-5 Kid Paul. And luwas sa income niya gira, nakuha na mapatang background sini, ka-income ni siya sa Yasini nga boarding house. No, may... Kaya may paupahan siya.
0: Sana all may paupahan.
6: Gamay lang balay-balay. At pero si may income kung abot ang kinsinas kagkatapusan. Doon mo malang nakuha natin nga income. Kasi doon ang bagay isang iba niya mga tao. Sige, dati ko no pala kasi Pepeo GP nag-usbong ang pangabuhi. Iya, kay isa muna doon. Ano malang na siya kuno. Pero sa buong didatibot, makanong iba. Ano mo nang mga reaksyon sa mga tao. Pero sa kampu, yan ni Julia. Wala gitya ya mo to nga ang balin sa video hindi ko niya deserve no hindi ko ni deserve may nagpa-planted sa akon so amuni isa pa nga ginaplastan na sa mga Georgian po la ang bal sang pamilya nga nagpa-interview sa aton kapon sa palapit man ang hindi nila mabalaan kung legitimate ang operation sa PDEA nga aking guba ang tanan ng mga CCTV.
0: Ara pagid nga tuod nga gubon ang CCTV Bertaw.
6: Ara actually 5 ka CCTV ang guba sa tulod ng balay. amoy ang ginamba.
0: Ating anyway, by Ida Anay ang CCTV, by Ida Anay. Dito kita sa control box. Kaya ba si may control box na ang CCTV nga gina-record dira ara pa?
6: Ana.
0: Silingko ang CCTV, may duha klase CCTV. Ang isa wala sang recording box. May ara lang sa siya gamay nga ano na nga card sa sulod, memory card. Nga mo na iya ang ginasturan sang info sang recording. Ti ano ning iyang klase sang iyang CCTV kay ato to gapon, may ari ni sa recording box or may memory card lang to saya.
6: Recording box niya kagiverging
0: po. Tidi ang recording box.
6: Amo ni gani ang problema si ila wala ta kabalo kun ano ni nga sistema memory kay ti laban laban ni ara namo nga recording isla may ara gid live yang makita mo.
0: Berto, bag-o ko lang in-explain sa imo, duwa ang CCTV. May CCTV nga mabakal mo sa Shopee nga memory card lang. Gaunay lang na daya sa iya ang memory card through Wi-Fi ma-access mo sa cellphone mo. Kag pwede mo to makuha ang memory card, okay? Kag ma-play sa liwat sa cellphone mo. May SD card. Oh, SD card I mean. Now may micro SD card. Now ano ni siya? Ang isa ka klase sa CCTV siling ko, may ara na siya console nga may hard drive nga gina-store direkta. Pwede mo na iya ma-playback. Question, yes. Ano klase CCTV ng iya?
6: Amo pa na nga ito, yung question, ano nga klase ni nga CCTV?
0: Kag diin ang mga, diin ang iya nga console. Kung amugin man na nga console, yes. Kaya ang balmugina may ara sang box. Kay dirata na, makita, bisan ginwasak mo pa na, okay, makita mo na pagsulod, kasi lagi man nagwasak. Kay siyempre, makita mo ng guya nga gauyat sang inoglampos mo. Tidako, kay kung makita mo na siya nga footage, dako na siya nga ebidensya sa korte nga may irregularities. Kay nga hindi gusto ang otoridad nga may recording. Anong problema sa recording? Di ba ginagaan sila gani iba di kamera? Parang, di ba la, required gani sa mga morning operation ang body cam? Di karon sa kay CCTV, hindi iya pwede. Ano ang rason nga hindi ka mo gusto nga makuaan CCTV kung matuod ang allegation nga ang mga reading team ang nagguba sang CCTV ina kun tuod kay way matakabalo basi pagsulod niya sang mga reading team niya guba na niya nga daan ang CCTV tiyan mo nang pamangkot sino ang naguba sina ang reading team gid man bala or guba na niya pag abot sang reading team dibla.
6: Yes. Amo na ang gusto sa gid kag imagine Paul nga iplastaron.
0: Kay bisan diri pa lang adaan niya Berto. Okay, dako again, dako ina nga palamong ko tanon sa korte kun ang CCTV closed circuit camera ginguba sang reading team. Kay balik kita sa question again nga agubon.
6: Yes.
0: Ano ang hindi gusto makita? Ano ang hindi gusto makita? Nga gubon. Okay? Naan.
6: Yes. Again ang allegations amo ini kahapon eh. Duba ang CCTV, ginguba, ginkuha ang mga pulinta.
0: Abi mo chakto ni si DJ Bulutano. May cloud. Ina ko nag-purchase ka. Cloud backup. Kaysa ba liber to, duwa ka klaseng akong CCTV. Sa balay, may security cameras kami. Ang isa ka CCTV ko, may ara na sa isang console, na ara sa kwarto ko, nga may hard drive. Pwede mo na anytime, ma-review. Ang isa ko ka CCTV, online, pero may SD card. May SD card. May cloud backup. Galing wala ko yan nagbakal, cloud, kay kamahal sang cloud storage. That's why, nga ara lang sa isang SD card. Namo na sa...
6: Yes, actually, amugid ni ang gusto
0: na... Ipamangkot na karon nga ang ano ka matuod, ang akusasyon nga ginbuka nila, kaginguba ang CCTV. Kag anong rason nga gubon?
6: Yes. Amo ni KT.
0: Kay bisan sinuman nga lawyer ang pamangkuton mo, may problema kita nga agin ko ba ina. Oo, bisan sinuman nga abogado. Ano ang gusto, ano ang hindi gusto makita nga nga gubon ang CCTV. Kay in fact sa mga raid, gina-require gani nga mag-wear body camera. Diba?
6: Yes.
0: Pero ang aton di bangod nga otoridad ining nag-raid, nagapati kita sa otoridad. Okay? Ang presumption tabi birto always diri kita ya sa regularity, sang otoridad. Nan. Unless nga sila may ara sang anadakpan, may ara sang akusasyon nga ginplantidan lang siya. But anyway, it doesn't mean man niya Berto nga nadakpan ka guilty ka na. May ara pa man saya time mag-defense ang self nila sa korte. Di ba? O, dira ta na iya mabalaan ang kamaturan kung gasugod na hearing. Kagdipindi ina kung pasaka sang fiscal or i-drop ang kaso. Diba? Oh, yes. Depende pa na sir, again base kita sa regularity. Oh, ano ang mga hindi pwede nga naobra sang raiding team that would invalidate ang ilang raid. Maginatawag kita sa law abi Berto, fruit of a poisonous tree. Bisan may ara kapadira fruit nga evidence ka nakwa, pero pag hindi husto ang proseso sa pag-obtain sang evidence, the evidence becomes the fruit of a poisonous tree. Eh? Hindi pwede magamit sa korte. Berto?
6: Yes, Dr. Good. Katipad, Jim Paul, no? Actually, kasi may abogado na may si Julia.
0: Okay. Tina-interview mong abogado?
6: Oh, wala. Wala sila nag-tagsang APT. Ano pa eh, ng tao nila nung supong, kung ano may, makapail sila o kung hindi eh. Ang mga kapon man, ang sila ka mga supporters, manara si Barangay 10. Pero sa sila din, Paul, ang custody sa kiningi Julia, ara sa may Barangay Alies, which is wala sa police station. Ito kay si Ambal ni Colonel Protea, Colonel Ribadomia Kaita, nga wala diriya sing do ara pa sa opisina ang atong siling na Pideya. Kaya ang nag-operate sini, amo ni ang Pideya NIR kahapon gate mismo. So ang sulo sa Pideya, madugay naman ni nga nag-aduso sa illegal na droga, nag-abulit siya si Nicolitin Parker, pero inatangan, again, ang ginapainwala gate sa kampo ni Julia Katipay ba gate mo.
0: Sige. Alright, Bert.
6: Sige. Ang dugang kini nga information kadang eksplikasyon sa aton sa mga Philippine Enforcement Unit at agency regarding sa mga aligasyon sa mga gupa ng mga CCTV na sa ibang pagid sa pamilya aton sa mga kwaon sa ibang
0: Bert, hindi ka gid mangita vlogger kontra nga vlogger nga foreigner ha? Kita ka kontra, diri lang, local lang, budlay, dili ko foreigner, imo kontra, nga vlogger.
6: Nagdato siya.
0: Ha?
6: Nalipay ko siya kahapon.
0: Ha? Nga man?
6: Nalipay siya.
0: Oo. Basta muna ang lesson mo nga malen, Subong, hindi ka mangita kontra foreigner nga vlogger.
6: Hindi makakatko di sa bakolo. Hindi niya papauli.
0: Sige, okay.
6: So, yeah. Kasi pa din po ang malita doon lang sa kalantan dito ay 533 bio may DCDX
0: coffee. Bert!
6: Yes.
0: Si Edlyn Carriedo, ginatawaan niya ka, oh.
6: Sino?
0: Si Edlyn Carriedo Montaño, natawaan niya ka.
6: Ay, hindi na yun, Ami. Oh, ayun, ako, mayroon ko rin sa babae, Tina, sa Paragite, nagkanto ko to bla. Hindi, may dala akong napstock. Kambala niya ko nga, sir, ano oras, enrollment mo sa AL? Hindi siya normal. Hindi pala ko sige Roberto Gacet K5
0: News. Okay. Salamat Berto sa imo sining report. No? Concerning sining ginaligar hindi husto nga pagdakop or pag operate sa kay vlogger nga si Julia TV. Aligasyon sa pamilya nga aging guba gid ang CCTV. Tagti sa barangay, wa imsla record nga gabligya. I'll take you back to oh, tiyan mo na. Pero dipindi ko ro ah. Basi may ara man gid ya. Unknown to us, unknown to many. So may ara ya sang intel and surveillance report. Kini mo ang pideya. That's why nakakuha sila sang opportunity nga mag-raid. Away man ta kabalo. Kay ta kabalo. So since nga law enforcement agency ang nag-raid, oh, eh siguro may ara na sila yasang monitoring nga ginhimo. Na wala lang taya kabalo. Sige, ang oras alas 11:53. May justice be served. If matod nga wala inaagin na obra, sabay pa nga mabuligan siya sang makaangkod sa justisya kung ara na ni sa korte tanan. Sige, ang una sa rason 54, magabalik pa kita sa dugang nga mga balita. Standby sa Mighty C Network News.
2: 11 Mbps, balita kag public service. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala, DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500 ang may powerful compounds. Yan ang gapanupo kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Asal rikan. Epic tipo. DTX 500.
0: Istoryahan ta karon ano bala ining aton nga white blood cells. Kaupod ta sa karon discussion si Dr. Ramil Uy, amon CEO. Ano bala Dr. Ramil ang white blood cells?
7: Ang white blood cells or GP ang kabahin sang aton nga immune system. Mm-hmm. Kun ang red blood cells amo ang carrier, amo nang gadala sang imo oxygen kag nutrients pagadto sa mga selula. Ang imo naman nga white blood cell naman ang nagabulig bantay sa lawas kag nagaprotekta sini batok sa mga kagaw or pathogens. Mm-hmm. Kun nagainom ka DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw, sigurado or pure C, sigurado, wala ka problemahon sa imo white blood cells. Ini sila abi ang very sensitive sa sobra kataas nga level sang oxidative stress.
0: Correct, Doc, ano? Ang white blood cells or leukocytes ang may duha ka mga main component. Nga mo ang granulocytes kag non-granulocytes. Ang granulocytes ang ginabugusan sa neutrophils, eosinophils kag basophils. Samtang ang non-granulocytes naman amo ang lymphocytes kag monocytes. Ini sila tanan amo ang major components sa aton immune system.
7: Kung isipon naton Sir JP, ang white blood cells are just 1% total blood volume, pero grabe, ang no? Obligation lang, no? Sini tumangid kadako bilang immunity cells. Bangod sina wala sang pahuway ang leukocytes sa pagbantay isang aton lawas batok sa mga gasulod nga kagaw. Halos adlaw-adlaw may gira ini nga ginatubang batok sa mga viruses, bakterya kag iban pa nga mga foreign invaders. Amo na nga dapat ara sa kondisyon ang aton nga immune system cells. Protektado batok sa free radicals kag oxidative stress. Sarang lang ini ma-achieve Sir JP nga protection kung gainom ka sang mga no mataasing antioxidant kag mataasang alkaline nga vitamin C. Amo na perbi na mo gina-recommended ang adlaw-adlaw sa pag-inom sang DTX 500 kag alkaline nga vitamin C ang Mighty C or Pure C.
2: Para sa matino nga dugo,
8: DTX 500.
2: Para sa healthy nga tayo,
8: DTX 500.
2: Ang DTX 500
8: ang may mataas nga antioxidant.
2: Nga amo naman
8: ang nagatilo sa imo atay.
2: Basta tilo ang atay,
8: happy kanunay,
2: DTX 500.
8: Masaligan,
2: epektibo,
8: DTX 500.
0: Yes, Doc, no? For example, ang neutrophils ang may pinakalipot nga lifespan. Matapos ini ang maproduce sa bone marrow sa sulod sang 14 dias, bago mag-mature kag iga-release sa bloodstream, ang neutrophils ang mapatrolya sa bilog nga lawas in less than one day. Kuway gani makalambot isa ka adlaw iya sini kabuhi. Ini ang gina-redistribute sa mga tissues kag ginapatay sa bone marrow, liver kag spleen.
7: Wala kalabot 24 oras ang kabuhi sang neutrophils kag ini ang gina-eliminate sang lawas. Good maislan sang bag-o. Hindi hamak nga free radicals ang ginatubang sang aton nga immune system cells or GP, especially during infection. Kung may gira sila batok sa kagaw nga nagasulod sa lawas, amo na nga dapat permanente ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C agod malikawan ang oxidative stress sa lawas.
0: Ano pala, Doc, ang function sa mga soldado sang immune system?
7: Yari ang mga function sa mga soldiers sang white blood cells. Una, ining monocytes. Mas malawig ang lifespan kumpara sa iban kag sila ang nag-aaway sang bakterya.
0: Bakterya galing monocytes.
7: Oh, lymphocytes naman ang nagahimo sang antibodies agud awayon ang bakterya, viruses kag iban pa. Ining neutrophils nagapatay kag nagakaon sang bakterya kag fungi. Sila ang pinakadamo kag makabig naton nga first line of defense sa tion sang gira, batok sang kagaw. Basophils, sila mo ang mga sound sang alarm kag nagatawag sang reinforcement sa tion nga may masugata nga kagaw sa lawas. Sila man ang nagapagwa sa mga chemical nga histamine as marker sa allergen kag sila man ang nagakontrol sang gitawag nga immune response. Kag ang eosinophils nag-aatake kag nagapatay sang parasites kag cancer cells.
0: Grabe, no?
7: Indi lawglahog ang ubra sang aton immune system. Amo na nga adlaw-adlaw inom ang ano, ang DTX 500 kag maitisip. Labi na Sir GP ang role sini sa pagpatay sang cancer cells. Imagine bala kun ano ang matabo kun mabalda bangod sang oxidative stress ang imong immune system cells nga nagapatay sang cancer. Duha ang problemahon mo kun kulang ka na sa antioxidant. Oxidative stress nga nagakorrupt sang imo selula, turning them into cancer. Kag balda man ang imo nga mga immune system kag amutani ang mapatay sa ila before pa maglapta kag magmuad ang cancer cells. Di gusto mo mabuhi palawig, try gid inom DTX 500 kag may TC or Pure C.
9: My family history bala kamuusong diabetes, mag DTX 500 ka. Mataas bala ang imo blood sugar, mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 ang may powerful compound nga nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500 garantisado epektibo. Aramis DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
10: K5 News FM.
11: Bibili sa mga butika. DTX 500.
12: Yes po sir, user talaga ng DTX 500 at DTX Coffee Mix kasi yan po yung isang produkto na nakatulong po sa kalusugan po. Hindi pa ako gumagamit ng DTX 500, mataas yung sugar ko, malaki yung chan ko, tapos hindi balance, hindi maganda yung bowel movement ko, nakakabawas ako mga 2 beses sa isang linggo. Pero nung nag-take ako ng DTX 500, gumanda yung bowel movement ko, everyday na ako nababawas. Normal na lahat yung blood sugar ko, normal na rin.
11: DTX 500, bibili sa mga butika. DTX 500.
13: So ibig sabihin sir, before ka nag-take ng DTX 500, laging bloated yung chan. But after nag-take ng DTX 500, natanggal talaga siya.
14: Yes po, talagang epektibo talaga. Gumaan yung chan ko at saka hindi na po talaga bloated. Kaya sa mga hindi pa po nag-try na uminom yung DTX 500, ngayon pa lang po sasabihin ko sige i-try niyo na para matignan ninyo yung bisa ng gamot ng DTX 500 at saka maraming salamat sa DTX 500 dahil talagang gumaan at umayos yung pakiramdam ko dahil dyan.
11: DTX 500, bibili sa mga butika.
15: Oras sa K5 News 7 Philippines, ganap na alas 12 ng tanghali.
16: Live sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon
11: K5 News Philippines.
16: Sumasa inyo ang MyTC Network News.
11: MyTC Network News.
16: Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate station ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyTC Network News.
11: MyTC Network News.
15: Sa ulo na mapangunahing balita ngayong tanghali, the DICT nagbukas ng 678 free Wi-Fi sites sa Negros Island Region. Santiago City Police Office wagi ng 2 pambansang parangal at 3 estudyante patay sa salpukan ng motorsiklo at fuel tanker sa barangay Tinigiban, Puerto Princesa, Palawan.
11: YTC Network News. YTC Network News.
15: Magandang tanghali, Pilipinas! Ito ang MyTC Network News. Mapapakinggan simulcast

0: Binubuo ito ng 327 sites sa Negros Oriental, 280 sa Negros Occidental at 71 sa Siquijor na nakakalat sa 248 lokasyon sa kabuang 50 sites na munisipalidad at 120 sites na barangay. Sinabi naman ni DICT Secretary Henry Aguda na layunin ng programa na palawakin ang access sa internet upang suportahan ang edukasyon, mga serbisyo ng gobyerno at kabuhayan, particular na para sa mga micro, small at medium enterprises. Ang bawat wifi site ay may minimum na download speed na 200 Mbps at upload speed na 20 Mbps at inasahang makapaglingkod hanggang 1,200 na gumagamit araw-araw. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5, Sierra Marie Humilio para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: Samantala, Santiago City Police Office, wagi ng dalawang pambansang parangal. Muli ang kampiyon na balitang yan. Hatid sa atin ni K5, Dan Chavez.
2: Napaangat ng Santiago City Police Office o SCPO sa panguguna ni Police Colonel Edith D. Narag, City Director, ang bandila ng lungsod matapos gawaran ngayong araw ng Camp Krami ng dalawang pambansang parangal. Opisyal na kinilala ang SCPO bilang Best City Police Office of the Year dahil sa kanilang pambihirang husay sa pagpapatupad ng batas at matatag na pagtataguyod sa karapatang pantao ng mga mamamayan. Kasabay ng karangalang ito, pinarangalan din sa pambansang antas si Police Major Michelle D. Siguntino bilang Best Provincial o City Police Human Rights Officer of the Year. Iginawad sa opisyal ang parangal dahil sa kanyang natatanging dedikasyon at tapat na pamumuno sa mga programang pangtahanan. Ang makasaysayang tagumpay na ito ay nagpapakita ng bunga ng walang pagod na sakripisyo at pagkakaisa ng buong kwersa ng SCPO upang mas mapatibay ang tiwala ng publiko. Nangako naman ang pamunuan ng SCPO na lalo pa nilang paiigtingin ang kanilang mga operasyon at programa upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa buong lungsod ng Santiago.
3: Para sa MyTC Network News, ako si K5 Dan Chavez nagulat para sa Impilang Kampiyon, K5 News FM.
1: At tatlong estudyante patay sa salpukan ng motorsiklo at fuel tanker sa barangay Tinigiban na Puerto Princesa, Palawan. Detalye ng balita hatid sa atin ni K5, Ray Almudal.
4: Patay ang tatlong estudyante sa salpukan ng motorsiklo at fuel tanker sa South National Highway sa barangay Tinigiban, Puerto Princesa City, Palawan, madaling araw ng Agosto 25. Batay sa paunang imbestigasyon na Police Station 2, sakay ng isang gray Honda Click motorcycle ang tatlong biktima na patungo sa southbound ng lungsod nang umano'y mag-overshoot at makapasok sa linya ng isang fuel tanker. Sa lakas ng banggaan, matinding nagtamo ng pinsala sa ulo ang mga biktima na dahilan ng kanilang agarang paggasawi. Kabilang sa mga nasawi ang 19-anyos na lalaking driver, estudyante at residente ng San Vicente, Palawan. Nasawi rin ang kasintahan nito na 19-anyos na babaeng backrider, estudyante ng Western Philippines University at isa pang angkas na 20-anyos na lalaking pinsan ng babaeng biktima at kapwa-residente ng Araceli, Palawan. Napag-alaman ding nasa impluwensya ng alak ang mga biktima na isa sa mga tinitingnang dahilan ng aksidente. Patuloy naman ngayon ang imbestigasyon ng pulisya sa pangyayari habang nasa kustudiya ng mga ito ang driver ng truck na posibleng maharap sa kaugulang kaso. Para sa MyTC Network News, ito si K5 Ray Almudal para sa Impilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
1: Samantala, Western Visayas kabilang sa top 5 peaceful region sa Pilipinas ayon sa PRO6. Balita hatid sa atin ni K5 Kim Caluyo.
5: Kabilang sa top 5 peaceful region ng Western Visayas sa bansa, ito ang ayon kay Police Regional Office o PRO6 Director Brigadier General Randolph Tuanyo. Ayon sa Director, epektibo ang pagpapatupad ng Safer City Initiative sa rehiyon kung saan ito ay indikasyon na sumusunod at may kooperasyon ang publiko sa mga pulis upang mapanatiling safe ang komunidad. Binigyang diin rin ito na tunay na safe ang Western Visayas. Napag-alamang ang Safer City Initiative ang programa ng Department of the Interior and Local Government o DILG at Philippine National Police kung saan layunin ang mapalawak ang local government efforts sa crime prevention, public safety, emergency response at paggamit ng teknolohiya para sa ligtas na komunidad. Umaasa naman ang PRO6 na mapapatuloy ito sa tulong ng iba't ibang sektor. At para sa MyTC

0: Network News. Ito si KK5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
1: At LTO Antique naglabas na ng show cause order laban sa nag-viral na mga motorista sa Luwaan Antique. Balita hatid sa atin ni KK5 Joe Jen Morillo.
2: Nagpalabas na ng show cause order ang Land Transportation Office o ang LTO Antique District Office laban sa tatlong driver at kanilang mga pasahero matapos mag-viral sa internet ang isang video na nagpapakita ng umano'y reckless at dangerous driving. Umani na magkakaibang reaksyon online ang insidente kung saan makikita sa video ang ilang mga driver ng motorsiklo at ang kanilang mga angkas na nagmamaneho ng padalos-dalos at gumagawa ng iba pang mga paglabag kabilang ang hindi pagsusuot ng helmet na nagudyok sa LTO Antique District Office na magsagawa ng nararapat na aksyon at tukuyin ang mga taong sangkot. Alinsunod sa direktiba ni LTO Region 6 Regional Director Attorney Gaujosho Geduspan II, nagsagawa ng beripikasyon at pagtukoy sa mga sangkot na individual ang LTO Antique District Office kung saan kusa namang nakipag-ugnayan at tumanggap ng mga show cause order na inisyo laban sa kanila ang mga driver at rehistradong may-ari ng mga nasabing motorsiklo. Para sa MyTC Network News, KK5 Joe Jen Kabatingan Murillo, para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, ang Kampyon na Estasyon, K5 News FM.
1: Samantala, PAOK nanguna sa pagpapatupad ng cease and desist order sa lahat ng illegal mining activity sa Misamis Oriental. Kabuang detalye ng balita, hatid ka K5K Buscaino.
3: Nanguna ang Presidential Anti-Organized Crime Commission sa pagpapatupad ng cease and desist order laban sa illegal mining sa Misamis Oriental. Sinimulan ang joint operation sa Limunda Upol na matagal nang kilala bilang lugar ng illegal na minahan ng ginto. Ayon kay PAOK Deputy Executive Director Roberto Fajardo, ipasasara ang lahat ng illegal mining activities. Isinusulong ang minahang bayan upang gawing legal ang operasyon, maprotektahan ang kapaligiran at matiyak ang kaligtasan ng mga manggagawa. Binigyang diin din ni Fajardo na sa legal na minahan lamang bumibili ng ginto ang Bangko Sentral ng Pilipinas.
4: Ako si K5K Buscaino para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan, K5 News FM.
1: Mga K5, sa iba pang detalye ng balita, issue sa lupa, isa sa may tinuturong dahilan sa nangyaring putukan ng barila sa President Rojas Capiz. Balita hatid sa atin ni K5 Roda Villarreal.
5: Nagpapatuloy pang imbestigasyon ng pulisya sa nangyaring pinaniniwala ang putukan ng baril sa barangay Kulilang, President Rojas Capiz. Ayon kay Police Captain Jobert De Los Reyes, officer in charge ng President Rojas Municipal Police Station, nagpapatuloy pang imbestigasyon ng mga ito upang matukoy kung saan nagmula ang sunod-sunod na putok ng baril na umalingaw-ngaw sa lugar. Ang naturang insidente ay nagdulot aniya ng matinding pagkabahala ng ilang mga residente sa lugar. Ilan sa mga ito ay napilitang magsidapahan matapos marinig ang sunod-sunod na putok. Isa naman sa tinitingnan na rason ng otoridad ang isyu sa lupa sa naturang lugar. Napag-alaman na ilang insidente na ng kaguluhan ang naitala sa naturang lugar at karatig na barangay dahil sa isyu sa lupa.
6: Ito si KK5 Roldan Bisana Villarreal para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
1: Gayun din 22 years old na lalaki sa Aklan, inaresto sa kasong paglabag sa RA 9262. Detalye ng balita hatid ni KK5, Leonard Viray.
7: Arestado ang isang lalaki matapos maaresto ng atauhan ng Madalag Municipal Police Station sa may barangay Poblasyon Madalag Aklan. Sa bisa ng warrant of arrest, ikinasa ng motoridad ang operasyon laban sa nasabing akusado sa kasong paglabag sa RA 9262 o ang Anti-Violence Against Women and Their Children's Act in relation to RA 10175. Ang hindi napinangalalang akusado ay isang 22 anyos na residente ng barangay Paningaya ng nasabing bayan. Nagtakda naman ang korte ng 72,000 pesos na piyansa para sa temporaryong kalayaan ng akusado. Sa ngayon ay nasa kustodiya na ito ng Madalag PNP at nakatakdang i-turn over sa kaukulang korte para harapin ang nasabing kaso. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Kalibo. K5 News FM.
1: Samantala, jail officer arrestado matapos makuhana ng hinihinalang shabu sa loob ng Ormoc City Jail. Balita hatid sa atin ni K5 Carol Medino.
8: Arestado ang isang jail officer matapos makuhanan ng hinihinalang shabu sa loob mismo ng Ormoc City Jail kahapon Agosto 25. Kinilala ang suspect kay alias Sonny, isang jail officer 1, may asawa at residente ng Barangay Baras, Apollo, Leyte. Ayon kay Ormoc City Jail Warden Jimmy Topia, nakita ng kapwa jail officer ang isang pakete ng hinihinalang shabu mula sa nasabing suspect matapos itong mahulog mula sa kanyang bag habang kumakain. Agad itong in-report sa jail warden na agad namang nagsagawa ng imbestigasyon. Sa sinagawang body search, nakuha rin mula sa kanyang posisyon ang isang tissue at 6 na maliliit na aluminum foil. Batay sa ulat ng pulisya, umabot sa 2.34 grams ang timbang ng nakumpiskang hinihinalang shabu na may tinatayang halaga na 15,912 pesos. Nasa Regional Forensic Unit 8 na ang mga nakumpiskang ebidensya para sa karagdagang dokumentasyon at pagsusuri. Samantala, nasa kustodiya na ng Ormoc City Police Station 1 ang nasabing suspect. Mariin namang nanindigan ng Ormoc City Jail Male Dormitory na hindi nila kukonsintihin ang anumang maling gawain ng kanilang tauhan. Tiniyak ng jail management na pananagutin ang sinumang mapatunayang lumabag sa batas.
9: Para sa MyTC Network News, ito si KK5 at Carol Medino para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
1: At vlogger kasama sa mga naaresto sa Bybus operasyon sa Bacolod, 4 na lalaki na pawang subject sa operasyon na arestado. Balita hatid sa atin ni KK5 Sunshine Lacson.
10: Naaresto ng mga otoridad ang isang vlogger sa Bacolod City kasunod ng Bybus operation na ikinasa ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA noong araw ng Martes, Agosto 25 sa Barangay 10. Subject umano sa operasyon ng live-in partner ng vlogger at hindi ang vlogger. Ayon sa suspect, hindi umano niya deserve ang ginawang pag-aresto sa kanya ng PDEA dahil wala umano siyang kinalaman sa krimen. Ayon sa ama ng vlogger, posibleng may kinalaman sa pagpapa-aresto sa kanyang anak ang vlogger na nakabase sa Norway na di umano'y nakaaway ng kanyang anak. Iginiit din ang ama na hindi magagawa ng kanyang anak ang krimen. Naaresto ang vlogger dahil nasa lugar siya kung saan isinagawa ng PDEA ang operasyon at kasama din ng subject ang vlogger. Isa pang Bybus operation ang ikinasa naman ng PNP sa Bacolod City kung saan naaresto ang 3 lalaki na di umano'y high value individual at 2 naman ang street level individuals. Nakuha mula sa mga suspect ang pinaniniwalaang shabu na umabot sa 60 grams na nagkakahalaga ng mahigit 400,000 pesos. Kinumpirma din ng mga otoridad na nakuha mula sa mga suspect ang mga armas na isang kalibre 45, 2 kalibre 38 at isang kalibre 22. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas. K5 News FM.
1: Mga K5, sa detalye ng ating balitang abroad, nagpatupad ang Canada ng counter-tariffs na hanggang 50% sa halos 28 billion Canadian dollars halaga ng mga produkto mula US bilang tugon sa bagong buwis na ipinataw ng Administrasyong Trump. Simula September 8, saklaw nito ang mga produktong gaya ng bakal, muebles at damit upang protektahan ang mga manggagawa at negosyo sa Canada. Maglalaan din ang gobyerno ng 7.5 billion Canadian dollars na ayuda para sa mga lokal na industriya upang maiwasan ang malawakang pagkawala ng trabaho. Nagmula ang tensyon sa pagkabigo ng trade talks ng dalawang bansa kung saan kapwa nila isinisisi ang kabilang panig sa pagkabigo ng negosasyon. At mga ka-K5, sumainyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News of M sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News of M Rojas, ang tabayanan ang pagbabalik ni ka-K5 Alan Catalan sa programang 11 Mbps. Mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, ka-K5 Clarissa Berha, para sa kampiyon na istasyon, K5 News of M Philippines.
11: K5 News FM. K5 News FM. News FM.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurine sang atong lawas, nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na. Ibalik, kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio, na isa kasahi ng brain food. Kagantin luman san aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga makabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ko si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang. Buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga kubra. Alerto gid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
0: Mighty C, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na ako ng menstruation. Kung na nagigit ako makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C, babaka sa mga butika.

0: umaga. DTX Beauty Soap.
1: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap.
2: Mabakang sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
4: So, una,
3: magid ako sa akong body odor.
4: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
3: Pero subong,
4: sadya nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
3: Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit.
4: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
2: Mabakang sa mga butika.
5: Masakit ang tiyan, masamin ang budlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
6: Sa amol lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
7: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka ganing maka 1 round sa akon. Inikal.
8: Pigaw ang performance kay darling. Mang extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang energiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: 11 Mbps. Balita kag public service.
12: Dos minutos kaligad sa taktang alas 12 sa udto, balik na kita sa 11 Mbps. Jean Paul Hineroso, ang inyong anchor man. Mikos-mikos kita sa ang makadali, Leonardo Sevilla, Merlita Malvas, Mercy Martisano, Richard Bilando Pasilan, Edson Tumbay, Merlita Malvas, Mami Esperanza Insoli, from West Palm Beach, Florida. Oh, isa na all na gin lang yan ba? Te, mano kada? Watching from West Palm Beach, Florida. Te, ato niya. Watching from Barangay Alcala. Watching from Alcala Beach, Punta Taytay.
13: Sino to? Ito?
12: Watching from Banago Beach. Yeah, watching from Dris Dagat sa Kawayan ah. Sana all baka to ah, makabilabi mami Spin so libi. Ambal ni Mercy, dira ka manalin sa Florida? Hindi. Wala, may mga relatives lang ko da ah. May mga relatives lang ko to. Washington DC kuya. Washington DC. Washington Daga Cadiz. Washington DC. Purok Washington Barangay Daga Cadiz. Lisnat Liberty Kanyiti. Mercy Martisano Busjo. Oh, Arinawa! Waswasanay na ta! Naka-standby na si Chester kay ang mga barangay sa Cadiz nagpagwa na sa ilang mga resibo. Sining BBM Scholar bla, pagi sa Facebook. Kedo amo nang mando sang DIL Jimmy Random Circular number 2026-38. Ganda lang kamo update sa Kapitan Tublagapon nga naglablab kami nga duwa. Tublang kapitan kapon nga before mataka nami sa interview ko nga kig saya nga wa sa kuno ginagaan chance. Ano galit to yan dito ya chance?
13: Grabe po.
12: Pero sang ulihi nangayo man sa sorry. I'm so sorry. Siling niya, sorry gid, amo na. Ati ako man eh, sorry man kap. Mga ni siling ko. Kun politiko ka, nagpadlagan ka bilang barangay kapitan, hindi ka tapat balat sibuyas. Normal na yung question nun, kaya sang media, agsang katauhan, kay public servant ka. Especially, nga may nahimo ka nga irregularities. Question nun, kagid na ya, obligasyon mo gini magsabat. Kay public servant ka. Kung hindi kaya private person, nagpadlagan ka bilang politiko, nagdaog ka, you are a public person, obligasyon mo na iya nga magsabat, especially may presumption of irregularities sa paghatag, sa pagpatuman sining PBBM scholar, kay may ara gid man. Oo, ara gid. So obligasyon mo na iya magsabat. That's why gin-interview ka sang media, ginggaan ka pamaagi para mababatian tang imong mga rason. Tigaling ang rason kahapon do hindi gidya patok. Hindi gidya maka-justify ang reason. Nan. Tiyan mo na. Ala, hambal ni Mami Esperanza Insuli. Ya may t-shirt ka naman kag kalo. Ay! Thank you Mami SP.
13: Grabe po.
12: Mama SP, mahal ka namin.
13: Alright!
12: Ay, headlines mo lang akon kay.
13: Grabe po.
12: Oo. Tisang ulihi. Nag-sorry man siya. Sino ba naman kita nga mambal sorry ang tao, hindi kayo mo yung mag magbaton. Sorry man ka pa na nasubuan ko nga mo to ang gindangatan sa aton interview. Interview nga tani para nga makapaathag ka. Galing ito nag-cloudy ang paminsaron sang ulihi. Broken na. All is well that ends well.
13: Grabe po.
12: Register at Chess, K5 News mo.
14: K5 News FM Live Report.
12: Chess?
15: Yes, K5 JP, pagkatapos nga nagpagwa ang Department of Interior and Local Government or DILG, sining DILG Memorandum Circular 2026, Gas 38, yakun sa diin sa letter G, K5 JP, G lang daw, ano naman na, DG, DG. Daw
12: guwapo. Ano ko nung sa G? Ano ko nung sa ang sa G as in goat? Yeah, letter G. Letter G as in jar.
15: Kaya mo na pala pag kumangkot sa akon, GP, pag interview sa akon sa HR, may anong applyan mo ko DG? May DG? May anong DG man? Yeah, daw guwapo.
12: Yeah, DG. Yeah, ano ka? Ano trabaho mo? Yeah, DG. Yeah, anong DG? Oh? Daw ugag. Di tapos, di ano dayon? Ano na nga memorandum? Ano kuno sila dayon?
15: Di ari kita JP sa gawat sa DILG circular memorandum circular 2026-38 letter G blast in hindi adjara kundi goat nga G goat.
12: Di tapos man no?
15: Ang siling diri nga kita JP post or authorized photo documentations including receipt of procured items, testimonial from scholars in your official Facebook pages using may hashtag. Hashtag na hashtag bawat barangay makikinabang and hashtag bawat barangay makikinabang. Kaya mo ni K5JP, that is why ang almost 22 K5JP, may 22 sa barangay ang siyudad sa Cadiz, pero nakita tara na sa masubra 19 ka mga barangay ang nag-post sa K5JP resibo. Saan ko lamang kutanon sa pumuluyo, pwede ang pumuluyo dapat din man makaibalo kung
12: yes.
15: Balang lima lima ka mga BBM scholars kada barangay nag-post ni Kasipa JP pagi sa ilang Facebook page si Ara nag napahayag na nila na pabalo na nila sa publiko ang mga nagkaladala ng mga estudyante. Oh. Mm-hmm. Ibang daka kasi sa JP nga ibang nga barangay nga ti nagaduda ganing ibang nga mga pumuluyan kasi nga wala sila nag-post kaya dapat ma-post din sila.
12: Oo, oo. Nga ibang nga wala.
15: Oh, tiyan mo lang pala mga kutanon, Kipal JP, nga ang iban, wala yan nag-post ang lima nila ka mga scholars. Kaya may ipagwa na ang DILG nga dapat i-post it para nga makabalo ang pumuluyo. Isubong sa sinod siyang Cadiz, ang 22 ka barangay kay Kipal JP, 19 na tanan ka mga barangay, ang nagtuman.
12: Tiyara, ginapakita sa picture o, ang mga scholar. Ti siyempre, pag makita na sa Facebook sa barangay, mambal to iban, doon hinablos mo na ni Kap? Ah, di ba? Pero kung pag-post niya nga hindi angot sa barangay, mamasa, kanami, bata doon ni Chay Puring. Yang isa dagli bata ni Chay Puring, nga ni Burnamon, nga pigado, gid. Yang isa man, bata ni Choy Puldo, nga dito sa Tabuk Suba. Oo, pigado, gid. Yang isa ko, bata ni Chay Kwan, Chay Linda, nga dito sa kilid sa pa ang balay nga pigado gid. Dili ka nami. Kaysa sa mamba sila nga ya be. Yaya la. Bata man ni kapitan ho. Ya la. La, do bata man ka barangay treasurer. Ote. Hindi ka lawai. Lawai.
15: Nga hindi man mapunggan nga magkumod ang kumod-kumod ang pumuloyo. Like for example magsiling din nga ang nadalabi si Chester Hineroso. Tapos ang tatay nakabutan si Man, ang nanay kontraktor.
12: Naamo pagid na do? Oo, may money gali niya. O, example B, kwan niya, Itan Castanyo. Joseph Tenerife. Joseph Tenerife. Itan Castanyo. Yan mo na bla? Mga big time niya.
15: Ibutang na dahil nila kay Kipa JP kung anong trabaho sa imo nga Iloy, kag imo nga amay, like for example, being butang tabi, Jong Versales, ang nanay bi Gabaligyasin, ang tatay bi...
12: Dahil lagi bala! Grabe ka naman, Gabaligyasin! Hindi pwede ka maestra!
15: Like for example, bi Lainon talaga bi Jong Versales. A fortune student, ang kurso maestro, ang nanay bigabligyasin, ang tatay gabligyabitsin.
12: Kundi ka nami? Ari pagit be, Alan Tapakan. Ang tatay bi Bakiro.
13: Ah, grabe po.
15: Ang nanay?
12: Ang nanay, OFW. Sang una? Why na yasubong? O di ba la? Kanami. Sige.
15: Karon pareho na di makita mo na din butang tabi. Rubik na Luis.
12: Hindi. Baby. Rubik Kalmong. Rubik Kalmong. Ang tiyo. Ang tiyo abi manugkulong buhok. Okay, wala na bi parents. Tiyo na lang kang tiya, manugkulong buhok, ang isa manugkwa ingron, manuglukit. Ti siyempre, kwan niya. Pasok kung si Rovic, pasok ang kapigaduhon. Ganito lang alang, guro sa abilidad.
13: Tinong to, ito.
12: Walang alang eh. Hindi ni kapesar in si EE. Hindi ka pesar insat.
13: Tinong to, ito.
15: Ang punto ng naka-K5GP, kung naka-post mo na sa Facebook, ikaw man yung barangay official, kung nakita mo nga deserving gijabi ang mga kabataan nga rada, hindi ka mauya mo, ma-proud ka pa ganyan. Hindi, tanawan nyo bla kay Pigadog na. Kung may arada yung mga kabataan niya, nga mga manggaranon, nga mas banda, mas may Pigado, paano na yan, nga posibligid, nga may magluwa ang mga reklamo.
12: Hindi pwede nga dubliti ang Pigado, ha? Hindi pwede nga dubliti ang Pigado. Ano ba't ko si Lingon? Dapat, Pigado nga manggaranon. Amo na ya ang word. Ang qualified ka student balok ano? Pigado nga manggaranon. Hindi pwede nga dubliti gid nga pigado. Ano po si Lingon? Dapat pigado ang pangabuhi, manggaranon ang utok. Pigado ang pangabuhi, manggaranon ang utok. Hindi pwede nga Pigado ang pagkabuhi, pigado man pigado man ang paminsaron. Hindi pwede dublite na karon. Hindi man pwedeng manggaranon ang pangabuhi. Manggaranon man ang paminsaron, hindi dapat isa lang. Manggaranon ang dapat pigado ang pigado ang pangabuhi. Manggaranon ang paminsaron. Hindi nga pigado ang pangabuhi, pigado man ang paminsaron. Kaya karoon barangay kapitan ka na.
15: In the pangalan, wala siyang transparensiya. Ang pangalan man siyang pumuluyo, kung kanday sino, ang mga lima nga nagkaladalani, kung bala, ang pumuluyo na magbahin-bahin ka K5GP, deserving na sila blayhan, o hindi, tiara na ang isisong pumuluyo K5GP.
12: Tinami ah, kay at least transparent, ara na sa Facebook. Okay?
15: Okay.
12: All right. Kaya ang mga wala pa ka-post, sa Facebook.
15: Isa sa mga rason nga hindi na ako magbalik sa politika kay Balat Sibuyas, yung ano, wala labot ng balat ko itong pa Balat Sibuyas.
12: Gapa nga gagay diyon boxing. Yung boxing ta bala.
7: Grabe po.
15: Kaya mo lang hindi na lang ko, kay Balat Sibuyas.
12: Oh. Tapos mo suri-suri lang tapos. Sige.
15: ang mga nami, yung mga kwanya, ang mga hindi Balat Sibuyas, mga kaangay kay Red Salgado, araya, mga hindi na Balat Sibuyas. Ya.
12: Warrior! Ay, oo. Nadumduman ko na lang itong naghikog nga wagin ulpot sa motel kay... Ngayon, Balmer, galing siya. Yagin buka yung butilya, yagin slash yung iyakuhan, tapos na nawag niya dahay. Buligay ko tay. Dalahan mo lang siya.
15: Kasang kwarta, maliaga nga, ang kwarta gano, mauna ko to sa imo sa motel.
12: Oo.
15: Amaya paglambot ito sa motel, mga tatlo na kauras, huwag ginagabot ang bayi, hindi ka magabot de. May ikog ko, last-lasong, uling pulso ko. Pag last-last yes ang pulso, kabat yan sa sakit, nagtumok sa zero, kag nanawag sa hotline ng customer service nga, gang, gamalipungan ko, dali ko ambulance.
12: Ara, brap, nagyapon sa ako ng recording pa, ginatago-tago ko na. Ito mapatay ko, nakakadlaw. Ay, ini nagsunggod-sunggod. Nagsunggod siya. Ay, tapos, ikog-ikog. Tapos, ang damo na dugo ka, nagwaging punaw. Yeah, dahil. Yes, sir. Check bill, check out. Hindi. Yan, no, sir, ang imo. Lipobitan, ano, turo. Hindi. Ambulansya, tayo, ambulansya. Yun ano ka? Naglaslas ko! Ay, ambot talaga.
15: Gag-tiktar sa nga kadtualdo sang uyab. Ang uyab wala man ang kadto. Ang mukit na nagigong.
12: Dito maubos ng dugo yato. Huwag dyan sa pack man ang yangat picture nga naglaslas siya.
15: Huwag mula kay hindi isa Balat Sibuyas.
12: Oo, dapat hindi. Oo. Dapat balat ahos.
15: Balat buaya.
12: Ayo, sige bang. Oo, dapat balat bao, guru, balat bao.
15: Matamat na nga nag-post diri sa siyudad sang Cadiz. Madamo na sa mga barangay ang nag-post isining may kangtanan sang BBM scholarship sa ngalan sang transparency ang makaibaluman ng ilang mga pumuluyo. Report na gikan diri sa siyudad sang Cadiz inis ka K5 Bomba Marino para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag galingan sa Negros, K5 News FM.
12: Salamat gid Kister, no, sa imo sining report. Tiara na, mayo man na. I-be transparent ah. Hindi natun kwarta mo yan isang gobyerno. Kagpara niya sa mga pigado gid nga deserving ng mga student. Tindi na yung pag-unahon ang atun pamilya. Lesson learned. Basta may mga kayuhan sa barangay, unahabla na yung iban before pamilya nyo. Kaya ginpadlaganan nyo is public service, hindi self-service. Come on, everybody. Ay! kaduan tanibi ang salawayon ng mga tagahimamayla ni ho. Ginahimo nila basurahan ang kilid sang highway. Ahay. Ang mga tagahimamaylan bla ka mga kwanman, ka mga mapisan niya kag kilala nga mga indi damak. Pati mi ara da pililion nga damak gid ho. Gipangimo nila yung basurahan ng kilid alan, nakatambak. Ara si Art para sa sining report. Art, IK5 News mo.
16: K5 News FM Live Report.
12: Arf.
17: Mayong udto ka K5 Paul, mayong udto sa aton nga mga tagpalamati, mabaho na ka K5 Paul kag ginauluran ang basura nga nakatambak sa kilid sang National Highway nga sakop ini sang Barangay Karadjuan sa siyudad sang Himamaylan. Rason nga ang pila nila ka mga pumuluyo no kag ang residente kang malapit sa sina nga lugar nagpadangat sang reklamo sa K5 News FM Kabangkalan amot sini no tungod dinhi kang kumbaga doon nagahat, magdabala ka G5 Bulls ang halip, no? Sa ilang nga isaayong lawas, no? Dugang pa, madugay na ini ka G5 Bulls nga problema sa lugar kay aton, din pamangkot ining mga residente nga nag, personal nga nagkato sa aton, sinulan na ko, no? Kag, basika ni Guro, ika nakatuig ining basura nga nagatumpok sa sinisa kilid ng National Highway ka G5 Bulls. So, sa karon, amun ang ilang na panawagan sa gobyerno lokal, no, especially sa barangay, kag sa LGU sa mga Himamaylan sa K5 Paul. No, kag di, makita man natin ganit sa lugar na ang barangay nagbutang na inadira sa nga hindi maghaboy sang basura sa kada puno in pakutira. Pero di, sunaw sa mga residente dira, makita sa gihapon nila ang mga tricycle, mga talakyan nga nagapundo, nga nagahaboy dira. Ang malain pa ka kay Paul, kay may pipila na ka mga sapat, no? May ito, may kuring nga nagakadunot, kag ang baho sini kung magdapi ang hangin, nagakadto sa mga residente, no? Sa mga panimalay nga malapit sa sina nga area. So sa karon may pipila ka mga residente dira ka kay Paul nga nagareklamo na kung ano balang ila himuon sina. Kay ti, ang ining lugar ka K5 Paul tamo sang panimalay no may mga kabataan may mga senior citizen so apektado kaya ka K5 Paul ining ilang ikaayong lawas no
12: grabe ti sino man ayahan ang gapang kuana da yaman gapang haboy di sang basura ya Artman
17: suno sa aton nga pagpamangkot ka K5 Paul sa ila nagapati sila nga indi ya mga taga Karadjuan no ang
12: nagahaboy taga diin manggali apiktado.
17: So, suno sa ila, kapati sila nga taga-dra lang.
12: Taga-Bakulod? Taga-Bakulod?
17: Dra lang sa K5 Paul, no? Sa Himamaylan, ukon sa mga kalapit na mga kabarangay, no? Mga barangay, dira sa Karadjuan ka K5 Paul. Kaya makita nato dira, may ara na sa mga plastic, mga diaper,
12: no? Ayak?
17: No, nga mga...
12: Hoy, ti obligasyon ni Mir Tungson nga patinloan na da?
17: Sa K5 Paul, gintry na ito ng katuan ng opisina sa barangay official o barangay captain kay Mayor Tungson.
12: Okay.
17: Unfortunately, wala sila subong.
12: Pabayaan no? Lang kuno anay, pabayaan lang anay.
17: Pero sa K5 Paul, ang namin lang kay pag post na ito kahapon sa social media, no, kag aton gintikyar sininga aga, may nakita kita nga mga mini dump truck at mga barangay, siguro mga utility workers o barangay na ginahimos na, no? Nga
12: ginatulog
17: sa lugar. Amo nang nami, no? Kasi ang iba-iba ito gani nga mga nag-comment sa aton nga social, sa aton nga post, na hula to ni anay nila nga magpa-K5 and this tinluan ining mga or ang ining lugar daw nga kontidihin damo sa mga basura na nagabinaho na nga mga basura nga nagatumpok dira. So sa karon sa K5 Paul, ginatingo anta man sa gihapon nga laputon ining nga opisina sang mga natungdan o ang barangay kapitan kag the mayor man mismo no para mamintinar. Kay dito pong ginatinloan na dito ang area sa K5 Paul kag kabay pa no panawagan man aton sa mga nagalabay dira no kag sa mga nagahaboy sang basura nga ihaboy gid sa insakto nga lugar ang ilang mga sagbot kay ti may mga pumuluyo wala ka K5 Paul no, nga apektado may mga kabataan kag sa pagduwa dito may lapsad to nga pagungbunag apektado mo o ka K5 Paul no mangod sa hangin nga nagadapdap ya sa ina nga lugar sa K5 po. So sa karon lipay kita kay pangatong pag-secure kay ina, inaamat-amat na dito tinluan ang area ka K5 po. So amo na mahatag na ton nga balita na no, diri sa sur nga bahin sa Negros, especially diri sa siyudad sa Imamaylan. Kaupo natin sa patrol sa K5 Glen sa Yangda, sa K5 Aubrey, suspending ini sa K5 Dinarf, Amore, Tugalan para sa kampiyon na balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros sa K5 News FM.

0: 5 News. D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketone sa D3 Bio, nga isa ka sahi nga brain food, kag gantinlo man san aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampyong antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulaw, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga kubra, alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
0: Mighty C, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Rosita, Mighty C Maria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, nagid ako makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika.

0: siyang sangroba.
1: Gawing masaya palalo ang inuman. I-like at follow nyo na ang Red Horse Super sa Facebook. Drink responsibly.
2: K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR GTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcaster. Mark your calendar on September 13, 2026. Champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
3: D3, Bio, senior citizen ka na bala? Kag medyo lipato na, ibalik kang protektahan ang memorya. Mang D3 Bio ka na! Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio. Nga isa ka sahi nga brain food. Kagandin luman sa aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mang D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mang DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500 ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500 ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500 Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
4: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga kubra, alitugid ko sa banikotoras. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C, gabisgid pagpabaskog sa lawas.
3: Mighty C.
2: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako menstruation. Nagid ako makabatsyag sang sakit.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika.

0: naghahatag man sang impormasyon.
1: Delikado ining pneumonia sa mga nagaedad.
2: Pag tumara sa klinika dito.
0: Kag panugdaon.
2: Ang pagpalangga sa mga hinablos, may dala na dapat nga disiplina.
0: Ilabi na gid sa naga, sa naga, isahanon.
3: Oh yeah, baby.
4: You are my light.
0: It's your time to shine. Kaupod si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
0: Diri sa K5 News FM.
3: Kampion.
0: It's your time to shine. Kaupod si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
6: I love you, Tita Shine. I love you, Tita Shine. I love you, Tita Shine.

Mga ka-K5, ang atun oras, alauna-onse na sang hapon. Welcome sa Miyerkules ng edisyon sa ating program, It's Your Time to Shine. Makaupod ninyo sininga hapon, tubtub alas tres, sunshine laksan. Thank you, GED, sa mga security guards. Salamat sa mga suki natun ng mga drivers. Thank you very much also sa mga senior citizens nga nagapamati na sa ilang mga radio sets.

Gina-welcome na ito dali sa aton nga program ang mga vendors nga nagapamati sa tatlo ka mga dalagko nga merkado dali sa syudad sa Bacolod. Thank you very much sa mga suki namon nga mga vendors dira sa Libertad Public Market. Mayong hapon man sa mga nagapamati sa Burgos Public Market and Bacolod Central Market. Sa mga followers ko sa page ko, Sunshine Lacson Original, thank you very much sa inyo.

9 PM ang naton oras mga ka-K5. Ang oras ginadulong sa inyo sang DTX 500 capsule. Take your DTX 500 adlaw-adlaw kay may ara ina siya sa ginatawag naton nga folate. Ang folate amo man ang ginatawag nga vitamin B9. Kabalo naman kamo nga kinahanglan gid nato ng vitamin B9 or vitamin B para maghimo sang aton nga healthy blood cells. Makabulig ini para sa kaso sang anemia and gina-recommend ini sa mga individual nga mahina or maluya, especially sa mga estudyante nga masami nga ginakaboy tungod hindi healthy ang ilang nga dagbo. Ang siling ni mama nila, anemic sila kay lamution, manubo ang ilang nga red blood cells. So kinahanglan take gid kita sang folate every day. Makuha nato nina once again pinaagi sa pagtumaro sang DTX 500 capsule. Kino-recommend man ni naton sa aton nga mga kakilala nga nagatrabaho bilang call center agents. Ang mga kakilala naton nga masami nga nagapulaw, ang mga vendors nga gabi na nagatulog aga pa nagabugdaw. Kinahanglan naka DTX 500 capsule adlaw-adlaw. 1:18 PM mga aton oras mga ka-K5. Ginapasalamatan ko ang aton nga mga suki sa may Barangay Felisa nga nagapamati kaupod nila ni Ma'am Rowena Villaran Erbito. Wala lang mamweng, nadumduman ko lang kay kabalugid ko every afternoon nagapamati ka modera kung ara ka mo sa eskwelahan. Sa mga mothers out there nga nagapamati sa Barangay Felisa, salamat gid sa inyo. Salamat man sa mga security guards kag mga tricycle drivers nga suki naton dira sa Santa Clara Subdivision. Good afternoon gid sa inyo. May update kita.

May update kita mga ka-K5. Angot sa langat sang panahon. Dali sa aton sa pungsod Pilipinas. Kay kainaaga pa daw nabasahan ko ni sa Philippine Weather Station na may isa ka potential nga bagyo nga posible nga maporma sa sulod sang Philippine Area of Responsibility this coming Friday. And ini siya nga bagyo amo ang posible nga magapabaskog na naman sa habagat. Kabalo naman kamo basta habagat na gani apektado kita dari sa western section sang Visayas area. Ang siling sang pag-asa kay ina alas 3 mangimagal-umon ang probinsya sang Andite bangod sang ginatawag naton nga southwest monsoon or habagat. And kay ina sa advisory man sang pag-asa ang Metro Manila isa man sa mga lugar nga apektado sang nasambit nga weather disturbance. Sa mga lugar nga apektado sang habagat, siningadlaw Miyerkules mga ka-K5 ang forecast sang pag-asa. Hindi lang magalumon ang kalangitan no, sa sining nga mga lugar nga apektado sang habagat kundi maeksperyensahan man ang mga pagpanaguog nga mahimo sundan sa mga mabasko nga pagbubo sang ulan. Aside from Antique ha, ang iban nga lugar dito sa Western Visayas region apektado man sa ginatawag naton nga habagat. So nagpaandam diri ang pag-asa sa mga residente nga sa mga lugar nga apektado sang southwest monsoon na dapat maghalong kita sa mga pagbaha kag landslides especially kung mabaskog na ang pagpanaguo. Alauna 21 ang aton oras mga ka K5 sa mga nag-celebrate sang ilang birthday today. Happy birthday sa inyo. Today is August 26, 2026. I-check ko di anay kung may ginsend sa akon nga birthday greeting si Sir Bongsaw sa Lumanao.

Kahapon gali may kilala si Sir Bong na nag-celebrate, nagsaulog sa iyang kaadlawan. August 25, 2026. Wala ko kahapon mag-read, Sir Bong, pasensya gin. Nagpahuway ko kahapon. Kalain, isang pamatsag ko. Siguro, Sir Bong, sa ano bala, nang hindi ka bala katulog. Budlay kon may edad na. Ang ido dito sa amon nga lugar, baw sige-sige ang tag-all. Wala untat daw mga tatlo na siguro kagabi, my goodness. Sa ikatatlo kagabi daw, ay gig ko ka, daw hindi nagig ko kaguwanta. Happy birthday sa kay Sir Carlo Upeña, sang K5 Canlaon. Nag-celebrate sa iya birthday kahapon, August 25, 2026. Taga-barangay Yubo ni kuno bata sang classmate ni Sir Bong Sausa Lumaino. Happy birthday once again, Sir Carlo Upeña of K5 Canlaon. Bata ni gali ni Sir Ariel Upeña, no? Amo ni siguro ang classmate ni Sir Bong Sausa Lumaino. Sa iban, pagin nga nag-celebrate sa ilang birthday today, happy birthday sa inyo. Pabalaan nyo lang ko. Pwede ka mo makachat sa akon sa page ko, Sunshine Lacson Original. Kaya mat-amaton kung manakaroon basa. Salamat, gid, sa mga nagapamati sa aton dira sa Purok Gonzaga, dari sa Barangay Takuling. Kidamu-damu, gid, sa kono listener, siling ni Sir Bong Sausa Lumaino. Damu-damu, pagin ako no nagagamit sa Clinica Products. Salamat gid sa mga taga Barangay Takuling, sa amon diri nga mga kabarangay nga adlaw-adlaw naga monitor sa It's Your Time to Shine program. Sa araw na ito, alauna 24 ang aton oras, mga ka-K5.

Again, good afternoon sa mga suki na pondera sa Purok Monzaga, dali sa Barangay Takulin. Sa mga nagapamati sa K5 News FM, pahibalo ko lang sa inyo sa Agosto 30, this year 2026, may ipatigayon nga orientation dara sa inyo nga lugar, no? Dara mismo sa Purok Monzaga, alas 9 sang aga, and mabisita dara si Sir Babes Gantalaw, I think si... si Robert Pacardo magabisita man dara sa inyong lugar, and ang iban pagid-a nga mga kaupod nila sa Rayo Foundation, and I think si Sir Bong Arama.

0: Good afternoon man sa mga suki naton dira sa Purok, Leonville, sa Barangay Mansilingan. Kabalugi kuya kadamo sa nagapamati dira. Kahit dayain pa. Sa ilan ni Sir Julius Arnado, yung leader dira sa KSS, Sir Julius, dira sa Leonville, sa Mansilingan. Thank you very much gid sa inyo. Si Ma'am Rose Viminda Arnado, ginatamyo mo natin sa maayong hapon. Sila ni Sir Jay, sila ni Sir Jared, sila ni Ma'am Jolene, sila ni Ma'am Purifikasyon. Salamat gid sa inyo. Daw bilog gini nga pwersa sang pamilya Arnado. Nagapamati sa K5 News FM. Thank you very much gid sa inyo. Salamat man sa kay Ma'am Grace Ann, Ma'am Arnie, and Sir Alberto. May Arnie man bala nga lalaki.
1: May isang pagkakataon.
0: Basi lalaki ni balagi na ma'am ko, Arnie Arnado, Arnie Villarmia, once again. Thank you, Gid. And Alberto Villarmia, salamat. Ma'am Maria Gismundo.
1: Ang siyang lagi.
0: Mama Risa, galit kita mo lang gid na. Sir Bong, kagagmay gagmay.
1: Kahit nayain pa.
0: Alauna, imidya ang aton oras, mga ka-K-Pi.
1: Isipay hanap ka, bakit nga ba?
0: Punggin ninyo ang pagsaka sa inyong blood pressure. Punggin ninyo ang pagsaka sa inyong blood sugar level. Mag DTX 500 capsule available ina sa Maze Wellness and Product Center. Sa ground floor sang Plaza Mart Mall, pwede makamu dito makabakaw sang Kangkong Chips, Memory Plus, Mighty C Syrup nga silingko, ipainom gininyo sa inyo nga mga kabataan adlaw-adlaw. 1:30 p.m. mga aton oras, mga ka-K-Pi. Stay close everybody, magabalik ang It's Your Time to Shine pagkatapos sini.
2: K5 News. D3, Bio, senior citizen ka na bala? Kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang keto sa D3 Bio. Nga isa ka sahi nga brain food. Kagatin luman sa aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Ko si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulaw, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akon nga ubra, alerto gid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
2: Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, nagigit ako makabatsyag sang sakit.
2: Mighty C, mabaka sa mga butika.

0: 4 PM mga tuon oras mga ka K5. Gusto ko lang tamyawon ang mga followers ko nga nagapamati dira sa Hinigaran. Good afternoon sa inyo. Ginapasalamatan man naton si Sir Emmanuel Buenafe, Ma'am Evelyn Baladhay, Ma'am Lydia Aurelio Malaki, and Ma'am Sir Lidio Shason Jr. And also kay Ma'am Angie Aloy, thank you very much. Kay Sir Sosimo de Lima, mayang hapon.
1: Pag-asa.
0: Sa kay Ma'am Vivian Kalamba, salamat din. Good afternoon as well sa kay Ma'am Helen Pasi. And thank you very much also kay Sir John Ray Tabara. Mayong hapon man sa kay Sir Richard De Sena and Ma'am Liza Lopez. Thank you very much. Sa mga suki natin dala sa Sagay Seri, mayong hapon gid sa inyo. 1:45 PM mga ton oras mga ka-K5. Gusto ko lang na i-share nga information sa inyo tanan. Nagsaka na sa 31 mga ka-K5 ang kadamuon sa mga individual nga nagkalamatay sa bilog nga Pilipinas kasunod sang paglaslas sang bagyo nga si Luis, Maymay, Neneng kag bangod man sang habagat. Ang siling sang Office of the Civil Defense magluwas sa 31 nga nagkalamatay. May 19 pagid ka mga persona nga nasa marang.
2: Kayo'y hinihintay saan tumating.
0: Kadamo-damo gid sang na-record nga nagkalamatay dito sa probinsya sang Benguet bangod sang landslides mga ka-K5. Daw mga 15 gid ka mga indibidwal ang nabawian sang kabuhi. Dala na dere ang napulo ka mga nagkalamatay sa Bagyo City bangod man sang landslides. May napatay man dere sa probinsya sang Negros Occidental, isa no ka individual base ini sa record sang OCD or once again no sang Office of the Civil Defense. Ang ginapulo pa minsar ko bala kay may bagyo na naman nga maporma suno sa pag-asa sa sulod sang Philippine Area of Responsibility sini nga Biyernes. Kag ang post kaina sa Philippine Weather System. Amo naman ni nga bagyo ang magapabaskog sa habagat. Basta habagat gani may kadamo gidyan sa mga lugar especially sa western section sang Pilipinas ang nagakaapektuhan sa mga mabasko nga pagbuubo sang ulan. Amo ni bala ang ginasiling permi sang mga rescuer, sa mga otoridad, sang mga eksperto nga kun mabat sa ganta nga delikado na ang aton nga sitwasyon. Hindi na kita magpakatig-a pa. Hindi na kita magpadugay-dugay, pahimos na kang mag-evacuate. Hindi nyo na paghulatan nga samtang nagakatulog ka mo, gulpi lang mag-landslide. Gulpi lang nga matiphag or marosdak ang duta sa nga ginatindugan sang inyo nga mga puloyan, my goodness. Please ha, hindi nyo na napaghulata nga matabuin na sa inyo. Ma'am Annalie Ibon, good afternoon. Ma'am Annalie Gale Ibon, thank you very much. Ma'am April Tisora, good afternoon. Ma'am Jonah Dugaduga, salamat gin. Ma'am Josie Gareza, good afternoon. Sir Lito Infante Pitalyar, good afternoon. Salamat gin sa inyo padayon nga pag-monitor. 1:48 PM mga ton oras. Ang oras ginadulong sa inyo sang Klinika Spore Biotics. Butangin nyo gid sang good bacteria ang inyong atay.

Ginapasalamatan ko man si Mamir na hambre-hambre. She's very supportive sa It's Your Time to Shine program. Thank you very much, Mamir na. Salamat gid sa mga suki nato dira sa Barangay Salong in Caban Calancer. I'd like to thank also Rodsky Absalon, Ma'am Jocelyn Ramos. Good afternoon. Ginapa-shoutout niya sa akon ang members ng Family Ramos and Family Abilada. Salamat gid, Ma'am Jocelyn Ramos. Good afternoon sa inyo tanan dira. Mga ka-K5, naka-experience ka mo sang pagpalamugnaw sang inyong mga kamot kag mga tiil? Ang siling sa mga eksperto, kumpirmi nagapalamugnaw ang imong mga tiil kag mga kamot. Posible nga sintoma man ina sang ginatawag naton nga anemia. Sa kaso sang anemia, ginarecommend naton ang pagkaon sang prutas, ang pagkaon permi sang green leafy vegetables. Sana na dira ang ampalaya, pero kung hindi ka mo makaguanta magkaon sang ampalaya, tumar na lang ka mo sang DDX 5 with Gabsu. 1:53 p.m. mga ton oras, mga ka-K5.

0: think about the generations and to say we want to make it a better place for our children and our children's children so that they know it's a better world for them and think they can make it a better place.
1: Mga ka-K5, nakuha ko ni kay ina nga information before nag-start ang program It's Your Time to Shine. Nakuha ko lang ni kay Dominic Kaina kay siyempre sa News and Current. Kabalo naman kamo nga ginatutukan naton local news, national news, international news. Ang tanan-tanan nga nagakatabo sa bilog nga kalibutan. Gina share naton sa aton nga Facebook page. Ang report kaina natabo ini sa Pakistan. Why ko pa ni mabasa ang bilog nga detalye, but I would try to give you more information sa program karon ni K5 Rods Palma sa El Castigador. May masobra 12 ka mga lapsag nga nagkalamatay dungan ha dito sa pungsod Pakistan. 12 ni sila kabilog, ang iban ara pagidya sa critical nga kondisyon. It's because ang gynecology ward sa Pakistan Institute for Medical Sciences sa syudad sa Islamabad sa pungsod Pakistan nasunog mga kagayto. Natabo ining insidente Miyerkules nga adlaw Agosto 26. Ang report sa mga bumbero ang posible nga gintunaan sang sunog ang ano ni ang air conditioning compressor sa sulod sang nursery. So, i-share na karon sa inyo ang dugang nga mga detalye sa El Castigador nga program sang aton nga station manager. Stay close everybody, magabalik ang It's Your Time to Shine with Pinanid sang gugma pagkatapos sini.

0: D3Bio Health News. D3Bio with Physio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
0: D3Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3Bio.
2: Sa mga pagtuon, ang D3Bio ga-support siyang gituwag mga kababayanan, kung ara ka mo sa stage sa menopausal, imagine ba 150 symptoms nga mabatsyagan sa mga babae. Isa sa mga pinakumon, kay irritable. Ikaduha, night sweats. So, ang gusto kaya nga, no, malikawan ang ining mga klase ng simptoma before pa ang menopausal stage, inom ka na D3Bio. Kaya nga man, ginakorek niya ang mga hormonal imbalance.
3: So, amo nang hinabalis nila, Sir Boy, nga life begins at 40. Nga mga babae, ah. Tungod nga sa sinagaling nga edad, damo na ang mga changes nga mabatsyagan sa babae. No? So, ang result gali na, Sir Boy, sa pagnubo sang estrogen kag progesterone sang sa ovary sa babae. No? So, ang makabulig ang D3Bio sinang ginatawag pag-reduce ang symptoms, imagine mo 150 ka symptoms.
4: Damo.
3: No? So, i-reduce na, no, sang D3Bio including na dira ang hot flashes. Pag tambok, basta pusal, gatambok na babae.
5: Ang estrogen is the hormone that makes the woman a woman. Without estrogen, amat-amat ni dula ang mga traits ng babae nga bilang pagkababae.
2: Tingalaman ko sa mga lalaki nga da woman, grabe gali ang estrogen sila.
5: Grabe estrogen. Ang ginareklamo nila, kaya muna ginatawag na vaginal atrophy, ang pagkamay sang pagkababae sang babae. No? Galing, beneficial siya, ga-dry siya galing. May dryness, no? Because if it's estrogen, that basically helps the organ of the female organ to lubricate. That's why, ang D3Bio, kung anumang gid nga estrogen nga bilang, kasi maging estrogen mo, punubo ng level, D3Bio, through its capability of being a raw materials in creating hormone, basically, ginamaintain niya na lang ang iban ng hormones nga, particularly estrogen, no? And ang inipagidang namin sa D3Bio, it basically protects women from memory loss during menopause, no? Any mga babae ni during menopause, may mga signs and symptoms nga they tend to forget things, no?
0: D3Bio.
6: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3Bio. Ilalang kabula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3Bio.
0: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabakas, mga butika. D3Bio.
5: Ang D3Bio basically promotes the production of serotonin by maintaining the health of our gut bacteria, our good bacteria or probiotics nga produce ang serotonin. And this serotonin basically stabilize the mood of our menopausal women.
0: D3Bio.
2: Ang extra virgin coconut oil nga ara sa D3Bio, ti siyempre taas ang iya gituag medium chain fatty acid. Kag aside nga makakuha sila benefits nga antibacterial, antiviral, o tanan nga mga kagaw, patyon niya, ang nami lang gid niya, kay ibalansi niya ang gituwag hormones nga gituwag estrogen, Sir Boy. And this MCT, no, gabulig ni mag-reduce sa mga inflammation nga gakatabo sulod sa lawas sa mga kababayanan. So, kung amo nang gakatabo, medyo hayahay, Sir Boy.
0: D3Bio.
2: Wala ka problem sa imo nga menopausal stage, happy pa imo sexual life.
5: Happy pa
2: even after your menopausal stage nga. Daan mo iya naghambal nga biskan tapos na ilang menstruation period, gawit gyapon siya.
5: Gawit gyapon.
0: D3Bio.
5: Okay gyapon.
2: Okay gyapon ilang sexual activity.
5: There is around 6 million women in the Philippines dito sa age 45 to 60. Kamo nga mga 6 million you should try sa D3Bio gid, no? And of course D3Bio increases your metabolism because of its MCTs during menopause. Kung menopause ka na, jutay na ang imo, ganubo ng imo metabolism. That's why gatambok ka, gadako ka during after menopause. So there's it, no? D3Bio does not only protect you against flu viruses, nga gahatag trangkaso, sipon, kagubo, kagilanat. D3Bio also supports women during menopause. So this is the best friend gid sa babae.
2: That's your happy pills?
5: Happy pill gid, ang D3Bio. Bio, nami pang serotonin mo. Pang sikreto ko.
2: Hindi ka dali mag-ulian nun. Nami mo matulan. Okay, imagine la.
0: D3Bio with Physio.
1: Ako si Ana. Before problema, ko gidang ako na regular nga regla. Kisa, galabot, gidatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gin.
0: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabakas, mga butika. D3Bio.

0: K5 News FM, championing the lives of Filipinos.
1: Wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka, kag ano ka man. Ang importante sa mga palangka, taka. At tubangon kong mga pagtilaw, nga kaupod ka. Imagine me without you,
2: I've been lost and so confused. Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita.

0: Katinuga, may kasaysayan sa paghigugma. Kapaslawan, kadalagan, kasakit man o kung kalipay.
1: Mga pinali sa gugma.
2: The Pages of Love.
0: Isa kapalatuntunan nga bagahatag sa inyo sang kalingawan. Inspirasyon kagpagtulunan.
1: Mga pinali sa gugma.
2: The Pages of Love.
0: Ang ininga production ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center.
1: Mga pinali.

0: Kumusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Subo nga adlaw, ang kasaysayan nga hatagan natong sang kabuhi naghalin kay Denso. Kag ang magadala amo si Elmer Ubaldo.
3: Nga wala ka pa ng kaonaw? Ubos ng sardinas, oh.
4: Ah, sige lang anak. Kaon lang ka mo. Pakabusog ka mo.
5: Tuto, bindi man si Papa.
3: Ano gani?
4: Sige na lang. Okay lang si Papa ninyo. Makaluluhoy man ang mga
3: anak. Aritay sa bawdayo.
5: Sige.
4: Makaluluhoy man sila.
5: Pa, okay ka lang, Pa?
3: Bani man, nakasan si mga tsura pa, ha?
4: Wala. Okay lang ako, mga anak. Nalipay lang ako nga updanay tanga tatlo.
5: Pa, nga si mama tira nagtulog sa piyak balay haw.
3: Gani, ma?
5: Wala ti siya natulog sa aton.
4: Kukuan. Maintindihan nyo gina sa ulihi, mga anak. Maintindihan nyo gina.

0: Adak.
1: Oh.
0: Wala man kita lahi nga abno. Pero nga nagaamo ka sina man.
1: Tatay? Anong but mo silingon man?
0: Ikaw tupi ko permidre sa lugar ta. Bisan diin ko nalang mabatian. Abi mo daw ako ang dahuya.
1: Ah, pabayida sila taya. Akon man niya kabuhi.
0: Oo, imo kabuhi. Pero aton pamilya ang nagakahuyan.
1: Oh.
0: Wala ka bala naluoy sa mga anak mo. May mga buot na ina sila. Masakita na sila kung may mabatian sila nga istorya.
1: O titay, ano abing imuon ko? Wala ako sa may mahimo eh. Tungod hindi ako gusto nga madulaan sang iloy ang mga anak ko.
0: Ay sus! Kadamo sang babae nga balo. Dalaga. Binayaan o kung ano man da. Ay nga, ano ginang nakita mo sa asawa mo man? Nga harap-harapan ka na nga ginatunto. Abi ipakita man sa asawa mo nga kaya mo man mangita sang iban.
1: Tay?
0: Nahimo ganin sang asawa mo nga Markila Balay mismo sa tubang man ninyo balay. Ay sundaman bala. Patigahanay dayon ka mga duha.

0: Tulog na ang kabataan. Ayawan gid ko sabat sa mga pamangkot nila. Tugod ang kadto lang di ang iloy nila. Kagdayon man lakat. Kag nagahalaaw sila sa pihak balay. Tungod na bala nila ang harad ang iloy nila eh. O Diyos ko. Kabay pa nga magbag-ulang ang asawa ko. Kabay pa.
1: Nga bago kang inapaula, Roberto? Ha?
0: Oh.
2: Sensya, Gidaya. Nag-overtime kami.
1: Ay, nami, ino? Ayawan ko di ahulat sa imo.
0: Nag-aaway naman sila.
2: Nag-aaway
0: naman sila sa kinido niya.
1: Boyset ka nga lalaki ka! Makadto na lang gani ko sa piyak din. Doon na lang matulog.
2: Oh, na ano mo na imo, ino, man?
0: Si Vivian? Makadto di siya?
1: Dito ko matulog! Oh.
2: Sa piyak balay?
0: Ay, naman. Anong buhaton ko sini? Ano?

0: Salamat. Ay, Denzo. Dito ko matulog sa kwarto sa mga bata, ha?
1: Vivian, nagpuli ka lang di tungod nag-away naman kamo ni Roberto?
0: Ano gusto mo, ha? Sa iban ko nga lalaki matulog?
1: Vivian?
0: Ha, sige na. Dito ko matulog, ha? Gainit ang ulo ko kay Roberto.
1: Vivian? Dali lang yun! Vivian! Ato na siya. Ngahamo siniman. Kung katubang ko siya do, daw nagkakadula tayo ng kainit ko sa iya. Daw nagkakaumpawan ako kung makita ko siya.
2: Day! Day, buksin ko, Day!
1: Si Roberto.
2: Day!
1: Ang bayo, buksan ko na lang siya. Kagabalon ko siya nga nagkatulog na si Vivian.
2: Vivian, day sala.
3: Dinso?
2: Ikaw gali? Ipag-aalihog si Vivian, B. Ang bala siya nga, sorry.
1: Nagkatulog na siya upod sa mga bata?
2: Ay, amo bala? Ati, sige, buwas na lang. Ano, abi, kay sala ko man eh. Dinso? Mig? Siya ta? Pampadulat ang blasang kainit blaho. Ano, abi, kay kasupladagin sa asawa mo eh.
1: Ano?

0: 3. Bio senior citizen ka na pala? Kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio. Nga isa ka sahi nga brain food. Kag gantin luman sa aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang. Luti kong buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga ubra. Alertogid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
0: Mighty C, mabakal nga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Wala na gina kong makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C, mabakal sa mga butika.

0: Sige na, Blamig. Sports lang tayo.
1: Wala ko panahon sa mga amo na, Mig.
0: Ati, sige. Ako na ginagahagan si Moon, hindi ka pa. Itilakat na ko. Ay, ogli, Mig. Basi magbugtaw ko ron si asawahon mo, Bla.
1: Mm.
0: Hambala siya, hindi ko magtulog kung hindi siya magpuli, ha? Oh. Okay, amiga?
1: Oh. Ato na siya. Oh. Kung hindi lang tungod sa mga bata, patyon ko ang animal ngayon, ha? Ukaling kung ibuon ko, ina, paano na lang ang mga anak ko? Kung mapreso ako? Oh, Diyos ko. Palawiga man ang pasensya ko. Palawiga, pagid.

0: Dali na lang matapos ang dog cage nga gin paubra sa akon. Kung mabayaran ko karon, mabayaran ko ni Sally. Mapaiskwelahan ko ha. Dulungan ko sang balon ng mga bata. Wala nga dahan sila sang balon eh.
1: Enzo?
0: Sally?
1: Ay, tama na naanay. Dali ka. Sulod. Panyaga, tanay. Sige na.
0: Okay lang. Okay lang ako. Busog pa ako.
1: Dali na, ang bibim. Hindi na maguya-huya. To sa others ka. Dali na.

0: Boom. Oh, kanamit sang tinula mo nga, lagaw ba?
1: Siyempre, ako nagid ni kagpara gid na sa imo. Ay ho, gali din so. Medyo personal na ning pamangkot ko sa imo.
0: Sally? Nga, ano balay na?
1: Abi mo bala, naluoy gid ako sa imo.
0: Kinatunto
1: ka na sang asawa mo? Tuwing tigna mo, ginahimo niya ya? Sus, kung ako lang asawa mo din, so, hindi ko ginaya pagbuhaton.
0: Sally?

0: ba? Damuta mo, dala ni tita sa liba? Sa amon ni tita?
1: Oo, man tita. Para sa amon ni.
2: Oo, para sa inyo, ina. O, may mga bag daw. O, may mga t-shirt. Gimbakal ko na kayo nakita kung nga daan ng mga bayo nyo eh.
1: Hello? Thank you, tita.
0: Ne, dali ka dito ta sa sulod. Dito ta pag-ido kayo ng mga dala ni tita Sally. Dali ka.
1: Oo, oo.
2: Ba?
1: Yes!
2: Bo.
3: Sally?
4: Salamat gida.
2: Wala sang kaso din, so ah.
4: Nga ginahimo mo yun eh.
2: Di bala, naluoy ako sa imo kag sa mga bata mo.
4: Sally, hindi ako gusto nga magsobra pa da ang kaluoy nga nabadyagan mo. Kabalo ka naman sang sitwasyon, hindi bala? Hindi ako gusto gabadalahig ka sa problema namon nga mag-asawa.
2: Denso, kung bulagan mo sang purma lang asawa mo, ari ako.
4: Oh.
2: Palangga ta ka, Denso.
4: Sally?

0: denso. Dum masami nga nagakadto si Sally sa balaya. Kag ikaw, nagakadto man sa iya? Ano? May relasyon ka mo?
1: Oo, wala. Akoon ko. May nabatyagan siya para sa akon. Pero, wala ko nagpatol tungod na. Tungod gusto ko pa nga makaiong relasyon ta.
0: Di bala naghambal na ako sa imo, nga hindi na ako. Hindi pagidbala at hag sa imo, nga may iba na ako, ha?
1: Tay, tay maluoy ka man. Hindi ako gusto nga magdalag ko ang kabataan naton nga. Wala siyang iloy.
0: O te, ara man ko sa tubang nyo. Wala man ko nagpalayo, hindi bala?
1: Oo, gani. Pero bulagi na si Roberto paliyog. Magbalik ka na, diday. Baton taman kagihapon, ha? Anda ako nga patawaron ka.
0: Hindi na gani ako, Denso.
1: Oh.
0: Wala na ako sang amor sa imo.
1: Vivian?
0: Ginatulod pa na kagani kay Sally, nga balo.
1: Oh.
0: Ara na! May babayi na nga nagapalapit sa imo. Okay.
1: Vivian?
0: Sports lang ta, ah!
1: Oh. Tay?
2: Gago na kung gago. Bisan ano nga sala ang ginhimo sang asawa ko, handa ko siya patawaron. Pero hindi na gid siya magbalik sa akon, bisan sa mga kabataan na lang. Oo, ato bangay ang amon balay. Kag adlaw-adlaw man kami nga nagakitaay. Kag adlaw-adlaw man ako nga nagakasakitan kung makita ko nga obdanay sila ni Roberto. Nakaligad ang mga binulan, ginpa-intsyende ko sa kabataan nga bulagay na kami sang ila-iloy. Samtang si Sally naman, nagahulat sa akon kung saan o kubuksan ang akon tagipusuon sa iya. Kutob na lang diri, madamogid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akon sulat. Ang tagpadala, Denso.

0: ato ang kasaysayan nga ginhatagan naton sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plotinia. Recording engineer Noli Aparicio.
3: Musical score Michael Tabaki Jr.
2: Special sound effects Chester John Veronque. Bugal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

Alas 2:33 na ang aton oras mga ka-K5. Balik kita sa pagpangalagad sa It's Your Time to Shine program. Gusto ko lang tamyawon si Inday Margie Tambong Abuda. Pag-ulan na ka pangamusta sa akon, sa ako siguro. Thank you, Inday Margie. Good afternoon dira sa inyo. Sa mga KSS members dira sa Himamaylan City, good afternoon sa inyo tanan. Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta sa It's Your Time to Shine program. Gusto ko man pasalamatan si Ma'am Yvonne Imperial. Uy, may ginapag-greet gali sa akong si Ma'am Yvonne birthday gali isang anak niya subong Alea Imperial. Happy happy birthday to you, Inday Alea Imperial. Kabay pa nga. Uy, halin kay mama mo ang pagpanamyaw. Halin kay Ma'am Yvonne Imperial. Wala ko ni kaina mahingagaw kay nagabalhin-balhin ko sang ano, gasaylo ko sa page ko. No, saylo naman ko sa isa ka account no, para nga ma-accommodate naton ang tanan-tanan naton ng mga listeners para matamyaw naton ang tanan. Pero hindi ko pagidya, kwan mo, hindi ko pagidya maubos. May ara, pagidya nga. Hindi ko pagid mabasahan, no? Pero thank you sa inyo padayon nga pagsuporta. Bisan pa nga, ang iba ninyo nga mga greetings, hindi ko mabasa. Balikan ko ang istorya sa drama Pinanid sang Gugma or The Pages of Love. Kaina ka pamati lang ko siling ko laingid sa kong ginikanan ka na yan, no? Basta ginikanan ka, bisan ginalapak ka na, agwantahon mo for the sake of your children. Bisan ginabastos ka or ginabuyayaw ka, daw hindi ka na magbato kay para sa mga bata. Nagapaumod ka para sa mga bata. Hindi ka gusto sang gamo, hindi ka gusto nga may kaaway ka, pero kung kaisa, kung ginalapak ka na gid, siling ko hindi man pwede nga. Wala ka na gid dyan sang himuon, nga doon nagapatuto ka na lang bala, no? May mga paagi pa nga pwede mo mahimo para nga magpabilin man lang ang respeto mo sa imo kaugalingon. After all, ang importante sa tanan ang imo nga mental health. Kay kung ano ang matabo sa imo, kung maguba ang paminsaron mo, sang ginahimo nila sa imo, mangin makaluluoy ang kabataan mo. Paano na lang sila kung ang utok mo guba na? Kay tungod sang, you know, every day nga mga masakit nga mga tinaga. So if you care for your children, you need to take care of yourself also, no? Kung naga gusto mo nga mahatagan pagid sang maayo nga future ang imo nga mga kabataan, kinahanglan halungan mo man ang imo nga mental health. Abi mo ang kabataan mo sa ulihi makaangko naman sila sang asawa or bana, no? Kung ikaw mismo nga bana, ikaw mismo nga amay, or ikaw mismo nga iloy, ginapakita mo sa ila nga pwede ka lang lapakon. Basi sila man sa ulihi mapalapak man, kaya abi nila okay lang man na. Pwede lang ka nga daog-daogon kaglapakon. Masiling sila si tatay gani sang una gapaumod man lang. Pero kung makita sang kabataan nga may ginahimo ka man para depensahan man ang imo kaugalingon. Hindi man sa silinga mahimo kagidabi sang krimen. Pero ginasiling ko bala nga hindi ka man magpatuto. Masiling man ang kabataan ay hindi kinahanglan, hindi naman pagpahanugutan nga abusuhon kita. Kay si tatay gani isang una, primero ga paumud-umud lang, pero sang ulihi nagtindog man siya para sa iya kaugalingon. Tandaan tagid, ang kabataan nagalantaw kung anong aton nga ginahimo bilang mga ginikanan. Ikaw nga iloy, permi lang nagapang-away, permi lang nagapamuyayaw, or ikaw nga amay, permi lang nagapamuyayaw,
siyempre, abi nila, okay lang kay nakita mana nila sa ilang aginikanan. So may tendency nga sundon mana nila. Tanawa nyo ba lang mga iloy kag amay nga nagapamuyayaw ang ila kabataan, perte man mamuyayaw ah, daw wala man... Da wala man tulaan ang dila. Why magid tulaan ang dila? Pero ang buot ko silingon balanga. Do very very easy na lang gid niya sa ila. Do ay nagid jabla nagapangkira-kira nga do. Wala na gid na nagapulo paminsar nga ay hindi ko nagali pwede himuon kay may kabataan man nga mas manghud pa sa akon nga nagapamati. Tapos do hindi nami no. Guwapa-guwapa ka, guwapo-guwapo ka. Grabing porma mo. Grabe. Kanami-nami. Magkanami sa imo. Mamisti ka alam sa imo. Tapos nakaka-turn off. Gulpi ka lang yan. Namuyayaw. Wala. Do ma-turn off. Do ma-turn off ang ibang nga tao sa imo. Tanawa niyo da ba lang sa kilid sang dalan. O may malabayan. Kalang bata. Pito ka tuig. Gahampang. Gulpi lang mamuyayaw. Kibot. Gigo na iabala mo. Tutuod lang. Gulpi lang ko na mabalikid. Kaguhoy. Ang ba-ba mo, tututu. Ga-react ko na yan. Kaya hindi ka dyan namin pamatian. Abi nyo, ang Diyos, hindi na yan maluyag nga adlaw-adlaw, ginasakit ang imo nga balatsagon. Bana ka man or asawa ka man, hindi na siya gusto ng adlaw-adlaw. Pasugot ka lang nga ginasakit ang imo nga balatsagon, hindi na siya nanamian. Nakahibalo na siya kung anong imo nga nabatsagan. Nakahibalo na siya kung anong imo inagihan sa kamot sang iban nga tao. Kag siya lang na ang makaintindi sa imo. Siya man ang magahusga sa imo sa mga final days mo sa sininga kalibutan. So nga anahadlok ka, kung nakahibalo ka, nga nahimo mo na ang tanan para sa imo nga pamilya, para sa imo nga asawa, para sa imo nga bana. No? Pero wala ginhatagan ang... Wala ginhatagan sang balor ang imong sakripisyo. Isobra na. Kung magdesisyon ka for yourself, para nga maging happy ka man sa imong kabuhi, why not? Hindi ka na iapaghusgahan sang Diyos, pareho sang paghusga sang iban nga tao sa imo. Lain ang Diyos maghusga.

8:44 p.m. mga tunong oras, mga ka-K-Fan. Ngayong hapon sa mga taga Mansilingan ay iban pagidara sa Leonville nga wala ko matamyaw kaina. Pero nagapamati sa It's Your Time to Shine program. Ma'am Teresita, good afternoon. Ma'am Elizabeth Dispe, salamat gil. Should be cast upon his throne. Good afternoon man sa kay Ma'am Manolita Sabio. Sa kay Ma'am Alicia Pantas, salamat gil. And I'd like to greet also Mr. and Mrs. Adelaida Aguilar. Salamat gid sa pagpamati sa It's Your Time to Shine program. Kung nagalain ang inyong pamatsag, kadto ka mo sa klinika branch naton diri sa Hernay Street sa Tubang Sanggate sang Paglaong Sports Complex. Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Libre ang pagpakonsulta dira no, sa Hernay Street sa Tubang Sanggate sang Paglaong Sports Complex. Dira nyo man mabakal ang Klinika Sporbiotics, DTX Coffee Mix ang favorite ko, Aga. Halin sa balay sa Aga, mainom. Pag-abot diri sa opisina, inom na naman. DTX Herbal Soap, available madara, Extend Food Supplement, and of course, DTX 500 Capsule, and Klinika D3 Bios. Tanan-tanan nga mga products sang klinika aradara. No, you can also purchase the klinika products sa Shopee, sa Maze Wellness Product Center, sa E&R Herbal Center sa La Carlota City. 2:46 p.m. ang aton oras. Oras ginadulong sa inyo sang Extend Food Supplement.

May ginapatamyaw sa akon si Ma'am Rowena Villaran Erbito. Kaina, why ko ginimatamyaw mo, Ma'am Weng? Are you still there? Ara ka pa dara, Ma'am Weng. Pasensya gid ang KSS member dara sa may solid supporter gid mo. KSS member as in K5 solid supporter. Nag-celebrate sa iya birthday today. Sino gani, Ma'am Weng? Ma'am Janeline Blanza. Uy, si Ma'am Janeline Blanza is celebrating her birthday today. Happy birthday to you. And so kay Ma'am Jerry Lynn or Cherry Lynn Grafane. Nag-celebrate man sa iya birthday today. Happy birthday sa inyo nga dohan. Dara ko guro man yapon, Ma'am Rowena. Ay. Ma'am Weng, dara ko ma niyapon, Ma'am Weng. Kabay pa nga nabatean nila kay Kaina, panigali ara da sila nag-standby sa eskwelahan sa Barangay Felisa. Good afternoon man sa kay Ma'am Marlita Malvas, Ma'am Lilinting Balinas, Ma'am Nelia Barsaga, Indang Hilado Sarad, Indang Love Love, may nga pondera sa inyo. And sa kay Ma'am Cecilia Banzon, may nagapamati pagid sa akon si Cas Gina Montoya. Gina Odani Montoya. Kompleto na.

0: Alas 2.50 ang aton oras, mga ka-K5. Ang siling sa mga eksperto, hindi ko no ang mga lion, ibig man ang mga snakes, ang ginakabig na pinaka-deadliest nga animal sa bilog nga kalibutan, kundi ang mga mosquitoes. do ma-agree ko ni siguro, because every year, ang report from the research site nga our world in data, 760,000 people ang nagakalamatay every year bangod sang kagat sang lamok. My goodness,
1: sa nakara wag mo nang balikan, patuloy ka lang.
0: Mayara nga nagakalamatay sa malaria, sa dengue, sa yellow fever, sa chikungunya and zika. Mga virus, halini sa lamok. Kaya so lamok ang nagadala sini nga mga infectious diseases.
1: Ay pinagtagpo, ngunit hindi tinadana. Sadyang mapaglaro.
0: Protect yourself from viral infection, mga ka-K5.
1: Mutan kahit nahihirap.
0: Para makabato ka mo sa mga viruses, tumaro sa Klinika D3 Bio every day. Make it every day, ha? Hindi once a week, hindi once every 2 days, kundi every day. Musilingon at load laugin mag Klinika D3 Bio.
1: Na hindi na magbabalikan, pinagtagpo.
0: May harap bala sang ginakagat sang lamok, tapos hindi siya yakabat sa gulpi na lang makatol ang iyang skin, damo-damo, nagali sa mga pintok-pintok. 2:52 PM, mga ton oras, mga ka-K5. Kumusta mga taga Sipalay City? My Clinica Branch, kita dara sa Sipalay City. Pwede ka mo makabakas ang Clinica D3 Bio dara.

0: Annalene Carmona Espirito. Good afternoon. Thank you, Ged, sa padayon nga pagsuporta. Sa kay Mister niya, si Sir Alfredo Espirito Jr. Good afternoon. Sa mga nagapamati sa aton nga mga mag-asawa, thank you so much, Ged. Kabay pa nga na-inspire na naman kamo. Buwas kita ay na naman kita. Sa isa na naman kay edisyon sa ngatong program, It's Your Time to Shine. Take your DTX 500 capsule every day, your Clinica D3 Bio, and your MyDC. Sa mga amigo naton ng mga construction workers, mga pinakita. DTX Coffee Mix, mga ka-K5. We're expecting si Sunshine Lacson para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Negros K5 News FM.
1: K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Mataas pa na ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500 ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo. Kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Asal rikan. Epic table. DTX 500.
2: Istoryahan ta karon, ano bala ining aton nga white blood cells? Kaupod ta sa karon discussion si Dr. Ramil Uy, amon CEO. Ano bala, Dr. Ramil, ang white blood cells?
3: Ang white blood cells, Sir JP, ang kabahin sang aton nga immune system. Kun ang red blood cells amo ang carrier, amo nang gadala sang imo oxygen kag nutrients pagadto sa mga selula. Ang imo naman nga white blood cell naman ang nagabulig bantay sa lawas kag nagaprotekta sini batok sa mga kagaw or pathogens. Kun nagainom ka DTX 500 kag baiti si adlaw-adlaw, sigurado or pure, sigurado wala ka problema hon sa imo white blood cells. Ini sila abi ang very sensitive sa sobra kataas nga level sang oxidative stress.
2: Correct, Doc, ano? Ang white blood cells or leukocytes ang may duha ka mga main component nga mo ang granulocytes kag non-granulocytes. Ang granulocytes ang ginabugusan sang neutrophils, eosinophils kag basophils, samtang ang non-granulocytes naman amo ang lymphocytes kag monocytes. Ini sila tanan amo ang major components sang aton immune system.
3: Kung isipon naton, Sir JP, ang white blood cells are just 1% total blood volume, pero grabe, ang obligation sini tuman gid kadako bilang immunity cells. Bangod sina wala sang pahuway ang leukocytes sa pagbantay sang aton lawas batok sa mga gasulod nga kagaw. Halos adlaw-adlaw may gira ini nga ginatubang batok sa mga viruses, bakterya kag iban pa nga mga foreign invaders. Amo na nga dapat ara sa kondisyon ang aton nga immune system cells. Protektado batok sa free radicals kag oxidative stress. Sarang lang ini ma-achieve, Sir JP, nga protection kung gainom ka sang mga no mataasing antioxidant kag mataas ang alkaline nga vitamin C. Amo na perbi na mo gina-recommend gid ang adlaw-adlaw sa pag-inom sang DTX 500 kag alkaline nga vitamin C ang Mighty C or Pure C.
1: Para sa matino nga dugo,
4: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tay,
4: DTX 500.
1: Ang DTX 500
4: ang may mataas nga antioxidant
1: nga amo naman
4: ang nagatino sa imo atay.
1: Basta tino nga tay,
4: happy kanunay,
1: DTX 500.
4: Masaligan,
1: epektibo,
4: DTX 500.
2: Yes, Doc, no? For example, ang neutrophils ang may pinakalipot nga lifespan. Matapos ini ang maproduce sa bone marrow sa sulod sang 14 dias, bag-o magmature kag iga-release sa bloodstream, ang neutrophils ang mapatrolya sa bilog nga lawas in less than one day. Huwag ganing makalambot isa kat adlaw iya sini kabuhi. Ini ang gina-redistribute sa mga tissues kag ginapatay sa bone marrow, liver kag spleen.
3: Wala kalabot, 24 oras ang kabuhi sang neutrophils kag ini ang gina-eliminate sang lawas agod maislan sang bag-o. Hindi hamak nga free radicals ang ginatubang sang aton nga immune system cells, Sir JP, especially during infection. Kun may gira sila batok sa kagaw nga nagasulod sa lawas, amo na nga dapat permanente ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C agod malikawan ang oxidative stress sa lawas.
2: Ano bala, Doc, ang function sa mga soldado sang immune system?
3: Yari ang mga function sa mga soldiers sang white blood cells. Una, ining monocytes, mas malawig ang lifespan kumpara sa iban kag sila ang nag-aaway sang bakterya.
2: Bakterya galing monocytes.
3: Lymphocytes naman ang nagahimo sang antibodies agod awayon ang bakterya, viruses kag iban pa. Ining neutrophils, nagapatay kag nagakaon sang bakterya kag fungi. Sila ang pinakadamo kag makabig naton nga first line of defense sa tion sang gira batok sang kagaw. Basophils, sila mo ang mga sound sang alarm kag nagatawag sang reinforcement sa tion nga may masugata nga kagaw sa lawas. Sila man ang nagpagwa sa mga chemical nga histamine as marker sa allergen kag sila man ang nagakontrol sang gitawag nga immune response. Mm. Kag ang eosinophils nag-aatake kag nagapatay sang parasites kag cancer cells.
5: Grabe, no?
3: Indi lawglahog ang obra sang aton immune system. Amo na nga adlaw-adlaw inom ang ano, ang DTX 500 kag maitisip. Mm. Labi na Sir GP ang role sini sa pagpatay sang cancer cells.
5: Mm.
3: Imagine bala kun ano ang matabo kun mabalda bangod sang oxidative stress ang imong immune system cells nga nagapatay sang cancer. Duha ang problemahon mo kun kulang ka na sa antioxidant. Oxidative stress nga nagakorrupt sang imo selula, turning them into cancer. Kag balda man ang imo nga mga immune system kag amutani ang mapatay sa ila before pa maglapta kag magmuad ang cancer cells.
5: Mm-hmm.
3: Di gusto mo mabuhi palawig, try gid inom DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
4: My family history ba na kamuusong diabetes?
6: Mag DTX 500 ka!
4: Mataas ba na ang imo blood sugar?
6: Mag DTX 500 ka na!
4: Ang DTX 500
6: ang may powerful compound
4: nga nagapanubos ang imo blood sugar.
6: DTX 500
4: garantisado,
6: epektibo,
4: aramis mo.
6: DTX 500
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
7: K5 News.
8: K5
7: News FM.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, git ko da ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
2: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
3: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrindi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
4: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
3: Sport Biotics. Makabulig sa pag

0: taas ang mga kagaw. Clinica Sport Biotics.
1: Oxygen gid lang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Kinabatyag ko for 3 years ang sakit bala sa akong nga abaga, tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog, nag-amulan to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa ulihin, nabatyagan ko na lang nadugla ang minod sa abaga kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo. Wala na ngayon.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
3: Ako si Danilo Brito. So kung dyan pagamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
4: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko,
3: mas mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
5: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend.
6: Mabakal sa malapit na butika.
0: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, ag hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagparami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika. For Biotics.
7: Gah, ma-choy ride man tabi, gah.
8: Wala sa kondisyon ang makina ko, gah.
9: Hindi makaariba? Mag-extend ka!
10: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
7: Tika, ma-choy ride na ta.
8: Kapot ka. Kay wala na ni preno-preno, ha?
7: Sakay ka, kidya?
8: Siyempre, naka-extend ko yan.
7: Basta sagad nga driver, extend, lover.
10: Extend Supplement for Men.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Eye Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
14: Nagaburo na ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga tistingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko ini ginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Hambal Manila patuluan kumalang ako nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo.
13: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
15: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
13: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
15: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
16: Playtime Entertainment. Born for happiness.
13: Playtime Entertainment. Born for happiness.
17: Cheers sa barkada nating
18: Night Shift!
19: OT!
18: Breadwinner!
17: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
19: Drink responsibly.
17: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
20: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
21: Red Horse Extra Strong.
6: The number one extra strong beer in the world.
19: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suwabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
21: K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. A groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Mark your calendar on September 13, 2026. Champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up 15,000 pesos. Second runner-up 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
22: Number one, hit music station, 101.5.
23: 101.5, K5.

Patuhor ng hapon. Magandang hapon ng home sa lahat ng mga K-5 po natin nakababato ngayon sa atin. Nakatutuko sa K-5 News FM Philippines. At araw tayo ngayon ng Miyerkules na sa kalagitnaan naman ho tayo sa buwan ng sa linggong ito. 26 tayo sa buwan ng August. Happy birthday na lang ha sa lahat ng mga nag-celebrate ho ng kanilang karawan sa araw na ito. Enjoy ho kayo. May kay ho kayo para mag-enjoy. Ilang araw na lang at magtatapos ang buwan ng August. Magbe-bear months na naman ho tayo. Kita kayo sa bukas. Maraming salamat sa pagtutok. Adios.

0: K-5 News FM. K-5 News FM. News FM. Day 3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, nga gapangluya imulawas, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio.
1: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang Visio, yung may D3. Mga butika.

damo pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uri.

0: detox ka ba?
1: Kadragsa nga pungkot?
2: DTX Beauty Soap.
1: Magaspang nga panit?
2: DTX Beauty Soap.
1: Dala o magputi?
2: DTX Beauty Soap.
1: Puro katol-katol?
2: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. God virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
1: Bakal na sa mga butika.
0: Sport Biotics. Makabulig sa pag-

0: Bukas ang mga kagaw. Klinika Sportbiotics.
1: Oxygen gidang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Kinabatiyag ko for 3 years ang sakit bala sa akong nga abaga, tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko lang siya nga ginabatiyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog, nag-amulan to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa uli, nabatiyagan ko na lang nga natugla ang minod sa abaga kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo. Wala na ngayon.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
3: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Roja City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga indi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
5: Sa tagsa kapagpitik sang takdan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kalibutan. Pagpatay, pagpangdugos, pagpangawa. Ining ang drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdom ng paghimo sang krimen gina pagkamalaw. Opdidinyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-uluhan. Rehas! Rehas! Bugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: Mayong hapon mga pinalangga, namon nga mga tagpalamati. Panayuno natin subong sa pagsipad-sipad. Ang patahong mga kasumpun sa atong drama sa kaginan. Medyo git makuhan sang leksyon. Yung ginating, uluhan. Rehas sa kasaysayan.
1: Ako'y ang...

0: siya. Kay para maidugang siya sa balon niya, magbalik siya sa city pa para sa enrollment.
1: Eh, nga ikaw yung nag-istorya sa akin. Nga hindi siya.
0: Kwan, wala man nabi siya nagambal pa eh. Nadumduman ko lang kay Ato Balasang nanikad kagabi eh, nga nalabyanta siya sang nagalakad siya sa dalan kaya wala siya nagplit eh. Kanukun, kadya kay Mania pa. Kabalo ka pa, with highest honor pa na siya bala. So, nag-graduate na siya sa may public high school, oh. Ay, sige na, Bipa. Sige na pa. Puliganta siya. Bisan, ibuhin mo na lang na sa allowance ko nga ginapadala ni Mama Lin sa Dubai. Please na, pa. Sige na. Pa, sige na, please.
1: Iaday ka pala. May pamangkot ako sa imo, Isabel.
0: Pa? Kung mamangkot ka sa akon, kung may relasyon kami ni Manny, ang sabat niya pa, wala.
1: Baw. Ka-defensive sa imo, ha? Mabalaan kung managyapon. Baw, Isabel. Bugtong ka lang ginibala namon nga bata ni mama mo. Kung mamana ka, day. Ipilian man ang arang-arang ang itsura.
0: Pa? Oh, di nang importante, how? Ang batasan ako ng itsura.
2: Imayo man tani kung may itsura man eh. Sus! Hindi ka man maluoy sa bata mga basulon ka nila pilakadlaw, nga tawagun sila nga laway.
1: Pero, ang apo mo ya, wala gadya kasunod sa imo yan, no?
0: Di pa! Nga dara na yan nagkadto historia, tiya, how?
1: Kaya nabala ka, kuday. Basi subong. Wala pa ka mo nagluyagay. Pero basi makibot lang ko. Ay, mainit ko baliyon ko ginang gusok sa ganimal nga ng money nga to. Kagtandae ka din na, ha? Ang gusto ko baladay, ang bata ni Superintendent Harana, amo niya ang gusto ko para sa imo. Eh, wala labot nga, mistiso. May kwarta. Kung siya ang madayunan mo, hindi ka na yung magsakay sa tricycle. Pick up na yung masugat dulo sa imo.
0: Pa, kung sino yung itugot ni Lord nga mapamana ko, tiyan mo na yung akon eh. Siya na diyang bahala eh pa ah. I-pray ko na lang na iya. Pero, ang gusto ko lang yata ni iya pangabuligan mo si Manny eh. Kikaluoy gadya sa ila pa. Kimbayaan na sila nga daan ni tatay nila?
1: Ebe. Ano? Nagbulagay si nanay kag si tatay ni Manny?
0: Oo pa. Wala na daan siya nagapuli. Dito na siya ga-istar sa lugar sa ang kerida niya. Kag ang kerida ya ko naman ba ni Manny? Ay, dumagulang lang yung dutay kay Manny.
1: Diyan hunta kay si Junisha ha. Halosun magandang nga makapangarigla sa itsuraya. Do, pirmi lang yan nagamantika ang guyaya.
0: Di kay pisan, saya pa mong. Kung hindi tungod sa kapisan bala ni Chay Dunisha, ay, basi kung hindi na yan katapos bisan high school si Manny.
1: Ate, sige. Ipasugat ko siya buwas. Kag istoryahon ko siya. Nasamta nagahulat siya sa abri klase. Mabulig-bulig siya sa akon sa balaya.
0: Tuod ka pa? Salamat kit pa, ha? Thank you pa. Salamat kit pa. Ay, bisan sa amo na lang ni Ngaway, makabulig ta sila ni Chay Dunisha.
1: Wala sa kaso, anak.
0: Thank you pa. I love you pa. Thank you.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ko da ha.
2: We, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo.
1: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
0: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka!
4: K5 News FM.

0: Ano? Ginatagan ka sang obra ni Junior ang bana ni Pani?
1: Oo, Nay. Uy. Kung nakibot man gani ako eh. O kung base kung naluilas lasakon nga nakita nila ko sa na naglakad kiti, wala ko ni pliti, Nay mo. At tublang nagligad la gabi na yung gindulong ko nila.
0: Ay,
1: na nauto.
0: Oo, anak. Ay, po, Diyos ko, salamat. Di, may balon ka na sinikon. Makapasar ka gitman sa entrance exam, eh. Dito bala sa ano to, Maritime Academy to, ha?
1: Nay, oo. Amo ato. Kagdako ganang salig ko kay Lord. Nga papasaro niya ako, Nay.
0: Ay, po, to.
1: Dako ginang salig ko sa iya, Nay.
0: Eh, san umabalaan tong resulta sang exam, ha?
1: Ay, kwa, Nay. Dasong simana, mabalik ko dito.
0: Ay, te, mahawas-was naman kita sinilibod sa mga kalanunon, eh. Kag Nay. Mamaton ako sang labada, kag manghilamon ko sa kampo, kung sa mga ugsaranda. Ako may dugang ka sa balon mo to.
1: Nay, hindi lang magpatama. Ibasib lang kung magmasakit ka sina.
0: Bakod, kuya nak. Basta para sa inyo nga mga anak ko, wala ako ginakapoy. Kay gusto ko, nga pag-abot sang adlaw, nga wala na ako sang kusog, plastado na kamo ni Bonnie.
1: Ay, hindi na ya. Ang gusto ko yan ay, baskog kapag ihapon kung makaobra na kami ni Bonnie. Kaya ang gusto ko na ay, daw dun niya ka sa pilak adlaw.
0: Ay, abaw!
1: Oo! Amo niyo, nagasokso ka sang malalon ng mga bayo, sapato, sandals. Oo! Kaya ang balay na ay, dumansyon.
0: Ay, abaw! Ay, abaw! Sadya siguro naman. Ay, kanami siguro to, no?
1: Ay.
0: Bodason, kita ko no abi na yun ding pinaka damo kwarta sa lugar ta, no?
1: Ay, oo na yun.
0: Ay, Diyos ko. Bo, Lord, pagkamaayuhang mga anak ko, pagkamaayuha sila Ginoo.
1: Amen, ay, amen.
0: Ay.
1: Nay, amunin na yun. Makapasar lang bala na sa scholarship? Kay piho na nanay. Piho na nga mangin dunya ka.
0: Ay, abaw to.
1: Dunya Junisya! Nanay mo, nanay!

0: ginagulbaan na kita ko. Tugay-tugay, ipos ko nilang mga nakapasar sa scholarship.
1: Ay! Ay!
2: Ari na ang ginahulat ninyo. Pamate ka mo sang maayo kay Lawagon ko ang nakapasar sa exams for scholarship.
0: Lawagon.
2: Anay ka. Ari diri si Manny Pasha?
0: Oh. Ako to. Ma'am? Yes, ma'am. Oh, Diyos ko. Basi ko wala ko kapasar. Ma'am, ako na, ma'am. Ako na.
2: Ay. Oh, congratulations to. Oh. Ikaw ang nag-top sa exams. Baton ka na. I-process na nga daan ang mga requirements mo, ah.
0: Diyos ko. Diyos ko. Yes! Woo! Ma'am, salamat kit, ma'am. Salamat kit. Pagkasiyulan ako. Paiskailan ako. Yes! Woo!
3: Don't come here.

0: Diyos ko. Daw hindi ako makapatwisin nito. Graduation mo na sa pagkasiman. Kaya ito. Mga blessing, anak. Diyos ko na.
1: Kinig mo ginang tanan para sa imo, Nay. Ipalo ko. Kinaputlayan ka na, Nay.
0: Kaya ko na. Kaya ko pa.
1: Nay. Pagkatapos ang sang graduation, Nay. Nay.
0: Ano, Nak?
1: May mayo kong balita sa imo.
0: Ano na, Nak?
1: Kuhao na tayo na ko sang isa ka international commercial vessel, Nay.
0: Pag-raot kanila, no?
1: Oo, Nay. Oo, Nay. Kag makapaway ka na tayong luto sa kalanunan, Nay. Pag-ako muna sa ako, Nay. Pag-ako muna, Nay.
2: Yes! May obra na ako! Kanya na sila, Nay!
0: Nay, buhang bata niyo!
1: Nay!
0: Ito!

0: Gina, mapauli ko anay samon.
1: Huh. Ay, ah. Anong natanlaan mo nga bituon nga nakadumdum ka magpauli sa inyo?
0: Napatay ang utod ko. Malubong lang ako.
1: Malubong ka sa utod mo o kon? Malubong ka sa baho nga kwansang asawa mo?
0: Oo.
1: Ha? Pagprank ka!
0: Kung gusto mo, upod ka na lang. Uy, patay pang imbon.
1: Maayo! Very good. Kay ikaw mismo ang naghambal nga maupod ako. Okay. Maupodid ko ya. Maupodid ko, Tony.

0: Sa akong purdahin ni Junisiano?
1: Oo pa. Kinagapatindog sila sa balay. Papa, bati ko bala? Worth 10 million ang balay nga na ginapatindog nila. Kag nagbakal pag-isa sa salakyan.
0: Baw, mayo eh. Amo na yung gusto ng mga kabataan. May handom sa kabuhi, blaw.
1: Kag, nagkita ay kami ni Chay dun siya isa ka best bala. Ginambala niya ko pa nga kung mapuli si Manyalin sa barko, mapablessing sila sa balay nila. Kag, invited kita pa.
2: Ate, bayo.
0: Baw, do ka nami man ba tiyago, no?
2: Gati do, parte man kita sa katalagaan ni Manny. Alam galing nga klase bata, no?
0: Bisan hindi lang niya gwapo, pero nagagata ang utok. Eh, siya banta ko dahi, minubya na ginaguro si Manny, ya. Kag, bihugi ko, ya. Damo ginababae nga malagas sa iya. Idamo na siya kwarta subong.
1: Ay, di basi pa eh. Kag basi hindi taga diri sa aton. Kag basi bala dalon siya ni Manny balahaw. Kay siyempre babakasyon na siya. Ay, wala nagi ko niya chance kay Manny ah. Wala nagi niya. Damo to yung adaan ko apa sa Manila kag sa ibang nga countries. Basi bala. Basi bala ka na, ya bali ang migay, haw.
0: Oy, Sabel, anak. Oy, huy. Nagkakaurungan ka, haw. Dugulpe lang nagpangasubo ang kuya mo. Rinano ka, ha?
1: Way pa, ah. Subuan lang ko pa. Hindi naging kuniya guru masapaka ni Manny, pa. Subuan, gi kuya pa, ya. Hindi naging ko niya masapakan kay damo na nga babae nga malagas-lagas siya.
0: Eh, Sabel?

0: K5 News FM.
1: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pagi ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kung hypertension, i-Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
2: Moderna Max, Max Epektibo.
3: Ako galit si John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon nito. Subong nga, nagainom ko sang Moderna Plus kung pamatyagan ka mag-ana.
4: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
5: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, kag hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Max 4 Biotics.
6: Nestor, ang sinaing.
7: Luto na.
6: Ang labahan.
7: Nakasampay na.
6: Ang uniform ko.
7: Naplansa na.
8: Ganito ako.
9: Tigasi.
8: Tigalapa.
9: Tigasay.
8: Tigaplansa.
9: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
8: Sa gabi,
9: ako ang bossing.
8: Dahil kasangga ko.
9: Ang Extend
8: Supplement for Men.
9: Lourdes.
8: Tapos ka ng maligo.
10: Yes, darling. Come to Mama.
11: Extend Food Supplement for Men.
12: May maca at lavawaska
13: na nagpapataas ng energy
14: at stamina
15: para sa tigasing performance.
16: Extend Food Supplement for Men.
17: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
17: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
18: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
17: Clinica Deo Fresh. Available now.
19: I Care Gold Capsule. Ang kapsula gagitungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gaginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na ipapanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I Care Drops at ang I Care Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
0: K5 News FM.

0: Ado pagidayhan na matabo sa kagayunan nga ato. Mga abyan, sundagin ninyo sa pagpamati ang mga matahong makasumpun sa ato drama sa kahaginan. Medyo gid makuhaan sang pagturunan, yung ginating uluhan. Rehas! Sa kasaysayan, ako yang urig! Ginsulat sa direksyon ni Linilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Milbid Plotenia, kaginiang inyo alagad, EJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilunggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.
1: K5 News FM.

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibilis sa mga butika.
2: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ko da ha. Weh, matyag mo. Madala pa sa edit tura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya how?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Sporbiotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Sporbiotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Sporbiotics.
7: D3 Bio. Senior citizen ka na bala? Kag medyo dipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang keto sa D3 Bio. Nga isa ka sahi nga brain food. Kag gantinlo man sa aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extra nga bugana sa charantee nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500 ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500 ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500.
8: Number 1.5 K5 News.
9: Oras ang K5 News FM, alas 4:31 na sang hapon.
10: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
11: Number one.
10: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo bisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
12: El Castigador.
10: Ang tinig ng bawat mamamayan.
12: El Castigador.
10: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
12: El Castigador.
10: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador.
12: El Castigador.
10: At ngayon, narito na ang inyong Castigador ng Bayan. K5 Rhodes Palma.

0: Mayong hapon na Western Visayas, mayong hapon Negros Island Region. Kumusta? Kamutanan? At sa 26 kita karoon sa bulan naman sang Agosto, sininga tuig 2026. Magapangalaga naman ang palatuntunan nga El Castigador. Halin kita alas 4:30 sininga hapon, hantod lang kita alas 6 sininga gabi. Tutok lang mga ka-K5 sa ato siga palatuntunan. Palatuntunan nga gidabantayan sang kadaman. Ilabi na gid sang mga pangbayaan. Welcome na welcome na mga suki na ton nga mga tagpalamati sa bilog naman nga probinsya sang Negros Occidental. Nagaungot ng 102.9 K5 News FM Kabankalan City. Back to back mga ka-K5 sa 100.5 Radio Mascovados Web FM sa may CPSU, and ang 89.7 K5 News FM sa Gay City. Kagdari naman sa syudad sa Bacolod, ang Nagapadayon and still number one radio station sa bilog nga syudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental, ang K5 News FM Bacolod 101.5. Kinabtan ako sa ako singa mahangkilan ng mas paring partner sa technical side. Opo si kay K5 Raymual the Master Pugi Alcantara. Kag si K5 Adrian Gantalao. Ang Loyloy 4. Ang Butchog. Ocho! Ako naman yung sigubos ng alaga si K5.
1: El Castigador.
0: Sa nagpamati karon sa aton dira mismo sa may Banwa sang Morsia sa may Danas Highland Cafe. Sa kay Kumariko Salimar Gravino, kagay Parikoy Rami Gravino nagpamati subong. Salamat gid sa pagpamati kay Ma'am kay Ma'am Juana Lumuntad at sa kay Ma'am Bing Silvin May Dagay. Live man kita subong kag malantaw sa aton sing official Facebook page at K5 News FM Negros Island. Mga ka-K5 check na nga daan si ka-K5 Shine para at least damo ta karon nga madiskusyonan. Sa gihapon ang aton sing mga pipilak ka mga pagpasundayag sini nga palabuton nga Maskara Festival kay na nagapasalamat gid ko actually kay direct Rodney Ascalon, no, kay listorihanay kabay kay na kag na finalize na namon nga ang K5 News FM Bacolod 101.5 magapatigayon, and of course, no, included ang aton sining event sa Maskara schedule of activities nga pagahiwaton na would be on October. So sa palabuton ng October 11, magapatigayon kita sa K5 News FM League of Champions Retro Dance Showdown Competition nga pagahiwaton sa may Bacolod City Government Center. The Domingo ina sa gabi dira mismo sa Bahia in GC. Kilita ay kita da ha. Pero hindi ba na pwede nga mag tigayon kita sa event kung wala anay sa may maintra. So nagapanawagan kami sa mga grupo nga mga dance enthusiast, no? Inang mahilig magsaot sa mga beat bala sa una 1970s, 1980s, 1990s nga mga disco bala. No, inang mga saot nga kinaraan. Pwede ka mo makapa-audition kay ang amon sin nga audition day sa aton sing League of Champions that would be on September 6. Oh, dason nga mga siniman na nga Domingo magakagto ka mo diri sa may K5 News FM Bacolod 101.5 sa Purok 5 Puente Villa Subdivision Barangay Takuling. Domingo nga adlaw, Setyembre 6. Dapat minimum of 8 and maximum of 10 members sa isa ka grupo. Sa isa ka grupo dapat may 8 tubtob na pulo ka mga miyembro sang dancers sa isa ka grupo. Kon magpakagto kamo di sa audition kamo 7 kamo ti alang-alang na. Dapat 8 gid. 8 kamo kabilog. Kagto kamo diri sa may K5 kay lantawon naton kon pwede kamo isa lang. Sa aton singa finals that would be on October 11 with the partnership naman sang Gugma Foundation Incorporated kag City Government of Bacolod City. Thank you Mayor Greg kag salamat gid direct Rodney Ascalon. Ang inadulo mas kalawan sang Clinica di Alternativo Medicine and Wellness Center Tagimo sang Mighty C, the Alkaline Base, Vitamin C, DTX 500, Kaglinika D3 Bio. Sa ato si Kamasuki, aran si Kagi 5 Shine. Ibalaon ta, na ibalaon mga dalagko ng mga balitang national. Kay sa gihapon mga Kagi 5, Kagi na natumba si Dr. Jinggoy Estrada. Oh, medyo do something, may ara siya osteoarthritis. Oh, daw inab lang niya, siyempre, edad na si Dr. Jinggoy mo. Managahimo siya kapaligo, natumba kagindala sa ospital. I-check tabi ang iban pang mga balita sa national. Sige ka naman sa atong singa News Center Connection. Ka K5 Shine, please stand by.
1: K5 News FM Live Report.
0: Ka K5 Shine, ibalita mo.
2: May hapon, Sipon. Grabe subong ang pamangkot sa hostile witness.
0: Oo.
2: Sa ika-dress in webe na nga impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
0: Uh-huh.
2: No less than the designation, no less than the Assistant Chief of Staff.
0: Uh-huh.
2: Sa office of the Vice President ang gingisa naman kaina sa prosecution kag sang mga senator judges. Aribala, sir,
0: si Limuel Ortonio.
2: Yes.
0: Ah.
2: Atubala si Rods ang din pang highlight tagin angot sa paggamit ng confidential funds.
0: Atong nagligad si Gina Acosta. Oh, Gina Acosta. Tapos may mga alias to, may mga piwi, may mga piatos, dumamo to. Oh, mga pangalan.
2: Ato ang isa pagid kahapon la in pagid to yang pero hindi ko na to pang isa-isa ho.
0: Oo.
2: Hindi kay very controversial. Hindi ka
0: kolbaan ka gid mag letter B ah.
2: Ginahimo tala ni Kwan Kalingaw. Ma-amuse man abi nga to.
0: Naka-monitor ko daan ka gina ka gipag shine sa sina nga mga gayuhom ko gani kaya maamba gani. Si Vice President Sara Duterte lagi di ako nakbalo mo. Kundi nagkagto kag sila chika nakabalo kundi nagkagto sing 625 million nga confidential funds. Oh my goodness. Oh. Yeah.
2: Oh. Pero ang ginututukan is the 125 million na confidential funds from 2022-2023. Nga daw initan na gintog yan gidya kay Colonel Lapchika.
0: Aha.
2: Si Lapchika gin-designate sa Armed Forces of the Philippines. Although hindi siya, klaroon na niya, hindi siya empleyado sa office of the Vice President.
0: Yes.
2: Pero, ginpalayag ni OV Limuel Ortonio na gin-designate sa Armed Forces of the Philippines, ining si Lapchika, na maging group commander para sa Vice Presidential Security and Protection Group.
0: Aha.
2: Bali si Rods, correct me if I'm wrong, kundi may ara sang masobra 400 ka mga miyembro sang Vice Presidential Security and Protection Group si Vice President Sara Duterte.
0: Oo.
2: So ina sila tanan is under Colonel Lapchika.
0: Wow.
2: Kaya mo na nga ako na pang-incendi. Please correct me if I'm
0: wrong. Oo, tsakto ka kay Five Shine. Kaya siya ginman niyang ginsignar mo as chief.
2: Yes. No?
0: Meaning siyang tagpamuno sa security o seguridad sa ikaduwa kamataas nga leader sa pungsod Pilipinas. Kung may presidential security group, siya yan may aramantaya vice president security group do something... kung anong ara kay President Marcos, no may ara masayaya nga grupo nga nag-secure sa iya kung sa din sa makagto kay Kim Shine.
2: Oh, wala kita sa mga ni Kwan ni President Marcos.
0: Aha.
2: Ang member blas ang Presidential Security Group. Wala kita sa mga idea, but the Vice President has more than 400 security and protection group members. More than 400. So, ang group commander is Colonel Lapchika.
0: Uh-huh.
2: So, when question, sa ika-dress in web, ika-adlaw ng impeachment trial, kung bala, ining si Lapchika is empleyado sa office of the Vice President. And feeling Assistant Secretary Limuel Ortonio, no.
0: Mm-hmm.
2: Pero gindesignate siya sa Armed Forces of the Philippines.
0: Mm-hmm.
2: And sa ang siling ni Gina Acosta na amo ang Special Disbursement Officer na siya dapat kuntani ang ma-disburse siling kwarta or siya dapat ang may ihibalo.
0: Mm-hmm.
2: Kundi inagakadto ang mga kwarta, ang confidential funds. Pero gindagdag kay La Chica, kiti amo nang mando sa office sang vice president idagdag kay La Chica. So si La Chica lang din ang nakahibalo.
0: Oh.
2: Kundi inagakadto.
0: Duwa sila ni Vice President Sara Duterte. Si La Chica kag si Vice President Sara Duterte lang gid ang nakahibalo kun dinto nagkadto atong confidential funds kay bisan di assistant chief of staff wayak balo kag vibe siya mo. Nya indi ang mahibalo lang gid si La Chica kag si Vice President Sara.
2: Amo na gani nga doon na i-retire man si Senator Judge Rafi Tulfo.
0: Aha.
2: In fact, nagambal niya ni si Ortonio si nga doon na nakuan ko siya na offend sa mga ginhambal o sa mga ginbuyan na statement ni Senator Rafi Tulfo. Kaya ginambalan siya lang, oh, come on. Wala ka kabalo. You are the, amo ni, the, ang pag-ibig ko, Abi, si Ortonio is the second highest official.
0: Yes, yes.
2: Ng OVP.
0: Meaning yes, magsiling ka nga assistant, meaning kon ikaw ang pinaka CEO kag Five Shine, akong imo right hand, si Ramuel ang left hand. Kumbaga siyang akong assistant. Ti tatlo ta, ikaw ang babaw, ako da son, tapos si Ramuel. So meaning ti amo to chakto man pa mangkot ni Senator Tulfo. Ya, yeah, isa ka. Ay, ano ka mo, no? Kumbaga, executive, ako sa grupo, bla, round table, kung si, ano pa, King Arthur. Ara ka mo si isa ka. Wala ka kabalo kung di nagkagto? Isa, ba't yung tiwayi?
2: Ang ano, Abby, si Rod, for example, no? Kung nakita mo, dinmando sang vice presidente na ihatag ang kwarta kay Colonel La Chica, ikaw, as ikaduha na pinuno abisang office of the vice president, may responsibilidad ka pag trabaho mo na kung si saon, kundi inagakadto. Di ba lang?
0: Yes.
2: Pero, amo na ganisilin yan, nagaperma ka, pag-release, gaperma ka. O, pagbaton sa mga kung ano-ano da mga acknowledgement receipts, kasi nagaperma man siya. O,
0: di, may duha man ang kaposibilidad, malantaw ko, give up shine mo. Either pagperma niya, may partida man. No more questions. Pagperma, ari mo partida. Paghatag ka partida, why na liquidation pa eh.
3: Alright!
0: Diba? Pero kung maid-id ka nga tao, dahil ang gitbala, permahan ko din, basahon ko niya, iba si kung nga perma lang ko isang blank na band paper ni, tapos ano pamutang hindi nga makapalain sa akon. Diba? Amo na tani mo.
2: Hindi lang kay maibig
0: kung
2: nagginatrabaho mo sang insakto ang mga trabaho bilang mataas na pinuno man sang office of the vice president. Kaya alam ka sa OVP, you are in public service, sagkabalo ka nga ang confidential funds, kwarta sang tao. So doon mo ginayang si Rods. Diyan ay padali lang yun. Galing kiti mabungguanay ng sila sang vice presidente. But you know, that the job of the assistant secretary of the office of the vice president, idon mo, kibaloon mo, para kung questionon ka sa mga superior, kabalo ka.
0: Yes.
2: Di ba lang?
0: Malay mo, ay man to kabalo si, way makabalo si Vice President Sara Duterte, sa tutod lang, way sabi kabalo. Di ka rin mamangkot, sa niya tong kwarta nga 125 milyones, hindi niya gatos, ha?
3: Alright!
0: Milyones correct. Niya. Di na to karon may kakubalong. Ay, Vice, why ko, nagpermam lang ko to, kaya mo to hambal ni Colonel La Chica sa akon nga, permahan kag i-disburse na sa iya. Tinano nga, why ko ya kabalos na, di na karon. Tapos La Chica, why may nanugid sa nga mo na kay gin kwarta niya. Dumaamo na lang istorya kag i-five siya, kundi balda ka.
3: Alright!
0: Ayo.
2: Kabalo,
0: kag gin
2: kwarta. Pero, amo na yan ko nagtrabaho kita. Ang una ganyan nga may ara, yan sa ato, na hindi gusto maging opisyal. Kasi kaya gusto makakita kwarta, kontra. Kasi malusa, na id-id siya. Kasi mapasyon din siya. Daan mo sa Bangdaon.
0: Yes, ah.
2: Baka muna nanda. Ay, mga tao, nauna mo.
0: Si Pab lang ang liquidation, pagid nga mga dokumento. Kung ako makon makita mo di mo yung mga pangalan pa lang siguro mag-question ka na mo.
3: Alright!
0: Makon mo tagaan kayo mo yan may Grace Piatos, tapos may Chippy McDonald pa, tapos may Timon Andrew Pusa, tapos mabutangan ka da Shane Ngit-Ngit, butangan ka bagi da Don Piang.
3: Alright! Oh,
0: may ara pa,
2: may
0: Piang
2: pamana.
0: Tapos ang pinaka paborito ni Kagi Five Shine, ang Zuni Zuni Zopi.
3: Alright!
0: Amo na. But totoo lang, there's something wrong. Kaya kung ako mabituod si Senador Tolfo Kagi Five Shine, ang question man ko, bawa araw-araw na why kay Mukbaloya, unless otherwise, kon ining duha sila chika kasi Vice President Sara Duterte may inistoryahan na yung hindi pa pabalas la. Pero kon bagbisan magistoryahan na ipanasa kay Five Shine, kaya nagarelease dahil hindi man niya sila chika mo. Kwaon yung mantuya kay Kwan? Oh, kay Acosta. Oh, may hisirto nyo, kabalo mo na dapat. Para at least, at the end of the day, kung pag kinasuhan ay, kabalo sila magsabat kung dito nagkagto.
2: May lang sa nito, oh.
0: Nauto daw dahil...
2: Ako, yung pasudla sa bulsa mo.
0: Oo, oh, amo na da.
2: Hindi blang... Hindi, kung isa ka mo ka-opisina, si Rod, di saan ka mo na mismo, ga, nahilibati ay na da eh. Di ba lang? Kung kung hiling na da ang isa na ibakal mo medisina para to kay Kwan, mamalaan mo din na iya.
0: Although...
2: Mamalaan mo din na iya, bisa na ito sa piyak na istorya.
0: Oh.
2: Nakalakpos din na iya ang Kwan, ang istorya.
0: Although, kagipa siya, hindi siyempre... Sa isa ka-opisina, hindi siyempre, hindi tigid man niya tanan-tanan. Kung iya ka-gobyerno, dapat amugin na matabo, hibaluan na dapat ya. O galing, kati kung may iba naman nga, hindi man niya tanan nga bagay mo na, nga waya kabalong ibanda, niya sa privado, ya pwede niya matabo kagibab siya. Hindi ya kabalo ang sekretary sa ginahimu sang second in command mo, kagsang boss be. Kay ti privado na ya. They have the right ya nga may butang niyang sekreto daw. Tawag na itong confidential o secrecy o nanuman da ang tawags na. Pero basta public, oh, public office kagibab siya, hindi niya pwede. Why niya sekreto hay da? Di ba? Kay ang inistoryahan ta da, hindi niya manggad sang privado nga tao da. Ang istoryahan ta nga pundo that would be a public funds kag pumuluyong Pilipino ng tagiyas ng kwarta?
2: Amo na bala si Rods, kung nagatrabaho ka sa public service, ikaw na yan mismo, kabalo ka dapat. Kag dapat maging responsable ka. Kung din ka kadtong kwarta, himaluon mo bigla, idon mo bigla. Oh. Amo na ganing iba na gabinungguanan.
0: Oh.
2: Ang iba nagakasuhay kay tingin hindi pwede nga magkonsa buhay ta di kay ara ginaya isa nga mamatok nga ko nagakadto sa indi amo ang kwarta makwan din na saya ina iya kun ginaubran niya sang trabaho ang iya nga ubra nga trabaho.
0: Pero sa totoo lang kay Five Shine uldo nga
2: responsibilidad mo.
0: Oh, why na tagalin panahon mo ang pinakamalaw ay subong niya nga ginsaligan ni Vice President Sara Duterte sila chika nga hindi man saya gani empleyado sang OVP. Daw mo na balang pinakadako nga pala man ko tanon. I know, no? May mga sabat man di si Vice President Sara. Hulaton ta lang di kay ini isa ini ka mga argumento kag ginadala sa Senado mo sa nagapadayon nga impeachment complaint kay Kiki Five Shine. Pabuwasan ta ning iban kay Kiki Five Shine?
2: Report gikan sa
0: Dito. Kaki
2: Five publiko. Kan kaninga wa sa negros kay Five News.
0: Da, yun mo kasunggod-sunggod. Report na yon. Kay kasabad nila sa among panahon, no? Kay nami ni actually kay ginakahidlawan sang taga Hall of Justice daw. Ang mga tropa ko nga mga abogado, ko mga huwes daw nagapamati sa every time sa program nga before sila bi magpuli. Sa taga Hall of Justice na, no? Hindi lagi sila bimog palawag, kaya hindi sila gusto mag-interest diskusyon. Pero gambas sa akon, kuya, nagkapamati kami di sa Slack yan. Oh, nag-enjoy kami sa inyong mga argumento da. But anyway, ang amundriya is, ginadala naton kung anong ginatakol dito, kaya hindi man tanan nagalantaw mo sa nagkapalayon ng impeachment complaint ni Vice President Sara Duterte. And inay ang mga bagay, may time gadyang inipabor sa kay sa prosecution, no? may dason mga adlaw nga ini pabor naman sa depensa. So ginabalita na naton para at least maintindihan sa aton singa mga tagpalmati nga way nagalantaw TV, way nagalantaw sa social media, ang ilas nga medium lang niya para may medium information nga may baluan nilang impormasyon gikan sa aton diri sa radyo. Maboy ko na commercial, kamainom ko na isang Klinika GTX Coffee Mix. Ining kape nga may kape ka na, may pang-detox ka pa. Magbalik ka pala tuntunan nga El Castigador pagkatapos ining pipila ka maimportante nga mga pahanumdum.
1: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. GTX 500! Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-GTX 500 na! Masamihin ka palatian? I-GTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-GTX 500! Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura! GTX 500! GTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Mataas pala ang imo blood sugar. GTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? GTX 500. Ang GTX 500 ang may powerful compounds. Yan ang gapanupo kaga kontrolar sa imo blood sugar. GTX 500. Asal rikas. Epektibo. GTX 500.
4: Istoryahan ta karon ano bala ining aton nga white blood cells. Kaupunta sa karon discussion si Dr. Ramil Uy, amon CEO. Ano bala Dr. Ramil ang white blood cells?
5: Ang white blood cells or GP ang kabahin sang aton nga immune system. Kun ang red blood cells amo ang carrier, amo nang gadala sang imo oxygen kag nutrients pagadto sa mga selula. Ang imo naman nga white blood cell naman ang nagabulig bantay sa lawas kag nagaprotekta sini batok sa mga kagaw or pathogens. Kun nagainom ka DTX 500 kag bayti si adlaw-adlaw, sigurado or pure si sigurado wala ka problema hon sa imo white blood cells. Ini sila abi ang very sensitive sa sobra kataas nga level sang oxidative stress.
4: Correct Doc, ano? Ang white blood cells or leukocytes ang may duha ka mga main component nga mo ang granulocytes kag non-granulocytes. Ang granulocytes ang ginabugusan sa neutrophils, eosinophils kag basophils. Samtang ang non-granulocytes naman amo ang lymphocytes kag monocytes. Ini sila tanan amo ang major components sa aton immune system.
5: Kung isipon aton Sir JP, ang white blood cells are just 1% total blood volume pero grabe ang no? Obligation sini no? Tumangid kadako bilang immunity cells. Bangod sina wala sang pahuway ang leukocytes sa pagbantay sang aton lawas batok sa mga gasulod nga kagaw. Halos adlaw-adlaw may gira ini nga ginatubang batok sa mga viruses, bakterya kag iban pa nga mga foreign invaders. Amo na nga dapat ara sa kondisyon ang aton nga immune system cells. Protektado batok sa free radicals kag oxidative stress. Sarang lang ini ma-achieve Sir GP nga protection kung gainom ka sang mga no mataasing antioxidant kag mataas ang alkaline nga vitamin C. Amo na perbi na mo gina-recommend gid ang adlaw-adlaw sa pag-inom sang DTX 500 kag alkaline nga vitamin C ang Mighty C or Pure C.
1: Para sa matino nga dugo
6: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tay
6: DTX 500.
1: Ang DTX 500
6: ang may mataas nga antioxidant
1: nga amo naman
6: ang nagatino sa imo atay.
1: Basta tino ang atay
6: happy kanunay
1: DTX 500.
6: Masaligan
1: epektibo
6: DTX 500.
4: Yes, Doc. No? For example, ang neutrophils ang may pinakalipot nga lifespan. Matapos ini ang maproduce sa bone marrow sa sulod sang 14 dias, bago mag-mature kag iga-release sa bloodstream, ang neutrophils ang mapatrolya sa bilog nga lawas in less than one day. Huwag ganit makalambot isa kat-adlaw iya sini kabuhi. Ini ang gina-redistribute sa mga tissues kag ginapatay sa bone marrow, liver, kag spleen.
5: Wala kalabot, 24 oras ang kabuhi sang neutrophils kag ini ang gina-eliminate sang lawas good maislan sang bag-o. Hindi hamak nga free radicals ang ginatubang sang aton nga immune system cells or GP, especially during infection. Kung may gira sila batok sa kagaw nga nagasulod sa lawas, amo na nga dapat permanente ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C agod malikawan ang oxidative stress sa lawas.
4: Ano pala Doc ang function sa mga soldado sang immune system?
5: Yari ang mga function sa mga soldiers sang white blood cells. Una, ining monocytes, mas malawig ang lifespan kumpara sa iban kag sila ang nag-aaway sang bakterya.
4: Bakterya galing monocytes.
5: Lymphocytes naman ang nagahimo sang antibodies agod awayon ang bakterya, viruses kag iban pa. Ining neutrophils, nagapatay kag nagakaon sang bakterya kag fungi. Sila ang pinakadamo kag makabig naton nga first line of defense sa tion sang gira batok sang kagaw. Basophils, sila mo ang mga sound sang alarm kag nagatawag sang reinforcement sa tion nga may masugata nga kagaw sa lawas. Sila man ang nagpagwa sa mga chemical nga histamine as marker sa allergen kag sila man ang nagakontrol sang gitawag nga immune response. Mm. Kag ang eosinophils nag-aatake kag nagapatay sang parasites kag cancer cells.
7: Grabe, no?
5: Indi lawglahog ang ubra sang aton immune system. Amo na nga adlaw-adlaw inom ang ano, ang DTX 500 kag maitisip. Mm. Labi na Sir GP ang role sini sa pagpatay sang cancer cells.
7: Mm.
5: Imagine bala kun ano ang matabo kun mabalda bangod sang oxidative stress ang imong immune system cells nga nagapatay sang cancer. Duha ang problemahon mo kun kulang ka na sa antioxidant. Oxidative stress nga nagakorap sang imo selula, turning them into cancer. Kag balda man ang imo nga mga immune system kag amutani ang mapatay sa ila before pa maglapta kag magmuad ang cancer cells.
7: Mm-hmm.
5: Di gusto mo mabuhi palawig, try gid inom DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
8: My family history ba na kamuusong diabetes?
9: Mag DTX 500 ka!
8: Mataas bala ang imo blood sugar?
9: Mag DTX 500 ka na!
8: Ang DTX 500
9: ang may powerful compound
8: nga nagapanubos ang imo blood sugar.
9: DTX 500
8: garantisado
9: epektibo.
8: Aramis
9: DTX 500.
10: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
11: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vicine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
12: D3 Bio.
13: Problema sa tangkaso,
12: hilana,
13: sipon, kagubo,
12: tugasong virus, kagbikrobyo.
13: Ang D3 Bio ka na.
12: Ang D3 Bio,
13: puno sang lauric acid,
12: na ginahimo monolaurin sang atong lawas,
13: nga tuman kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo.
12: Mag D3 Bio.
13: Adlaw-adlaw.
12: D3 Bio.
13: D3 Bio.
14: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
12: D3 Bio.
13: Ang D3 Bio.
12: Yung may busy.
13: Ang VCO,
12: yung may D3,
13: mga butika,
12: DTX, Coffee Mix.
15: Ako si Rina, firmy lang ga hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako, DTX, Coffee Mix, panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid, DTX, Coffee Mix.
12: DTX, Coffee Mix.
13: Mga butika,
12: DTX, Coffee Mix.
16: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, bangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX, Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Bangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
12: DTX Coffee Mix.
13: Sa mga butika.
17: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
12: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
18: Mabali si Bibi, masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kag manginan, damo din pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
12: Mighty C,
13: mababaka sa mga butika.
19: Gadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
20: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
19: Bakal na sa mga butika.
20: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
21: Ang kakulangan sang energy inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues kag mental health issues.
22: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pinoy Squalene Capsule.
21: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas, ang imo enerhiya ginadugangan agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog,
22: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
21: Energy booster.
20: Kasakit ang tiyan?
12: Bugs4 Biotics.
20: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan?
12: Bugs4 Biotics.
20: Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Bugs4 Biotics.
23: Pre Tonyo, te, musta ang bulang kape, pre?
24: Ah,
2: Wala-wala, gid pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman o sick?
3: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-vabuhas ka. Garagapataas ang energy, kag-stamina. Para sa mas madugay nga performance.
7: Di pre, mustabo lang agabi pre.
23: Ah, apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
3: Extend Food Supplement for Men.
24: Tikasi!
25: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
26: When I say stop, stop nyo yan.

0: mata, arina ang iCare Gold Capsule. Mas pinapaskog, mas ginpanami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpapaskog sa bilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw. Ang iCare Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
1: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
2: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
1: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
0: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Cheers sa barkada nating
4: Night Shift,
3: OT,
4: Breadwinner.
3: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
5: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
6: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
5: Drink responsibly.
7: Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap.
8: Red Horse Beer. Drink responsibly.
9: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
10: Playtime Entertainment. Born for happiness.
0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
11: Pinakabaratong nga data
12: sa Shopee. May 10% off pa para sa tanan.
13: Conditions apply. For TTI Fairtrade permit number FTEB 26290 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
14: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Mag-load na.
15: Traffic sa pagbiyahe. Damo ang panalakit sa lawas. Maggamit sang Salon Pass. May direkta nga panalupsop sa mga sangkap. Madasig ang epekto sulod lang sa 30 minutos. Malawig na pagpahagan-hagan tubtob 8 ka oras para sa palanakit sang abaga. Liog taglikod Salon Pass. Metal salicylate, menthol, tocopherol, acetate, camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck and back pain. K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR GTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcaster. Mark your calendar on September 13, 2026. Champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up 15,000 pesos. Second runner-up 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
16: D3 Bio. Senior citizen ka na pala? Kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio. Nga isa ka sahi nga brain food. Kag gantin luman sa aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DGX 500. Dina problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DGX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na.
17: Number 1, hit music station, 101.5.
18: K5 News.
19: El Castigador.
9: Welcome back mga K5 sa palatuntunan nga El Castigador. Alas 5:10 na sa ngapon. Mga K5, basi malipat ka mo ha. Ang aton siningalawas, nagakinanglan gini siya sa bulig. Diba? Kinanglan ta kog isa nga magbisti kay para buligan nga tabunan ang aton sing panagwa nga dagway. Kinanglan ta kon kis nga magpangalo para butangan man sang happy ng aton sing tingkoy o aton sing lipudwan. Kinanglan ta man kon kis

0: Sang eyeglasses, parang proteksyonan man ang aton mata sa silak sang adlaw. Ang maning lawas ta kinanglanta proteksyonan, especially ng aton sing immune system. Kaangay sang mighty C, the alkaline-based vitamin C. Ang maning siya nagapabakod, nagapaabtik sa aton sing immune system. Plus, ining klinika D3 bio nga may virgin coconut oil. O nga may antiviral, antifungal, kag antibacterial properties. Mayari kami magka-K5 na ginpreparar si K5 Berto Gakit. O, gamay lang ni siya pamatian ta. Sang kahapon, nangin matunog naman sa social media ang pagparigayon naman sang buy-bust operation sang Philippine Drug Enforcement Agency Negros Island Region. Kung sa diin magka-K5 na nakpandiri ang live-in partner, kaupod ang isa ka vlogger nga okon content creator nga si Julia TV. Hibala unta paano naglabot sa punto nga gin by bust ining duha. Ari ang special report gikan naman sa kay ka K5 Berto Gakit.
1: O vlogger nga nadakpan sa drug by bus operation sa Bacolod, isa ka notorious nga pusher, suno sa PDEA. Pamilya ni Julia nagapanindugan gid nga wala kahilabtanan siya sa illegal nga droga. Isa ka notorious nga nagaduso sang Shabu ang duha ka notorious nga mga pusher sa gitpatigayon nga by bus operation sang PDEA. Lunes, Agosto 25, alas 2:50 sang hapon, sa Purok Magtiayon, Barangay 10, Bacolod City. Ginpangunahan ang operasyon sang PDEA NIR, upod ang PDEA Regional Office, Negros Island Region Regional Special Enforcement Team, PNP, Drug Enforcement Group Special Operations Unit, NIR, kag PNP Bacolod Police Station 2. Isa-isa hunta ang dalagan sang operasyon. Ang nadakpan ng mga suspect, alias Julia, 35 anyos, vlogger, kag pumuluyo sang Purok Magtiayon, Barangay 10, Christian, 32 anyos, wala sang obra, kag pumuluyo man sang amunga lugar. Ang mga nakuha sa operasyon, nakuha sa ila posesyon, 13 ka-transparent ka plastic sachet nga may sulod, nga ginapatihan Shabu, 50 gramos ang kabugaton. Ang balor, 340,000 pesos. Isa ka improvised tutor, by bus money. Isa ka itom nga pouch, isa ka brown nga coin purse. Duha ka lighter, duha ka cellphone, 8 ka bank book, 5 ka ATM card, isa ka itom nga shoulder bag. Suno sa kapulisan, dugay na nga ginabantayan ng duha bangod notorious sila ng mga pusher sa lugar. Apang initanan ginapanginwala gid sa pamilya ni Julia. Una, wala gid kuno kahilabtanan ng vlogger sa Los Anay sang Shabu. Ikaduha, mabinuligon kag nagapatigayon sang bulig sa ila barangay. Sa video nga ini, samtang naga-inventory, nagapangayo sang bulig ang vlogger nga suno sa iya nga nagakatulog ini sila sang ginsulod sang PDEA. Suno padre, ang tanan ng mga CCTV nila ginpangguba kuno sang kapolisan apang ang ini nga mga aligasyon ang ginapanginwala sang operatiba. Isa gihapon ini ka notorious nga pusher nagadoso sang illegal nga droga. Sa ginpagwa nga statement sang PDEA NIR, notorious, buot silingon, hindi basta-basta nga nagaduso sang illegal nga droga. Suno sa Barangay 10, ang duha ang hindi badak listed. Barangay Anti-Drug Abuse Council. Yara sa kustodiya sang PDEA ang duha ka maging pasakaan sang kaso tungod sa paglapas sa Section 5, Section 11, Section 12, Article 2 sang Republic Act 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ginpanundob sang PDEA nga padayo ng ilang kampanya kontra illegal nga droga sa Negros Island Region. Sa sininga away kontra illegal nga droga. Kontrahon nga kontrahon ang nagaduso sang Shabu kag dakpon. Wala man ginadula ang mga posibilidad sa aligasyon sa mga biktima. May ara ba lang ang mga harassment sa tunga sang dakpanay. May mga CCTV. ang mga CCTV nga hindi na mag-andar. Ang mga entrapment operation, posible na kibot kag dalagan sang bypass operation. Inatanan ang ginaimbestigar sang maidid sang kapulisan. Kinamatarong sa mga tao, mga palamangkotanon nga dapat sabton. Suno sa pideya, lihitimo ang operasyon. Mga monitoring sa mga operatiba, mga nagaduso sang Shabu sa Barangay 10, mga drugista nga hindi maubos-ubos. Isa ka notorious nga drugista, isa ka notorious nga nagaduso sang Shabu. Ang away sang Shabu, mga nagagamit kag mga monitoring kag pangabudlay sa mga kapulisan. Isa kalihitimo nga bypass operation. Ako si K5 Berto Gakit, K5 News FM.
0: Maraming salamat kay K5 Berto Gakit. In a way, inaiya may statement bi ang pinaya. Kay kahapon, grabe gamay nga aligasyon ang ginpagwa naman sang pamilya ni Julia. Kung sa din ilagin paginwala may kay K5 na may kailabtanan gidya ang ining vlogger. And naglabot sa punto mag kay K5 nga ginfollow up. Kaya gintinguan gid ni kay K5 Berto Gakit ang makuha ang impormasyon. Kay ti masiling kita bypass operation, this is not just only one time, big time. Hindi ni mga kakipay magpatigayon sa isa ka drug bypass operation. Ipaybalo ko sa tanan nga di ko pamati ah. When we say bypass operation, it's not only no intended sa drugs. Kaya kita tawag magkita nga bypass operation, which is para niya sa mga armas, illegal nga armas nga hindi lisensyado nga ginabaligya sa mga iban manda. May araman bypass sa iban nga mga produkto. So it means iniya illegal drug by drug bypass operation. Oh, batok naman sa mga illegal nga droga, which is sometimes kalabanan ang shabu o kon ang marihuana. Dito laka madisplay Pinas nga may cocaine man ta o morphine. Oh, sang una may ara ecstasy, may ara mga K5 nga mga droga, party drugs nga ginabaybast man. So magpatigayon sang bypass operation, it is a series of casing pa, no? May ara pa na nga ginatawag mga K5 nga manmanan mo siya, validation, confirmation sa imo sini nga target. Once ka makita ka, monitoron ka na. Not just only one day. Sometimes it takes 4 months. Kung gisa binulan na, kung gisa tinuig pa na, kay hindi iya madakpan ang suspect. Ari, ang iban kagdugang ang mga detalye, upod naton si K5 Berto Gakit. K5 Berto kahapon, kay ato kagi dito mismo, nakalabot sa bypass operation, sang imo ini nakita ka kay Berto gaano o kon ano nang plastada sang operasyon sa mga otoridad. Inibala natapos na, ongoing pa, ara pa lang sa inventory o kon ara pa sa masiling naton nga daw manuglakat na ang aton sing mga otoridad.
2: K5 Roads, pag-abot naton sa area, nagapadayon ang inventory for the paraphernalia. Duwa kabilog na mong drugs, ang inventory sheet para sa drugs item. At the same time, inventory para sa mga recovered. Dila ang paraphernalia, tuter, K5 Roads. Ara na nakabda naton ang pag-inventory sa mga tuter, which is may ara ang nakitaan sa ilang duwa. Ang duha ka mga lighter kag iban pa nga mga drug mga paraphernalia at
0: the ang same time tuter kag K5 Berto mo ni ginagamit nga dira na nila ginagamit nga suyupan na
2: dira na do crystal na siya nga do oblong kag butang nila da ang shabu
0: lutuon
2: then lutuon lighter or ano da
0: and mainit. Then ma-smoke na
2: matamaan ka init kay crystalline siya na substance ta mainitan gani
0: gaso
2: hindi ma liquid siya nay pag liquid ya maaso na.
0: Do ka bisado kagi daw?
2: Oo, kay ti.
0: Oh, gin explicar maayos ang pideya.
2: Sang pideya sa aton, no? At mayugi man niya, kayo may balanta, kaya oh. mayugi man na dalaga nila, uh-huh. no?
0: Amo lang isang, pila kabilog tuter na kuha dito?
2: Isa kabilog.
0: Mm-hmm. And then, ano pagid, dirita na sa drug parapranalya. Mm. Oh, ang ginagamit lang magsuyop. Ano pagid, aside sa
2: duha lang kabilog,
0: improvised tuter?
2: Duha lang kabilog ang drug parapranalya.
0: Ano na?
2: Amo ini ang lighter.
0: Okay.
2: Kag ining tuter.
0: Okay.
2: Duha lang kabilog.
0: Uh-huh.
2: Magluwas ini ang recovered sa ila, possession. Amo ini ang again Baybas money, isa ka itong nga pouch.
0: Pila ang Baybas money gigabit?
2: 1,000 pesos.
0: Sa 1,000 pesos, pilang kabaylo sina? Kung let's say for example, para may chidihan sa kadamaan, mm. ako ang poster buyer.
2: Mm.
0: Ako baling mabakal si mo, ikaw ang drug dealer.
2: Mm.
0: Hatagan ta ka 1,000 pesos. Pila ka sa siya yatag mo, kag pila ka gramo na.
2: Okay. Ang kung malantaw na ton ka K5 rods ang dalagan sang baklanay sa may market, no? Amo ni market mo, I mean sa diin ka pa bala mabakal ka K5 rods.
0: Uh-huh.
2: Ang 6,800 amo ini siya ang baydan mo kuga anta ka gramo, isa ka gram.
0: Oh, 1 gram.
2: Gram. Oo.
0: Okay.
2: Ang 1 gram nga ina K5 rods, equivalent sa 6,800.
0: Okay.
2: Okay. Ang 6,800, sisa na nakagramo. Kahit tungod, 1,000 ang ginbakal. So,
0: Gamay-gamay, wait, labot 1 gram eh.
2: I-divide mo ang 6,800 sa, abutang ta, divide mo sa 1,000 K5 rods, may ara nga 600...
0: 6.8. Hindi, ay, nang 0.6 grams.
2: Grams, oh. Yes.
0: Why siya kalabot 1 gram?
2: Okay. Siya kalabot?
0: Kaya 1 gram, kuan mo? Size 8.
2: Oh,
0: size 1,800. So meaning,
2: 0.6
0: why siya kalabot?
2: Isa kagramos.
0: Why siya kalabot?
2: Amunaya. Amunaya ang standard drug price sang PDEA.
0: So mo ito ginhatag ni isang... okay, gusto tayo may balawaan.
2: Hmm.
0: Paghatag sang pusher buyer, sinong nagdaho sang droga?
2: Pusher, ang daho sang droga kag K5 rods, sunod sa investigation sang pulis, ang suspect gid una amoning live-in partner.
0: Amoning live-in partner ni yeah. Julia.
2: Mm.
0: Okay. Dason, pagdaho dito na nag-declare nga drug by bus operation. During that time, anong ginahimo ni Julia? Gakatulog sila?
2: Ang allegation sang mga suspect kag K5 rods, gatulog sila alas 2 ang hapon, gulpyada na nagsulod ining mga lalaki. Amo ng allegation.
0: Uh-huh.
2: But with the PDEA, no, legitimate by bus operation.
0: Okay.
2: Hindi na tayo magambal kung paano to.
0: Uh-huh.
2: But amo na eh, daw anay, baklanay, transaksyon anay. Mm-hmm. Amo gini ang natabo, doldo, text, messages, nga makadto kami dira, makuha kami isang balor ng amo ini,
0: mm-hmm.
2: kagi vibe roads, no, amo ning sistema kahapon.
0: Okay.
2: So
0: di mo do, pagdaho sang 1,000 pesos nga agent, o kung pwede agent, sa subject, which is ang subject sang operation, pamangkuton ta kanay kay Gipeberto, sino ang subject sang operation?
2: Duwa gid sila.
0: Duwa?
2: Duwa. Kagapon, kagapon namangkot kita dito, sino gid balang subject sang by bus? Una, hambal, live-in partner, ang maniloko siyang lalaki.
0: Okay.
2: But ang overall monitoring and investigation sa PDEA, duwa gid sila. Duwa sila ang subject for by bus operation.
0: So, ugaling ang nakadaho ang live-in partner ng lalaki.
2: Mm.
0: So, di mo do, ang dakong igo diri, amuning live-in partner ng lalaki.
2: Mm.
0: Although nga tidala sang part sang operation in si Julia, pero wala siya makuwaan.
2: Hindi, gyapon ka give broads, upod mang gyapon sila. The same sila cases. Suno sa ginpagwa ng datos. Kaya ang daw anay, daw lang mong, but ang monitoring for... Tawag ni, ang monitoring for subject sang operation, punta riyagin mismo, duwagin sila kay K5 Rods.
0: Paano karoon ng kay K5 Berto, masilingat?
2: Kay duwa sila that time.
0: Ang ginamin ito yung nagdaho, malang yung living partner mo.
2: Pero tiduwa sila, ara sila.
0: O, wala na
2: yas. Hindi man, ginamin mo, guru, duwagin silang magdaho, geduwa. Hindi, wala na sana dala kay K5 Rods.
0: Okay.
2: At subject, inaya
0: explanation sang PDEA.
2: Yes.
0: Para machindihan nato, mga kay K5, huwag kami di kapugal, para machindihan isang nagapamati, kung nga, naglabot sa punto, nga ang kaso ni Julia, anong nga section sang Republic Act 9165?
2: Kagiba broads ang pagwa diri tatlo ka sections, no?
0: Uh-huh.
2: Amo ning section 5,
0: which
2: amo
0: is
2: na ang
0: siling.
2: Bakal.
0: Pagbaligya
2: gid. Pagbaligya gid, okay. Nagbaklan.
0: Ikwan naton para may chidihan sang aton sa mga soki. Republic Act 9165
2: Section 5,
0: which is saling o kon ang pagbaligya. Number 1 amo na nga kaso, ikaduha ano nga kaso?
2: 11
0: Illegal possession.
2: Possession of firearms.
0: Illegal possession.
2: Nakuha sila possession.
0: Okay. So during that time, right after yung pagdaho sang live-in partner, oh, sang droga sa pedaya, diin inasulod ang mga illegal nga droga sa ilagidya possession. Kaya when we say possession, within your possession, ginakaptan mo, ara sa bulsa mo,
2: ginabitbit mo nga bag, oo.
0: Diin nakuha
2: sa black nga shoulder bag.
0: Ang shoulder bag nga na sa diin na nakasukbit sa kay Julia.
2: Sa kay Julia ang bag nga shoulder bag.
0: Iya bag. Pero diin na nabutang at the time ginakaptan ni Julia or wala.
2: Gara gid ya shoulder bag, ginasuksok gid ya ang shoulder bag.
0: So gakatulog siya nga shoulder bag siya.
2: At pero ti ambasang pedia wala
0: man taga. Wala man taga.
2: Suno sa iya.
0: Ang ato niya remember to. Ginaday-day na to, kung nabitsilihan na to, kay at least, no, ang nagapamati sa to, daw, hindi pa sila magsingbala na, nga daw ginahimuhimo talaga ato niya, based niya sa investigation sa Pedaya kay police. Ang aton diri is plaster na to, both side, para mitsindihan na to, kay Kipeberto. Okay, so di mudo, ibutang na to, no, hindi, isang ata kay basikon kanon ka kuring. Nakuha ang illegal nga droga sa bag nga ginapanagiyahan ni Julia. Okay. So after sina, ano pagid nga kaso kay diri nato sa possession mo? Diri nato next.
2: Una to section 5 pagbaligya.
0: Section 11.
2: Section 11 ang illegal possession. Illegal possession. And number 12 ang paraphernalia. Section 12 ada recovered sang mga paraphernalia,
0: ginagamit. Paraphernalia. Yes. Amo ni siya ang illegal ang improvised tutor plus lighter.
2: Amuning paraphernalia.
0: Tatlo lang.
2: Oo.
0: Tatlo. Diyan kamot ko ni kung sabi ka sala. Tatlo. Okay. So right after dito kag Kipiper Dogo, bidos gado to, di ba? Hindi ah. Ginagina pastor ato.
2: Oo.
0: Pagabot sa pulis, ginblatter. Ginpa-record. Kay first and foremost, ang pedaya, wala man dislayas ang detention cell, nga ibutangan, nga holder ang ila sini nga mga subject. Ano? So dito, anay ginbutang sa police?
2: Yeah.
0: Station?
2: Actually, una dito, kay tikinanglan mo namong sa police station. For blatter report, record, no? Police station 2.
0: Okay.
2: But siguro mga isa ka oras lang tong tiner, gindala ni siya sa may barangay Alihis. May ara sila dito detention o con facility.
0: Oh, may opisina ang BDA NIR dito?
2: Ah, dito.
0: Dali lang. Alihis, okay.
2: Alihis, no? Kay sunod diri kay ina kay Colonel Rebadomia, wala ya office gidya sa Bacolod. I don't think so kung facility gito nila, pero dito nila gindala kagabi. No, siguro gamay lang nga detention.
0: Kay mga previous cases na actually mga K5 mga to na kwanta lang ni B. During kitang nagaka-cover man sa Bybast operation, magpatigayon gin sang unang CIU, RDEU, PDEU. Ang PDEU okay na kay province na. Mga regional gid RDEO sa amo nang ginakulbaan sang una sa mga drug pusher mo once ka balakpan sa sang RDEO ko pedeya kay wise rikta na sa Iloilo
2: ya amo na even pedeya sang una
0: malayo nitong ilay ang
2: ma-inquest sila gabi mga alas 12 tabok sa
0: Iloilo
2: bulawanay
0: gito sa amo na sang una kun pulisya ti kun sino nga pulisya ang nakadakop dira lang sa ilang station so tis ginsaylo sa Alihis subong ato sa Alihis
2: ara sila subong sa Alihis kagipa ba rods no kagabi amo nila tabo kay ti again wala si Pedeya NIR ni mong no wala pa office diri sa Bacolod kuno okay. No kay ti diri man nila ibutang
0: pero kung sa facility nila da may ara das la ano gidaw kung wala sa opisina ti ano nadang sa Alihis
2: kung di in wala kang
0: opisina wait kaya ginagisa ka kay Fiber
2: pero kay Fiber Rods ang Alihis kay ti ang aton nga nakuha ang information nalang sa PlayStation gidala siya sa Alihis for initial tawag na or ano disposition nga na yung bla mati kuwaon sang Pedeya iya to yasang Pedeya ginamong hindi siya magtinira
0: sa police station. Ang sa Alihis, iya ni Pedeya?
2: Iya, gito yan sa Pedeya sa Alihis.
0: O ba si iya ka Pedeya sa province lang or nanuman?
2: I don't know kung ano na siya. Basta, pero iya ang
0: pero ang atong diri punto, wala na dati siya station 2.
2: Wala siya
0: sa station 2. Okay. Hindi ko na magpadal, months na. Meaning, ining si Julia, kagang iya sining living partner, ato sa Pedeya, ano sa Pedeya. No? Nandung kadato.
2: Na tripingan nyo ko, te.
0: No naga kwan kalaway kada ga freeze lang dang imong picture kag kay Peberto.
2: Screenshot na siya ni Adrian kag
0: screenshot lang.
2: Oo.
0: Te okay. So karon. Yeah,
2: kita sure ako diyan ah.
0: Ano ang counter ano ni ng sang pamilya ni okay. Julia?
2: Oh, kagabi and upod man ang yasin ng mga utod, nag-react gid. No, hindi lang utod kundi mga followers yung man eh. No?
0: Siyempre, apina nila.
2: Mga followers mong actually naglupok gining balita, hindi lang sa ano sa social media gid, no? Kung sa DNT. Actually, Kagiba Broads, for the short background lang, abi, kaya ang tao nga ni, ining si Julia Kagiba Broads, damo man ni siya sing maayo nga ginubra, no? Na-follow siya sa mga followers. At the same time, imbulbado man ni siya sa mga issue-issue man sa ibang mga vloggers.
0: Damo
2: no?
0: Man tayo naibaluan, Kagiba Berto, nga mga tao nga mabinuligon, no? Nga,
2: si Julia,
0: Robin Hood nga tawag, pero we don't know kung ano ginahimo sa mga tao. Kaya hindi naman sila makilala, mayarabi Kagiba Berto nga ginatawag na nga front. No, why kita gahusga ka Julia? Bata nga aton diri is mga bagay, mga sirkomstansya nga nagakalatabo sa tao. Kung isa ginahimo nila front nga may charity sila. No, at least ang paglantaw sa tao nami sila. At sa likod gali may illegal nga ginahimo. But sa siling ko na wala tani nga ginaamuna nga amuna si Julia. But amo na yung allegation sa pamilya nga.
2: Ang pamilya hambalya wala gid kilala nila.
0: Uh-huh.
2: No, iti natural pamilya, no? Hindi naman na may ano gid mamuna ang pamilya, maapin gid kag especially ti manindugan man ang pamilya nga wala gid jaya involved, hindi siya involved. Now, kadto na to sa barangay Kagiba Broads.
0: Okay. Na
2: interview to kay ina si Kapitan Strong Bravo.
0: Melvin.
2: Hambalya kibot man sa gani.
0: Ooh.
2: Kibot man sa. Ang hambal ni Kapitan Strong perti ka active when it comes sa barangay matters. Actually actually pista to nila sang naligad adlaw gabi. Pagkato na to dito kag naligad gabi kita tapani siya no si Julia ga facilitate gid active no kay ti siya nagpatigayon sa mga event dito. Amo nang aton sini nga nakilala sa iya at the same time sang barangay.
0: Okay.
2: Kagiba Broads wala na dala sa badak listed no. Barangay Anti-Drug Abuse Council even ang iya sini nga live-in partner which is suno kay kapitan mga sobra duwa naman kuno katuig ang iya ila sini nga pagtinerdira. Kilala ni kapitan mabuot mabinuligon. Amo niya pagkakilala sa barangay.
0: Barangay.
2: Barangay na yan.
0: Pero direkta tayo sa statement sa Pedeya.
2: Okay.
0: According sa Pedeya, ginamonitor na for how months na ginamonitor sa Pedeya si sila ang si Julia kag ang living partner.
2: Kaki five Rods duha ka madugay. Nakabutang diri sa statement sang Pedeya it's madugay. Actually after sini may ara nga interview gid si Sir Red Salgado aton ay sa operation no ni kapon but suno diri ang ginpost sang Pedeya Regional Office Negros Island Region NIR amo ini Kagiba Broads headlines
0: okay.
2: Lang
0: two
2: notorious pushers fall in Pedeya led by Bacolo Jug sting 50 grams of shabu confiscated.
0: Ooh.
2: Duha ka notorious gid ti magamba ka notorious Kagiba Broads
0: tikon sa gabunan na kon sa aswang na gabunan tawag
2: gabunan na
0: masing nga masupog ka
2: may
0: kon sa kriminal ka notorious kriminal ka kuan kay top caliber kang kriminal kung sa krimen nang ang ginaubra mo do mo na
2: may actually Kagiba Broads sa padugay man aton nga mga ano nga mga upod sa bay busman Kagiba Broads even si DEU and SDET do wala pagid ko ni kabati sang title gid nga notorious pusher mo no do so pay do amo pa lang ni so dako gid niya dako gining pagkabig sang Pedeya Regional Office NIR nga nagaduso dako nga mga tao dako nga pagsulod sang shabu sa area sang
0: pila nila kuno ka si Manaw bulan nga ginamanmananing grupo
2: binulan madugay binulan na no ang pag operate
0: for sure kay ti part sa ila sining magkandak sang bypass operation may mga test buy pa nang ginatawag
2: Oh, wow.
0: So posibilidad the pikapila ayan why matabi diya sa sa pedeyagid kun kapila nila no. Kay may mga bagay magkakipay when we say by bust operation, it's not just only nga isugid si muda by bason mo siya, no. It will undergo pa sa series of casing, mapping operation, monitoring, and then confirmation. Yeah. At the same time, daladra sa confirmatory kagipay Berto, baklan ka pa na. Pagbakal si mo, paghatag si mo sang item, himuon na sa agency, which is the police or PDEA, dalon pa na sa crime lab o sa kwan, ipacheck na kung ang ginbaligya sa imo.
2: Legitimate.
0: Legitimate ba si kung tawas to or ba si smoover lang to.
2: Which is amugi man na.
0: Amun na yung proseso.
2: Sa barangay 10 lang, kagibaba Rods, di duduman mo itong nagpinatsa na ito o nagtiniruhay ito ang hinablos mo ganyan ni Kapitan. Smoover
0: to. Tawas.
2: Tawas, galit. Kaya,
0: yeah? No? Amo na ginatawag na to.
2: Ginbaligya sa hinablos to, no? Tawas, galit. Teka, ron ang nagbakal, binalik ng tiniro ya.
0: Okay, amo na ganit.
2: Away man barangay 10.
0: Na, that's why part na sa validation. Pag hambal sang pinayaop, do, piyugid, positive, siyabugi na bakal naton. Okay, sit up ta. Oh, ma-meeting pagi na sila. May iban pagi na nga for sure kung dalagkuan. Another atas by para makuha nila ang trust sa ila sing gidabaklan. Kiti nakalusot mo nakabaligya una eh. Ti okay na. Ti da sonda, it is by liwat, pag check liwat okay. Kuha na ta nang operation na ta.
2: Okay.
0: So operation
2: mo, hindi basta-basta niya.
0: Hindi.
2: Gina-monitor.
0: Oo. Ginapay chindi na to sa mga pumuluyo nga di ko pamati subong. Nga when we say by bus operation, it's just only nga uy, do gakiwi bibigyao. Adik ni guru pusher ni. Baybason ka namon, hindi niya mo. Hindi mo niya mahimo so within a day.
2: Kag within the ano court kagipay roads ginapangitaan niya.
0: Plus ang imos nga Mark Money kagipay Berto, may record na. May record na gina ang ibanda kakagtupan na sa police station, gina-record kung anong serial number sa kwarta gamiton mo.
2: Mark Money,
0: ang iban sa korte na ginapa-check pa na kay at least pa ma-prove mo sa court nga ang imos ning nga Mark Money nga gingamit, Mark Money gid hindi kay swap money. Di ba?
2: Kag hindi ya suno sa aton man nga mga kapulisan kooperatiba kag ibaro sa especially PDEA kag CDEO, hindi man sila yabi basta-basta mag operate kay ti gina-dismiss man ang ibang nga kaso. Ti ibang isa kanugon. So that's why nitaon gid nila ya mga witness nga mga dako kag legitimate nga mga substantial evidence
0: nga mga kaki five nga naghadlong ang mga awtoridad naton police PDEA CDEO tanan bangod ginakasuhan man na sila ginapasakaan man sa kaso administratibo kon grabe na ang gasto nila wala sang may nagprosper nga kaso. Damo ko nga mga pusher buyer mga arresting officer nga nagkalabalda sa amusina kaki Fiberto. Question, nga nabalda ang kaso? Teknikalidad. Like by bust money. Like ang mga possession, ang
2: witness.
0: Ang witness.
2: Wala kaabot sa nakto, na-late si kagawad. No?
0: Tapos, ang mga illegal, ang mga ebidensya. Oo, nga, uy, dulain yung pictures. Piyak nga, dusubong dulain naman
2: hindi,
0: ihaw.
2: Hindi ma-identify sa witness. Oo, no? Hindi na basta-basta.
0: May mga technicalidad na. That's why, ginaaway na sa korte. So, ang aton lang din kay Peperto, hindi natin mag-discuss gid, thoroughly sa operation sa PDEA kay may ara sila yung nga kaugalingon naman nga investigation regarding sina and we do respect man sa family. So ang ako na lang panugyan no diri kay Julia Awayas korte kung awayon mo kay pamatud-an eh kag awayon man sa PDEA kay panindugan man sa PDEA ya mo kay mayara man yas na sin ko kay Bertong kag pabutbuot mo uy si Rhodes buot ni pro makakwan ni tunto man ni oh, do buot si Rhodes ay niyagalantaw sa mga iban nga mga muni mga bagay.
2: May ara ganito ligad, di ka pagamba ko din nga barangay. Pag operate grabe gid, sigulang. Aga po ko ragid ya. Mani ko go ragid. Maluoy. Wala gid.
0: Wala go grabe.
2: Naluoy kag diyan no mahibe kag diyan mangimat. Bao sang nabal-an gimpakita sang tropa.
0: No.
2: Nabidyuhan si Lula gakilo. Gakilo sang shabu.
0: Amakon
2: mo na. Iban na matista man na yan.
0: Amuna gani.
2: Actually, ang bagang police, as police, tanan galibot daya ay nga daya kakipay bro.
0: Correct na amo na daya ang kalibutan nila. Kaya kabalo ka naman sa mga tao, pamilya pinan na nila. But nas nasling naton kitaway ti gusga. Let pahatag ta na iya sa korte nga mag-decide kung sino da guilty or not guilty. And the peraya, the authority already conducted the operation, and let's wait na lang kung anong pinalidad sina. Sa may mga amon ni Gambal ko kay Peberto, may mga tao bing gasiling perming buot na sa especially sa mga namatay. Di ba? Ay, buot na sinunoy ya. Way ginaya. Ahaw tatlok bilog na pinamatay ya. Buot pa na.
2: Kipe Broads, in fairness sa PIDEA, ilayati, una best, their goal is tap naon ang shabu.
0: Yes,
2: not
0: exactly.
2: Not only Bacolod, exactly Barangay 10.
0: Ako mismo agree ko na.
2: Mismo ka, Kipe, kaina, nagkato kita dito sa Barangay 10. Upod ko si Kapitan, nagginamo sa sulod sa isang kabalay. Upod kami ni Kapitan, nahulog ang shabu. Nahulog ang shabu. De, amakon mo na. Bambal tayo, even si Kapitan mismo, rampant gidman niya ang illegal nga droga sa may Barangay 10.
0: Di ko magamo ng question.
2: Di inhalin ang shabu nga na kagiba bro. So, amo man lang na aton, dira? Nahulog pa ya ang illegal nga droga? Di, kag wala okay na da yun.
0: Di, binig.
2: Wala na da yun. Ay, madura man ito na priso ang lalaki to. Wala na da yun.
0: Di, anong intervention sa barangay?
2: Di, natural lang gani.
0: Di, ang barangay dapat may muna kami mga...
2: Aba ni Kapitan, ang bot sila da. Hindi, ginalibot-libot. Taka, naglo si Kapitan eh. No? Libot-libot, kumananda. Kadungol, ged. Tingin ako mo siya kasi siya isang shabu.
0: Hindi niya pwede.
2: Hindi, nagita.
0: So, amo ni galing pamangkot, anong mahimo sa barangay? Diba? We have badak, no? Which is ara lang tabala sa monitoring. Anong ginahimo? Nga action para matapna ini. Kay ti, kung magsiling kita gado ka normal na malang, daw asin na lang na krom. Chay, bakal ko asin da.
2: Kagiba, Brods, ang isa manigimang kota. Kung malantaw wala sa kay barangay, especially sa PIDEA, kung ang operation sa PIDEA legitimate, makontradict ni siya sa barangay. Kaya ti, nga awala yan ang monitor sa barangay. Kung may badak ang barangay, kagiba, Brods.
0: Amuna da
2: ang problema da. Galing naman ni Kapitan, waay, mang kami ang kabalo na da. Amuna ang balik. Wala gid kami, wala na dala sa lista. But silingon, may pariyogi ng barangay ng PIDEA. May salanay ginangat mo. Isa sa ila. No, amun na lang kayo. Hey, well, stick to sa PIDEA. Kagapong kagiba. Ako
0: okay, I have a big respect sa Philippine Drug Enforcement Agency, sa mga kapulisan naton. Because kay ti, amun na gani, paano na itong na-prevent karon ang inang illegal nga droga nga makaguba sa puturo sa nga itong kabataan kagapuhan sa ulihi. Kon sa gamay pa lang, barangay pa lang, purok pa lang, hindi na ito matapna na. So dapat mayara ng collective, collaborative effort ang barangay. Sa madumduman ko sa una, ang PIDEA din nag-conduct na sa drug-cleared barangay. Question, the barangay 10, ara sa drug-cleared barangay, kaiti, hindi naman ni drug-cleared subong, kaiti, hambal mo galing namin, nadagdag pa ito isa kasasaysan siya po. Di ba? Namin na guro, dason kagi Peberto, next month akong assignment, check mo this Bacolod kung ano na ang gin mga drug cleared barangay naton. Para may baluan naton, and then lang taon ta kung cleared gin man, ikalaw ay nga sagi kita kung deklarar nga drug cleared barangay kita, but yet the illegal drugs rampant sige hapon da sa inyo sing barangay. Sige.
2: Kagi Peberto, gusto tayong babalo si Iban, nga ana pakita ang itsura ni Julia. Kagiba Broads, amoy ning rason naton sa atong mga mangkot man, una best siya mismo naghambal.
0: Yeah.
2: Siya with his permission.
0: Correct.
2: Nga kita nyo man to, videohin nyo ko,
0: live nyo ko.
2: Ma-live nyo ko.
0: K5.
2: Kay hambal ta, kay makita ta man. Tanan nga mga rason ni makita ya.
0: Ang ginlawag K5 eh. K5 i-live nyo, i-live, naka-live ka mo K5. Ano-ano ginang kuan niya, di ba? So, amo na ganing hambal ko gapon, kaya napakita siya because may permiso.
2: Permiso siya.
0: Kaya gusto niya. Kaya gusto niya man ma-air ang isang mga hibubunot.
2: Ikaduwa ka, Kipay Broads, kilalaman siya. Hindi naman na matago sang mga pumuluyo ka, Kipay Broads, ano? Galing ti...
0: Kaya hindi ba lang K5 una, gintong nagpakwan mo. halos media to ng kabalo naman. And isa pa si Langga, nag-liveman. Kapila man
2: mention. Actually, dito silang kagapon. And then, nagunta na rin sila. Kaya, kinabalaan naman na sa mga tagpalamati ang review sa ila. Actually, ala silang kagapon. Gibi. Kaya, bata-bata, yung mga nabi si Julia.
0: Tiyan mo na naging masubo lang bala kagit si Pedberto. Hindi mo ba makontrol ang tao?
2: Bisan... Jag, hindi mo makontrol si Nini mo sa Dubai.
0: Ati iyan iya, kay kabalok ka, basta may mga guna na ti ang bantayan na lang di ang kagit Pedberto ang sala sa isa. Ti himo na sa karunda nga daw, siyempre, advantage sa sakay grabe na balda grabe ding spiakbat. Sa totoo nga kabuhi magkakipay, kung makita naton tao naton or kontra naton or nanuman nga ara sa dalom, di na paglasakon. Di ba? Tao ta mo. Karon ang human nature ta, why na? Ang tawag gani, as human as we are, kinanglan naton nga magpatawad. Kagkon may salagin man niya si Julia, ato bangon niya na?
2: Bangon niya na.
0: Kagkon wala gi man sa salagin, ito bangon niya man na? May korte man ta. Gasalig man kita sa korte. Pero kita yung nag-stick kita, kung ng operasyon sa pedaya, panindugan sa pedaya, kailan ni operasyon.
2: Yes, kagiba broads, sige. Si Sir Red may ano to sang ano kagiba broad sang Pideya. Sige ako si Kevin ubod balita ta dulong sa kaluan sang DTX 100 D3 Bio may tisik kag DTX 500 coffee mix.
0: Dali lang. Ambal ni Doc no buinan ka TF.
3: Alright!
0: May bago nga produkto si boss si Doc Ramil Oy DTX 500 coffee mix.
2: Ako si Kevin Berry. Oh. DTX 500. Ako si K-5 Berto Gakit, K-5 News, Evan.
0: Oh, minus ko nuda. Record na. Minus ka. Oh. Inaway mga K-5, sa tundari is gadala lang kita sang patas nga balita. Hindi kita gusto nga maglabots punto nga daw ginakonsinti na to ng sala. Hindi ba kita gusto nga konsintihon man ang ginaubra nga hindi man mayo. Kay una, ang panindugan naton is hindi kita pwedeng mag-engage sa illegal nga droga kay hindi kita kagwa. Makagwa ka na group, patay ka o preso ka. Diba? Check away ang rejoinder report ni Kakipay Red Salgado. Ibalawang tabi kitang dugang nga detalye sa balita gikan naman sa kay Kakipay Red Salgado. Balita ni Kakipay Red, dulong mas kalawahan sa Klinika GTX 500. Ang Klinika DTX 500 by K5, ang muning pinaka-nami nga suplemento kami mataas ining antioxidant. Nagpa-normalize sa atong singa blood sugar. Diba? At the same time, kung ang atong singa mighty C, nagpa-lambo, nagpa-bako sa immune system, ang DTX 500, mga K5, nag-hatag no, sa manami nga suplemento, special minty, kung taasin mo blood sugar o kung may diabetes ikaw, kaya nga man, may mga kakwani siya. May aray siya sang charantin, visin, kag polypeptide. So, kung may ginabatsyag ka na, sa lawas mo, nagapang limpyo pagid, ginalimpyuhan niya ang aton sininga internal organs. Especially yung tinain na ton. Aras kag K5 Red, sa line number 1, kag K5 Red.
4: K5 News FM Live Report.
0: Ibalita mo!
5: Yes, Kipa Vlogs, may hapon sa atin si Diba Katag Palamatin sa programa nga El Castigador. Hidlagid lamang nalabot na atin si Pideya, spokesperson, investigation agent, Keith Kapili, Kipa Vlogs. Kag iya, sinigin na parindugan, kag bilog nga Pideya, Kipa Vlogs. Nga lihiti mo ang ila, sinigin patigayon nga drug by bus operation, kag hapon nga adlaw, drugs may purok magtiayon, Barangay 10, Bacolod City, Agosto 25. Ko. So, hindi kayo mga rinsky pati, may damo nagalagaw, gati masiling natin nga may nagahaboy gidman nga posibleng planted. Pero ging klaro, hindi kayo mga rinsky sa Pideya NIR nga ati sila nagpatigayon iya sa drug by bus operation ni kayo mga rinsky. Sila ang nagpatigayon sa surveillance. Actually, kayo mga rinsky reported ini ang nasambit yang gati baligaan na idara isang illegal na droga. Kagang ilang sininga target kay Febrods, amunya si alias Christian, amunya siyang living partner ni vlogger Julia kay Febrods. Sa mutang report man kagayina ni K5 Berto Gakit, ining Republic Act 9165.
0: Dali lang gin kay K5 Red ha, na mention sa pedayang, which is the target is, wala iya madala sa target si Julia.
5: Actually, K5 Rods on target, idya si alias Christian, ang live-in partner kay K5 Rods. Amugin actually yung target ni Sampideya eh.
0: Uh-huh.
5: Ugaling kay man, yun the time, ara man si Julia Vlogger. So, direct K5 Rods, ipatpat na ito na Republic Act 9165, Article 2. So, may tatlo direct sections. Section 5, 11, and 12, ginsiling sa ato ni Bob Kapili, nga ang Section 5 selling, Section 11, possession.
0: Mm-hmm.
5: Section 12, amo naman ang paraphernalia.
0: Mm-hmm.
5: Ang siya kay Christian, amo niya ang 5, 11, 12, din niya paglapas sa Kikifev Lodge.
0: Okay.
5: Apang si Alice Julia, din naman siya naglapas sa Section 11, kinakuhaan man
0: amo sa na ang ginkuhan ko kina kay Kikifev Lodge. Mm-hmm. Salamat, Kikifev Lodge. Mm-hmm. May ara kaya nga bagong update, ano? Oh, amo nang giplastar ko, how come siya nga makasuhan kay ina sang Section 5 kay way man siya nagdako sang illegal nga droga. So, Section 5 selling, Section 11 possession, Section 12 drug paraphernalia sa kay Christian, which is the subject of the operation. While on the other hand, sa kay Julia is Section 11 which is possession lang.
5: Possession. Oh. Yes, correct.
0: Okay.
5: So, Ricky Fevronza, tingin pa bangkot mo natin sa Kapideya NIR kung, for example, naman si nagpagwa kagapon sa statement si Kapitan Strong Bravo sa Barangitan Ricky Fevronza nga wala man niya siya madala sa badak. Pero galing kay Ricky Fevronza, may ara man niya sa mga operasyon niya ang Pideya nga nagatutok. Malang ating posibli, masi wala yan makitaan niya siya nga barangay.
0: Kaya kay Fevronza, i-plastar ko lang iatag, iambal ko na ginisimo ha. One of the reason why nga gambal kita nga wala sa badak because some agencies way niga sa Ligs Barangay.
5: Yes,
0: that's the reality. Masakit niya pamatian sa mga taga barangay. Kay some of them way niga sa Ligs Barangay. Pat plaster na ginaya. That's the reality kay Kipebred. Ay wala man din sa barangay pero nga dakpan siya. Kay kung kabalaw ka naman, may iban nga barangay nga ti malakas ang ano ang pangamoy. Kita may mga leakage ba kagi Fevronza? But anyway, go ahead kagi Fevronza.
5: So, Ricky Fevronza, ti ang surveillance, di idilagid din makuan, gid ma-point out din sa atong sininga Pideya NIR, pero hindi mo na makuan ko na sa overnight lang, isa kadlaw,
0: yes.
5: Three days. Malawig din ang monitor, Ricky Fevronza. Even though may aras ang reported niya information, pero galing ito, wala mo nag-isalig ang Pideya nga ti ambal ni Kwan, ambal sa pilato ka mga tao dito sa area. Pero galing ka patigayon din sila kay para hindi mo sila balikan, Ricky Fevronza. Ila sinitrabaho, diriya ang nakasilalay, ti amun akong naangan ti ang sorbiyo.
0: Ila na ka Pideya, i-gen ka kay Fevronza. No, nga ginatinan naton hearing. Nga ginapangkigan sang judge. Hindi hindi dasla ka palag sa judge kay Five Red.
5: So, Drea, ating gina-estimate siya sa mga 50 grams ginabulumantang value si Ricky Fevronza according sa Pideya NIR, 340 mil pesos estimated value tinisang nakuha dati suspected shabu sa duha ka mga persona dira sa barangay 10, Ricky Fevronza. So, rin pabatian nato na sa payag ni investigation agent Keith Kapili ang atong siningang PIO sa Pideya Negros Island Region. Yari.
3: Oo, manag-file kaso subong sa Hall of Justice. So ang kaso ni nila nga duwa ha, Section 5, 11, and 12, Article 2 of RA 9165, considering nga bybas siya, so may bybas item and may possession. Okay. And sa 12 is paraphernalia, no?
6: Okay, pero kuan gini mo, no? Duha gid sila or ang target niyo, anay, ang iya ka live-in partner, then suddenly...
3: Duwa
6: gid sila ya.
0: Dali lang gid kay Kipe Bread.
5: Yes, Kipe Bread.
0: I-plastar ta ha. Kay para di ta magsala. Kay sa report kita ni Kipe Berto duwa siling pasakaan sang 511 kag 12. So ginambal mo kina nga ang subject lang sa operation is 511 12 which is the Christian. And si Julia is 11.
5: Yes, sir.
0: Oh. Padayon nung tabing interview, padayon nung ta. Go ahead kay Kipe Adrian.
3: But may nakuha man bisa kay Julia binga ano nga evidence. So Section 11 siya.
6: Okay, pero ano galing alias na sa living partner ma'am ni Julia si
0: ibalik tabi ka kay 5 kaki away nagli panahon kay favorite but anyway
5: kalog
0: you know kay gusto tabi ikwan kay hambal sang Pideya agent is duwa gid sila 5 11 kag 12 pero sa ulihi ginmention niya nga sa kay Julia nakuhaan man siya which is 11. So i-itemize biliwat i-kwan is for the next lang guro sa kwan ipa-itemize ta kay para mabalaan ta gid anong kaso sang subject nga si Christian 5 11 12 kaso ni Julia ano na siya anong para at least mabalaan ta kay duha ka person ni kay Fevronza mo. Salamat kay Fevronza.
5: So, muna kayo mo, Rods, medyo limitin na nga itong sining balita sa programa ng El Castigador. Pero kompleto ho na itong buwas ipatpat gini sa programa at naka for the last 12 stabi gini kiti pagbukas sa giti ex ko pimix. Sigurado, gini nga mabugtaw sila kag kompleto nga itong sining balita. So, muna kayo, Rods, itong sining balita dulog sa itong sa Power Trio, DTX 500 Mighty Seeking Beats Revio. Aga itong mas sining DTX with his open DTX Coffee Mix. Kapun si Patrol, K5, Marti di maisip ako naman sa K5 Red Salga para sa kapiyon ng balita, servisyo publiko kung galing nga po sa Negros, K5 News FM.
4: K5 News FM Live Report.
0: Salamat gid ka K5 Red Salgado sa imo sining balita. Kwanta lang gid na no. Kay gusto to ni confirm inang mga bagay regarding sa mga kaso sining duha ka mga suspitsado sa drug by bus operation. Wait na panahon, buwas naman, same time, same station. Sa ngala naman sang bugos nga puwersa sang K5 News FM, sama si nga Chief Executive Officer Doc Ramil Uy. Sa technical side, ka K5 Raymuel, ka K5 Adrian. Ako naman si ka K5 Ronald sa Palma para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
4: K5 News FM. K5 News FM. News FM. District Bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag District Bio ka. Ang District Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. District Bio. District Bio.
7: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang, kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang District Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
4: District Bio. Ang D3, yung may VCO, yung may D3.

0: DTX Coffee Mix.
1: Ako si Igor San Pilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sa akon utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kid man kag healthy sa lawas. Mangod na patyagan kung anak bawang akon panulukan.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akon tulog. Apang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kag hapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Edgar Santiago. Isa ka tricycle driver. Sabi ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Isa magsulay pa ko sang ulan. Okay, ulan ako ginadutlan sang balatian.
0: Mighty C.
2: Babaka sa mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Sali si Jay. Sang una yan. Niwang-niwang sa ate. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo. Lanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule. 3-10. After one week. Nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C.
2: Mabasa mga butika.
6: Kadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: Masakit ang tiyan, masabinabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
8: Ang fatigue, isa ka simptoma nga nagapalang luya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatyagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagapaba

0: Sport Pinoy Squalene Capsule. Pampagana sa pagkaon.
1: Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Sport Biotics ka!
2: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipito!
3: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gid ya.
4: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay, uling buhayin mo. Extend food supplement for men. May maca, kaglabawaska, mga natural herbs, yan agahatag sang gana. Extend supplement for men.
5: Uling binuhay mo.
2: Extend, isang kapsula ka lang.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh, available now.
8: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops.
9: Cheers sa barkada nating
10: Night Shift,
9: OT,
10: Breadwinner.
9: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
11: Red Horse Beer, manamit, suabe sa kada tulo. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
12: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
13: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
14: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
15: Playtime Entertainment. Born for happiness.
16: Playtime Entertainment. Born for happiness.
17: D3 Bio. Senior citizen ka na pala? Kag medyo lipato na? Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio. Nga isa ka sahi nga brain food. Kag gantin luman sa aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 5 Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Mag DTX 500 na! May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
18: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga kubra, alertogid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
19: Mighty C, mabakal nga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
20: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation, wala na gina ko makabatsyag sang sakit.
19: Mighty C, mabakal sa mga butika.

0: kahit kailan ang pinapakinggan. K5 News FM.
1: Number 1.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
2: Mayong gabi siya sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Nagapalig ng D3 Bio Evening Newscast siningang Miyerkules, Agosto 20 sa East Ig 2026.
3: Makita ka mabati ang kita live sa official Facebook page sa K5 News FM Bacolod 101.5 kag K5 News FM Negros Island.
2: Sa mga headlines nga ginadulong sang Mighty C, ang alkaline base nga vitamin C. Sa balita lokal, kawatan na sapuan patay matapos ginpusasan sa talisay.
3: Samtang sa balitang nasyonal, pinpin na kumpleto na ang investigasyon sa Ateneo de Zamboanga shooting.
2: Sa balita international, seguridad para sa bata ni Trump ginpahanugot matapos ang pagpamahog sang Iran.
3: Samtang sa balitang sports, sa Filipina-Canadian doon na lutos sa US Open 2026 Mixed Doubles.
2: Sa ito naman, balita entertainment, Dolly Parton nagtaliwan sa edad nga 80. Lasay's Otso.
4: Ulat Panahon.
2: Sa ton Ulat Panahon, may update si ka-K5 Dominic Banyaga.
5: Nakagwa na sa monitoring area sang Pag-asa ang bagyo sa Odel. Apang padayon nga maka-experience sa mga pagulan ng natundan nga bahin sang pungsod bangod sa habagat. Sa forecast sang Pag-asa, maka-experience sang mga pagulan ng Zambales. Samtang magalumon naman ang panahon nga mayupod ng mga lapta-lapta ng mga pagulan sa natundan nga bahin sang Luzon, lakip na ang Metro Manila, Western Visayas, kag Palawan. Partly cloudy to cloudy naman ang kondisyon sang panahon sa Southern Luzon, Bicol Region, Aklan, Capiz, kag Negros Oriental, kag posible ang mga mahinay nga pagulan. Mayara sang may ginabantayan nga cloud cluster ang Pag-asa sa sulod sang Philippine Area of Responsibility, apang tubtubsbong wala pa ini nagdevelop sa isa ka low pressure area. Diri sa Negros Occidental, gina-forecast ang magalumon nga panahon nga mayapod ng mga pagulan kag pagpangilat bangod sa epekto sang habagat. Temperatura ang yara sa 25 degrees Celsius sa kagaon kag 32 degrees Celsius naman sa udto. Para sa D3 Bio Evening Newscast, ni si ka-K5 Dominic Gabriel Banyaga. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
4: Balitang lokal.
6: Balitang lokal.
4: Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na, nagka-detox ka pa.
2: Lasay's Jess sa ato ng mga ukon sa mga balita lokal. Sa pinakaunang balita, kaso sang pagpanglutang sa NIR nagnubo. May kampiyon nga balita si ka-K5 Carla Defensor Longa.
7: Yara sa 23.26% ang ginubo sa kaso sang pagpanglutang sa bugos sa Negros Island Region sa tiyon sang pag-implementa sang Safer City Program o kon CSP sa Police Regional Office. Sa sulod sang 43 kaadlaw, humalin abrit sa istugto Mayo 18 sininga tuig, yara lang sa 33 ang na-record nga kaso sang pagpanlutang. Mas manubo ini kung ikumparar sa 43 ka-insidente nga na-record sa tuong Pebrero 22 tugtog Abril 2. Tuyo sa nasambit ng programa, ang inisyatibo sang kapulisan sa rehiyon agud mapaligo ng seguridad sang publiko pinaagi sa pagpasanyog sang police visibility, proactive interventions, kag pakig-angot

0: sang kapulisan sa komunidad. Inigabalita ang nadulong sa inyong sang DDX 500 Mighty Sika, D3 Bayo. Para sa D3 Bayo Evening Newscast, ini si K5 Carla Defensor para sa kampiyon ng balita sa Servisyo Publiko Kagalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: Samtang board member Montelibano, pabor nga dayon ng barangay na sky election, subong nga tuig may kampiyon nga balita si Kagipad Michelle Patinio.
2: Nagapati si 3rd District Board Member sang Negros Occidental Andrew Montelibano nga madayon ang eleksyon sini nga tuig sa Barangay and Sanggunian Kabataan eleksyon agud nga maisla na ang mga opisyal sa tagsa ka mga lugar. Suno sa iya, nagapati siya nga ang pagpatigayon sang pinilian amo ang tion para sa kahilwayan sang isa ukon sa mga pumuluyo nga magpabutsyag kon sino sa ila ang nahamutan nga kandidato kag opisyal para maghatag sang serbisyo sa tagsa ka mga barangay. Dugang pa ni Montelibano, wala sang dapat kahadlukan ng mga incumbent barangay officials nga may maayo nga hinimuan o contract record. Nagapabor karon ini nga himuon man 5 katuig ang term of office sa mga opisyales imbes ang daan nga 3 lamang katuig. Ina ang balita para sa D3 Bayo Evening Newscast nga ginadulong sa aton sa Kaalwan sang DTX 500 Mighty Sea kag D3 Bayo. Ako si K5 Michelle Patinio para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
3: Lasays 12 sa iwan pa nga balita lokal, anti-drug symposium ginpatigayon sa Barangay Tampalon sa Kabankalan. May kampiyon nga balita si K5 Aubrey Suspenyes.
4: Nagpatigayon sang anti-drug symposium ang Barangay Tampalon para sa mga kabataan sa lugar tinalikdan nga adlaw. Ini ang ginpangunahan sang Barangay Anti-Drug Abuse Council kag kagawad Beboy Dentios ang peace and order ginupda ni Board Member Jeffrey Tobola, Kabankalan Component City Police Station, sangguni ang panlunsod members kag iban pa. Lakip man na sa mga ginistoryahan ang mga nagakalatabo sa mga estudyante sa karon nga mga shooting or bomb threat, ginpabalo sila kung ano ang mga konsekwensya sini kag kung paano sila mangin responsable kag masinulundon nga mga kabataan. Para sa D3 Bayo Evening Newscast, ini si K5, Aubrey Suspenyes para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Sa katapusan ng balitang lokal, motorsiklo nga naglikaw sa pedestrian sa dala naman sa Araneta, Bacolod, nabungguan sang nagapadulong nga truck. May kampiyon nga balita si K5 Red Salgado.
5: Motorsiklo naglikaw sa tao nga nagatabok sa dalan, nabungguan sa nagasugata nga truck. Driver sa motorsiklo, kritikal ang kondisyon. Kondisyon sa driver nga si alias Emmanuel matapos makabunggo sa nagusugata nga truck pasado alas 11 kagayna sang aga Agosto 26 sa dala na Araneta sakop sa Barangay Sikag Airport siyudad sang Bacolod. Ginsiling sa driver ka truck na nakabunggo sa motorsiklo nga si alias Rolly nga naglikaw ang driver sa motorsiklo sa tawo nga nagatapok sa dalan kabagdanan nga naagaw sini ang iyang adalan kag nalabot niya ang motorsiklo. Sinupa sa kay Rolly nga may pila sa ulo ang driver sa motorsiklo nga gindali-dali naman dala sang rescue team sa ospital agud madapatan sa nagakaigo nga pagbulong.
6: Ikaw sir padulong to sa may sor.
7: Paginikawan lang pa siya ang katapok.
6: Kumusta po yung sitwasyon sir?
7: Ha?
6: Kumusta po yung sitwasyon?
7: Mutag yung diya kaya damo sa pilaso. Eh buko yung helmet po yun. Nakawag yung takdong yun lang. Wala yung ginwan.
5: Sa naglutat ng aksidente, padayon ng investigasyon sa mga kapulisan. Gikan sa patrol, kaupod si K5 Vincent Curralde. Ako naman si K5 Red Salgado. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kay Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
8: Balitang National.
9: Balitang National.
8: Ang Balitang National ay hatid sa inyo ng DTX 500, ang inyong superior antioxidant.
3: Lasay 15 sa mga detalye na sa aton mga balita national. Nakompleto na sang Philippine National Police ang ila investigasyon may kaangtanan sa nagluntad nga pagpanglutang sa sulod sang Ateneo de Zamboanga University sa siyudad sang Zamboanga apang ang report ang kinahanglan pa sang final review antes ini ipagwa sa publiko.
1: Sa pahayag ni PNP Public Information Officer Police Colonel Alin Ray Co, ang report ang ginsumiter na kay Police Okon PNP Chief Police General Jose Melencio Artatis Jr. para naman sa final verification kag approval.
3: Pahayag pa niya gina-check na sa mga otoridad kung kompleto ginman bala ang report kag ginaberipika ang mga detalye nga kinahanglan pa sang kumpirmasyon.
1: Dugang paniko nagmando na ni na si General Nartades nga maghatag sang kopya sang report sa tanan nga mga institusyon lakip na mismo sa bulutuan.
3: Samtang duha ka mga pulis sa siyudad sang Cagayan de Oro ang gin-relieve sa pwesto matapos maglutaw ang mga aligasyon sang harassment sa duha ka mga babae nga criminology interns.
1: Sunod sa impormasyon sang Cagayan de Oro City Police Office, ang mga pulis amo ang isa ka police captain kag police corporal nga naka-assign sa Police Station 7 sa Barangay Bulwa kag gin-reassign naman sa Personal Holding and Accounting Section kag ginpang disarmahan.
3: Ang ginaligar nga insidente ang nagluntad sa Agosto 8 kag ang mga imbolbado ang duha ka mga babae nga criminology interns nga nagaedad 21 anyos.
1: Ginmanduan man ni Nartades sa ang Police Regional Office 10 kag Cagayan de Oro City Police Office nga padasigon ng investigasyon kag ginapasumiter na sila sang kompleto nga report.
3: Ang PNP Internal Affairs Service naman ang ginmanduan nga bantayan ang proceedings sa reklamo. Samtang ginpanginwala ni Bureau of Jail Management and Penology o kung BJMP spokesperson Jail Superintendent J. Rex Bustinera ang mga nagalaptang impormasyon nga nadanlog si Senator Jinggoy Estrada samtang nagapaligo sa New Quezon City Jail.
1: Pahayag ni Bustinera, nagalakat ang senador para sa iya sininga scheduled check-up sang may nabatian siya nga naglagtok sa iya sininga sa iya kag nakabatyag sang sakit sa iya sininga tuhod.
3: Yara na subong sa ospital si Estrada agod nga mapaidalom sa knee x-ray.
1: Sa katapusan ng balitang nasyonal, ginpahugot na sa Department of Public Works and Highways o DPWH ang pagpatuman naman sa project requirements para sa mga infrastructure projects sa idalom sang ginapropose nga 2027 budget agod masigurado ang transparency kag malikawan ang korupsyon.
3: Sa pahayag ni DPWH Secretary Vince Dizon, ang mga bago nga proyekto ang ilakip lang sa budget kung maaprobahan na ang ila project plans, may mga geotag nga site photos kag mayara sa certificates of okon implementability.
1: Tuyo sang mga reforma nga masigurado ang tanan nga proyekto ang properly vetted kag handa na para sa implementasyon antes maaprubahan ang pundo.
3: Ginpresenta ni Dizon ang mga bago nga pagsulundan sa ginpatigayon nga budget deliberation sa House of Representatives subong adlaw. Lasay sa Jesse Ocho.
8: Balita International. International. Ang D3Bio ay inyong kaagapay sa paghahatid ng mga nagbabagang mga balitang international.
3: Sa balita international, seguridad para sa bata ni Trump ginpahanugot matapos ang pagpamahog sang Iran. May kampiyon nga balita si K5 May Hikilan.
9: Ginpahugot sa United States Secret Service ang seguridad para kay Presidential son Barron Trump. Ini matapos ginpaguha sa Iranian State TV sa tung Martes ang 3 ka minutos nga video nga nagatanyag ang gobyerno sang Iran sang 10 milyones dolyares para sa kung sino makapatay sa anak nga lalaki ni US President Donald Trump. Suno kay Secret Service spokesperson Nate Herring, ilan na nga nakita ang video kag ilan na ginaimbestigaran ang tanan nga mga pagpamahog para sa bugos nga pamilya sang presidente. Matumduman nga una nga ginaanunsyo sang Israel nga may plano ang Iran nga patyon si Trump. Kag ini ang rason kung nga ang nagsilo sang eroplano ang presidente sa iya pagpauli sa Estados Unidos matapos nga magtambong sa summit sang North Atlantic Treaty Organization sa Turkey. Para sa balitang international, ako si K5 May Hikilan. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
8: Balita Sports. Sports. Ang balita sa sports ay hatid sa inyo ng DTX Herbal Lediment Oil.
1: Filipina-Canadian duo naluto sa US Open 2026 Mixed Doubles. May kampiyon nga balita si K5 Troy Lorenza Basa.
10: Nalutos ang Filipina-Canadian duo sa US Open 2026 sa Mixed Doubles Martes sang gabi, Agosto 25. Ginkinalan duo nga sari Alex Yala kag Felix Auger Aliassim. Nagdaog naman sa pahampang sa Regale Monfils kag Elina Svitolina sa scores nga 4-1 kag 4-1. Para sa balitang sports, yung gidulong sa DTX 500 D3 Bio kag MyTC. Ako naman si K5 Troy Lawrence Basa. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
8: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment. Ang balitang ito ay atin sa inyo ng DTX Beauty Soap. Para sa kutis artista at kutis porsilana, mag-DTX Beauty Soap na!
3: Kag para naman sa aton balita entertainment, ukon Dolly Parton nagtaliwan sa edad nga 80. May kampiyon nga chika si K5 Lori Gamboa.
11: Nagtaliwan na sa edad nga 80 ang Queen of Country Music nga si Dolly Parton. Nagsugod sa pagkanta kag pagsulat sang kanta si Dolly sa tung anom ini katuig. Pahayag sang pamilya sang singer ginbawian sang kabuhi si Dolly kahapon Martes, Agosto 25. Wala pa nahibaluan ang rason sang kamatayon sang singer. Kilala si Dolly sa mga kanta nga Coat of Many Colors, Jolene kag I Will Always Love You. Ginakabig man si Dolly bilang best-selling female artist of all time kag nagtaog sang 11 ka Grammy Awards, lakip na ang Lifetime Achievement Award. Para sa balitang entertainment, ini si K5 Lori Gamboa para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros. K5 News FM.
12: Dili ka gimis sa judge sa upos na ni Simon. Simon ba? No, sa Got Talent sa
3: America's Got Talent. Oh, daw. Di ko sure.
12: Si nanamian ko ni siya mo mga kanta bla si Dolly Parton. Hindi ka ni-relate kay panahon ni Namon?
3: Gani. Ginapamatian ko gani kung anong iya nga ma-music ni.
12: Oo.
3: I just
12: Lain
3: gali. Oo, ay ang gahon ni honi, nigin search kin naman sa YouTube.
12: Gin search ko gid sa YouTube actually. Pero nakita ko siya kay daw ang itsura niyo. And then nakaduit ni siya ni ano, ni Kenny Rogers.
3: Ah, okay.
12: Mga nagbiin nga mga ano?
3: Ang tuod.
12: Ari-ari lang ang kanta.
3: Ano. Pakita abi.
12: Oh, yung gina we have ano pa? Ari.
3: Ano yung nakakanta?
12: Ari, babay.
3: Island. Islands in the Stream.
12: Yan. Yan. Lumiaw mo siya magkanta.
3: Never know.
12: Si rest
3: in peace ni Dolly Parton. Nagtaliwan sa edad ng 80. Di man basta-basta ang mga ginbili niya nga legasiya sa music industry. Industriya sa musika, no? Kilala, bisan diri sa aton sa Pilipinas. Kiti ka nag-me, no? Sa ilang ang mga kanta.
12: Ang tingog, yabi sa edad niya nga muni ka kay 5G, ha? May edad na siya, pero ang timbre sang boses, kanami. Nami siya pamatian. Mm-hmm. Amo ni karon i-search ko ang album ni Pablo.
3: Tingala ko ganin nag-react kagin kay do ka ano kagigali sa iya. Familiar kagigali sa iya.
12: Masa naka-judge siya. I don't know lang gin.
3: Basi isang before, I don't know kay ang mga naabtan ko bing mga judge ang mga bag-o na subong eh. Mga bataon na mga si Simon na lang bin
12: si Cyro Albay na lang. Do siya na lang.
3: Pinapay man ako na makukuto ka gwapo sang bata ni Donald Trump, no? Siya nga lang ito, Baron Trump?
12: Oo, ang iyang akuan, no? Nang guest mentor siya isang season 7. That was 2008 pa. Isang American Idol.
3: American Idol, gali.
12: American Idol, no?
3: Hindi siya galing talent.
12: Yes.
3: American Idol.
12: Kapila siya gali gin-invite, ngamangin judge, pero ga-refuse siya. Maybe kati may edad naman mo.
3: Kasi syempre mga amo na galing ang mga experience.
12: Wow.
3: Mga eksperyensya. Madamo na gid na sa mga matudlo sa mga aspiring kag sa mga mga singers subong.
12: Galing kiti edad na poyway na sa.
3: Hatag
12: pero ang iya nga tingog kag iya kanta magapabilid Japan.
3: Yes.
12: Especially sa mga inspired kag mga expired nga mga balat yagon.
3: Diba sa una mga kanta sa mga nagmi pa no, mga boat silingon niya bala sang kanta.
12: Subong bido. Okay, subong nag at least nagbalik subong daw kung mayara na nga nami
3: no,
12: na like
3: meaning na no
12: si ang bana ni ano
3: ni sino ni Casey.
12: Si paborito ko na si TJ.
3: Si TJ palagi.
12: Ang ko na mga type of mga message na nami isang ano mensahe. Plus may isa pagid nga
3: sino
12: aside kay ang lalaki lang basta ang type of genre nila dumawa muna.
3: Mm-hmm.
12: Hindi ano siya. Nalipat lang ko sa mga pangalan.
3: Hindi ka na familiar.
12: Cup of Joe.
3: Cup of Joe. Ang multo.
12: Ano
3: pa ginang familiar sa Cup of
12: Joe. Pratis hindi ka blay nga do gas niyagit lang do. Lain mabimiban mibing nga do ka very singgit no.
3: Tapusan na kay wala na tadwa time.
12: Ah, sige. Gas na lang.
3: Mga ka-K5, amoy itong dalag ko ang mga balita sa mga Miyerkules, Agosto 26, sa 2018.
1: Bante man buwas, ngadlaong panibagong edisyon sa D3 Bayo Evening Newscast.
3: Magasunod na ang Larga Visa Program, kaupod si ka-K5 Julius Marivelles. Sa pangalan sa bugos ng puwersa sa numero 1 ng estasyon sa Bacolod, kaming inyo nang itag balita. Ako si ka-K5 Jane Shatita.
1: Ako naman si ka-K5 Ronald sa Palma.
3: Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
12: Mami, ako nabalas ang ano yung mga...
8: K5 News D3 Bio Senior Citizen ka na bala? Kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang keto sa D3 Bio. Nga isa ka sahi nga brain food. Kag gantin luman sa aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DGX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DGX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantee nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DGX 500 na. DGX 500 ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DGX 500 ang pinakakampyon ng antioxidant. DGX 500 Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
13: Kung si Ricky isa ko kagard, sige kong pulang utikog buntag gabi imo nang lunch akong nga kubra alitugid ko sa 24 oras gatikid ko vitamin C ang Mighty C labisgid pagpabaskog sa lawas.
8: Mighty C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
14: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag sang sakit.
8: Mighty C. Mabaka sa mga butika.

0: Aga DTX Beauty Soap.
1: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
3: So na,
2: problema, gid ako sa akong body odor.
3: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
2: Pero subong,
3: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
2: Kag naghamis ka nagputik gid ako nga panit.
3: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Babakas sa mga butika.
4: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics nga nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
5: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
6: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-one round sa akon. Inikal.
5: Bigaw ang performance kay darling, Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska nga nagapatas ang energiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh, kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Mark your calendar on September 13, 2026. Champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station. K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition is brought to you by Mayor Salvador Escalante Jr. and the City Government of Cadiz. SM City Bacolod, Luke Fu Cantonese Resto, Bistro Bar, Acacia Hotel Bacolod, Staycation Experience, DTX 500, your superior antioxidant, D3 Bio, your antibacterial and antiviral specialist, Mighty C, your alkaline vitamin C, DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa.
0: Number 1.5 K5 News. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number 1. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo bisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: Lorga Vista.
1: At exactly 32 minutes past 6 in the evening.
0: Lorga Vista.
1: Mayong gabi banwa, ining Lorga Vista, kagako si Julius Mariveles.
0: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sadsaran sininga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sadsaran sang inyo palatuntunan. Lorga Vista! Lorga Vista! Magdala sa pag-awig at matapat ng pag-ino-ino sa mga isyu, magasipag-sipag sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Lorga Vista! Lorga Vista! Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo kagkaroon. Atong sug-alawon si K5 Julius Mariveles. Lorga Vista! Lorga Vista!
1: Ang atong pambukas ng mga balita at komentaryo for tonight kinadala sa inyo sa Kalwan sang DTX Premium Coffee D3 Bio kag DTX 500
0: Lorga Vista.
1: Nagapanda mang Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration pag-asa sa hinaling nga pagbaha o kon flash floods o kon landslides pagkatipag sang duta bangod sa moderate kag puro panahon nga mabunok nga pag-ulan. Ini sa piyak sang influence ginasiling sa pag-asa sang southwest monsoon ukon habagat.
0: Lorga Vista.
1: Kaya mo nang pamangkot sang iban siling may El Nino sa bulan sang Nobyembre. Suno sa forecast sang gobyerno ha, pag-asa gyapon kag magalawig ini tubtob madason nga tuig apang gasiling ang iban tisigi man ang ulan. Let's have Dr. Ana Maria Laarni Pornan, wala sang diwan kundi ang aton pamuno sa CDRRMO sa Dakpanwa. Doc, good evening.
2: Yes, good evening.
1: Salamat kid doctor sa tiyempo. First of all, Doc, ano ang expected nga local weather system na ton subong?
2: Yes sir, sa subong sir, sa ginabantayan kita na na weather system. Pero ara siya sa babaw sa Luzon.
1: Oh, so medyo layo pa.
2: Yes, sir. Bali, subong ang southwest monsoon Japon ang nag-effect sa ato. No?
1: Habagat?
2: Yes, sir.
1: Habagat.
2: Dok? Kaya nga ito, yung mga typhoon to, subong sa, wala na siya, no? Bali, southwest monsoon Japon affecting the sun. So, basta yung isayo.
1: Fortunately, Doc, ang ato na batsyagan subong wala pagin man baskog nga nga bagyo nga naglabay so far, no?
2: Yes, so far wala pa man gin.
1: Now I want to go to that. Kay di ba usually sa history sang Pilipinas, ang pinakabaskog nga bagyo ta last quarter eh, meaning October, November, December. Now with a looming El Nino, ano ang gina-expecta? Can you help me explain, Doc, ng iban nga tao gambal eh? Sinasiling New El Nino. Sige man ang bagyo, sige man ang ulan. Nga, Doc?
2: Yes, sir. Actually, ang nahambal, nga last quarter ng mga kusog na bagyo, usually sa Visaya.
1: Mm-hmm.
2: When we say naman El Nino, nang usually, mainit bala ang atong tubig, ang surface water.
1: Mm-hmm.
2: Ang surface water yung nato, nagainit.
1: Uy.
2: Doesn't mean na wala kita sang ulan. Sa ang aton nga although ara kita sa inyo because we are already in the rainy season kita.
1: Mm-hmm.
2: That's why may ulan. Kaya sa forecast nila sir, up to August, no, ang aton nga rainfall is normal kaya.
1: Okay.
2: Mm-hmm. Kaya sa inyo kita, ara kita sa rainy season. So may mga pag-ulan pa kita.
1: Ay, okay. Pero Doc, is this all the more alarming? Is there a possibility nga where we are to expect sang mas mabaskog nga mga bagyo sa last quarter?
2: Usually sir, basta may El Nino kita, may ara kita gina-expect nga ng mga bagyo man, no? Ang bagyo, usually, ng Lindria sa Visayas, is last quarter.
1: Oh! Agoy! So, paabuton tagin ni?
2: Yes, sir. That's why kumanduman na Landa was November, so the rima
1: na gusto. Oo.
2: And death was also December.
1: Oo. Oh. Oo.
2: And again, in the family sa Visayas, no? Especially there is Apple, Kabangkalan, Ilog.
1: And si last year si Tino was also November, di ba?
2: Tino was also November, so din ido yaman.
1: Oh. Doc, help me explain please, no? Kag correction ko kung sala ako. Now, very significant ang fact nga nagainit ang temperature o ang kainiton sang tubig sa oceans o malapad nga kadagatan. That means nga mas mangin mabaskog ang bagyo kay hakupon yung init gikan sa kadagatan.
2: Yes, sir. Kung sa aton, dumduman sa aton sa science, mainit, nag-evaporate ang
1: tubig.
2: Yung tubig na nag-asuka, mas damo man ang ginadala yung ulan. That's why ang precipitation natin, yung ulan, mas gabaskog because of the higher temperature. No? Kung ikaso may ara kita mga bagyo pag mga weather disturbance, mas kusog siya because we are in El Nino.
1: Interesting, Doki. Now, isa pagid kabagay na no na so far, kundi ang akon nga pag-insyende, nag-convene na ang task force El Nino nagligad. Ano ang action plan nga gin-submit sang city government sang Bacolod, Doki?
2: Bali, amo lang na, sir, no? Actually, though, wala to siya na... wala siya na dayon. Bali, pero kami sa Bacolod, we are expecting more rain. Although nga ara kita sa El Nino, no? Kalinsang July, asa sa Ugos, may ara kita mas mga basko nga ulan. Nga ginadala sa localized thunderstorm, actually, ato sir, wala makita sa bagyo, ang bagyo ato ya sa babang sa Luzon. So that is the effect of global temperature rise.
1: Yes.
2: Nga nag-affect atong nga mga pag-ulan. Muna sa una, wala na siya sa ulan. Ginasupak ang mga hambal. Sabi nga, low pressure, di ba? Bagyo lang yung na.
1: Correct.
2: However, because of this event, nga mas ligali wala bagyo, pero kung may localized thunderstorm, pwede siya makakos ng mga baha tasin.
1: Uy. Doc, gamay nga explanation bala, subong ang localized thunderstorm sa simpleng istorya, do kabuang nagidsang panahon. Halimbawa, gabunok ang ulan sa Bacolod, pagtabok mo lang sa dulunan pagkadto talisay, wala tuyaga ulan, or vice versa.
2: Yes, actually gani sir, mas weird pagid kay
1: nga.
2: Kasi hindi sa alihis, pero manawag kita ni sa mga bata, wala.
1: Uy.
2: No? Kag may times man nga nakibot kami gaulan sa part sa NGC, sa likod niya wala gaulan.
1: Ha?
2: So, yes. Makita mo si Sir ga-drive ikaw sa tubangan mo, gaulan sa imo yung wala, di ba?
1: Ay, so, do masalaan ka butigon kung pamangkuton ka kaasawa mo, gali sina?
2: Kung kisa ka monitor ako kay gaulan, during the area ako sa lihis.
1: Oo.
2: Oo. Operation center, nga ara lang man sa Takuling, mamag, wala pa naman di Dr. Ulan, okay pa man di.
1: Ay, tuod?
2: Yun lang ang ating CCTV kay Bashimay Portion sa Bacolod na gaulan.
1: Oh. Nangin mas mabudlay na sa inyo karon Dok mag-approach sa disaster response tungod sining freak ng dalagan sa panahon?
2: Yes, actually, sir, amo ba na isaman nyo sa mambal, abi niya ma-declare kita ng klase kay grabe ulan. Pero tingin kisa, hindi bilog nga Bacolod ang gaulan, di mo. So, kabudlayan na namon, abi, no?
1: Bukabudlay!
2: May ara kita kisa nga, ano nga, depende kung diin yung lugar, ng example, Alangilan, gaulan, tubo. So, pwede nilip na ang darayang eskulahan, localized lang yun siya gani. Then, kisa may ari sa downtown, no? Makita sa CCTV, nga, bunok ulan. Pero pag abot rin sa south, wala man ulan.
1: No? Ay, ka, kakomplikado na sang dalagan ka panahon sa buong lokaw. Anyway, pero Doc, does that mean nga hindi bala ang aton ang Doppler radar tang rain forecast gikan pa ni sa diin nga station ni kapag asa la Carlota?
2: I think sa Dumangat.
1: Ay, okay.
2: Hello, it's more of a heat, the heat index na sila.
1: Ay,
2: Dumangat.
1: Ah, ang Doppler radar, rain forecast, Dumangas pa.
2: Yes, sir.
1: So, kung mag-amo ni Doc, mas maayo kung tanik nga may mga Doppler radar yung local gidiri sa Bacolod.
2: Yes, sir. Mas namin, gid tanik, no?
1: Mm-hmm.
2: Ano tagid bala ang, kung sa ano pa, ma-pinpoint tagid.
1: Correct.
2: Ang weather.
1: Oo. Mga pila ka, mag-amo na Doc, ang ambal mo nga Doc ka, sporadic kagka erratic sang dalagan sang local thunderstorms sa inyo initial nga istoryahan ay mga pila ka Doppler radar stations kinanglan ta para more or less mas accurate ang forecast.
2: Actually sir, though wala gi ko na idea
1: na
2: daw yung pagasa pero mas nami tani kun for ano ba no for region or for island no.
1: Uy.
2: Uy, sa range, reader ko anong yung makuha. Pero sa Subong Sir, may sa Subong Sir Jones, may ara kita ya ng local na rain gauge. Yun.
1: So, ah, ara na?
2: Yes, oh. Sir.
1: Pila ka bilog?
2: We have 14 rain gauge.
1: Oo.
2: Then we have water level nga 9 kabilog. So bali namin na sir ang atong nga water level may dala na siya rain gauge.
1: Uh-huh.
2: So twice yung rain gauge siya. Ang atong nga water level monitoring niya, level sensor naton is only 9.
1: Mm.
2: May upo din siyang rain gauge ng 14 kabilog.
1: Dok, gamay lang, Dok eh. Gamay lang nga patag sa atong tagpalmati. Magamba kita rain gauge banwa. Takos ini siya sang gabu-bu nga ulan. Diin ini nahamtang Doc.
2: We have ano sir nang we have Alangila, Estefania, may alam sa Takuling. May ara kita da sa NGC Villamonte na siya.
1: Mm-hmm.
2: May ara kita sa mga Sumag, no? Hindi lagi ko sir sa ulo sa tanan kay 14 na siya.
1: No problem.
2: So makita natin ang weather monitoring ng weather level monitoring. Ara makita ninyo sa mga aton nga mga bridge.
1: Ah.
2: Kita mo may ara ba daw cage?
1: Aha.
2: So amo na siya mga area nga may ata ara kita weather level monitoring. Pero ina siya nga, ano sir, may danda na siya na rain gauge mismo sa ina nga.
1: Oo. Oh. Gamay lang nga explanation, Doc, paano ini makabulig sa DRRMO? Kag paano ini makabulig labi kag labaw sa tanan sa pumuluyo?
2: Ah, yes, sir. For example, may ara kita rain gauge sa Langilan. Di ba, hamba ko si mo kagina, posible ka ulan sa Langilan. Pero
1: oo. Oh. Gusto.
2: So, kung may rain gauge kita to, kag-register na sa atong command center, makita na to, ay gaulan to doon sa Langilas, pasibli, basi mabaha.
1: Dito wow.
2: Mm-hmm. No? Uh-huh. So, mamonitor yun na to. Then, after that, no, nga, ang naging strategic na sa sir, ang pagbutang sina, kay para nga, makita din natin, ano gid ang kadamo sa ulan, sa bilog ng Bacolod. Kasi syempre,
1: kung
2: hindi ka pa ba niya, ano to, ba, kung sino, pwede gaulan sa Langilan, pero wala ka ulan doon sa bilog. So, ginaano na siya, ang iniya na nga result, makadto na siya sa ating command center.
1: So, balik kung mas accurate nga monitoring sang inyong command center, mas accurate kag mas dasig ang desisyon sang alkalde o kung sang city hall o sinumanda.
2: Yes.
1: Oh. Doc, arabla interesado ko, ining inyo yung mga water level ano panawagan ni na
2: level sensor monitoring na sa sir.
1: Oo, waay na yatawo nga kinanglan magwa sila yag gapadala resulta automatic.
2: Oh, yes sir.
1: Automatic. Wow.
2: System kita yang may system kita nga ginbutang dira no which automatic ang aton nga ma-resolve ni kadto na siya sa command center kay dito
1: wow.
2: Niya ginagawa sa command center ang aton nga mga data nga ginhaboy sang aton mga rain gauge ang
1: wow.
2: So hindi na sa kinanglan niya nga ano nga makadto pa tayo sa
1: Alamilan
2: sa Alamilan no? Usually nga muna yung manual na siya eh
1: uh-huh.
2: So hindi na siya no automatic gahapon sang ano sa aton yang kamantan sir.
1: Grabe.
2: Nara kita mo wow with Pagasa nga initial ang mga data, pwede natin i-share with Pagasa para mas localized bagay ng ilang ano.
1: Oh, nice. Nice. Are we the first city in Bacolod or the entire NIR may ara sina?
2: Hindi lang ko sir sure no, mm-hmm. Pero ang amon niya na ano, kasi before may ara naman ta na, pero hindi siya daw kulang lang to kabilog kasi talaga sir. Dugay na to, iya man to kapag iya man to kapagasa, pero daw outdated na siya, wala kay ipapek na ini plan na gid siya.
1: Bali dok ka kay dok ka excited sa kon sa sining balita nimo para mang pangid sang aton tagpamati kon magsaka ang tubig sa suba, hindi na kinanglan nga may staff ka mo nga madala tukon kakawayan kag magtakos-takos, hindi na. May ara, galutaw lang ni siya, Doc.
2: Bali sa ano siya, sir, ng low sensor siya, ya? Hindi siya, kahit kung galutaw, abing magtudong tubig na nalala siya mo.
1: Ah!
2: Daw ano siya, sensor siya, daw.
1: Wow! Daw laser?
2: Daw mo muna, sir, nga daw, hindi siya yung mag-touch sa tubig ang equipment
1: ni Ay, yung, okay.
2: Yung sensor ang ano ta.
1: Ah, okay. Ining daw may ano gani magambag ka cage may yes, ining sa mga tay-tay but siningon may ara na automatic nga water gauge.
2: Yes sir, kagari.
1: Wow, rain gauge. Wow, grabe.
2: Sir, ang kay siya, that is to protect lang sa equipment nato, hindi siya magdudulo,
1: Wow. Pila ang bili sini tanan dok suno sa Pag-asa?
2: Ang aton niya sir nga mga first ang aton nga panawag tanan platform no, amo na siyang butangan sa isang equipment. Amo na nga kuan mga more or less 2 million na siya sa libot because we have amo na siya nga structure eh. Then aton nga ano to for mga 20 plus million na siya ang kabilugan pati system na siya sir. Hindi na siya equipment system kag ang technology nga i-transfer sa aton bali tudluan kita paano mag-usar kag at the same time no may ara man na siya sa sila nga ano ang mga spare parts ara na siya nga in case maguba hindi na
1: tabo
2: wow kay kadana na sa amon nga gin ano pagin pabidding na
1: interesting, very very interesting. I hope one of these days doc makabisita ko mismo sa inyo command center kay interesado gid ko maglantaw eh kay ka-scientific na gid sang metodo ta subong.
2: Yes sir, hopefully this year mabutang na siya kay actually bago lang na kita katapos ang bidding for the system and the equipment. Hopefully within this year kasi hindi matapos ang tuig maano na siya functional na siya bala.
1: Oh, kag timing masulod ng aton nga mga kusog nga bagyo eh.
2: Yes, oh. Na siya ginabantayan ta abi. Last quarter kita yata rin ginaigo din sa Visayas. Hopefully nga matapos na siya kag mga usar na ginaton. Kaya may dala pa na siya sir, mga siren, no? May dala pa na siya nga
1: weather system. Ato on?
2: Yes, makamonitor man siya wow. Sa quality naton. Especially sa mga downtown na damo sa Lasyan, ma-monitor ya kung ang hangin subong abi, hindi nami. No? So makahatag mo sa advisory later sa mga ano nga kinanglan, especially those may mga masakit na mas naman, no?
1: Oh, wow! Kung amo ining system nga i-backlon ninyo, Doc, gakaon galibatsoy ni may utok ni.
2: Yes,
1: wow!
2: Sir. Sir, hindi lang yan.
1: AI giniya practically, artificial intelligence gini ni.
2: May ara siya sir, muna nga feature nga maka ano siya maka-analyze sa
1: wow.
2: Isang atong data, no? Kasi mabuligan niya tayo kung paano i-interpret ang aton ng mga data ng mga gather. Then we can share it also with Pag-asa. Kaya may mawa kita with Pag-asa.
1: Lastly, Doc, manugsulod ng El Nino, sigurado nga may tubig tanga ilim nun na lin sa basiwa?
2: Hindi ko na answer.
1: Hindi, why sila naka-report sa inyo? Kasi ga-prepare kita for El Nino, wala sila pa batsyaged?
2: Usually sir nagareport lang na sila kung may mga area nga nubo ang tubig last time na ato lang last year sang summer nagareport sila kung dinga area ang may nubo ang level ng tubig no Nilinatan sila, sir, actually, sa amon nga map, kundi ang area nga
1: may problem. Ah, okay.
2: Binigay lang kita with the city and the prime water para madeliveran ang mga barangay nga may ara kabudlayan sa tubig.
1: Okay. Pero wala pa ya, parte sa pagsulod na sang El Nino. Nothing so far.
2: Actually, sir, may El Nino nag-ipisa, no? Nag-declare na last time ang pag-asa. Although nga piamutuhang bansang pag-asa, sining ang August and September, normal pa siya ang aton nga mabatsagan nga rainfall na minindi. Pag nga last time, kung wala gigab na ulan, so kung manapis natin, may mga ulan kita. Ang manapis, localized thunderstorm, tagbayte, magsulod ang may mga bagyo dito sa Luzon. Kita, nakabatsag dito sa effect naman niya sa southwest monsoon. Although nga, ito yung sa El Nino.
1: But at least, Doc, it's good to know nga ang syudad niya, ang City Hall, is doing a lot more sa pagpreparar sa mga bagyo kag iban pa.
2: Yes, sir.
1: Yes. Ako, Doc, nakulbaan ko sa baha tungod ang leptospirosis eh.
2: Yes, oo. Yes, sir. Actually, muna siya eh, nang hindi lang siya balang silinga kung gaulan lang. As long as mag-big dira, no?
1: Correct.
2: Ano, pwede kita mag-leptospirosis or dengue. Duwa ang atong inabantayan. Actually, especially after sang ulan, nga may mga stagnant water bala nga possibly pwede dengue. Kung ka-infected sang urine, no, sa atong nga mga ilaga. Amo na siya sa leptospirosis. So, ginaano talang sa nga, basta nga may ara kami ginahatag na prophylaxis, especially sa atin nga mga amon dala nga mga response team. Nagaubig sa tubig. Kami kami prophylaxis whole year round na sa as long as
1: possible
2: sa tubig. No, hindi na siya kasi nga kung wabagyo lang. Then, ginapanga, vitamin sir sa mga pumuluyo. Tanong nga kung naka-experience sa lahilan na pala nakitlawas. Ano, so, dapat mapabalo, mapakonsulta, gidayon. Hindi na paghulatan nga maglala. So we have already mga deaths, no, sa especially doon sa Negros Occidental.
1: May
2: kalapatay because of dengue naman yan.
1: Uy.
2: Pero if wala mo na siya nagpa-ulihi, especially kung after sa mga baha-baha, may alagi kita cases.
1: Ba, doon kakulurbaan, galumba, galumbaan ay ang ilaga kaglamok kalisubong, ha?
2: Yes, sir.
1: Dok, ari na lang, I have to ask you this one, lagas ko na lang, gidlipot lang, ha? Ambot kun ano ang aton nga na monitor kay ti confirmed suno sa EMB nga gatagas ang duga sang basura bala sa Filisa. Ano ka delikado ini para sa pumuluyo? If na discuss na ninyo.
2: Yes sir, kung ano kung ang ginaano daga ang gatagas ang ano, so pwede siya ma-infect, ma-affected ang aton mga groundwater bala.
1: Uy.
2: So, yung natin source of ano. So dapat nang actually dog in test man tun sa aton na sanitary division, sanitation division ng Dr. Green. So gina-monitor man na nila.
1: I don't know. I know nga hindi ni necessarily imo gid concern kay hasta subong ang syudad gani wala pa ko kakita sang notice of violation. Ambot ko na no nga kagaw ang gina tumod sang EMB nga nagatahos na subong. Kay toxic leaching ang gin-report initially, no? I don't know. I don't know, Doc. Ano? But anyway, inaya siguro i-discuss tala na further sa parabuton nga mga inadlaw. Kay ti, wala pa man kukita sang report. Eh, kay ti, ang syudad ka submit naman position paper. In the meantime, Dr. Purnan, Doc, salamat gid sa tiyempo.
2: Sige, Sir Joe, thank you ma sa pag ano no sa ano ni Mayor Greg. Napasalamat kid ko nga ginatagaan mo kami sa opportunity nga mag-dis ano din sa mga pumuluyo para at least makapreparar man sila kag awareness na kung anong mga posible matabo sa aton nga chimpo. Salamat gid Sir Joe.
1: Yes, good night, good luck, Toki.
0: Lorga Vista.
1: Dr. Ana Maria Laarni Purnan ang pamuno sang City Disaster Risk Reduction Management Office. Of course, ang aton nga dakbanwa. Now, suno sa iya, Aria, una nyo na batian diri sa Larga Vista. Number one, masulod na ang moderno nga mga kagamitan nga mas labing accurate, husto bala, kag real time, ukon sa panahon, samtang nagakatabo, makakuha na detalye ang CDRRMO nga mabutang na kita sang water level gauges. Meaning, sa mga kasubaan, automatic may ara na sang mga water gauges. Because ang isa ka problema karon suno sa kay Dr. Purnanza, aton yung mga late tuners, kay hindi na mapaktan ang panahon. Remember, damo gareklamo kon ka isa nga agabunok na ang ulan, wala pa nagsuspend ang City Hall. Ang patag amo sini. Suno kay Dr. Purnan, lain na subong ang ginatawag local weather systems. Anong bot silingon? Halimbawa, gaulan sa Bacolod, sa Talisay wala. Lala pagid. Sa Bacolod, halimbawa, gabunok ang ulan sa Felisa, sa downtown, wala. Kada barangay kung kaisa lain ang panahon kis agane, suno kay Dr. Purnan, sa atubang sang NGC gaulan, sa likod, wala.
0: Lorga,
1: now, very interesting inibanwa ha, kay challenging ini para sa aton mga local officials.
0: Lorga, Vista.
1: Di amat-amat na ginabuksan ini. Ikaduwa nga topiko naton pambukas pa lamang ini diri sa Larga Vista. Let's have Councilor June Gamboa. Nagligat ang balita nga nagpagwa notice of violation ang Environmental Management Bureau o kon EMB sang DNR nano ini. Pahibalo sa dakbanwa nga wala nakakomply ang City Hall sa mga requirements para sa sanitary landfill. Nanungbot sinyon sanitary landfill. Talambakan sang basura. Takiti sa luyag ta sa hindi. Gadako kita. Ngadakbanwa. So, wala nakakomply sa necessary requirements nga ah. Tungod suno sa EMB na talupang dan nga gatahos ang duga sang basura. Okay na etani kung tuba. Hindi duga sang basura. Nanong buot siningon sini sa technical term ang panawag leachate, a proseso sang leaching nga ginatawag. Kundi nagatambak ang basura, nagatupa ang ulan, kag nagakadunot ang basura, ang gwa sina, ang tanan nga kagaw, tanan nga baho, etc. etc. mga kemikal nagaupod sa tubig, kag nagagwa sa sining talambakan ta sa Barangay Felisa.
0: Lorga,
1: and let's bring in Councilor June sa sining istorya. Councilor, may gabi.
3: May gabi, soon, kag sa tanan-tanan nga nagapamati, mayong gabi.
1: Now, Councilor, salamat kita siyempo. I'm trying to make sense ang sining balita. Bala. Kamu sa konseho, what do you know about this? May ara kamu kompleto nga copy sang notice of violation, sir?
3: Now, din pa nga yun nila ton, unagid sa talatapan ni Councilor Homer Baez, nagpatawag nila sa isa ka public hearing, nga kung sa diin, imbitado man ng EMB, din papangyuan ko kung mayara inidi ang Benro. Mm-hmm. Why did ako banwa kag soon may nakita, kag wala man nilagin siling nila, wala man nilagin tagaan pa.
1: Uy!
3: Sang sining findings ang EMB. So, ang iniya banwa kag Sir Asoon na problema, dugay na niya kayo.
1: That's true.
3: Mayogid niya sa subong ginaksyonan ini kag natalupang dan na ini naton. So, although dako na nga halit ha.
1: Oo.
3: Ang ginhatan kini sang ginobra sa aton sang mga previous ng mga contractors kun sa diin sila kani ang maga-manage sang sining sanitary landfill ta, and yet dito nato nakutukiban hindi lang suon nga nagtahos lang abi ang duga sang mga basura kundi ginapagwa gid ni nilaya hungod.
1: Ha? Sino ang gapagwa hungod?
3: Ang kontraktor.
1: Tiimit lang ko nagid man lang ang kontraktor tada sang una nga maghakot basura kag mag-maintain sang sanitary landfill, IPM.
3: Yes.
1: Oh.
3: So in other words, hindi lang siling ko nga nagatahos, kundi may harap ang ginatawag naton nga deception and anomaly.
1: Uy!
3: Na kung sa diin, nga gina-release, ina nila banwa, kung kagabihon, kaginapailig lang ina nila. Yes, kaginapailig lang ina nila, tagos didtos sa mga sapa.
1: Uy!
3: Kapalaan ko kag nadunduman ko, ang tawag na nila sa nga mga sapa kabure, Kabura Creek.
1: Uh-huh.
3: So, bisitahan ko na nga banwa.
1: Okay.
3: So dira niya makita banwa nga ang halit ha, ang damage ang sining obra sang ini nga kontraktor is only hindi lang siling ko unestimated. Hindi ta mabalan.
1: Aha. Uh-huh.
3: Kay nga tiyang sapa din na pirti ang ginaigrigan na sang tubig mo manaog pa nasa pila naton ka mga kadutaan kag malapos pa na siling ko sa Bago River hasta dito kag ihaboy pa na to dito sa Guimaras. Di ba? So ang damage nga ginhatag sang sining pagpabaya sang among kontraktor is for me unestimated kag generational.
1: Diyos ko. Aha.
3: Amo ina banwa ang halit nga ginhatag nila sa aton sa sining sanitary landfill ta.
1: Okay, now to put the issue into context, Councilor, ang punto amo sini. Yes. Sa subong nga panahon ang aton nga garbage collection and disposal para sa aton nga mga tagpanamati privatized ini ginhatag sa third party nga ginatawag. Kada tuig may ginakontrata ang dakbanwa. Now, kagbalikan ko ang pag-privatize,
3: including management.
1: Correct.
3: Yes.
1: Now, kung ibalikan ta, ang nagsugod ang garbage privatization, chimpo ini ni Mayor Bing Leonardia. Mga sanong nga tuig to, if you can remember, Councilor.
3: Yes, pila na ka mga kontraktor na nagagi. Kung wala akong magsala, banwa, nagsugot ina in 2010.
1: 2010? Bodo kadugay na. 2013.
3: Amo na nakalawig.
1: Amo na nakalawig. Now,
3: yes, because I was a councilor then.
1: Yes, yes.
3: And ako isang nag-oponer sila.
1: Oo.
3: Nga hindi po ako yun, nga i-privatize ni nato ng ato nga collection and management.
1: Okay. Now, damo na nag-alagi, dire may ara, IPM, may ara, ano ganitong isa after sa kay Mayor Bing? Lain sang chimpo ni Mayor Monico eh.
3: Ang chimpo ni Mayor Monico, kwa na to, yato ni Yanson.
1: Oo.
3: Ni kwan galing ni Yanson, ha? Not Dumangkas.
1: Oh.
3: Yes, I remember that.
1: Solid builders to, hindi?
3: Ha?
1: Solid builders?
3: Yato ni kwan ni Junior.
1: Ricky Yanson. Solid builders kung hindi ko magsala, no? But anyway, aring punto, Councilor. So dugay na ini nga problema nga wala naga-comply ang mga garbage collectors and managers abinaton, ang mga pribado nga kompanya. But question, nga wala gid nag-comply halin sad to sang time pa ni Mayor Bing hasta karon nga hindi ta sila ma-pressure.
3: Baloka, sir, soon, kung magtawag o magsiling kita sang matutuod yung sanitary landfill, hindi nalaglahog. Nabisitahan ko ya ang sanitary landfill sang Puerto Princesa.
1: Uh-huh.
3: So if I am to compare Puerto Princesa sanitary landfill as the one here nga may ara kita, ang aton na diya, ayo-ayo lang sa dam site. Sa Kwambla, sa tawag na ito niyong ilang, not a sanitary landfill, but an open dump site.
1: Open dump site.
3: Arang-arang lang dutay, arang-arang lang siya dutay sa open dump site.
1: Aha. Kung sa
3: pa, kay, yes, sir.
1: Kung sa simpleng ito,

0: kita kung sumungod wala gina-address. Eh. Number one, paano gina-regulate ang mga private garbage collectors nga matuman sa kaundan sang kasuguan? Halimbawa, magambal ka sanitary landfill, hindi bladamo pa niya mga preparasyon para hindi magtahos ang duga sang basura. Ang pamangkot, ga-comply na sila, wala.
1: Ti sa ako nga naibalaan na soonti, wala eh.
0: Uy!
1: Gaula, malang nato sila kag nagaula. Kag, in fact, I even question, kag bisitahan ko gid man nato ang ilang ilisipan.
0: Uh-huh.
1: Dapat sila na iya, kag dapat kaaging proseso na sa ulihi ang magwa, go tubig na lang niya siling ko ang magwa sinada. Kaya
0: ginakuan
1: mo na, ginakulture mo na siya. Nga sa ulihi, pinpiyo na nga tubig ang magagwa sa among lesipan. Wala inaya ginap-follow nila dito.
0: Uy!
1: In fact, kabalos lang, higkop sa Gihapon ang nag-support o kung nag-ginasupport sa mga lesipan. So, gabinas lang nagapagwa sa among higko.
0: Uy!
1: Hindi ka pasar mo.
0: Aha.
1: Hindi ka pasar mo.
0: Okay, question, Councilor Amuni. Kung mag-ubra ka gidya, I don't know if you have the documents, no? Based sa imo years of experience sa konseyo, ang pamangkot, Amuni. Kung seryoso gidya nga sanitary landfill, pila taning gastuhon sang isa ka garbage contractor, agod magtukod gidya, mag-ubra sang seryoso nga sanitary landfill. Kating akon pagkabalo, doing some initial research, may mga ihapin ka pa sini, may mga treatment ka pa, and so. Pila tani ang gastuhon nila, Councilor?
1: When, at that time, when I was then Councilor, sa pag-subinsiguran ni nilang sanitary landfill, so on.
0: Mm.
1: If I may remember it right at that time, it will cost the government already no less than 600 million pesos.
0: Per cell sang basurahan?
1: Isang kwan, sang the whole concept of sanitary landfill.
0: Okay.
1: You see?
0: Uh-huh. At
1: ang inadam no ang lugar, hindi na siya gani siling ko ideal.
0: Okay.
1: Ito no, wala na tayo may memo that bygones be bygones siling ko.
0: Uh-huh.
1: Talara, nagid man nada siling ko ang basura, but that is not an ideal site. Nadumduman mo na based on the study nga ginconduct sang Australian government, fund kwan ganito, grant ganito nga ginatag sa aton.
0: Okay.
1: Kung nadumduman ko, ito sa 14 to 16 billion grant para lang ma-identify naton kung ano ang ideal site na dapat butangan naton sa sanitary landfill.
0: Diin tani?
1: Ang lugar kung tani, Kabog.
0: Kabog?
1: Atong duta. Ang duta bala ni Muya? Bali at Muya mo.
0: Diin
1: sa Bali.
0: Diin na yun da sa Kabog, sir?
1: Ay, nabisitahan ko, gintanaw ko. Subong, kuha na inada, subong, inablang economic road na inada, subong, kag kung magdapos ka ganito sa punta, lusot ka na sa Bago.
0: Ah!
1: Just at the intersection.
0: Okay.
1: Right?
0: Uy.
1: Just at the intersection sa sinang economic highway, kag kung magtabo ka sa economic highway, may another road leading to Bago.
0: Ay, okay. Sa Tabunan nga area, ayon.
1: More or less, yes. Inablang kita mo ng housing, Danny Villar, inang...
0: Tawag Deca Homes. Deca Homes.
1: Deca Homes. Nan, just right across Deca Homes after the economic road.
0: Interesting,
1: Bali,
0: interesting.
1: Bali, nagkita akong lugar. Bali, butangan mo na lang natuta niya sang trapal, paidalom. And then, dira ka na niya maula sang basura. Huwag ka na kinanan siling ko mag-bulldozer. Daan ko mag-kutkut ka, mag-ubra ka sang...
0: Uy.
1: Sang saka swimming pool.
0: Do you still have a copy of that recommendation, Councilor?
1: Yes, I have.
0: Yes, mga ayaw man ko sina. Ang pamangkot, sang saan unang ginpagwa nga recommendation?
1: Before the start of the sanitary landfill.
0: Which was during the time of Mayor Monicor, Mayor Bing.
1: Mayor Bing.
0: Oh.
1: Ini sa sanitary landfill during the time of Mayor Bing.
0: Question, nga agin dusugid ang lugar da sa Filisa?
1: That is one question that I cannot answer.
0: Ah.
1: That is a big question mark nga sa tubtub subong, hindi ko masabat.
0: Hindi bala amo na ang subject man sang kinasuhay sang kada eleksyon sang una?
1: Amo na siya ang propiedad sang kuan sang mga Lopez family.
0: Ah, okay.
1: Sa tubtub subong may jutay pang gusot nga nani da nga natabo.
0: Uh-huh.
1: Ang dynasty ba na corporation.
0: Okay.

0: Yes. I
1: Oh.
0: would know si Olke because gintun an ko gid ni. I was
1: Oh.
0: at the middle of this one of this issue na kun sa diin tanan-tanan nga public hearing ginatinanan ko ginapamatian ko. That's why this is one issue that I still very very clear in my memory.
1: Now at this point, galing counselor, I think aside from the legal and technical questions, ang ako niya pamangkot, ano ang epekto sini sa public health? How can we know nga wala ini nga kun magbaha ang mga tao da hindi magbalatian blasang bacterial infection or whatever
0: so,
1: kiti
0: so on ako moving forward
1: yes sir
0: the only solution sa linko ay da rason kun nga nga pabor ako sa waste to energy moving forward muna sa linko well, that bygones be bygones
1: okay.
0: That's the issue. What is past already, hindi ka naman na siling kumaukay sa liwat. The only solution now for us to do is to burn it. Sunugon ka ni siya.
1: Okay.
0: And from waste to energy. Iniblang surface garbage, da nga tag-apat na ka siling tang bukid nga makita ta da. Kung makitahan ta, apat na ka bukid.
1: Okay.
0: So may kalima na subong nga ginapreparahan kita. Pero the only way for us to get rid sa siling problema, kay because sa amutong ambal ko, an estimated damage continuing na kag generational.
1: Pero hindi na in violation of the Pero hindi na
0: create...
1: consider hindi na violation yes. Sang kwan sang Clean Air Act.
0: That's why nga ang technology. Balokaso on ang mga pungsod like Singapore very kwan man na sila mo.
1: Correct.
0: Just, Taiwan or
1: correct.
0: Japan very conscious man na sila sa ilang mga pollution mo. So, for as long nga ang technology magpasado sa aton. Very much like the one they have in Singapore, in Taiwan, or in Japan. Naan. So,
1: ay,
0: yes.
1: Diyos ko.
0: We have to be very seryoso makitas na sa pagkanaong ang technology pasado mas aton. Na fully passed the Clean Air Act. Pero apang banwa ko, hindi na ito ni pagsunugon, dako magahalit kag tuman naged kada ko ang ginahalitan nila adlaw-adlaw.
1: Ti
0: am isa sa ginatan-aw ko soon iniblang aton nga tubig sa idalom ta duta
1: na sa oo. Ti dason hindi ba lang nga may pumping station sang Basiwa lapit dira?
0: Duwa o kung tatlo na kabubon sang Basiwa gimpasaranan nila tungod nga kontaminado
1: na. Kontaminado yes. Sang anong nga kagaw gani sir?
0: Coliform da ko nanod da dapat nga kagaw nga makita nila
1: eh. Agay!
0: Sa ilang ang ilada nga mga bubon sirado na tanan-tanan nga bubon na palibot na da sa barangay Pilisa gin pasara na tapos
1: uy.
0: Ang ilada nga mga talamnan gakalamatay na ang livestock da gakalamatay na amoy
1: uy.
0: Na banwa ang halip
1: di ko na mugali sir barangay 62 ni ang dump site kiti may kaugalingon nga kagaw yang nga pumuluyo mo. Ay, pirti!
0: Naklop da nga to na hangin da, hindi masarangan, hindi magandaan.
1: Ay, Diyos ko. Eha.
0: Kalaw, ay, ganyan kayo. Ako, ay, nakabisita ako na da nga pirti yung tigululan. Daos, buong ang baho sang basura, ay, kalaw, ay, ganyan kayo.
1: Gani.
0: Amo na ako nga ang mga balatian da, mga TV da sa ang tao, basisiling ko, taglaban-laban, I will connect that to the sanitary landfill.
1: Aha, aha. Pero, ambot kadamo-damo naman sang private contractor sa pagkolekta kag pagdispose sang basura wala kolatilya sa ilang agreement sar nga kun indi nila ma-manage mayo ang basura abing nga gatambak da ibutang ta sa balay sang ilang nga mga stakeholder.
0: Rason banwa nga gusto ko nga sining preparasyon ta sa self-life total that is already there no. Why na, ang bago nga mga kontraktor, wala naman na silingkod ako na may mahimoda, kundi
1: pagkakit
0: man sa Giyapon.
1: Amo ng problem.
0: Hindi ba taman makita ang sa idalom? Hindi ba taman makita ang sa idalom kung ano na da ang ginbutangin na da sa una nga mga
1: Diyos
0: kontraktor?
1: Ko. Oo.
0: At looking forward so on, gusto ko ka makita, tagid, kung ano nga trapali na da ang ginbutangin na da nila sa cell number 5. Hindi ba kay ginabutangan na nila dahil layers mo
1: correct.
0: Covering antes na lang nila ang iula para hindi mag-sip in ang duga sa nga mga basura. Kagi kaduwa kung may plano gidman ka, siling ko abe nga usaron na naton ang gas nga nag-emit sa sininga mga basura, kundi preparahan ta na lang daan as early as now in cell number 5.
1: Ah,
0: kung ano na daan nga methane gas nga naga-emit inada, pwede pa nato ni moon into energy.
1: Abi ko ini may ara da sang big ticket project si former mayor Albie Benitez. Kamusta nang status sina?
0: Si amo pa ni siling ko bandwa ang kwan, ang birth nga ginatawag nila nga kung sa diin unang proyekto na daan muting waste to energy which I approve, ha?
1: Okay.
0: Kumpirmahan ko pa.
1: Aha.
0: Dinopdan ko niya. Taga ko mangani siling ko nagadepensa sini. Now, kung may ara pagkikita, kita nga mga environmentalist, why don't we push now for cell number 5 na maging methane gas ina siya? Nga kung sa diin, wala na kinalang nga sunugon ta. Kung very conscious kita about environment, why don't we convert that into a methane gas technology? Nga kung sa diin, butangan na nga daan na itong preparasyon sa tubo in technology that would turn waste into energy.
1: Uh-huh.
0: By way of gas emitted from this garbage.
1: Yes, yes.
0: Amoy na banwa ang gusto ko. Nga cell number 5 now will become a project nga masiling ang ining gobyerno ta and Mayor Greg Sataya nga matutuod gidya nga sanitary landfill kag environmentally friendly.
1: Very interesting. I don't know kung anong take sang barangay kapitan da kag kamusta ang palayag sang mga pumuluyo dira, sir?
0: Well, I understand nga ginatingwaan na subong ni Councilor Romer Baez, nagpatawagan ni siya kapon na daw sa duwa ka public hearing.
1: Okay.
0: Now, this time, ginatubang niya ang kapitanda nga nag-opener, kag ang pila ka mga kagawad nga nag-opener man sa among sistema. So, siling ko gani, kag ina kayo, Councilor Romer Baez, siling ko, Councilor, you are doing the right thing. In fact, updan takada. Because ang problema, ara na ang problema ang aton subong imoon kundi masolusyonan na lang ni naton ang ini nga problema looking forward.
1: Correct.
0: Siling niya, I agree sa siling ko, rest assured siling ko, Councilor Baez, na I will be behind you kung amo ini nga tikang imoon ta nga ginatubang taya ang mga reklamo at ang mga opisyales ang among barangay.
1: Very interesting. And then I hope nga mapadayon tang discussion sini nga problema. Councilor, salamat gid sa tiyempo.
0: Madamo, soon nga salamat at mayong gabi. God bless.
1: Good night, good luck, sir. Lorga Vista. Councilor Wilson Jun Gamboa Jr., Chair sang Committee on Human Rights, sang sanggunian panlungsod sang Dakbanwa, sang Bacolod di Mudo Banwa. Madalom ini ang problema o kon issue nga gintuga sining findings sang EMB nga may ara violations o kung paglubag sa kasuguan ang Dakbanwa tungod sang dump site dira sa barangay Filisa. Medyo dalom-dalom ini kag dugay-dugay ini nga panahon ang kinanglanon kung talakayon tagid inihalin sa puno. But amat-amaton talang dire sa Larga Vista. Sa aton nga pagpanumbalik, may ara pakita istorya El Nino gyapon kag ari balita ni K5 Berto Gakit Jr., vlogger kag ang iya sine nga kagugmagin aligar sang PDEA nga notorious nga mga personalidad sa droga nga Hebron ta pagkaligad lamang sini.
2: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala. D3, Bio, senior citizen ka na bala? Kag medyo lipato na, ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na! Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio na isa kasahi ng brain food. Kag gantin luman sa aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Mag DTX 500 na! May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500 ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DTX 500 ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500 Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
3: Ko si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga kubra. Alito gid ko sa banikotoras. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabas kong salawas.
2: Mighty C, mabakang ang butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Nagigit ako makabatsyag sa sakit.
2: Mighty C, mabakang sa mga butika.

0: Umaga. DDX Beauty Soap.
1: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DDX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DDX Beauty Soap na mga besh.
0: DDX Beauty Soap. Babakan sa mga butika. DDX Beauty Soap.
2: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
3: So una,
2: problema, gid ako sa akong body odor.
3: Kabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
2: Pero subong,
3: sadya na gid ako sa budig sa DDX Beauty Soap.
2: Kag, naghamis ka nagputik gid ako nga panit.
3: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
4: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. By 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
5: Sa amul lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
6: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-one round sa akon. Inikal.
5: Bigaw ang performance kay darling, Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang energiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
10: Playtime Entertainment. Born for happiness.
11: Playtime Entertainment. Born for happiness.
12: K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Mark your calendar on September 13, 2026. Champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. Top K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
13: K5 News. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sininga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at maglapat ng pang-ino-ino sa mga isyo. Magasipag-sipag sa mga balita kag mag-aathag at kung ano ang dapat para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alawon si K5 Julius Marimbines. Larga Vista! Larga Vista!
14: Ini, ang inyo bago nga tinimanan sa balita, ibalo komentaryo kaling awan kag matod nga serbisyo publiko.

0: Lorgo Fishtalk.
1: As always, upod sa inyo alagad sa mikrofono. Wala sa iban nga ginabit-bit nga hinganiban sa kahanginan kundi kamatuuran. Wala sa iban nga ginalad sa imo kundi katampad lang. Julius Maravellas ang ngalan.

0: Gorgo Freestyle. Kung ang iba nagasumpa nga maayo ko no ang shabu kung kapoy ka tapos obra, ako ya, ang sigurado ko ang makapapagsik sa akon isa lang. DTX Premium Coffee. Ang kape nga hindi digulpe. Okay, anong 5 minutes? Karon lang siya. Balikanta lang siya. Oh, sige. Balikanta karon do gidugay.
1: Gorgo Freestyle.
0: Standby sa report ni K5 Berto Gakit Jr. Aryo, ang balita kahapon ti nagkinagula tungod may isa ka vlogger. Amo ining si Julia Peruelo. Mas kilala sa iya sini channel nga Julia Peruelo TV. Now, ang natabo nga ini siya nadakpan upod sa iyang live-in partner or kahagugma diri sa Barangay Jess. Ti natural ginpanginwala ni Julia nga ini siya ang may kaangtanan sa illegal nga droga isa man lang ka dinala ng iya ginbuyan. Hindi ko ni deserve. So that's number one. Number two, ginaligar niya nga pinangguba ang CCTV sa ila ginaistaran. Number three, may aligasyon siya nga ginkuha sang isa katawo ang iya nga kulintas. Why takabalo kung ginasiling niya nga uputo sang PDEA operative. So kung wala niya namitlang, wala ay na-identify. So amo ini ang iya mga aligasyon kapon. Pero this time, hibaloon tayo karon dugay-dugay with K5 Berto kung ano ang matuod sa likod sini. Suno naman niya sa bahin sang PDEA. Pero karon dugay-dugay ina with K5 Berto Gakit Jr. Bantayan ta karon dugay-dugay ha, sa iya sini nga pagpangalagan.
1: Gorgo Vista.
0: May gabi lang kay Manang Elena Publico, kagtanan nga mga purok officials sang purok yan sundos, Barangay Mandalagan. Happy birthday gali sa kay amigo ko. Bauti iniya katropa gid ini. Upod ko dira sa Eroreco sa kapihan ni kagawad na ni Castor. Happy birthday once again sa kay pare ko Johnny Jimeno.
1: Gorgo Vista.
0: Bauti kabay unta nga magalawig pang imo kabuhi pare, kabay pa magaulan dugang ang bendisyon sa imo.
1: Gorgo Vista.
0: Ay oo, amuning mga amigo kung gatanlas kagidya kag nagbakod ang imo pagunang-una kung amuning imo istoryahon.
1: Gorgo Vista.
0: Mayang gabi lang sa kay Nong Edmond Diaz and family, karakip na sa iya mga kapartidusan sa Barangay Kabug, pamilya na siya kag pamilya Mati kag sa iya mga paryente pagid dira sa Barangay Malingin kag Barangay Maaw. Dakbanwa sang bago
1: Gorgo Vista.
0: Unyot Badaos Jr. and family sa kay Connie, sa kay John Paul ang iya tiayon kag iya bata mayang gabi kay nung Boy Ledesma dira sa Inigaran mayang gabi. Alan Takapan sa La Carlota, sa kay Margie Tambong Vlogs, dira sa Himamaylan o Rinigaran, si Margie. May gabi lang kay James Bornales, dala na sa kay Raymond Alonsabe, dira sa syudad, sang si Palay.
1: Gorgo Vista.
0: Christine de la Cruz and family, dala na sa kay Roda Angeles Knight, dira sa Hong Kong, kag kay Janeline Incarnacion, kag sa iya mami, dira sa Banwa, sang Moises Padilla. Bings Delphine, okay, amat-amaton ta ini, nagkakaladula, okay. Balikan ta na karon dugay-dugay sa aton nga pagpangalagan.
1: Gorgo Vista.
0: Asa kay Leonardo Rilos, Dad Boy Mendoza, kagrafi Armonio, mayong gabi sa inyo. Now, kantuan ta na karon dugay-dugay, ang dugang pagid nga mga greetings.
1: Gorgo Vista.
0: Oy kay Mary Joyce, dira sa Vista Alegre, mayong gabi. Dala na kay Marilu Manaay. Kamusta kamo dira tanan? Salamat gid sa inyo pagpamati.
1: Gorgo Vista.
0: Mr. and Mrs. Herayos Bakyas Mansilingan, sakay Lawa, kag sakay Inday Jami, kag sa akon utol, sakay Richard Mareveles. Dala na sakay Inday Rona ang iya ti ayon. Mayang gabi sa inyo. Bawat toto lao hidlaw na ko sa imo.
1: Lorga Vista.
0: All right, katuanta na this time ang report ni K5 Berto Gakit Jr. Antista katuan ang aton tarakayan parte sa El Nino. You know why? Ako nakibot ko may ara video ining public broadcasting system o kun PBS dito sa Amerika. May ara gali isa kay tabo pila na kagatos katuig ang nakaligad nga base masulit sa karon nga tuig tubtob sa 2027 nga bangod ini isa ka El Nino event nga tuman kainit subong limtan na mo ang El Nino it seems ha. Dawa ay nakita nagatalakay gitanto sang El Nino pati ang aton mga opisyalis daw nalimtan sa karon nga tanan nagatutok sa barangay kag SK Elections madayon blao kun hindi tanan nagatutok sa paraboton nga eleksyon sa probinsya madalagan gid bara si Javi kontra kay 30 o sa kay Mayor Badding wait ka bano tanan man nagatutok kag excited sa impeachment tanan man excited sa paraboton nga 2028 nga pinili ay
1: Lorga Vista.
0: Pero ari anay pakaronan ta si K5 Berto diri kita sa El Nino ari pamatian tang video sang PBS Public Broadcasting System na nung bot siningon nagakwa ini sang pundo dala sa gobyerno kag pila ka foundation so gusto nila nga makita gid ang ila ginakobra sa mas madamo nga tao even if nga ini ara man sa YouTube. Are, pamatian ta. El Nino report sang PBS.
2: 2026, something extremely rare happened in the Pacific Ocean that could potentially alter the course of history. Twin cyclones formed on opposite sides of the equator, disrupting the trade winds and setting off a chain reaction that may just trigger the strongest El Nino in over a century. Reports of a coming super El Nino began flooding the media, along with comparisons to likely the strongest one ever recorded in 1877. By some accounts, the 1877 El Nino reshaped the world politically, and it's been described as arguably the worst environmental disaster to ever befall humanity, killing over 50 million people, or 3% of the entire world's population at the time. I mean, how is that even possible? Well, today, we're digging into what really happened in 1877. And because...
0: Oh, hala! Remember, Banwa, ang ginareport nila nga sa tong 1877, may natabo man nga 2 man kainit ang panahon. Mga 50 milyones ang patay, nanuna. Okay, are, pamatian ta dugang.
2: Different world. I wanted to know if the 1877 El Nino really was that devastating. Could something like that happen again?
3: When you have climate shocks, those are not happening in isolation. They're happening over everything else that we are experiencing in the world right now.
2: First, what exactly is El Nino?
3: El Nino Southern Oscillation basically refers to fluctuations in sea surface temperatures in the tropical Pacific.
2: This oscillation swings between La Nina, cooler temperatures, and El Nino, warmer temperatures. Under neutral and La Nina conditions, trade winds blow from east to west along the equator. They push warm surface water towards the western Pacific, while colder, deeper water rises in the eastern Pacific, a process called upwelling. This creates a huge temperature contrast across the ocean. Warm water in the west, cold water in the east. And that contrast helps drive something called the Walker Circulation, a giant atmospheric loop over the tropical Pacific. That warm pool in the west fuels rising air, clouds, and rainfall, while cooler, drier air sinks over the eastern Pacific. And this circulation reinforces the trade winds. So under normal conditions, the tropical Pacific is engaged in a feedback loop. The winds shape the ocean, and the ocean helps keep the winds blowing. But every so often, something disrupts...
0: Sa simpleng istorya, ginapatag yan, nano ining El Nino, kagla ninya. Ang simpleng nga paatag, amusine, gatilwa-tilwa ang tubig sa kadagatan sa ginatawag Pacific Ocean. Magamba kita Pacific Ocean, amu ini ang isa sa pinakamarapad, or if not, pinakamarapad nga kadagatan sa bugos nga kalibutan nga nag-cover o kung nagalakip sang almost 1/3 70% sang kapungsuran sa kalibutan. So gatilwa-tilwa, kun magtilwa gani, may porsyon nga nagagwa ang tugnaw nga tubig galin sa idalom. May porsyon nga tuman kainit ang tubig o nagasaka ang temperature o kung kainiton. La Niña kag El Niño nagabulos-bulos lang ini sila nga. Tungod kung init ang tubig, mas mabaskog ang bagyo, mas madamo ang ano panawag sini, ang ulan. And so that explains kung nga may ara sang mas mabaskog nga bagyo, mas madamo nga ulan because of the tilwa-tilwa. Gatilwa-tilwa ang kadagatan labi ng Pacific Ocean tungod sang dapya sang hangin amo ni ginatawag trade winds. So diri niyo na nabatian sa Larga Vista ha, kon mangkuton kamo sang inyo maestra o maestro naton amo na ang El Niño kag La Niña bulos-bulos lamang ini. Karon balik kita sa pamangkot. Atong natabo sang 1877 nga minilyon ang patay, matabo balaayan karon nga 2026 kag 2027 abi pamatian ta
2: in April.
4: For a few weeks there were no trade winds, the winds were blowing opposite thanks to these two cyclones, and that kicked off this monster Kelvin wave that we are still seeing in oceanographic measurements, and that's the early stages.
2: Without the wind to push it west, that warm surface water can spill back to the east in the form of Kelvin waves, massive slow-moving pulses of warm subsurface water. And they are the first signal that experts look for when predicting an El Niño.
4: We need several of these fluctuations and individual Kelvin waves for the system to fully engage.
2: When that typically cold section of the Pacific rises by at least half a degree Celsius for several months, we're officially in El Niño territory. But it doesn't have to stop there.
5: Maximum temperatures at small locations can sometimes reach up to 5 degrees centigrade above normal in a really, really big El Niño.
2: And that massive release of ocean heat actually heats up the entire planet. But this swing happens fairly regularly, every few years. So how do we go from a regular El Niño to an extreme one? In the most extreme cases, as the warm pool shifts east, it drags that column of heat and convection along with it until suddenly the Walker circulation is flowing in reverse. This sends ripples through the jet stream and completely reshapes global rainfall.
4: Invariably, Amazon dries up. Thailand, Cambodia, Vietnam get these massive heat waves. During April, El Niño suppresses hurricane activity in the Atlantic, but it enhances hurricane activity in the eastern Pacific off of the coast of Mexico.
2: So this is how a patch of warm water in the Pacific can become a global weather event. And to see the dire impacts,
0: are sa simpleng istorya ang problema banwa amo ni. Kun ang init sa dagat nagasaylo-saylo, as I have said, gatilwa-tilwa ang Pacific Ocean, gakambyo-kambyo kun diin ang init. Kisa sa nakatundan, kisa didto man gabalhin sa nasidlangan nga bahin sang kalibutan. Tungod sining trade winds nga ginatawag. Titungod sini gakambyo-kambyo man. May mga lugar nga mainit, may mga lugar nga tuman ang pag-ulan. So amo na cycle na ini, balik-balik lang nga balik-balik ang La Niña kag El Niño nga ginatawag. Ari padayon unta.
2: Over human history, we've seen plenty of strong El Niños, like in 1982, 1997, and most recently in 2015. But out of all of those we've recorded, the one from 1877 to 1878 was likely the strongest.
5: We have surface temperature measurements from ships that go back to 1856. There are ways of filling in the gaps using modern satellite records.
3: Based on the data sets that we analyzed, the 1877 El Niño event was strong. Longer than the most recent El Niño events on record.
2: Remember that 0.5 degree benchmark? These models suggest in 1877 it may have gotten as high as 3.5 degrees above average. And this, along with some other unlucky factors, triggered what historians call the Great Drought. The spike in temperature lasted for a devastating 16 consecutive months, suppressing two summer monsoon seasons.
3: South Asia, Southeast Asia, West Africa, Central America. Oy! Those are all
0: 1877. Seven, wala tanto ulan. Tungod kay puwerte ang init nga nabatsyagan, labi na gid diri sa Asya. O, Asya ti magambal ka Asya daladang Pilipinas. Now very very interesting ini ha. Mahimo nga hottest and deadliest nga El Nino in on record. O duti sa ito nga chimpoya, wala pa ginman sang not really on record. Kiti wala pa ito yung measurement sa una. Wala pa ito yung mga computer, wala pa ito yung thermometer, etc. etc. So, tunan sa mga scientist, pwerte ang saka sang init gali sa kadagatan. Sa itong 1877, nagluntad ang droughts. Grabe nga pagmalasang duta. Nagninit ang ulan. That was in 1876 to 1877. Just isais kabulan, sobra isa katuig. Nga madamo nga nasyon, wala gidya sang pag-ulan.
1: Lorga Vista.
0: Kindly pause lang daanay Toto Remuel. Kay mahatag ko anay commercial, balikan ko na antes takantuan si Berto Gakit Jr. sa iya balita. Balik kita, pagaligad lamang sila.
1: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Matalipas ang ilang paalala. D3 Bio Health News. D3 Bio with Physio.
6: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
7: Sa mga pagtuon, ang D3 Bio ga-support siyang gituwag mga kababayanan kung ara ka mo sa stage sa menopausal. Imagine lang 150 symptoms nga mabatsyagan sa mga babae. Isa sa mga pinakumon, kay irritable. Ikaduha, night sweats. So, kung gusto kaya nga, no, malikawan ang ining mga klase ng simptoma before pa ang menopausal stage, inom ka na D3 Bio. Kaya nga man, ginakorek niya ang imong mga hormonal imbalance.
8: So, amo nang hinabalis nila, Sir Boy, nga life begins at 40. Nasa mga babae, ha? Tungod nga sa sinagaling nga edad, damo na ang mga changes nga mabatsyagan sa babae. No? So, ang result gali na, Sir Boy, sa paglumbo sang estrogen kag progesterone sang sa ovary sa babae. No? So, ang makabulig ang D3 Bio sinang ginatawag pag-reduce sang symptoms, imagine mo 150 ka symptoms. No, tamo. So i-reduce na no sang D3 Bio including na dira ang hot flashes. Pag tambok basta pusal ka tambok na bayan.
9: Ang estrogen is the hormone that makes the woman a woman. Without estrogen, amat-amat ni dula ang mga traits ng babae bilang pagkababae.
7: Tingala man ko sa mga lalaki nga the woman, grabe gala estrogen sila.
9: Grabe estrogen. Ang ginareklamo nila, yung muna ginatawag na vaginal atrophy, ang pagkamay sang pagkababae sang babae. No? Galing, beneficial siya, gadry siya galing. May dryness, no? Because if it's estrogen, that basically helps the organ of the female organ to lubricate. That's why, ang D3 Bio, kung ano manggit nga estrogen nga bilang, kasi may gina-remain, may ng estrogen mo, punubo ng level, D3 Bio, through its capability of being a raw materials in creating hormone, basically, ginamaintain niya na lang ang iban ng hormones nga, particularly estrogen, no? And ang inipagid ang namin sa D3 Bio, it basically protects women from memory loss during menopause, no? And yung mga babae ni during menopause, may mga signs and symptoms nga they tend to forget things, no?
1: D3 Bio!
10: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tumanagin ka malipaton. I-try namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mabakas, mga butika. D3 Bio!
9: Ang D3 Bio basically promotes the production of serotonin by maintaining the health of our gut bacteria, our good bacteria or probiotics nga produce ang serotonin. And this serotonin basically stabilizes the mood of our menopausal women.
1: D3 Bio.
7: Ang extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio, ti siyempre taas ang iya gituag medium chain fatty acid. Kag aside nga makakuha sila benefits nga antibacterial, antiviral, o tanan nga mga kagaw, patyon niya, ang nami lang ginya, kay ibalansin niya ang gituwag hormones nga gituwag estrogen, Sir Boy. And this MCT, no, gabulig ni mag-reduce sa mga inflammation nga gakatambo sulod sa lawa sa mga kababayanan. So, kung amo nang gakatabo, medyo hayahay, sir boy.
1: D3 Bio.
7: Wala ka problem sa imong menopausal stage, happy pa imo sexual life.
0: Happy pa.
7: Even after your menopausal stage nga, daan mo yan naghambal, nga biskan tapos na ilang ano, menstruation period, gawit gapon sila.
0: Gawit gapon.
1: D3 Bio.
9: Okay gapon.
7: Okay gapon ilang sexual activity.
9: There is around 6 million women in the Philippines dito sa age 45 to 60. Kamo nga mga 6 million you should try sa D3 Bio, gid no? And of course D3 Bio increases your metabolism because of its MCTs during menopause. Kung menopause ka na, jutay na ang imo, ganubo ng imo metabolism, that's why gatambo ka, gadako ka during after menopause. So there's it, no? D3 Bio does not only protects you against flu viruses nga gahatag-trangkaso si on kag-ubo kag-ilanat, D3 Bio also supports women during menopause. So this is the best friend gid sa babahi.
7: That's your happy D3 pills.
9: Happy pill gid ang D3 Bio. Nami pang serotonin mo. Pang sikrito ko.
7: Hindi ka dali mag-ulian nun. Nami mo matulan. Okay, imagine la.
1: D3 Bio with Vizio.
11: Ako si Ana. Before problema, ako gid ang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gid tatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
1: D3 Bio.
12: Ang D3 Bio.
1: Yung may Vizio.
12: Ang Vizio.
1: Yung may D3.
12: Mga butika.
1: D3 Bio. Health News.
12: D3 Bio.
1: Senior citizen ka na bala?
12: Kag medyo
1: lipato na.
12: Ibalik kag protektahan ang memorya.
1: Mang D3 Bio ka na.
12: Sarang makuha ang ketone sa D3 Bio.
1: Nga isa ka sahi nga brain food.
12: Kag gantinlo man sa aton uto.
1: Rason
12: nga gandami ang memorya.
1: Mang D3 Bio adlaw-adlaw.
13: 101.5 K5 News.
14: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Pagkatala sa pag-awig at matapat ng pag-ino-ino sa mga isyo, magasipan-sipan sa mga balita kag mag-aathag at kung ano ang dapat para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyong alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alawon si K5 Julius Marinvines. Larga Vista! Larga Vista!
0: Sa pagpuli ko, timpla ko dayon DTX Premium Coffee. Bangod amo ini ang kape nga hindi digulpe. Nga tungod ang iya sang cup medium roast, wala gin batok nga kape, husto lang ang kadamuon, agod hindi magmurarat ang mata mo. Hindi ka masalaan nga tarsier sang imo asawa. Ang iya patam is stevia, plant-based sweetener, okay ka. Kung type 1 ka man o kung type 2 nga diabetiko, amo ini ang kape para sa imo. Labi kag labaw sa tanan, may ari ini sang milagrosong uhong. Ang Ganoderma nga sigurado makabato pa sa kagaw sa imo lawas.
14: Larga Vista.
0: D3 Bio, amo naman niya ang gapaalam sa imo immune system, gapakilala sa imo lawas kung sinong maayo kag malain nga kagaw. You know why? Ang DTAO, ang D3 Bio, amo ini ang kargado sa ginatawag medium chain triglycerides. Amo ini ang elemento gikan sa extra virgin coconut oil nga duro sa D3 Bio. Ang John Wick sang inyo lawas, kag ining medium chain triglycerides ginatigbaliw sang lawas bilang lauric acid. Amo ini ginagamit sang lawas agud magpatay sang kagaw, virus, fungus o kon bacteria man. So don't forget ang gapaalam sang imo immune system. D3 Bio, ang iya partner nga ginatumar kudungan sa iya. Are DTX 500, amo naman ini ang nagauli sang ginakawat nga battery sa imo lawas. Nga sa nambal ko na may free radicals. Natural ina sa aton selula. Ang kada selula may mitochondria nagapatubas sang energy o kon kusog. Pero sa proseso, may ginabilin nga free radicals o kung nagapatuktok sa imo selula. ang ginahimo sang free radicals, kawatan battery ang imo selula, ang panguntra lang gid antioxidants. Amo ning gauli sang baterya sa imo selula. Duro ina sa DTX 500 kumo kay mayara sang disugar sugar cane extract kag sang dahon amargoso. So don't forget DTX 500. Are balikanta ang istorya parte sa El Nino ang testa kantuan si K5 Berto Gakit Jr. Are padayonon ta ang video sang PBS Terra. Amo ini ang public broadcasting system sa Amerika, ginapunduhan ini sang gobyerno. Yari ang video.
3: Executive droughts, which resulted in food shortages, those translated into famines. They killed over 3% of the global population at the time. So that's about 55 million people.
2: Clearly, hello, this is a monumental shift in global weather patterns. But even so, how could it have wiped out over 3% of the world's population?
5: India and China had dealt with droughts for centuries. The leaders of those nations had policies in place to store grain, so they rarely ever led to massive famines.
2: To create a famine this large, El Nino, even a record-setting super El Nino, needed a multiplier. For many regions in the 19th century, that was European colonists and the rapidly expanding British Empire. In India, even as drought led to widespread crop failure, the British government continued to collect taxes and export grains. So it became completely unaffordable to the very people who were growing it.
3: It was an artificial food shortage that was created because of the political environment at the time.
2: In China, the worst drought in 300 years hit at a terrible moment. The Qing dynasty had just endured decades of war, and the system
0: grabe, was to keep people alive. 50 milyones ka tawo nagkamatay. Tungod wala pagkaon, wala tubig, ilim nun. Drought and famine ang natabo sa tong 1876 to 1877. Interesante ini. Abe padayon unta.
2: Had been pushed to the brink of collapse. And though China wasn't colonized, Britain played a role here too.
5: Britain was exerting control over trade across the whole region. These were the first major El Nino-induced drought that led to mass famine, because whatever grain was being produced was still being exported, rather than some of them being set aside to get through potentially years of drought.
2: Mass starvation rapidly swept through both countries. By 1879, the death toll likely exceeded 12 million in India and 20 million in China. And during this catastrophe, the British Empire didn't just multiply the impacts of El Nino. The Super El Nino created an opening for the British Empire to exploit and expand.
3: The impact that people were facing in many regions was used as a reason to invade those areas.
5: This happened at a time when the British were trying to take control of what became South Africa.
0: Well, sa ila yung report sang PBS, 12 milyones patay sa India, 20 milyones sa China. Paglabot 1879, amo na kadamo ang nagkalamatay. Again, drought, wala tubig para sa ila mga talamnan. Wala tubig nga ilim nun. Ikadua, syempre, famine. Kulang pagkaon. Kiti anong ipatubas mo kung wala ka tubig nga inugbunyag? Are, padayunon ta.
5: And they defeated the Zulus, who were greatly weakened by the ongoing drought and famine. That led to British control of that region for quite a long period of time afterwards.
2: In fact, the system of separation that the British created set the stage for the more codified apartheid decades later. Similar stories played out in Southeast Asia, Australia, parts of South America, the Mediterranean, and across the continent of Africa, culminating in over 50 million deaths. So yes, the strongest El Nino on record did lead to the death of around 3% of the world's human population. But all of this leads back to that one central question that I have. Could something like that happen again?
0: Wala!
2: Well, thanks to the existence of modern agriculture, trade, and emergency relief, We simply don't see famines on anything like the scale we
0: okay.
2: used to. And we have an unprecedented ability to transport and distribute food. But after global deaths from starvation plummeted 99% during the last century, we've seen a sudden reversal in that trend in recent years, caused by conflict, climate, and economic shocks. Forecasts now suggest that this year's El Nino could be stronger than anything in the historical record, potentially far surpassing even the 1877.
0: Huh?
2: And today's politics do...
0: Are, Vanua. Are. Suno sa report sang PBS, ang init kundi ang ilang na-measure sa itong 1877, 3.5 degrees Celsius ang gindugang sa init sang kadagatan. Do kagamay lang tawon. Pero para sa lapad nga kadagatan, katulad sang Pasipiko, dako nga bagay na ina, makaapekto na sa temperature sa bilog nga kalibutan. Ang ako niya nga nakita nga talalupang doon amo sini. O dote ini projection pa man ang ini ang ilagi na report. May posibilidad nga ang init sa tong 1877, sobra pa ang na-record nga init subong sa kadagatan sang sa 3.5 degrees Celsius sa tong 1877. Tuod? Hulo, ti ano kon amo na are, padayon nun.
2: 1877.
5: We have several wars going on.
0: Most ay, gira!
5: Oo.
0: Hala!
2: Today,
0: Inaway.
2: The global aid system is facing unprecedented cuts, with the dismantling of USAID as the most prominent example. Researchers estimate those cuts have already contributed to hundreds of thousands of deaths and project that USAID cuts alone could lead to more than 14 million additional deaths by
0: 2030.
3: What worries me most is that there are already communities facing high disease risk, high food insecurity,
0: ilang dokumentaryaw.
3: And we're also seeing the time between disasters reducing. If people haven't recovered from one climate event and then they experience another one,
0: ulo,
3: their capacity
0: usto.
3: To adapt is
0: usto.
3: Weakened.
2: And on top of all of this, the systems that we rely on to see these disasters coming could get worse as well, as cuts to federal weather, ocean, and climate science agencies threaten the data, monitoring, and forecasting that help communities prepare and respond. So, will this El Nino look the same as it did in 1877? Likely not. But that doesn't mean it won't have disastrous, world-changing consequences.
3: Ultimately, what matters is not how strong the El Nino is. What matters is how strong the impact.
14: Lorga!
0: Alright, now galiko na galing ang ilang documentary, no? Nung ginabaso na nila si Presidente Trump. Buto ko damo. Kasi nga, damo gagagutman. Subong kay wala naging pagwa sang Amerika ang iapundo. So, do, ang ina nga bahin, do, giduda na ko. Do, ka-left sang ilang presentasyon. Anyway, TPBS to yay. Iya na gito mismo sa istasyon sa Amerika. Galing ting PBS ang classification ni left of center. But anyway, are, ang balantayan taya amuni, nagapunga-punga ang kalibutan subong tungod sang tensyon. May away sa Iran, may tensyon sa Strait of Hormuz, may away sa Ukraine. Way takabalo kung masailo pagid sa ano panawag ni sa Red Sea ang tensyon kag maapektuhan ining ginatawag nga Suez Canal. So meaning, may ara sang madamo nga mga inaway, damo nga mga tensyon, and then masulod pagid ang problema sang El Nino. Di kundi ang tawo mapunga-punga kita sina. Diri sa aton, di wala kuya kabalo kung nanong matabo sa aton. Ang nabalaan ko lang nga pwede ta katanom o crack kagtugabang, believe me, amulan lang akon maubra. Pwede ta katago tubig. Mula nang aton maubra subong. Pero kung iban pa ya, ti hindi man kuya kapulong, kaya number one, hindi man tiya Ginoo nga mapaktanta kung nanugid ang buwas damlag ta sa dason nga tuig o sa dason pa nga mga binulan. That is impossible for me. Simple nga commentator lang kuya. Announcer lang niya ako.
14: Lorga Vista.
0: Magabalik kita with K5 Berto Gakit Jr. siya balita. Pagkaligad
14: ang babalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala.
13: K5 News FM. News FM.

0: pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado.
2: Number 1, K5 News.
3: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at maglapat ng pang-ino-ino sa mga isyu. Magasipan-sipan sa mga balita kag mag-aathag at kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kag karon aton sug-alawon si K5 Julius Marimbilis. Larga Vista! Larga Vista!
4: Ari katapusan tang report tonight from K5 Berto Gakit Jr. Follow up ini sa natabo nga pag-aresto kapon kay Julia Peruelo, mas kilala sa iya vlogging name as Julia Peruelo TV. Kag ang iya sinigina-aligar live-in partner. Now, suno sa Philippine Drug Enforcement Agency o kon PDEA, ini sila notorious kung sa aswang pa gabunan ng mga drug personalities.
3: Larga Vista!
4: Abilang taong tanan ng pagplastar sang PDEA, Berto Gakit Jr. Bert, good evening. Please come in.
5: K5 Julius, mayong gabi giton sini nga mga ka-K5, isa ka notorious nga drug pusher. Amo ini ang pag-laragway, no?
4: Okay.
5: Sa investigasyon sa aton sini nga Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA sa kay vlogger nga si Julia upod ang iya sini nga live-in partner kagapon ini natabo sa gibatigan nga drug by bus sa may Purok Magtiayon Barangay 10 Bacolod City. Suno sa PDEA ka K5 Julius, medyo nakibot-kibot man kita kay ti magambal kaya nga notorious ka K5 Julius, medyo dako-dako niya mo no isa kawatan pa ang kilan or ano gini, do isa ka ano bala ang
4: bunggaitan bunggaitan.
5: Oo,
4: bunggaitan.
5: Kung sa ano pa professional ano nga klase nga
4: grabe no.
5: Oo, pagdalaga notorious pusher.
4: Veterano na bi kun sa isa pa kapulong. Grabe yes, no.
5: Ang aton sini nga nabaton kay ina nga impormasyon sa posting man mismo sa pagwa nga press release

0: mainit-init ang istorya o kung mainit-init ang balita regarding sini KT impluensyado nga tao kag allegation no nga may mga CCTV nga nagkalaguba sa area, may mga planted nga mga issue nga natabo within the operation sa aton sini nga PDEA, but inatanan ang ginapanginwala no sa PDEA no sa pag-interview subong nga hapon.
1: Mm-hmm.
0: Kag even Jules subong nga gabi patigayon si Gapon ng
1: inquest. Di nang inquest, Bert. Di nang inquest, Iloilo, Ged?
0: Diri.
1: Okay.
0: Diri, kay TNIR naman mong
1: medicina.
0: Within the NIR. Galing ti ang problema lang gilay ko no kagabi ini, nga wala yan na detain o na custody sa police station. But because ganti may lain, man gidiabi kapideya, may ara, gidi sila yung custodial facility, no, kung ila dakop.
1: Mm-hmm.
0: Kasi hindi naman under abisang BCPO mong.
1: Correct.
0: Unless kung si DEO man, they need anywhere yung police station, kung di nila madakpan, titanover nila sa BCPO police station. At yung PDEA kahapon sa may alihis, dira ang ilang, dino ko ina-check sa pag-ani kung ang alihis nga ina custodial facility temporary bla for PDEA NIR.
1: O ba si safe house na nila ya?
0: Ano?
1: Basi safe house.
0: Pati posible ang mag-
1: O, di ba? Hindi tanong na yung pag-ipalayag, ah. Oo.
0: Yeah. Pero di ba si opisina ang nila?
1: Oo, ganun kiti wala ko kita nga do. Anyway, sige lang. Why ta katultul pa sa bago nga office ka PDEA e nayari?
0: Okay, di mag-o pa lang man gano'y
1: sinunod. Gani?
0: Sari ba nung yaka ina to?
1: Oo.
0: Wala pa establish. Uy! Oo,
1: baby pang riyon eh.
0: Ay bago lang din
1: Oo.
0: Ibang ganyan nga mga regional offices gina-establish pa eh.
1: Correct.
0: Now, kagipay ba, Julius, so balik kita din sa...
1: Pero Bert ang pamangkot, amun eh. Suno kay Kapitan Strong, hindi ba blacklisted ning duwa?
0: Ay, hindi.
1: Wala. Uy.
0: Oo. Kay, kamalo ka kay ba, Julius?
1: Oo.
0: Ika to ang taginaning barangay. Duhalos na lang dito sila gambal sa barangay.
1: Yeah.
0: Si Kapitan, na do hindi man sila magpati gani.
1: Yeah.
0: No, nga, ti madakpan bala. Kaya ti, do nakita man sa barangay nga maayo man niya.
1: Okay.
0: Ang kinitaan niya because of vlogging. Kag sa charity vlog bala. Ang ibang charity vlog yan eh. Kag Ifab Julius, inablang... makwa siya personally, privately, sang sponsor, no? Then, imuon niya na, maimo sa video, nga gabulig siya, nga nakatupa ang kwarta, ti posible, mga munida, mo gini siya nga makuha ang kwarta, kay Badger, especially, nga para sa bululigan.
1: Okay.
0: So, muni iya na content, no? Kag which is nami, gidiya eh.
1: Okay.
0: No? Nga nagabulig, gidiya, kay Evangelios.
1: That's mm-hmm. Right.
0: Pagkakilala, kahit sino man di makakilala si ilala, kundi barangay, kung
1: tumang okay, balay ilala. Correct.
0: Kaya doalos man talang dito kay na, do positibo, gidyaya.
1: Although, of course, iniya sunod niya sa mga pumuluyo, dagag sa kapitan. Yes. Kahit at the end of the day, whatever amount of publicity cannot clear them. Kahit sa punta sa istorya, kurtining diretsyo nila eh.
0: Mm.
1: Di ba?
0: Yes.
1: Tubango nila ni sa korte.
0: Mm-hmm.
1: Oo. Pero may mga testimony nga nagasiling maayo siya, mabuot, mabinuligon. But ang charge is not ang pagbulig eh. Ang charge siya alleged nga ano ganito, possession kag pagbaliga sang illegal drugs.
0: Yes, kagay pa ba Julius, possession no sang illegal drugs.
1: Okay.
0: No, amo ni ang alleged no nga nakuha naton sa iya kagay pa ba Julius.
1: Oh, hala hala. Bali ang guwaya Bert, ang allegation nga si Julia may ara gidya alleged shabu sa iya kaugalingon.
0: Yes, sorry, Joel.
1: May ara gidya sa shabu sa iya posesyon.

0: Yes, may ara din sa Cebu.
1: Okay. Bali ko di ikaw ti mas experienced kasi ni ang posture buyer amo nang mabakal.
0: Yes.
1: Oo, ti bali sino ang nagdaho sang Cebu allegedly?
0: Actually ang Cebu gindaho kag Vibe Julius sang iya sininga-living partner.
1: Okay.
0: Ambas ang PDEA NIR ang subject is duwagid sila kag Vibe Julius.
1: Okay.
0: Pero ang nagdaho sang illegal nga droga amo ning iya sininga-living partner. So ginklaro kay ina sang PDEA nga ang kaso kag Vibe Julius is ang section 5 amo ni ang magabaka section 5 amo ni ang nagbaligya no para lang diya sa may live-in partner nga lalaki which is siya to ang nagdaho sang items ang section 12 ang para paraphernalia kag Vibe Julius
1: okay.
0: Iya lang man to ya sa gamit man ang live-in partner. So ang kaso nga ipasaka sa kay Julia na vlogger, amo lang gid niya only ang RA 9165 section 11 which is paghupot sang
1: possession. Okay. Now para sa aton mga tagpamati, ining ginamit lang ni K5 Berto, amo ni ang mga provisions, mga section bala sang RA 9165 Open Comprehensive Dangerous Drugs Law. Ang Section 5 nga ginambal penalizes ang ginatawag nga ano gani Bert? Ang Section 5 is
0: pagbaligya.
1: Selling. Pagbaligya. Ang Section ano gani pag itong isa? Section 11 is
0: paghupot,
1: possession.
0: Sila ang ginatago nga sure sa bo.
1: Okay, and ano pag itong ikatatlo section?
0: Ang section 12 ang paraphernalia.
1: Ah, okay. So mere possession of paraphernalia is a criminal offense na nung paraphernalia ni. Tuter ang nakwa Bert.
0: Tuter isa ka tuter kag duha ka lighter. Di amo ning duha lang gid ya ka item nga ginkabit nga paraphernalia ginagamit
1: sa pagsuyop. Bert, buligi ko kay ikaw mas familiar ka sa Baybaste kag sa ginapang recover magambal ka paraphernalia na ano ang buhot silingon sina?
0: Magamba ka paraphernalia kag Vibe Julius mga gamit ni
1: sa
0: Cebu.
1: Okay.
0: No? For example, foil, paraphernalia na, lighter, paraphernalia, ang tutor, paraphernalia. Ang mga bagya, mga coin purse na yan, nga wala man niya labot-labot, kasi ang magamang paraphernalia, drug paraphernalia, ginagamit
1: okay.
0: Sa pagsuyop, sa iligan na droga.
1: Ay, okay.
0: Mga gunting, basta may konektado nga mahimo kang makasuyop, amuna siya kayo dyan sa paraphernalia.
1: So, Bansel, ang tutor, Bert, na no usually ang itsura sa tutor nga ma-recover?
0: Ang tutor na do cylindrical na siya kag Vibe Julius nga for the knowledge sang nagapamati subong ang tutor gamay na siya nga do pito-pito pero cylindrical nga
1: patipulon abi
0: do cylindrical gid siya
1: do tubo ay kun sa aton pa do straw to Berto
0: do straw siya pero kristal siya
1: kristal
0: mo diri nila kay Vibe Julius. Butangan nila da Cebu.
1: Oo.
0: Tera si sulod ang Cebu, painita nila lighter.
1: Okay.
0: So kung mainit na siya, kahit is substansya, crystalline, ma-liquid siya.
1: Uy.
0: Pero kung ma-liquid siya, ma-aso siya eh.
1: Okay. Ay kakululbaan, Bertaw, dusubong ko lang na-realize sa imo explanation, ang kwan galiya, ang Cebu, crystalline substance daw tawas galiin eh.
0: Oo, tawa siya, pero matunaw siya kung mainitan.
1: Ala! Dason singuton mo ang aso!
0: Do ka nga, hindi siya kagiwa, Julius, ang insenso. Bala, kita mo
1: gusto, do kamang ka, yan! Sabotan, do kamang yan!
0: Ininit, kamang yan.
1: Oo.
0: Maato siya.
1: Uy!
0: Matunaw.
1: Ti, paano na, Bert, kung magmala siya, makristal man na sa utok mo, ayan?
0: Maitom siya eh.
1: Ha! Ay, kabudlay mo na, Ebert man.
0: Siya maitom, kapito Julius, wala na siya gatun. Bali, maasugid siya.
1: Oo.
0: Ubuso, tagid na ya.
1: Mm.
0: No? Ubuso niya, gid na.
1: Ay, hindi gig ko yung magsyabu, Bert, ah. Hindi gid ko.
0: Kailangan kilid, ang kilid sang tutor da itom.
1: Ay.
0: Kay tam-an sunog, balaga sunog, do ano man siya, do vape bala.
1: Ay.
0: Do electric smoke.
1: Ah, husto no?
0: Sunog man siya.
1: Husto. Oo. Bo. Anyway, ti ano nga ba sang PDA ining duwa? Duro gid ang nagabaligya sila o duro ang ila gina panagtagan sang syabo?
0: Ano na?
1: Damo gid ang ila nga ginapanagtagan syabo ni.
0: Ti sunod diri sa report sang PDA. Ano gid sa Kevin Julius rampant gid eh kinakabig yang notorious hindi lang barangay 10
1: damo
0: gid na pasukan nga barangay.
1: Ato od? Wala, wala.
0: Notorious mong botilingon damo connections.
1: Mm-hmm. Grabe, no? Meaning, hindi niya ordinaryo, hindi niya small time, big time na.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Yes, big time na.
1: Oh. Basi, basi malabot mo buwas ang taka PDA para mag-guest tadi sa Larga Vista para mapahat-pahat na pagindugang Toto Berto, ah.
0: Sige.
1: Oo.
0: So, morning.
1: Sige ah.
0: So amo ni Anton din nga mabalita madulong subong, mabalita dulong sa kalaran sa DTX 500 Capsule. Ako si Roberto Gaquet, K5 News FM.
1: Lorgo. Ayos, ayos, mayo nga pagpatag ni K5 Berto Gaquet Jr. Shabu daw. Hindi gid ko magtilaw-tilaw shabu na. Oo. Sa tuod lang. Kay base magbuangit pagid kubla. Oh, anyway. Are. Ang sunod tang talakayon, although why na ko sang tiempo tanto, ang aton tan ni istoryan kundi kahapon ang aton ginistoryahan matcha nga cha amo ini ang tea didto sa Japan nga ginainom in way sila ga shabu o do sa tuod lang bala ang shabu ginimbinto ini didto sa Japan o methamphetamine hydrochloride, you know why, that's why ang tawag sa is shabu. Ginagamit ini kundi gera, World War II, ginagamit ini sang mga nagaubra sa paktorya sa China. Nga, ah, tigira mo, nagaubra paktorya sang eroplano, paktorya sang barko, paktorya sang tanki di gera, and may ara unsubstantiated reports nga ginagamit ini sang mga piloto nga naga kamikaze, ining kamikaze attack pala, inang masakay sa eroplano, dispues, iyaya, ibunggo sa barko. O, samtanga, bulusok ang eroplano, kasingit, banzai! O, amo na, pero nakasyabu, galay, kuno, pero te inaya, suno na eventually, sa report sang Amerikano.
2: Lorgo Vista.
1: Pero buwas ko ni talakayon kay kinanglan panahon ini nga ah. Buwas ang aton topiko pag alas 8 amuni. Ano bala ang ginahimo sang hapon nga adamo tawo dito nga gasubra isa kagatos katuig. O damo ginatawag nga mga centenarian. Oo. Man misteryo ini sa kalibutan mo. Ang secrets to healthy aging. Hindi lang yan nga nagatigulang ka, kundi nagatigulang ka nga maayo ang imo nga lawas. Ang imo ikaayong lawas or health is okay. Because ti, kung gatigulang ka nga nagahigda ka naman lang o nagapungko, ti, that is not life at all. Ang life should be productive. You should be ambulant, nagalakat-lakat ka, you should be mobile. Kag may ara ka sang relevance or purpose in society.
2: Lorgo,
1: may pulos ka ba sa imo nga katilingban? Amo nang kakululbaan tuod ang topiko about aging. Pero buwas, aton niya istoryan, ano bala ang sikreto sang mga Hapon? Nga ini sila nagalabot sa masubra isa kagatos katuig.
2: Lorgo,
1: tanan kita gusto maglawig ang aton kabuhi, gusto ta mag-enjoy sa aton mahal sa kabuhi, gusto ta mag-enjoy upod sa aton mga apo, gusto ta i-enjoy ang aton ginpangabudlayan. Buwas ta ina, tutukan. Lorga! Kay waay nako sang tiyempo. Sa ngalan sa ngamong Chief Executive Officer, Dr. Ramil Uy, with K5 Adrian Gantalao and Remuel Alcantara, Julius Maraveles, salamat, salamat, good night, good night. Para sa kampiyon nga balita, kalingawan, kag matuod nga serbisyo publiko, ang kampiyon nga istasyon. Sa Negros, K5 News FM.
2: Lorga Vista! 101.5 K5 News FM. D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo nipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio, nga isa kasahi nga brain food, kag gantin luman san aton uto rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga makabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga ubra. Alerto gid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
2: Mighty C, mabaka nga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako menstruation. Wala na gina ko makabatsyag sang sakit.
2: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
5: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, gina-recommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
2: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
7: So una,
6: problema, gid ako sa akong body odor.
7: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers.
6: Pero subong,
7: sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
6: Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit.
7: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
8: Oxygen gid lang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang atong lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
9: Kinabatiyag ko for 3 years. Ang sakit bala sa akon nga abaga. Tapos ang palanakit sa akon nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatiyag. Pero may nakasiling sa akon nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nagamulan to gininom ko kada gabi 1 kabilog. Sa uli, nabatiyagan ko na lang nga nadugla ang minod sa abaga. Kung ang palanakit sa akon nga tiil nyo, wala na gayon.
8: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
10: Moderna Max, Max Effectivo.
11: Ako gali si John Ray, da sa Sumile, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nakainom ko sang Moderna Plus, kung pamatyagan ka mag-ana.
12: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend.
13: Mabakal sa malapit na butika.
14: Masakit ang tiyan, masamin na budlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
15: Sa amul lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinakaas astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
16: Hey, boss, Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
17: Igaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang energiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
2: Number 1.5 K5 News.
18: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
19: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
20: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragay po ng pain.
21: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
22: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
20: Hindi lang
22: gani-carots. Oh, hindi lang karo sa mga
18: impormasyon sa ikaayong lawas. magpamati, makipahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
20: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon kumalot, galingin dayon ang ako nulo.
19: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
18: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
19: Sa lingaw, mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
20: Basta.
19: Ano na yung engineer ba?
18: Maedukar ka pa.
19: Number one supplement sa depression is B-complex. Pag damong ko ang B-complex, layo ka sa depression.
18: Impormasyon sa ikaayong lawas.
19: Sa tanan naton yung mga tagpalamatay, welcome naman sa palatuntunan, mga informasyon sa ikaayong lawas. Pagi sa itong programa, kami magadulong sa inyo sa mga nagkalain-lain ng mga herbal tips, health tips, kag health information. Pagi sa itong programa, kami magatudlo sa inyo sa mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat likawan. Kay kami nagapati sa ginsiling ni Dr. Rosine, if you eat wrongly, no doctor can cure. But if you eat rightly, you don't need a doctor. Upod sa aton nga palatuntunan po naton ang aton nga mga sparring partner, no? Sir Kevin Bigay, Doc Sam, and si Sir Boy. Kag siyempre, ang inyong temporary nga host sa sini nga palatuntunan, Doc Ramil Oy, magadulong sa inyo sa mga mapuslanon nga mga informasyon. Gabay pa nga, nainom nyo na ang mga paborito nyo nga suplemento, no? DTX 500, D3 Bio, kag siyempre, Sir Boy, Mighty C.
0: Of course.
19: Wala na iban nga kuna suplemento. Kung may gasunod-sunod, hindi pagin mla, kaya delikado na. Anyway, grabe ka ususubong ang balatian nga gito ag hypertension. Kag isa sa mga komplikasyon sining hypertension or high blood, ti guba ang kurason, Sir Boy.
0: Mm-hmm.
19: Paano ang DTX 500 food supplement nga isa sa pinakataas nga antioxidant makabulig sa mga kautura nato nga may mga problema sa kurason? Kay iba niya gahabok na mo, wala sila kabalo nga dugay na galis la high blood.
0: Uh-huh.
19: Kay wala ka pa-check up. Uh-huh. Ang mga rason gani nga kinahanglan niya adlaw-adlaw magpa-check up gid, especially sa imo nga blood pressure. Kay kung ulihin mo na balaan, way na nagdako nang imo nga kurason. Now we'll discuss ano ka epektibo ining mga antioxidant sa imo nga kurason. Sir Boy, suno sa imo nga mga pagtuon, ano ang imo matugda sini about sa gituwag mga antioxidant nga makita sa DTX 500 kontra sa mga balatian sa gituwag kurason?
0: Thank you, Dr. Ramil, no? Paano bala makabulig ang DTX 500 with its superior antioxidant para hindi magdevelop ini nga mga bara or called atherosclerosis? Well, ang ga-produce ang gihimo sini sang atherosclerosis amo ni ginatawag naton nga mga oxidized low density lipids or LDL ang ginatawag. Ini tapat nga mga LDL, they should be healthy in a way, no? Why? Because sila ni ga-deliver sa mga nutrients from the liver going to the other parts of the body. Galing kung magbalik na siya sa liver, dra na siya gina-oxidize. Anong ga-oxidize ni? Siyempre, free radicals, no? Kung ma-oxidize na ni ang LDL nga mantika nga ini, then it becomes bad. Nga, gabugat siya.
19: Pero kung basanti ang imong lawas sang antioxidant, kung bastante, halin sa DTX 500,
0: kung bastante ka sa DTX 500, layo ni siya sa magbug at mabalik niya sa si imo atay. Hindi ni siya mag-form bara, Dr. Ramil.
19: Yes, Sir Kevin, paano ang antioxidant makabulig sa mga balatian sa kurason?
1: Yes, thank you, Dr. Ramil, no? So, ang gin-mention earlier, no, ni Sir Boy, nga ang mga oxidized low-density lipoproteins or mga bad cholesterol. Amuni, ang once ma-oxidize ni sila, gin-mention ni Sir Boy, nga nagabara ini sa aton kaugatan. So, in response na ang aton lawas, i-trigger niya liwat ang aton nga defense mechanism. Mm-hmm. Which is i-maintain niya ang aton homeostasis. So pagganahon niya ang aton nga renin angiotensin aldosterone system. Ano ini nga system? Amuning nagagovern sang aton nga blood circulation, no, or ang aton nga blood pressure. So kung may pagbara sa aton nga kaugatan, so there is may ara pagnubo sa BP. So ang aton lawas tingwaan liwat nga malabot niya ang normal state niya, which is ginatawag naton nga homeostasis. So pagganahon niya ining RAAS system, pasakaon niya dayon ang aton nga BP. So nga naga-trigger ining RAAS system, may ara mga factors, Sir Boy kag Doc Ramil, no, nga naga-trigger sini. Una is ang deposition sang tam-an kaalat sa aton nga lawas.
19: La, plakaon mo na para, no?
1: Ikaduwa, amo tong hambal ni Sir Boy, may pagbara or may ara sang ginatawag nga low blood volume sa aton nga lawas. So naga-trigger sina ang mabulig sang antioxidant sa aton nga RAAS system, no? RAAS system. So ang RAAS system amuning naga pa-constrict ang aton nga mga veins, but silingon iya ginapakupos ang aton veins para magsaka ang blood pressure. Ang ginaobra sang antioxidant nga makita naton sa DTX 500 is ginavasodilate niya ang aton ugat. Mm. But silingon, ginapahitan.
3: Pahitan. Palaparon niya ang alagyan.
1: Ang aton nga alagyan. Kag syempre, tungod sang iya anti-inflammatory properties, ginapahaganhagan niya ang mga pagpalanghubag nga ginasupreher sang aton nga mga kaugatan, agud wala sang obstructions, kag mas lapad ang alagyan sang dugo.
3: Yes. Sa so, ibagit yung ko na pala inom ka dito X500, no? Ano pa matod, ana? Grabe ang mga eksperto nagtuon kung ano mga polyphenols, mga antioxidant nga ara sinang dito X500. That's why kung adlaw-adlaw ka inom sina, adlaw-adlaw ginlikawan mo ang pagtaas ang imo blood pressure. Correct. Adlaw-adlaw ginlikawan mo ang mga komplikasyon nga magkagubay mo kurason. Dok Sam, kantota sa mga pagkaon, ano ayhan nga pwede niya maibulig sa DTX 500 para nga malayo siya sa balatian nga kurason kagining ito ag hypertension.
4: Sa mga pagkaon sa Dok Ramel, actually nga hypertension kag problema sa kurason, ang isa ka kabadanan sa naining natuwag pag inflame sa ato yung mga blood vessels, no? Amo na nga nagataas ang ginatuwag pressure, amo na kinanglantagid sa ginatuwag antioxidant, no? Sana silingta na serving na balik-balik kanin baboy bala, no? Gakaon sa mga tambok ang pagkaon pero way mga high blood tungod sang automatic ang ilang lawas nga produce ang vitamin C,
13: which
4: no?
13: Is a powerful antioxidant as well.
4: Na ang vitamin C nga ipares naton sa DTX 500 nga isa man kasaya sang antioxidant mga vitamin C makuwata na sa mga citrus sa mga pagkaon, no?
3: Ang nami ya makainom ka maytis kay kung maytis ti isa lang ka maytis pulo na ka
4: pulo ka pungkan, no?
3: Pero kung may sobram lang nga kwarta nga di ka magbakalman kanami sinakaw ng pungkan. Kag,
4: pwede nato malikawan ng hypertension do kung miyara kita sang vitamin C siyempre vitamin A kag vitamin E, no? Mga antioxidant
3: na nuts, ha?
4: Nuts kag mga green leafy vegetables ang vitamin A.
3: Kung kaon nga bukado, kung damo ka na butong, kaon ka man butong, may mga bulig na while nga gainom ka sa imo nga DTX 500. Ti imagine ba? Gainom ka DTX 500, gainom ka MITC plus pamanan mo sang mga butong da, bukado, mga nuts, malayo ka sa gitawag balatian sa kurason. Malayo ka sa komplikasyon sa imo nga hypertension.
23: DTX 500! Dina problema mo ba ang mataas ka blood sugar level? Ang DTX 500 na! May ampalaya extra nga bugana sa charantee nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
24: Ilay-ilay din Lacrosse, taas ang akon nga sugar, 375.
25: Saan nag-inom ka?
26: DTX 500.
25: Kailan nalang subong imo sugar?
24: Pagtigi ka namin isang DTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
23: gito. DTX 500!
3: Katota sa mga dugang health benefits kung adlaw-adlaw ka gainom sining DTX 500, mighty C or pure C adlaw-adlaw.
1: Thank you, Dr. Ramil. Medyo na-excite ko na. So, ang dugang nga benepisyo nga matag sa adlaw-adlaw nga pagtumar sa nga DTX 500 kag mighty TC, no? Take note sa mga palakaon sang maalat nga pagkaon. Ang pagtumar sang adlaw-adlaw nga antioxidant, no? Nga makita naton sa DTX 500 kag ang vitamin C nga ara sa MITC nagapa-increase ini sang ginatawag naton nga natriuresis. Ano ining natriuresis? Ang kapasidad sang lawas nga magpagwa sang sobra nga sodium. Ano ining sodium? Amuning alat halin sa aton pagkaon. So kung naga DTX 500 ka kag naga mighty si adlaw-adlaw, hindi magtipon ang alat sa inyo nga lawas kay ginapagwa ini.
3: Especially nga damo pagigain inumon nga tubig. Dok Sam.
4: So ang isa ka namiang ko sa DTX sa 500 nga kombinasyon na Dok Ramil, hindi niya pag patigulangon ay mga sulila.
3: Oh, amo na gusto ko.
4: Oh, hubin
3: lang. Sir Boy, ng hubin ka pa bala. Oh, sa isinta na edad mo pero karinta ka pa yan.
4: Oh, okay naman. Kung hubin ang sulila, hubin man ang imong mga blood organs, vessels. No? Hindi magtiga, hindi mag... hindi dasig blood sir.
1: Hindi mapalya, hindi mahina.
4: So like kung hubin ang imong sulila, hubin man ang imong korason, malikawan mo ang hypertension kag problema sa korason, no? Hubin ang tanan mong organ na Dok Ramil, once nga naka DTX sa 500 ka kag mighty C.
3: Kung hubin ang korason ko, hubin ang tsura mo.
13: Oh, correct na.
4: Oh, correct.
3: So, kung gusto kaya maghubin, tapos gusto ka malayo o dugay ka mag ano, dugay ka nga magtigulang, Take your DTX 500 and Mighty C. Lantawag lang mga sekreto sa una sa mga katigulangan nga ang agalawig sila. Palakaon kuan sila mo? Palakaon gulay. Damo prutas. Di puno man sa antioxidant, di ba?
5: Correct.
3: Di kita subong, no? Hindi na mahilig magkaon damo gulay, hindi na mahilig magkaon prutas.
4: Uy, kamahal man, Dr. Amin.
3: Siyempre. Mm-hmm. Ipaagi na nato sa gitawag supplementation. Ito, amo si na cases, nga, permi na mo na ginabalik-balik dari ang pag-inom sa DTX 500, pag-inom sa Mighty C, makabuligid sa mga kautura nato nga gusto nga maglawig pa ang ila kabuhi diri sa kalibutan. Sir Boy, dugang nga mga health benefits.
0: Ang nami sa DTX 500 may kampyo ng iya antioxidant pinakataas, no? 1.3 million sa ORAC scale. May upod pa kininga charantia. Charantia is an extract from alin sa ampalaya, no? Alin sa margoso. That increases also your potassium absorption. Once may increase ang potassium absorption mo, ganubo dayon ang imo sodium because they are indirectly perpendicular to each other. Kumbaga, kung taas ang potassium mo, ganubo ang imo sodium. So if you take DTX 500, you improve your potassium absorption because tungkol sa charantia o ampalaya extract. By doing so, layo ka man sa ginatawag nga high blood pressure. Hambal nga Sir Kevin, kung taas ang sodium mo, taas ang blood level mo. Kung taas ang imo water level or ang imo fluid level sa imo dugo, mataas ang blood pressure mo. Pero kung may potassium ka, gamat-amat dubo, nakigagupod ang sodium sa imo ihi kung taas imo potassium kung ga DTX 500 ka.
3: Dugang health benefits sa mga kautura na to nga palainom DTX 500, may tisikag purasi, syempre malayo ka sa balatian nga gitawag diabetes. Ang diabetes, kung mapabayaan, ang komplikasyon sini, hindi basta-basta, Sir Boy. Isa na sa mga komplikasyon nga ituga sa diabetes, ang pagkabulag sa imo mata. Pwede nga maguba ang imo nga korason, pwede maguba ang imo nga kidney, pwede di na magtindog si Manoy. Oh, pero okay. Si engineer ya wala na diabetes, sa manang permi tindog ang Manoy.
0: Makabulag.
3: Oh, so importante diri nga kontrolado ang imo nga blood sugar nga ah. Kung ginakulang nakalamay ang mga ang gitawag market, Sir Boy, nya ikaw gali ang kuan damo kalamay.
0: Ikaw gali ang hoard.
3: Mas pinakadelikado matabo kung taas ang kalamay o ang blood sugar sa imong lawas nga, the more nga damo kalamay, the more nga damo blood sugar imong lawas, the more nga damo free radicals. That's why importante diri nga adlaw-adlaw inom gid DTX 500, inom Mighty C para nga no malayo ka sa komplikasyon. Kaya nga ining diabetes gitawag nila savage killer. Amatamaton kanya patay ni utdan imutiil, bulagon kanya, dugay-dugay guba na kidney mo. Okay. Dugay-dugay wala nakakalipay. Amo na nga importante. Adlaw-adlaw agid inom ang DTX 500, Mighty C kag Pure C. Dako nga makabulig sa imo ikaayong lawas samtang gakabuhi ka sa kalibutan.
6: DTX 500! Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na! Masamihin ni kapalatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-DTX 500! Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura! DTX 500! DTX 500!
7: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
8: Imong blood sugar test?
7: Ilan itong
8: score
7: ganit? 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
8: Ilan na lang imong blood sugar?
7: 160. Yeah. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
6: DTX 500!
3: Pero importante, Richard Boy, ang ano?
0: Hamot ilok mo.
3: Hamot ilok mo?
0: Hamot ka, no?
3: DTX Herbal Soap.
0: Nga ginpabakot, nga ginpahamot pagid, no?
3: Amo na na ang ihabo na ton, Sir Boy, kung maligo.
0: Ay, oo na. Kung detox man lang sang lawas, nga paligo ka,
3: especially sa guwa.
0: DTX soap ka na,
3: yes.
0: No?
3: Kag, hindi paglipati so, nga magamit gid sang Clinica Diofresh para hamot ang ilok, hamot sa tupad, hindi mag-stress ang imong tupad, kag siyempre, hamot ka all the time.
0: Kaya ang Clinica Diofresh with VCO, ang VCO ini kaya tapnaon mga mikrobyo gaya lang fungi kag bakterya nga ka-cause skin diseases kag gapabaho sa imong lawas. Isa na da ang ginatawag mga mikrobyo nga gatugas ang underarm body odor. Ang Clinica Diofresh makagatag simo sang 48 hours of freshness kay ini nga mga mikrobyo ginapatay diya ang source sa pagbaho sa imong ilok. That's why, gaamat-amat, hamot ang imong ilok, gahamis pa, gapamat-mat maputi kay ang BCO gapataas ang imo glutathione level may vitamin E that's why gapamat-amat hamis ang panit sang imo ilok
3: ang kape nga may antioxidant Dok Sam pero yes. Mingi nato gina-recommend upod ta mga pi kay Sir Iljan Castanyo no
4: yes uh-huh. DTX coffee mix
3: DTX coffee mix
4: antioxidant ha
3: may amarguso
4: mga bita ti piliun tang kape nga nami na may antioxidant pa ugasan Sir Boy nagapatapos na paligo tinno ng lawas makinalan tinluan mo man ang imong mga selula
3: tumarkas may amarguso may disugard sugared cane
4: yes DTX coffee mix
3: DTX coffee mix Sir Boy
0: kape ka na, detox ka pa, pero kung may budget ka, pero ikaw diabetic na, hypertensive, or may cancer ka na, dapat ang kape mo, super amligid si imo, mag-DTX premium coffee ka. May ergotionin, the herb of immortality. Ang nami sini, ginduangan pag-its ang pinakakampiyon, no? Ang pinakabasko klase nga antioxidant nga makita sa DSE, nga ara sa DTX 500, ara man sa DTX premium coffee. Ang sweetener, stevia. Why ganyan nagpataas ang imo blood sugar? Sugar, kampiyon ang tamis and healthy and natural. That's why, kung may budget ka, kagusto ka maglawig, DTX premium coffee, pero kung gusto mo
3: amo ning kape Sir Boy nga ang sugar ya sugar free dili free sugar
0: hindi siya hindi ni siya kagulang nga tawag nga table sugar ang ginputang stevia niya
3: DTX from South premium America, no? DTX premium tandaan nyo na medyo may kabalan tungod kay ang mga ingredients mahal-mahal man katama
0: si Sir Kevin niya may ari niya may ginadugan pag ginisa sa DTX premium ano ni ginapuga mo Sir Kevin
1: ginapugaan namon sa duwa ka D3 bio luwas sa napuga namon nga D3 Bio sa DTX Premium no ni Sir Boy ang amon kape naganamit pa ang sabor kay naga-creamy
3: pag gananam siya
1: naganam no luwas na naganam mas nag-healthy pa kay nga ang amon nga
3: bulletproof coffee na eh
1: ang amon immune system may backup na halin sa medium chain triglycerides nga makuha naton sa Klinika D3 Bio. So,
3: amo na suggest na to Sir Kevin sa mga daw ayawan budlayan bla magtulon sa no sa soft gel sang D3 Bio ibutang nyo sa kape kampiyon ang epekto. Sige. Ang sekreto ni engineer permina mo ginabalik-balik gainom gid extend food supplement for men nga ganami ang blood circulation kag isa sa mga pinaka the best gid nga sekreto ni engineer gapamasahi gid siya kaisa or kaduha sa isa ka semana gamit ang liniment. Pero Sir Boy kablok ka. Ang liniment nga Santon, i-upgrade mo na.
0: Ano na ngalan niya na son?
3: Siyempre, DTX 500 liniment. Bantayan.
0: DTX 500.
3: Ano na, change na. No? Kung may ara man amo na, tiindi na amon nga produkto.
1: Mas gin pa-epektibo.
0: Mas gin epektibo. No?
3: Yes. So, amo na. Bantayan ang mga produkto naton nga palaaboto.
5: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500. DTX 500.
9: Gina ka, no? Ang ginibatsa ko, ang ako na UTI, kasakit gig sa ako niya, baywang.
10: Si sa katlo, kapila ka mag-inom
9: sa
10: DTX 500.
9: Sa primero, katatlo, sa subong, kaduan na lang.
10: Subong, kamusta?
9: Uy na, halin sa, nag-take kami sa DTX 500. Ay, nag-o ginibatsa.
5: DTX 500 Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako galay si Abigail Luzer sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada siksa kon madulaan gana magtuon. Sakit ta na kon ulo. Ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C. Kag subong kanami sa kon paminsara.
5: Mighty C mapalit sa mga butika.
12: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
5: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
12: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel. Iloilo City.
5: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
12: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street,
5: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
12: Calibo, Refentor Building, Osmeña Avenue,
5: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
12: San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sano Mall, Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC,
5: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
12: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
5: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
12: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
3: Anyway, tutas sa topiko na to, all about D3 Bayo, ano ang mga health benefits, Sir Boy? Sa talk ni Doc.
10: Talk ni Doc.
0: Thank you, Doc Ramil. Subong nga adlaw ton anta, paano bala si D3 Bayo makaamlig, makabulig sa imo cell membrane, Doc Ramil?
3: Damo na hadlok, Sir Boy, sang tambok.
0: Mm-hmm.
3: Kay ang coconut oil
0: mm-hmm.
3: is tambok.
0: Mm-hmm.
3: Pero ay sila madlok sa tambok sa baboy. Tambok sa karni. Pabalo naton nga ang tambok nga makita sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bayo. Amo lang ni ang mantika nga wala kaagi init. Once nga wala kaagi init, safe ka, wala delikado. Ang mantika nga wala kaagi prito or init. That's why ato na balaan nga aton nga mga cell membrane, Sir Boy, ang foundation sina is lipid or ining mga tambok. Kung wala na sila, Sir Boy, paano mag-function ang imong selula? Wala sang may maputos, wala sang may mabulig, nga mangin healthy siya. So isa sa mga components na amo ang lipid, 40% Sir Boy, no? Ang function sina. So deserve as structural components ang aton nga cell membranes.
0: Meaning
3: pa, si ga-function siya as energy, nga, energy storehouses, kaga-function siya as important nga gito ang signaling molecules. Kung wala na ang lipid, Sir Boy, hindi na sila mag-intindihanay.
0: Hindi mag-intindihanay.
3: Oh, wala sang messages nga may matabo. Pero, ang nakanami lang, Sir Boy, kung may ara ka Clinica D3 Bio, may ara ka sininga D3 Bio, you have this raw material nga kaya maprotektahan ang mga oxidation directly or indirectly nga man. Di ang aton niya Clinica D3 Bio, Sir Boy, may ara siya mga powerful antioxidant like gallic acid, cumaric acid, nga naga-specialize sa again sa gituag lipid peroxidation nga kinahanglan sa health sang imong nga selula. Di may MCT pagin, Sir Boy, para maabsorb ang vitamin E sa imong nga gut, no? Tapos gaak na siya sa as antioxidant. Amuning nakanami sang gituag D3 Bio, kung ara na siya sa imong selula, gaak as antioxidant at the same time, siya ang gagwardya sa imong selula para hindi i-invade, hindi siya pagkwaon, hindi siya pagpatyon sa mga kagaw, adlaw-adlaw nga pagsulod sang kagaw sa imong lawas. Mm-hmm.
0: Correct, no? That's the effect of D3 Bio. Pero kabalo ka mo, Doc Sam, Doc Ramil, kag Sir Kevin, nga ang medium chain triglycerides, nga ara sa D3 Bio, oftenly called also as medium chain fatty acids, are the best kinds of triglycerides for the body. Na too long, nga dugay mo usas ang lawas, na too short, nga wala energy. That's why ini nga medium chain triglycerides easily gina-convert ni sang lawas ang sa aton lawas into energy in just 3 steps. Ang kanon niya, ang tinapay, ang biki, kagambihon, it takes around 27 to 28 steps para may imo energy. Ang D3 Bio, may imo energy si mo in just 3 steps. That's why it gives you instant energy. Tilawin nyo, bala kung gutom ka mo, inom ka mo sa duwa ka D3 Bio, dula ang gutom nyo because of the energy nga makuha nyo sa Clinica D3 Bio.
3: Sa Clinica D3 Bio, Sir Boy, Doc Sam, siyempre ga-provide niya sa gitawag essential fatty acids para nga nami ang pagtubo sa imong selula, ma-maintain niya, makasurvive sa tanan nga mga kaaway nga magasulod, ga-provide sa gitawag energy para sa mga importante nga components ang cell membranes. Siyempre nabalaan na to, Sir Boy, nga ang cell membrane, isa na sa pinaka-importante nga part sa gitawag selula.
0: Na paggamit, no? Ka-importante.
3: Ginaprotektahan niya ang buhi
0: nga selula.
3: Nga selula.
0: Uh-huh.
3: Kung wala nang putos, wala nang cell membrane,
0: ay, sus,
3: patay na yan. Dali na, dali atak yun, dali matoxic, no, dali mahiluan. That's why nga amon ka importante ang gituwag cell membrane. Isa sa mga pinaka the best nga magprotekta niya ining gituwag fatty acid nga makita mo sa D3 Bio. Kung wala ang cell membrane, wala sang may mapagawa nga higko halin sa sulod.
0: Correct,
3: no?
0: Tinilipon na sulod, patay ang selula.
3: Ti imagine lang kung di mo pagwaon.
1: Pati DNA mo, Doc, exposed,
3: no? Oh, exposed. Dasig mapatay kung wala cell membrane. So importante nga healthy ang imong gituwag lawas, ang imong cell membranes paagi sa pag-inom sining gituwag Clinica D3 Bio.
14: D3 Bio, problema sa trangkaso, hinana, sipo, kagubo, tugas ang virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, naginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman ka epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio with Vizio.
15: Ako si Ana, before problema, ko gidang ako na regular nga regla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gin.
14: D3
23: Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. May D3. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kundayan ko mangingi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang may TC. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa may TC. Efektibo.
23: May TC. Mabalik sa mga butika.
10: Para sa libreng check-up, bisitahan lang.
23: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
10: Yulo Street, Corners North, Fronting Midtown Hotel. Iloilo City.
23: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
10: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
23: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
10: Calibo. Refentor Building. Osmeña Avenue.
23: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
10: San Jose Antique. Juan Tiong Building. Barangay 8 Bagumbayan. Fronting kay San Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi. National Highway. Kilid sang LBC.
23: Clinica de Alternativo Medicina. Kabangkalan Branch. Located at ACM Building. Texas Street. Corner Bread Box. Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
10: Sagay City. Radyo Bandera Compound. Likod sang Pag-ibig Office.
23: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
10: Bacolod City. Ernai Street. Fronting Paglaom Sports Complex.
23: Informasyon sa ikayong lawas.
16: Kadto sa mga dugang mga benepisyo kung adlaw-adlawon gid nimo inom ang Clinica D3 Bio. Di siyempre nabalaan nato Sir Boy nga may caffeic acid, no? Mm-hmm. Isa sa mga type nga polyphenol nga makita mo sa gitawag D3 Bio. Ini nga klase nga micronutrients ginkilala ni siya nga puno sang antioxidant properties.
17: Wow.
16: Now that this nutrient nagclaim gini siya sang damo nga mga health benefits Sir Boy.
17: Mm-hmm.
16: Number one, kung pala inom ka adlaw-adlaw sang D3 Bio ti mayara ka anti-inflammatory. Layo ka sa mga hubag-hubag na. Layo ka sa gitawag cancer. Kay because may anti-cancer siya, ang pinaka-dabisgid ang antiviral abilities.
17: Wow.
16: I-boost niya ang mga performance sa mga atleta while ga-perform sa mga grabe nga exercise, grabe nga, sana, nga sports, no? That's why, ibagid kung adlaw-adlaw ka ga-inom Clinica D3 Bio tungod sining caffeic acid. Kag, siyempre, nabalaan na ito nga may inhibit pagin niya ang mga virus, mga kagaw, nga HIV. Kukam. According sa gitawag, another study sa caffeic acid, kaya niya maparedose pagin ang imo nga blood sugar levels. Kita mo kung anong benepisyo adlaw-adlaw ni mo ginainom ang D3 Bio?
4: Ang isa pagin, Sir Boy, kanan mayang ko sa Clinica D3 Bio, kaya nagnumbo ang kilo ko sa, ang timbang ko sa kilo, Sir Boy.
17: Uh-huh.
4: No? Tungod sa adlaw-adlaw ko nga magtumar sa D3 Bio, kay kung adlaw-adlaw ka nagatumar galit sa D3 Bio, once nga ikaw abi gusto magpa-lose weight, no? Ginapa-increase niya ang imong hormone nga leptin, no? Kung bastante o kung gina-regulate niya ang leptin mong hormone, Sir Boy, kung damo ang hormone ng leptin sa imo, amo ni siya ang nag-signal sa aton nga brain kung busog na si Achan, no, nagasaka sa aton nga utok, ginakuhit niya nga aton nga utok kung busog na kita. Kag si utok naman amo na mahambal sa aton nga kamot nga stop na, ibutang ng kutsara, no, kag ginasignalan niya man ang aton nga baba nga stop na sang usap. No?
17: Kung baga,
4: tin kang hormone, Sir Boy.
17: Sir Kevin, ano pagit?
1: Ang manubo nga number of chain, Sir Boy, no, nga makita naton sa MCTs nga ara sa Clinica D3 Bio, no. Ano ining MCTs? Medium chain triglycerides. But silingon, hindi siya tamaan kahaba, hindi man siya tamaan kalipot, kundi sakto lang, no. Dasig lang ini-metabolize ang aton lawas, kaya nga madiretso ini sa aton atay. Kag dito, pag-ausaron siya nga enerhiya sa form of ketones, no. So ang MCTs mo ginhimo ketones, kag ginhimo energy sang imo nga lawas, nga among masupply sang energy sa imo nga brain. So kung ketones ang supply nga energy sa imo brain, ang imo nga brain hindi mga budlay, no? Mm-hmm. Hindi na siya mag-demand pa sang kinanglanon niya nga energy, kay nga idulong dito mismo sa iya ang ketones para usaron niya. That's why nag-a-uptick imo paminsaron, nagatalas ang imo nga paminsa, imo nga memorya. Kung nag-adlaw-adlaw ka, nag-D3 Bio, luwasin na, layo ka pa sa ginatawag naton nga mga balatian nga dementia, kag Alzheimer's disease.
16: Amo nang pinaka the best nga kung adlaw-adlaw kag inom D3 Bio, hindi ka malipaton, Sir Boy.
10: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: C. Mighty C ang alkaline ng vitamin C. 101.5 K5 News. K5 News FM. News FM. D3, Bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa tingin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kapagdanan sa matasi ka pagdingulan? Kalaman ang abiyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamurigon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Arjen, nagkanto sila yung kisang nagligad, sakit kaya katama, kaya ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa
0: ako, tutunan.
1: Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lahingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa ako nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
7: Ang stone disease, amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
8: Fritzy Pedreita, Valladolid, 41 anyos, kaalay ang akon nga balikawang permitungod sang akon nga bato sa ureter. Permi ako ginahilanat, kaginakuro. Sang pagsugod ko nagamit sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, naghagan-haga na ang akon nga ginabatsyag.
7: Isa ka kapsula nga may antioxidant property, agon mabuligan tunaw ang mga bato nga ara sa aton lawas. Gani kun ikaw nagabatsyag sang amo sini nga balatian. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
9: Moderna Max, Max Effectivo.
10: Ako gali si John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Subong nga, nakainom ko sang Moderna Plus kung pamatyagaan ka mag-ana.
11: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Mabakal sa malapit na butika.
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
12: Mayong gabi, istanan nga kuturan, makabiyanan, nga tagpalamati sa aton nga palatuntunan, tinig ng reformasyon. Mga kapamilya, mayong gabi sa tanan, kabay pa nga sa gihapon, yara ka mo sa mayong nga kaimtang, kaglabaw sa tanan si kayong lawas. Kagdalayon ang Dios sa gihapon sa sini nga kagabihon, nga padayon siyang lupon sa aton, ginatipan kita niya sa bilong adlaw, ginpagamayo, kag sa sini nga kagabihon, ari kita. Padayon sa aton nga palatuntunan, tinig ng reformasyon. Kamusta ka mo tanan? Kag antaran ng tagpalamati sa aton nga palatuntunan, kamusta kamo? Kabay pa nga sa gihapon, kamo ara sa mayong kaimtangan, kag labos tanan nga permi nga hindi nagkalimot, no? Hindi nagkalipat sa Dios, hindi nagkalimot. Now, mga kauturan, kabiyanan, importante katama, nga dayawon ta siya, pasalamatan ta kay amugid lang na ang kalipay sa Ginoo para sa aton nga tanan. Amo na nga sa sini nga kabihon sa gihapon, padayon kita sa aton mga pagtuon. Kag samtang hindi pagid kita magaparayon sa aton nga pagtuon, mga muyuanay kita. Dakilang Dios, nasa kitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandali pong ito, kami po yung narito muli, dumulog sa inyong banal na luklukan at pinasasalamatan po namin ay inyong dakilang pag-ibig, patawa at gabay sa buong maghapon. Maraming salamat sa pagkataon na kung saan kami po inyong pinagkaluban ng karagdagang buhay at lakas, kayo din sa pagkataon na kung saan magkapagpatuloy sa pag-aral sa inyong banal na mga salita. Pagpalain mo man ang mga nakikinig sa radyo, pagpalain mo ang himpilan na ginagamit K5 News FM at ang CEO Camilo Oy at pamilya na patuloy nawa ang mga pagpala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial na proteksyon. Ngayon din sa lahat ng mga kawani, mula sa operation manager at sa lahat ng mga managers at sa mga technicians at mga reporters, nawa ang mga pagpala na kinakailangan aming makamit muna sa inyo. At kami nawa ay magkapaglilingkod na may katapatan sa inyo upang sa ganun kami ay maging tapat man sa mga tungkulin na naiatang sa bawat balikat. Pagpalain mo kaming lahat at patawarin mo lamang kami sa aming mga pagkukulang at pagkakasala. Laban sa inyo, ito ay aming samuthiling sa pangitan ng mga tamis ng pangalan ng Pinesus. Amen. Now, sa sining kagabihon, ipadayon ta maguturan magkabiyanan ng atong ginatunan. Nakabalo kita nga ang tao gali, nga biskan yabuok lamang, gintugas ang Dios halin sa yabuok, dayon ginuhipan sa ginhawas ang kabuhi. Pero biskan nga yabuok lamang siya, nga kun aton nga ikumpara diri sa kalibutan, ang yabuok way man gilpolos, pero sa tubangan sang Ginoo, perti gali kabililhon. Nga bililhon siya, bangun kay diri sa aton ang ginutunan, labaw pa kaysa o mas mahal pa kaysa panapton, mahal pa kaysa kalanon, bisan anong nga klase nga kalanon, mahal pa kaysa mga ilimnon, bisan imported nga mga wines, kung ilimnon nga wine man halimbawa, dayon mahal sa tanan. Mahal sa tanan nga mga kasapatan, mahal sa mga tanan mga kapispisan, dayon mahal pa sa karniro kag labaw sa tanan sa pure gold. Ha? Sa Pino, nga Bulawan, nga gingamit ang lugar nga offer, nga mo ang pinakadamo nga ara Bulawan sa una sa panahon sang mga patriarka, panahon ni Solomon. Ginmit lang sa Biblia si Haring Solomon, kag iban pa nga mga hari, bangod kay sang ilang atiyon sang una, ginagamit nga materialis ang pure gold sa ilang nga mga dalagko nga mga pulian, nga kangay sa aton Mansyon Subong, or labi na sa templo sang Dios, ginagamit pa nga mga tagayan sa ilang balaan nga mga galamiton sa panahon sa ilang pagserbisyo sa Dios. Amo na nga perti ka bilidon. Dayon, dire, kung aton padayon nun siya nga ang mahambal, naghambal ang Biblia at kagmahambal tang mahal sa tanan ginagamit mahal. Kay galika, kung padayon nun kita, diri na kita dayon mga kabalo, kay gali ka diri sa aton mabasa sa Roma kapitulo 5 bersikulo 6 hasta sa 10. Sang mga maluya pa kita si Kristo na patay sa nagakaigo nga panag-on tungod sa mga di Dios nun. Kay halos nga may manginmatay tungod sa matarong nga tao. Kay ayhan, tungod sa maayong tao, may mga has bisan sa pagpanginmatay. Apang ang Dios nagapakilala sang iya kaugalingon nga gugma sa aton nga sang mga makasala pa kita, si Kristo napatay tungod sa aton. Busa, sanglit karon, di napakamatarong kita. Pagi siya dugo, labi pa nga maluwas kita sa kasingkal sang Dios pagi sa iya. Kay kun sang mga kaaway pa kita, ginpasag-uli kita sa Dios. Paagi sa kamatayon sa iya anak, labi na. Labi pa. Karun nga kaya pasag-uli kita nga maluwas paagi.

Si Kristo napatay sa nagakaigo nga panag-un tungod sa mga di-Diyos nun. Hindi pa kita Diyos nun. Mga maluya pa kita. Di ba? Dayon si Kristo nagpakamatay. Grabe, napatay siya bangon sa aton. Bangon sa imo, bangon sa aton tanan. Kag gingamit pa diri ang isa kahalibawa nga siguro may halos may mangin matay tungod sa matarong nga tao. Tuod na. Diri sa aton sa Pilipinas lang may pipila ka mga tao nga ginkabig nga mga bayani, mga heroes. Kangay ko si Rizal, Andres Bonifacio, kag sino pa nang iban? Kamo man ang medyo familiar gid. Si Rizal lamina. Nangin matay si Jose Rizal kang napatay, ginpatay siya sa mga Kastila para sa justisya kuno. Tungod kay ginbuwis niya ang iyang kabuhi para lang sa mga Pilipino nga ginapina niya. Kay grabe man, ulipon mo kita sang una sa sulod sa sobra 300 katuig nga naulipon kita sa mga Kastila. Halin sa pagsulod ni Magellan sa 1521 hasta sa pag-abot sa 1800, hamak mo na, kadugay. Amo nang hindi kita matingal lang kita, may dugong Espanyol. Pero pasalamat na lang kita kay nga man. Kay kun wala, makasulod ang Espanyol diri ambot. Kay kita ang aton nga origin is, ano kita magutoran? Mga Negritos of the Mountain, Negritos, mga Aitas, mga Malayo. Kung kita ninyo ang mga native dito sa Surigao, mga Kungking, daw mga Africans. Itom katama, dayon pertika kulot ang buhok. Muna ang mga native dito sa Surigao. So, balik kita diri. Bangod sa pagkaulipon ta sa sala. Naulipon pa kita sa ano? Sa mga Espanyol. Muna nga kita nangin Christian. Kay kung wala, ambot lang. O naayhan ang atin diri nga mga ano, kaangay sa mga katigulangan nga ara sa kabukiran. Balik kita diri sa ginasultin diri, ginambal diri na may mga tao nga mangin matay tungod sa matarong. Yes, mabayani sila. O, angay sa Buhol, halimbawa, sino nagpatay daw kay Magellan? Balok kita. No? Dayon, ginihimo pa ng kanta. Ambot na malon, may pipila ka mga tao. Ano? Halos may mangin matay tungod sa matarong nga tao. Kay ayhan, tungod sa matarong tao, may mga hasbisan pagpangin matay. Apang ang Diyos nagpakilala sang iya kagulingon nga gugma sa aton nga sang mga makasasala pakita si Kristo na patay tungod sa aton. Makasasala gin pakamatyan. Sino ay handre sa aton sa Pilipinas may record nga tungod sa tao nga malaot nagpakamatay ginapinan agon nga masalbar, maluwas. May ara bala? Wala gin. Pero si Kristo amo ni ang ginihimo. Nangin matay siya, nagpakamatay siya para sa imo, para sa akon nga makasasala. Kaya nga man, agun matagan kita tsansa nga makahinulsol sa aton mga hinimuan nga malain na muna nga sala, paglapas sa kabuton sa Ginoo. Muna nga sa versikulo 9, busa sanglit karun, ginpakamatarong kita paagi sa pagyadugo. Labi na nga maluwas kita sa kasingkal sang Diyos paagi sa iya. So paagi kay Kristo lamang nga kita nga tao nga yamuok lamang muna nga kita bilidohon gali sa iya nga mga panulok sa iya nga mata kay nga ginbaydan kita ginbakal kita sa iya dako nga bili sa dugo ni Kristo nga iya gin buhos ginula dito sa cross amo nang sa bisikulo 9 kay Jesus buhos sa sanglit karon ginamakamatarong kita paagi sa pagtuo labi pa nga maluwas kita sa kasingkal sang Dios paagi sa iya kay kun sang mga kaaway pa kita, ginpasiguli kita sa Diyos paagi sa kamatayon sa iya anak. Labi pa karun nga ginpasiguli kita nga maluwas paagi sa iya nga kabuhi. So, ang point there is, sa mga maluya pa kita, sa mga di-Diyos nun pa kita, sa mga makasala pa kita, sa mga kaaway pa kita, si Kristo nangin matay para sa aton nga tanan. Kaya nga aman, ginhimo niya nga pangbayad ang iya dugo nga ginula dito sa cross para sa aton tanan nga mga sala. Amo na gali nga bilidohon katama labaw pa ang imo bili nga mas mahal kapag gali sa kalanon, ilimnon, panapton sa mga kapispisan, sa mga kasapatan, karnero gingamit. Dayon mahal ka pa sa isa ka pure gold naman bangod kay ang dugo ni Kristo. Walay bisan sin o siguro nga makakumpute

Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Number 101.5 K5 News. This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO, ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO, ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: 3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abiyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Arjen, nagkanto sila ito isang nagligad, sakit-sakit pidya katama, dihambasan tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kaadlaw, ula ang sakit. Kitsa
0: ako tutunan. Salamat sa Mighty C. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gidmasawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
6: Mabakan sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
6: Mabakan sa mga butika.
8: Nga importante gid nga magdumar sang Dr. Pinoy's Qualin Capsule. Suno sa pagtuon, ang Dr. Pinoy's Qualin Capsule may ara sang natural substance nga ginatawag sterols. Grupo sa mga nutrients nga nagapanubo sang cholesterol levels sang aton dugo.
9: Ako'y tama nga nag-usar sa Dr. Pinoy's Qualin Capsule kay 3 years ago, na problema ko ako nga cholesterol na taas, no? So sa patayon nga pag-usar sang Dr. Pinoy's Qualin Capsule, nagsa ko nga nagnubo nga ako nga cholesterol levels manitan.
8: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
10: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics.
11: Fresh seafood restaurant ba na ang ginapangita mo? Gina Seafoods Restaurant, ang aton kagtuan. Pili ka lang sang gusto mong fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lukos, kasag, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original pala-pala style. Siniga nga isda na kumpleto sang panakot, kag batuan ang paaslong. Wow! Garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasag, grilled scallops, and many more. Yummy gidya! Lakad na ta sa Gina Seafoods Restaurant located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581 or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gitandaan, basta fresh seafoods, original pala-pala style, isa lang ang kagtuan. Gina's Seafoods Restaurant.
12: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Oh, he knocks it down!
13: Pero wag ka. Bisan ka po na sa hambang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
14: Extend food supplement for men. May maka, kag lavawaska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
13: Ga! I-shoot na ga!
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
17: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
18: Wow! My
19: song. This song is brought to you by D3 Bio, Basat Ubo, Sipon, Lagnat, at Trangkaso. D3 Bio, ang D3 numay VCO, ang VCO numay D3.
20: Mabibili sa mga butika.

0: himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3.
2: Mabibili sa mga butika.

0: 3. Bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulama, sapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panguntra sa makahalit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala na gaugdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, manikawan! Pagkaburingon, manimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisaki, pidya katama, tiyang basang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kaadlaw, ula ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako si Anika. Kudlayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lahingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas na manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butik.
0: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gidmasawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butik.
0: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
2: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa akon nga pani, may yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
2: Mabaka sa mga butika.
8: Spore Biotics. Naginukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
9: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
10: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag

0: para sa mas astig na performance.
1: Ga! I-shoot na ga!
2: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
2: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
3: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
2: Clinica Deo Fresh. Available now.
4: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow, my puso.
6: This song is brought to you by D3 Bio, Basta't Ubo, Sipon, Lagnat at Trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO, ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: kasi kumpara lang yung isla.
1: Pero ang kabalik niya, hindi yan, Marot.
2: Tabaw ka ni Sir, halin. Ay,
3: tabaw ko, no?
4: Oh. Tabaw?
3: Tabaw, tabaw ka kipe, babe.
4: Ah.
1: Tabaw. Hmm. Ah, okay. Hindi ng tabaw man, inigaran.
4: Inigaran
3: eh. Inigaran, no? Inigaran po, Tevedra, ma'am.
2: Baka, hindi tabaw, hindi ka.
4: Inigaran eh, tabaw, inigaran na.
3: Tabaw. Valladolid, kaki pebibs.
4: Ah, Valladolid. Tabaw, Valladolid, gali?
3: Oh, tabaw, Valladolid. May Bukaw, 180. Tilapia, 180. Ang, Bulaw. Bulaw, ha? 160. Malbang Ross, 180, kaki pebibs, kipay brokan. Ano na makita, itong subong isda, dari kalabanan. Three nga gina-display, three sa malibatad public marketing. Siyempre, kung may mga pulo kwarta, takita dira sa sobra inid, 450 naman niya.
1: Ang inid, amo nang lapu-lapo.
3: Na, lapu-lapo.
4: Correct. Ang inid, lapu-lapo na?
1: Amo nang lapu-lapo.
3: Ang inid, amo na siyang lapu-lapo. Kampiyon sa bawan. Butangan sang daon sili o kon daon bulo ako ba na kamote kag butangan sang sili nga nagba kag kipe babe.
4: Sino nagpatay kag lapo-lapo gani?
3: Si Mochila. Balik na mo
1: to speaking kahapon nag-istorya kami ni Daniel, ni Engineer Danilo Heroche pati na sa mga muna no. Na kakipay ba babe sa kipe Vincent isalot ko na lang ni kag mention yung nagid mana. Sa subong nga panahon, ang presidente wala gid nagambal nga untat kamo mga senador, congressman, president wala gid nagambal sila nga untat kamo pangutang.
4: Aha.
1: Oh, kay nagapangutang na gani ang Pilipinas kada presidente. Ikaduha. Do wala pa ko kabati sang senador, congressman nga untat na kamo ka pang chicks. Ambot daw natingala ko sina nga way ginakampanya ina. Ang ginkamatay sang mga hero ta, ginhalad nilang kabuhi nila para nga magbag-uman ang Pilipinas, no? Pero halin sang naghalad sang kabuhi ang mga hero ta kakipay babes, kakipay Vincent, wala tagid na batyagan ang pagbag-o sang aton gobyerno, di ba? In short, kung kita man sagad kawakal, useless lang ni ginataya ng kabuhi. Sagad ta kawakal, wae man presidentuan. Mapatay lang kita, hindi na tagani sumong madumduman. Pareho na day Rizal, hindi na madumduman, no? Gakalipatan na. Amo man na, dila pula po. Gakalipatan na. Kay bisan sa eskwilahan, sumong mangkuton mo kung sino nagpatay kay Rizal. Ambal niya, sino nagpatay kay Lapu-Lapo. Ambal niya. Bisan pigado lang amon pangabuhi ma'am pero hindi kami manugpatay. Ambot kung sino yan nagpatay sina kay Lapu-Lapo. Are pagid kilala nyo si Rizal? Na ma'am way ko nakakilala kay Rizal base sa piyak ng classroom. Hindi ba?
4: Base na sino nakakilala kay Rizal? Nambot man ba si Aras sa piyak ko sa seksyon?
1: Piyak nga seksyon. So, gagalipatan na. Gagalipatan na nga ton yung mga hero.
3: Kung si Henry Kistas pa, kagibay babes. Ipatawag si tatay. Gusto yung patawag. Tay, tawag ito ni sir. Kay, yung pamangkot ako kung sino na patay kayo. Pigado lang tayo. Kanto to
4: eh. Pigado lang tayo. Matay kanto.
1: Hindi pwede na. Kantoan ko tong maestra. Hindi na yung pwede. Nga, hambalon kita nga pamilya. Anong bal ni mamo? Si Bang Danya tayo nga kung sino nagpatay kay Rizal. Hindi ko alam. Tilya, hindi na pwede daw pa si Bang Danya tayo. Kantuan ko ng maestra mo.
4: Sadya, no?
3: Sa seryosong istorya, kung nga nagbahag si Lapu-Lapo at obang kay Magellan, ang istorya dara kay si Lapu-Lapo, pangisda, siyempre mangisda mo. Mga Muslim, tausog. Gamay lang ang bangka. Naglabay ang barko.
4: Barko to?
3: Dako. Dako.
4: Dako ang barko, barko naglabay?
3: Naglabay. Nagdako ang balod, nagkulob ang barko, ang bangka ni Lapu-Lapo. Amo na pagatubang yan kay Magellan, gabahag na lang siya. Amo na ang balang kay Magellan, why kagidyahin na eh? Kita mo kung dako sa barko mo, nang tabla ng kulob bangka namon, why na ako may bayo, nagbahag na lang ko.
1: Balastulon, amo tong nakig si Magellan. Tige-istorya kami ni Engineer Danilo Hirotsa, amo nang na-istoryahan namon. Inakigan ko pa siya. Kung Engineer, singko pila order mo. Siling nga duha lang ka-copy. Siling ko nga duha lang. Kaysa nga una nag-order

0: kasang akon sang apat sang nga duwa lang subong. Di paano na karon magdako ang binta takon magamuna? Siling nga dugang-dugangan ko lang. Dito ka pila ka bisis mag pila ka bisis magwanaw. Magi kape. Kinya ka isa, inko duhaon mo. Tapos ang mga customer mo di, ikaw lang niya ka detox. Ang mga customer mo ni ka kadto, i-encourage mo pangapi nga wala gid siyang absent kada aga para ma-detox sila.
1: Selfish siya kay Paibig.
0: O, di, siling ko po, paano magdako binta at abi siling mo, magamuni?
2: Abi mo sila po lapo, nakakuan man na sa, nakaluwas ang nagapangayo bla siya Buligaw. Naglaba na kadto may nangay bulig siya. Tingin sila pala mo nagabahag na siya mo. Ya, nanoy, sir, gaay mo ko bulig mo, ikaw tayo bulig siya mo, sir. Siling nila pala po niya, ah, huwag ka galang tao sa kong gabahag na ko gani, but siling mo, huwag ko ni kwarta.
1: Ari si Nunoy, gulaman ko, sino patay kay Lapu-Lapu, Noy?
3: Magilan, ang Manila.
0: Ti sino nang patay kay Magilan?
1: Sino patay kay Magilan?
2: Si Lapu-Lapu.
1: Patyan na
2: sila,
1: no?
0: Patyan na sila, no? Tinatong tawahay dang pangabuhi, tao?
1: Tawahay pangabuhi. Tawahay pangabuhi. Ano yan, no? Ito isda?
3: Wala.
0: Kaya ano nalang matabo sa scholar?
1: Ano nalang matabo sa scholar? Tano, karon, may taday kwanta karon.
3: Ara na yan, Japan steady na.
0: Till death do us part, kaya taon? Till death do us part.
1: Del death do us part, no? Till death do us part.
3: Hindi man.
0: Walang forever. Naton wala ginoon forever.
1: Wala ginoon forever.
3: Wala forever.
1: Pero langga-langga, ganyan, no?
3: Hindi kin man.
1: Yo, ay kanang bligyao, yari tinamad ka na naman. Ay nako, nunoy. Ay ko na isda, o isda. May aras sa isda, kagipi babes. Ano to isda mo na yun? Lapu-Lapu?
3: Ike, lison, bang ros.
0: Bako na.
1: Ako, lison, may pila presyo sa lison. May kita mag-unat ang presyo.
3: 450.
1: Wow, ang galupo.
3: Galupani, 400.
0: Ay, abaw.
1: Wow, mahal mo na sa mga ginpili mo naman.
0: Pang-sosyal.
1: Pang-sosyal. Galupani, lison. Tilapia?
3: Tilapia 160.
2: Diba?
1: Grabe yung perte. Ating kami
3: ako ng 350 nga, gaw na kaisa-isa na lang kilo bilin.
1: Diyo tayo na lang tuwad mo. Kipe babes, kipe babes. So parang mo lang ang sitwasyon, dali si Nonoy, gila may isda, Nonoy, kipe babes, kipe babes.
2: Nonoy, ang apelido, Nonoy?
3: Isa na lang kilo bilin, pero wala pa pinaman, no?
1: Apelido, ang apelido mo?
3: Milyado.
2: Milyado. Nonoy, Milyado.
1: Do, kipe babes, rin rin sa aton sa buong...
2: Doon mo, ni Boss Erwin Kapadada.
1: Oo, galibot-ibot. Ano ba, ambal mo sa radyo? Ginatag si
3: Mo. Bomba
2: ka! Doon din mo ako?
1: Ang radyo ang ginatag si Mo.
3: Madamang yung salamat sa radyo mo ito, amigo. Ito ang radyo mo, huwag pa manampot. Isang nag-chapter.
2: Doon din mo ako?
0: Sang una, ang muto, pero subong lain na.
1: Huwag na subong.
0: Sige.
1: Si Kakipay Babes.
2: Dalabugay ako.
0: Anyway, hindi makabatas di akong nasakwa na. Salamat kay Jackie Pai Vincent. Ang iban pa nang presyo?
1: Ang presyo na to naman lang kay Kipay Bates. May ari kita dari po sayang. 350, no? 350, ma'am. Ang aton mat-an nga rin naman kay Kipay Bates. Kaya mat-an na itong pinagalit.
4: Marot niya?
1: Marot.
2: Marot na.
1: Pila na, ma'am? 200 kay Kipay Bates. So, para may mga situation dari sa may Libertad Public Market kang inatulong sa inyo sa Klinika di Tribayo.
0: Pakantahabi na si Nonoy, may kayong modulated.
2: Hindi na, kayo lain-lain mo na karun.
1: Klinika di Tribayo, Klinika di Tex 500, kay Kipa Babes, Kipa Robert.
2: Hindi na, pagpakanta ka lain-lain mo na karun.
1: May DC, the alkaline base, vitamin C, kagangaton nga kape nga pampasexy, kape nga pampahelty, kay Kipa Babes, Kipa Robert, sa aton mga sitwasyon rin, nga mga kautoran aton, nagahigo, plans ang kape, details coffee mix ang aton mga kwan na basiro kalabanan kay Kipay Babes makita naton sa background naton dre nagahigop na sa aton nga kape samtang naga boneless sa ilabang ros kay Kipay Babes.
2: Grabe damo boneless ba?
1: Oo, boneless niya dadaw kay bulaka order na ang aton nga mga restaurant kay Kipay Babes gina-pick up na nila mga kwan na ang restaurant kag gina-pick up na lang sila dahil mo naging ginagaw ginala pero may kay Kipay Babes nga makuhaan sa bukog ining bangros naton mga kaki-5 na. Oy, Juliano Store mga kaki-5 sa liwat ha. Ang aton mga produkto dira available dira sa may Juliano Store kag dira sa may Barangay Belamonte, Barangay Sumag, Siena Trading kag ang aton nga Jimber Marketing aradang aton mga amigo sila ni ginalawag naton perme kadaga boss
2: si boss Manuel Ramos. Jomel Ramos, Papang Jomel. Si Nick Barca, Toto Frias,
1: Gaspar,
2: si John Montefalcon.
1: Gaspar Coronel kay Pepe.
2: Gaspar Coronel.
1: Si Monica Risaton sila ni Tage, Jimber Boys sila ni Jenny, Jennifer dira nag-monitor sa aton mga kakipay may nagaganda sila. Sa may Jimber Marketing mga kakipay ba barangay
2: may, Sumag. May kundigo ko din ka po nga ginatag sa Jimbero si ginatag to ni Madam Tablang si Chabi Chabi to?
1: Mama Narosa.
2: Si Mama Naros? Ariho? Si Apple, si Anarusa, Julius, Nonoy, Christine, Jennifer, Wing, si Lairin, si Charlene, kag si Jason. Araman si Hipay.
1: Nangagala
2: na sa inyo.
1: Boss Erwin Kapada, ramay kaki babes. Nag-monitor sila.
2: Matik.
1: Sila ni Meridian Ortega din naman sila sa public market.
2: Ara si Dan Chowada.
1: Dan Chowa, araman. Kag sila ni, sila ni Kid, araman kaki babes. Nag-monitor sa ito. Sila ni Elbes, mga kaki
2: babes. Elbes.
1: Meridian Ortega, Meridian Chavez, Maria Faye, sila ni Johnny Sel, nag-monitor sa ito, kaki babes. Sila ni Ma'am Jean Dri, nagpamutos ang uling. Dari sa may Libertad Public Market, mga aga sila ni Efren. Mga kaki-5 na tondra, sila Tatay Gideon sa cooking store. Kagangatan ng mga amigo, dari si Giovanni Cordero, Nanay Arlene Canoy, may amit at binuman. Kagangatan mga amigo, dari sila ni Ma'am Anoy, Ma'am Adelpha, Sir Arnel, kag sila ni Melvin. Guwapo mga kaki-5 na hindi makalipat at luwat mga kaki-5 ha. Ang produkto na ito available sa pharmacy kag sa mga kapurukan na din nyo kung din mga barangay kay sarang na mabakala nga ito mga klinika D3Bio, DTX klinika DTX 500 kagangang ito may TC kagangang ito nga DTX Coffee Mix mga kaki-5 Maninoy Mani, pila mo may nga gadra Ma'am Christine Maninoy Mani,
2: pila mo Christine, Nanay Lourdes, pila mo dira sa ano
0: si RJ sa Kapisan Vista Alegre, mayong agaman sa imo, bago naton nga dealer sa ang DTX sa Coffee Mix mga Kaki-5.
1: At si Migo naton si Sir Bernard, nag-monitor gid sa aton mga Kaki-5 kay siya upod niya nga si Padalab, nag-lingaw man sila kung Kaki-5 sa aton nga pupulokanta. Kada aga mga Kaki-5 sa liwat mga Kaki-5 na ton hindi magkalipat ang produkto ang ilalawan ni Kaki-5 Babes Kaki-5 Robert available in us sa mga pharmacy kag sa aton mga kapurukan mga Kaki-5 Kaki-5 Babes
0: Gillian Rotas at tuwangan sa Barangay Hall Vista Alegre
2: taga Kunsing Toy
1: Delmar Delphine ay Kunsing Itery galing mga Kaki-5 pa rin nyo si Itery Kunsing Itery ato bang Bamsi
0: Nanay Kunsing
1: ang aton nga manamit ng mga lutong bahay sa Kunsing Itery kagdiri sa may Parinos Itery Base Lechon mga Kaki-5 di ba kalipat sa liwata Dalan Araneta Porok Lechon na Barangay 36 kagamatan Mr. Bros i-bros nyo ang sarap to bang Bamsi kag Bago City mga Kaki-5 araman sa Alis Barangay Alis sa may KJ Fairmart mga Kaki-5 ba Mr. Bros i-bros nyo ang sarap mga Kaki-5 Kunsyo araman nag-monitor kay si Dodong Siwano sila ni John mga Kaki-5 diri sa may
2: sila ni Norme kag ni Vic da.
1: Oh, Ma'am Norme. Oh, may nga daw.
0: Honasan Seafood Restaurant. 150 lang ang pamahaw, 299 ang panyaga kag panyapon. Sa tubang sang NGC. Kampiyon.
2: Daw ala Juan Carlos kami.
0: Ang buwan ginkanta ni Juan Carlos mga kaki-5 kag pasikaton liwat ni Kaki-5 Babes Kaki-5 Vincent
2: ni Juan Vincent Corral Hanot
0: Ang hambal ko sa imong tiknik, ang tiknik.
2: Ano budayan niyo?
0: Ang second option ginhambalan tagid ka. Ang second option ano ganito? Kung hindi kaya, hindi na paghambala pero Ha, balaan mo nang masunod. Ah. Oh. Sige be.
1: Sa ilalim ng puting ilaw, sa dilaw na buwan.
0: Ito kuhang-kuha, Mangli.
2: Daw si Juan Carlos, oh. Kumano?
0: Ano pa? Pakinggan, pakinggan pa, pakinggan.
1: Pakinggan mo ang aking sigaw. Sa dilaw na buwan.
2: Mangkotatong sa likod mo, kung ano, okay ba sila?
0: Ma'am, sir, okay man, okay man.
2: Aba, matabi kung okay sila.
1: Okay man, ma'am, okay man. Okay man, ma'am.
4: Okay man. Okay,
0: man. Ma-premium man bang, Ross? Ma-premium man bang, Ross?
2: Dama. Dama.
4: Ano yan? Ano kang taon tada,
1: Dave? Ay, lalo na buwan.
4: Hindi mo na kamar. Okay na lang.
0: Okay na lang. Natan ma-premium man bang, Ross?
1: Premium man. May misikang gamay ka bang, Ross?
4: Isan ni TX din nga ano, wagi kami kayo nung. Kung
1: ayaw naman naman, puto na sila kita.
0: Tagay, tagay
1: nila. Ay, sinasabi mo ko to, na na-serve yun. Okay man siya.
0: Grabe gali da tingog mo galano bigil da
1: sa kwan.
2: Bye bye.
1: Ano ba? Nitri ba yun ako? Lali ko mapalibutan sa mga yung mga kwanta sila.
0: Makorner ka gina.
1: Pila ka porsyento dito eh sige ginapangapin ah pila ka porsyento mata mo
0: diyan mga kantata
1: ano sana kanta sa kantata hindi ko kabalo mo ganta
2: reset reset
1: hindi ko kabalo ko pare mo lang ta ano ginapangapin mo man
3: dito eh kape
2: ah champion champion
0: ako naman makanta
1: hindi ko balik ya kay Pabels, kung
0: pagkakalman ni Cicero. Alas 5.35 na, ha?
2: Sige.
0: Ako na yung makanta, ha? There's a lover's moon tonight.
1: Hindi mo sa mo, man.
0: Hindi, kin-translate ko lang sa English ang buwan.
1: Okay.
0: Sige.
1: Kay Pabels.
2: Pakinggan mo ang aking sigaw sa dilaw na buwan.
0: Thank you, thank you, Vincent.
2: Salamat, Vincent.
1: Opo sa patrol, kaki 5 car lang may defensor. And then, masi kaki 5 Vincent, Corrado para sa kampiyon ng balita, servisyo po lang ako, kagkalingawan. Sunagros, K5 News FM.
0: Amo na nga wala agad ko nag-meter.
2: Salamat, good. Babang Vincent, Dominic Medina, Corralde. Sa imo sining, kampiyon nga harana dira sa kwana, sa Libertad Public Market. Gaspar Coronel, kampiyon! Katoto si Red Salgado. Red Salgado, mga kaki 5, kay may driver sang motorsiklo, critical ang kondisyon matapos makabunggo sa nagasugatan nga truck sa dalan Aranita. Kapon eh, kaki 5, Red Salgado.
5: News FM. Good morning, KK5 Babes and KK5 Robert. Kaya sa ato sini mga tagpalamati sa programa ng balitang K5 sa umaga. Ato sini ng balita, sumuang angot sa naglugtad ng aksidente kay Gapon Gadla o dira sa may dalan Araneta.
2: Off na si Vincent Tan.
5: Sa barangay airport, tigra ang natabu pasado alas 11 sang aga kay KK5 Babes and KK5 Robert. Ang natabu kay Gapon, ang driver sa motorsiklo, gikilala nga si alias Emmanuel. Ligalang iya sinigidad, ginisaya padulong sa direksyon nga panorte nga bahin sa nga dalan Araneta samtang ining driver kay Faye Babes kay Faye Roberta ang padulong naman sa sur nga bahin sa ang dalan Araneta naging kilala naman ang driver nga si alias Rolly ang natabo sina di may nagtabok nga tawo padulong kuno kay Faye Babes kay Faye Robert sa Moldera sa Magang Isano sa nga iya sining ginlikawan paglikaw sinisang driver kay Faye Babes timing man nga nasugan data yay ning driver sang truck kamagdanan nga ini siya ang lumabog kay K5 Babes and kay K5 Roberta. Sunog pagani sa driver nga wala masuksok sang insakto nga sini nga helmet kamagdanan nga naapektuhan gid ang iya sini nga ulo sang siya ang maglabog. Nakaangkon ni isang seryoso nga pila sa iya sini nga ulo kamagdanan nga gintawagan gilayon sang rescue team kag ini siya gindala sa ospital. Apang K5 Babes kay K5 Roberta sa information nga nakuha naton sa driver, critical ang iya sini nga kondisyon kag gindala sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital. Sa panawagan liwat sa katun sini nga pulisan, especially sa atun sini nga traffic enforcement unit sa pagpanguna ni Police Major Elmer Bonilla nga dapat maghinay-hinay gid sa pagdrive sa motorsiklo kag suksukon gid sang helmet. Agud maprotektahan ang ulo in kaso giban nga magluntad ang aksidente. Sa muna to sini nga balita nga madulong sa programa nga balitang K5 sa umaga, ginadulong sa aton sa Power Trio ang aton sini nga DTX 500 Mighty C kay Clinica D3 Bio, DTX Coffee Mix kag DTX Beauty Soap. Kaupod si Patrol kay K5 Vincent Curalde, ako naman si K5 Red Salgado. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Maraming okay, salamat kay K5 Red Salgado, mga K5 sa Patrol. Sa imo sini nga mga balita, mga K5, da Giselle Gremio, Giselle Abanson, may nga galang Gina Porano kag si Leslie Along. Grabe nga tragedia no. Mga dala noon balayaw. Grabe. Sige. Ang alang na si kon si hindi Carla. Oh, dere na kita mga K5, batabay na kita sa atong sininga antike. Matabi na kita sa antike mga K5 sa ato ng K5 kamustahan karon nga ga.
6: Kaduro ang pinakalas na to sa punta Nabsi, Northern Antique Vocational School. Ang sa pinakapuno just may aninii ang San Roque Espilita National High School. Yun ha, good luck sa mga eskwelahan nga magapasakop kag kilalaho naton tanda. Sige, diyan lang sa da partner, kita kanang ha. Oh, sige, checkaron ta na signal ta sa aton nga mga friends sa K5 Western Visayas. Urahon ta ang koreksyon ta sa Bacolod sa aton nga mga gwapuhon nga mga anchorman. Good morning, Daddy Babes and Sir Robert.
2: Mayong morning, tambalang ni Smar sa Antique, Sir Nestor, Sir Memar, mayang aga na sa inyo, kampiyon signal mo riyaw, ay problema.
0: Good
2: problema
0: morning.
2: Lang, kaya pangapi.
0: Si Limar Tolentino, da mayong aga lang sa kwana, sa Antique.
2: Ah, sige, kampiyon signal mo riyaw, back to you.
7: Tayo, tabi sa nagapuro pa ng po, ay daw, kita, aga po kita, lima kagatos, bla. SM Jobert sa Capiz, good morning.
8: Good morning, kay Fabuas sa Visas Negros Island Region. Sir Nestor, Sir Melmar, sa itong mga kaupdanan ng mga maayog ang pangabuhi. Makanay-kanay ang probinsya sang Capiz sa siyudad sang Rojas, Sumudlaw. Ang signal niyo, baskog kayo. Ah, nagapan, naka-DTX Coffee Mix na. Back to you, Antike.
6: Salamat, kid. SM Juber, checkaron ta naman ang signal naton sa may area kang probinsya, kag siyudad, kang Iloilo. With our idol, si K5 Enrico Sorita Jr. Good morning, sir.
9: Mayong aga, tambalang nismat. Kahit sa bilog sa Western Visayas sa may Negros Island Region, baskog ang signal, nakapangapina detect sa coffee mix. Balik si Ma'am Tike.
10: Thank you so much, Iloilo. Sa Ilota, sa Banwakang Kalibo. Sir Michael, good morning.
11: Good morning, tambalang ni Sumar. Good morning, Antique, Rojas, Bacolod, Iloilo. Good morning sa atong tanan. Nakampyo ng signal. Manayanayang, siyempo di sa amin, wala ulan. Naka-DTX Coffee Mix na kita kag naka-Ditribayo. Balik sa imo, Antique.
0: Microphone.
6: Kampyo ng signal. Ready rin ang atin ng mga friends sa Western Visayas sa Negros Island Region. Unahonta na lang balita mo dyan, Sir Michael. Mga nagapanguna kag mainit nga balita sa Kalibo kag Aklan.
11: Sa mga balita, diri sa Banuas ang Kalibo, kabilog nga probinsya Aklan, patay ng isa kalalaki matapos na makita ini sa ila CR kagabi diri sa Banuas ang numansya mga ka-K5. No? Sang makita ini siya nga patay, dahil man niya nagtawag sa bulig ang iya nanay, according sa interview ni sa naman siya PNP sa K5 News team, nakita siya sa CR. No? Pagtawag sa MDR Arimo, gindala ini sa ano na ginadala ini sa hospital pero DOA ng mga ka-K5. Gina sugid nga mga duha na kabulan nga wala nagagawa ini sa ila pa ni malang biktima kag daw na halata nila nga daw naga pamilin-bili ng iya mga statement bala mga ka-K5. So, subong ginapadayon padayon pang investigation kung gid ang rason sang nasambitan nga kamatayon mga ka-K5. Kag isa man ka bypass operation ang inpatigayon sa isla sang Boracay isang nagligid nga adlaw. Tapos nga nadakpan ng isa ka babae, 41 anyos, bypass operation sa Malay Municipal Police Station kag Pideya, mga ka-K5. Kag nakuha sa iya ang isa ka sa siya isang suspected shabu nga nagabalor sa 2,100 galaki pang bypass money kag sa body search may lima pagid ka sa siya mga ka-K5 na recover sa iya. Magkapangatubang ini siya ang sabitan ng suspect nga 41 anyos sa kasong sa Republic Act 9165 mga ka-K5. Mga minor de edad daw nagsulod din sa restaurant mga ka-K5 nakakuha sa ang cellphone nga ginagamit sa transaksyon kag sa trabaho may short kag may kwarta. Nagsulod sa restaurant ang sulod sang ref pas pa ka nagmukbang diri ang mga minor de edad. Sa subong ginaimbestigahan pa sang pulis ang nasambitan nga insidente. Kag Kalibo PNP nagpatigayon sang safety drill sa pribadong eskwelahan diri sa Banos sang Kalibo para matagaan man sang ihibalo kung may mga emergency ang maginatabo sa mga eskwelahan. Naman ang mga balita di Antique, balik sa imo.
10: Thank you so much, Kalibo. O, sa hilo ta sa Capiz. SM Jobert, anong latest?
12: Mga nagapanguna nga balita, diri sa among sa sudan sa oras sa probinsya sa Capiz. Mga ka-K5, nagpasaka sa balayran sa Capilco. Ang sa kurente, diri sa Capiz Electric Cooperative, mga ka-K5. Ibot ang mga pumuluyo naton diri sa probinsya bukod na sunod sa kay Engineer Edgar Diaz sa aton sa ning acting manager sa Capilco matapos ma-interview sa K5 News FM nga ang pagtaas ang balayran sa kuryente diri sa Capiz amo amang pagsaka man sa charges alin sa mga power supplier inbayag ni Engineer Diaz nga sunod sa iya dako ang ginsaka mga ka-K5 sa kuryente may kaangtan man ini sa nagakatabo karon nga power crisis kun sa diin naganubo ang supply sa kuryente samtang nagataas naman ang demand sa kinahanglan sa mga pumuluyo. Ginpabutsag pa ni Engineer Diaz nga resulta na ini karon sa power crisis diri sa aton sininga pungsod. Ginpabutsag man sa tion sang yellow alert mga ka-K5 banubo ka manipis ang kuryente mga K5 tugaman sa kakulang sa supply. Sunod sa kay Engineer Diaz, ginahinyo niya sa publiko nga intindiyo ng sitwasyon sa karon sa power problem sa aton sining probinsya. Samtang isa ka minor di edad diri sa Banwasang Panitan patay matapos na disgrasya sa motorsiklo. Pero sa report sa aton mga tapos sa kapulisan ining 17 anyos dira sa may barangay Agkilo, Panitan, Capiz, ang disgrasya sa motorsiklo matapos nga nahalin sa isa ka lugar papuli na kuntani sa ila sini nga balay. Pagbangot sa kada sigon sang dalagan sang motorsiklo na out balance ini mga K5 kaya ginhaboy sa sangya motorsiklo sa isa ka pader mga ka-K5. Rason nga ginbawian ni sang iya sang kabuhi matapos nga gindeklarar sang ato sa nga doktor sa Rojas Memorial Provincial Hospital. So para mo ni mga balita dili sa amon sa probinsya sang Capiz, back to you, Antique.
13: Salamat kini SM Jubert, lito na ba kita sa mga balita sa syudad kag probinsya kang Iloilo, Sir Rick.
14: Mga dalagko mga balita dili sa may syudad kag probinsya sang Iloilo. May mag-abyan dito sa may syurad sang Pasin, nag-inom-inom. Pagkatapos, tungod nga nag-galikop ng espiritu sa makalubog ni Limnon sa ila sa ninga paminsaron, ang ining iya sing abyan, hinampak isang pitsel ang iya sing abyan. Sa kainit sang iya abyan, nagkuha sang kutsilyo, binuno ang iya abyan, patay. Patay si alias Rick, 47 anyos, kagtagabarangay Aktabo sa may syurad sang Pasin. Samtang ang kaupod sini no nga suspect taga barangay Salngan no si alias Iko natabo ni sang ligad sini nga gabi ah. Tungod lang ni sinubog nga istorya no binuno ti nadakpan man sa uli ining nasambit nga suspect nga si alias Iko magluwas na yara na sa mayong kaimtangan ang mag-amay atong tinirobla sang balot vendor di sa imbestigasyon sa Kalinog Municipal Police Station
9: Why man sa naman mapagbais-bais sa tunga sa sining mag-amay kag sining suspect nga balot vendor kay hubog hinala ang tiniro isang didose maswerte wala gid masakam ang ining mag-amay kundi mga kibiyasa gid ang bata sa ni nakagwa na sa ospital pero ang amay nagapabilin pagid nga establish man ang iyang kondisyon sa hospital kag diri sa amon sa may barangay Linubayan sa may Banwa sang Tigbawan tanan nga barangay officials nag-resign hapitan pito kakagawad ang ilasing SK chair ang nabilin sa mundo plano man sang SK kagawad mag-resign sila tungod no sa ilasing ibubunot sa ila local government unit kay daw ay gid sa pamatian sa ila request kay ama pumuluyo ga reklamo may poultry farm nga grabing halit sa mga pumuluyo pero pitik sinta sina sila bumaliskad pa kay napailan pa kaso ni ang tatlo ka mabarangay kagawad sang civil case sang tag-iya sang poultry farm tikapon dulungan sila resign tambot ko na norma tabo dire no kay makakuha kita sang statement sa DILG kung matabo ni kay nagre-resign sila no ang panindugan sang sining mga barangay official sa barangay Lubayan Tigbawan we are not quitting we are fighting as one because we want to be heard. Balik sa mo, SM Jobert.
10: Thank you so much, Sir Rick. Believe ko to sa mga barangay official sa Ludo ta sa Kaisag da kag maprinsipyo. Sige, sa Ilota sa Negros Island Region, Daddy Babes and Sir Robert, anong mga kampiyon nga mga balita?
2: Dire sa amon, sugidantang publiko, sugidantang amon dire as panay, kay manti kung naglanog ang pila ka mga balita dira sa sang nagliligad pa nga mga binulan angot sa sang pila ka mga bulutuan nga nakabaton sang pagpamahog diri sa mundo di man magpaulihi nakabaton man sang pagpamahog ang isa man ka bulutuan ang BCC amo ni ang Bacolod City College mga kaki 5 suno kay Mayor Greg Gasataya sa iya Facebook post last dos mga kaki 5 sang hapon nakita sa sulod sang banyo ang isa kasulat nga pag pamahog gani gilayon ini nga gin report sa mga otoridad bangod sini gin anunsyo sang bulutuan nga mangin online ang tanan nga klase bus o karon nga adlaw mga kaki 5 sang Webes gina investigara naman sang kapolisan ang insidente agod nga matumod ang responsable sa likod sang nasambit nga pagpamahog.
0: Sa iban nga balita, hindi ko ni deserve, hindi ko ni deserve.
15: Hindi mo deserve.
0: Amuni ang hilibion sang isa ka vlogger nga nadakpan upod sa iya live-in partner sa isa ka drug buy bust operation. Ang version niya nga hindi siya deserve nga pasibangdan nga nagabaligya sang ginadubilian nga droga kag iya pagin nga allegation nga ginpangguba kuno ang iya nga CCTV sa sulod sang iya balay. Apang suno naman sa PDIA nga isa ka notorious drug pusher ining si alias Joselita o Joselito kag si Christian mga kaki 5 na recover ang 50 gramos nga shabu nga nagabado nga nagabalor sang 340,000 pesos nagapangatubang sa paglapas sang Republic Act number 9165.
2: Ano ang reaksyon niya?
15: Hindi ko na deserve! Hindi ko na deserve!
2: Back to you, Antike!
16: Joselito, sa gali kong adlawon, pero kung gabi, Julian. Salamat kita sa mga balita nyo dyan. No, mga tarupang doon naman nga balita dyan sa probinsya ka, Antike. Bago daw mo ba tiyagan, naging man ang karamig dyan, ho? May darwa kami dyan kakaso kang active plus business, may jaman kang pagpanghimulos. Sa dao, may nadakpan tong lalaki, 8 ka beses na ginimusta ng minor de edad. Ato, preso ka dyan sa dao, municipal police station. Sa Sibalem, may isang ka-estudyante man nga miyembro kang LGBTQ, bago ginreklamo kang pagpangmulis dya, kang mga kaimaw naman nga mga pamatanona. Pero nakagwa ron man kay nakapiansa. Tigraramig ron gin man dyan kanamon.
10: Samtang sa dugang pagid nga mga balita, mojaguro man nga may nadakpan dyan sa Antike, sa salad lang kasangabulan, mga manuguring lang, ito siguro preparasyon sa tagraramig. Alin Mayo 22, tuptap Agosto 22, kadyang atuig, kapin sa 216 kataho ang nadakpan sa 228 ka operasyon kang Antike Police Provincial Office nga Naga Bayular kang anti-illegal logging operation kay 514 Visayas Negros Island Region. Kapin sa 278,607.14 pesos ang balor kang na-recover nga lumber, samtang 218,430 pesos naman ang uring. Ang dyan nga kampanya, kabahin kang pagpaningwa kang Antique PPO nga maprotehiran ang denang manggad sa probinsya kang Antique.
16: Abura mga balita ramon dyan sa probinsya kang Antique. Alang-alang ron Chimpota, hindi taron makamessage kay Joselito, aka Jun.
2: Yes. Salamat. Balita. Wene. Ay,
0: lamig na ko no, lamig na.
2: Kay lamig na eh. Wene.
0: Pilan lang katlaw.
2: Salamat gayod ah. Boss Arnel Roldan, mayang aga. Kay Boss Arnel Roldan, mayang agal da. Areglado. Sige. Maota sa kunsing itiri. Areglado mga kakifive, karoon nga aga sa atong sining pagpangalagad. Pasalamatan, tagi na atong sining mga suki nga nagapamati. Tanbay na sa palatuntunan ang DTX 500 Morning Newscast. Upo na kay kakifive. Colin Covia and Sir Van Albay. Ngaton oras, nag-habil-habil na. Madamugig nga salamat kay Ma'am Mary Rose Lingaya, ka George Lauso, dira sa May Totong Store, San Dumanan. Sa nga sa mga CEO, Dr. Miloy, ako sa Kaki 5 Babes, gandalaw.
0: Ako naman si Kaki 5 Robert Pacardo.
2: Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko kang kalingawan sa Negros, K5 News 7.
17: K5 News FM. D3, Bayo, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bayo ka. Ang D3 Bayo, puno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bayo. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka pala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sang matasing kapag-iula? Kalaman ang abyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan, pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
18: Ako galing siya rin, nagkantosilitis ang nagligad, sikisakit ka katama, tiambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. It's an apple to do na. Salamat sa Mighty C.
17: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
19: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
17: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
20: Cheers sa barkada nating Night Shift. OT. Breadwinner. Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
21: Let's go! Go with the flow!
22: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad para iwas leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
21: go with the flow!
22: Charmy Cottony Napkin for heavy flow!
21: Charmy!
17: Charmy, let's go with the flow.
23: Traffic sa pagbiyahe, damo ang panalakit sa lawas. Magamit sang Salon Pass, may direkta nga panalupsop sa mga sangkap. Madasig ang epekto, sulod lang sa 30 minutos. Malawig na pagpahagan-hagan, tugtog 8 ka oras para sa palanakit sang abaga. Liog taglikod Salon Pass. Metal salicylate, menthol, tocopherol, acetate, camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
24: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
25: For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
24: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
26: Online.
1: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
4: Pag-ibig fund, solid kabon.
1: Virtual Pag-ibig. I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.
5: Magulo.

0: pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood,
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR GTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcaster. Mark your calendar on September 13, 2026. Champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
4: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Oras sa K5 News FM Philippines sa 6:02 sa ngaga.
3: Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM.
6: K5 News FM.
3: Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast.
6: DTX 500 Morning Newscast.
3: At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team.
5: Mayong aga Pilipinas, mayong aga Negros Island Region. Nagkapalig na ang DTX 500 Morning Newscast. Subungado sa Webes, Agosto 27, 2026.
7: Makita kagbabatan kita live and aware in the world. Pinagi naman sa mga official Facebook pages sa K5 News of Bacolod 101.5 kag Bacolod K5 Station.
5: Para sa atong mga pangulong dinalan.
3: Bahalitang Regional.
5: Gulutuan sa Bacolod City, nakabaton sa pagpamahog.
7: Vlogger kag living partner ganadakpan sa bayba sa Bacolod, ginakabig ng notorious pusher sang Pideya.
5: PNP na kompleto na ang investigasyon sa Ateneo de Zamboanga shooting.
7: Duwa ka mga pulis sa Cagayan de Oro gin-relieve bangod sa ginaligar harassment. Siguridad para sa bata ni Trump ginpahugot matapos ang pagpamahog sang Iran.
5: Isa kagatos ka mga atleta sa North Korea magpakigbahin sa Asian Games.
7: Bea Alonzo magatapos na ang kontrata sa GMA.
5: Tag-hunger rate sa Pilipinas nagnubo. Sa detalye sa mga balita. Bulutuan sa Bacolod City, nakabaton sa pagpamahog. Nakabaton sa pagpamahog ang Bacolod City College kung BCC kahapon sa hapon Agosto 26. Sino kay Mayor Greg Gasataya sa iya Facebook post las 2:05 sa hapon sa nakita sa sulod sang banyo ang isa kasulat nga pagpamahog. Gani gilayon ini nga gin-report sa otoridad. Bangod sini gin-anunsyo sa bulutuan nga mangin online ang tanan nga klase buhas nga adlaw o kung subong nga adlaw sa Webes Agosto 27. Gina-investigara naman karon sa kapulisan ang insidente. agud matumod ang responsable sa likod sa nasambit nga pagpamahog. Nagpasiguro man ang alkalde nga himuon nila ang tanan nga tikang para sa seguridad sa nasambit nga bulutuan.
7: Vlogger ka live-in partner nga nadakpan sa baybas sa Bacolod, ginagkabig nga notorious pusher sang PDEA. Ginagkabig naman sang PDEA kung Philippine Drug Enforcement Agency nga notorious drug pusher ang vlogger ka live-in partner sini nga nadakpan sa baybas operation sa Prokmag Tiagyon Barangay Tension at sa Bacolod. Ang mga suspek among 35 anyos nga vlogger nga si Joselito kag ang ginakaupod sini amo si Christian 22 anyos lonsay restaurante sa nasambit nga lugar. Nakuhaan naman ang suspek sang 13 kasa siya sa ginapatian Shabu nga ginabuluban tamay kabugaton nga 50 kagramos nga nagabalor sa 340,000 pesos.
5: Oras sa K5 News FM Philippines sa 5 sa ngaga.
6: DTX 500 Morning Newscast.
5: Sa dugang pa nga balitang regional tanan nga barangay official sa Linobayan, Tigbawan, Iloilo nag-resign. May balita si K5 Kim Kaluyo.
6: DTX 500 Morning Newscast.
2: We are not quitting. We are just fighting as one because we want to be heard. Iri ang kabahin sang official statement pinagi sa official Facebook page sang mga opisyales sang barangay Linobayan, Tigbawan, Iloilo matapos nga tanan sila nga mga opisyal sang barangay ang nag-file sang resignation.
8: Nag-file sang resignation ang punong barangay, pito ka barangay kagawad kag sangguriang kabataan o kon SK chairman sang barangay Linobayan, Tigbawan, Iloilo, Agosto 26. Sa impormasyon nga nakuha sang K5 News team, inibangod sa wala mahatagan sang nagakaigo nga igtalupangod sang local government unit o kon LGU ang ila concern. Dugang pa, may mga miyembro sang council kag mga pumuluyo nga nagreklamo angot sa epekto sang isa ka poultry farm sa LGU apang sila pa ang ginpasakaan sang civil case. Ginpahayag nga sa investigasyon sang LGU wala sang violation ang farm nga nahamtang sa kaiping nga barangay nga amo ang barangay sipitan. Wala naman naghatag sang komento ang mga opisyales sang ginpadulungan sang news team. Sa impormasyon, posible man nga mag-file sang resignation ang mga nabilin nga SK kagawad.
2: Sa karon ginatingwaan pa nga malabot ang bahin ni Mayor Virgilio Teruel. Report nagikan sa Iloilo, inisika K5, Kim Montaño Kaluyo para sa Kampyon nga Balita, Serbisyo Publiko Kagkaringawan sa Iloilo, K5 News F.
6: DTX 500 Morning Newscast.
7: Nalaki nga 8 ka beses ginamuslan ang minor de edad arestado sa Tobias Fournier, Antique. May balita si K5 Aileen Magbanwa.
6: DTX 500 Morning Newscast.
9: Kitkitrehas ang sang kalalaki matapos nga gindakop sa kaso nga 8 counts kang pagpanghimulos. Ginabanta la sa isa aga Agosto 24 sa Barangay Katuogan, Tobias Fournier. Sa interview kang K5 News FM kay Police Major Melcher B. Patnaan ang OIC kang Tobias Fournier MPS ang naging pahayag nga ginpatigayon ang operasyon kaimaw ang Special Action Force o CONSAF kag San Jose de Buenavista Municipal Police Station. Suno kay Police Major Patnaan nga natabo ang pagpanghimulos katong 2024 sa diin menor di edad pa ang biktima. Sa tulada na turnover rin sa Bureau of Jail Management and Penology o kon BJMP San Jose ang sos kagwara tipiansa nga ginrekomendar ang korte. Balita regional, halin rija sa may probinsya kang Antique, K5 Aileen Rose Montero Magbanwa. Para sa kampyon ng mga balita, serbisyo publiko kagalingawan, ang kampyon ng estasyon sa Antique, K5 News FM.
6: DTX 500 Morning Newscast.
5: Samtang 20 anyos ng lalaki arestado sa Negros Oriental sa kaso ng statutory rape. May balita si K5 Rufa De Vero.
6: DTX 500 Morning Newscast.
10: Arestado ay isang 20 anyos na lalaki matapos ipatupad ang warrant of arrest sa barangay poblasyon na Mabinay, Negros Oriental noong Martes, Agosto 25. Inaresto ang akusado batay sa warrant of arrest na inisyo noong Agosto 7, 2026 ng Regional Trial Court, Branch 75 sa Paiz City para sa kasong statutory rape. Alinsunod dito, ipinatupad ang warrant ng mga tauhan ng Manuhin Municipal Police Station sa direkta pangasiwa ng hepa ng istasyon. Ipinalam sa akusado ang dahilan ng kanyang pag-aresto maging ang kanyang mga karapatan sa konstitusyon sa wika kanya naiintindihan. Sa ngayon, nasa kustudiya na siya ng BJMP Mabinay para sa angkop na proseso ng batas. Balita, gikan sa 97.7 K5 News FM at Dumaguete. Kini si K5 Rufa De Vero. Para sa kampiyon nga balita, Sir Bishop Bricog Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
6: DTX 500 Morning Newscast.
7: So sa robbery kag theft sa Bacolod, nagtaas subong Agosto. May balita si K5 Red Salgado.
6: DTX 500 Morning Newscast.
11: Kaso nga theft kag robbery sa siyudad sa Bacolod, nagtaas sining abulan sa Agosto. Nagtaas ang 35% kada buon sa 8 focus frames sa Bacolod sa bulan sa Agosto kundi kumpara sa nagligad ng bulan ang isa na diri ang theft kag robbery. Ginsiling ni BCPO City Director Police Colonel Eugene Libadobia nga sending sa ilang datos naglampot sa 20 kakrimen ang na-record sa nagligad ng bulan nga ginalakipan sa robbery, theft, rape, murder, homicide, physical injury, carnapping kag motornapping. Subong na bulan sa Agosto, nagsakas ang 37% o kung naglampot sa 27 na record niya krimen gikan sa nagkakalain-lain ni mga police station sa Bacolod apang kalabanan diring na solbar o kung natigayang napasakaan sa kaso ang mga suspitsado.
12: Honestly, it's nag-increase sa mga August, as usual. Pero is ari ka mo, damo niya pong galagaw sa Bacolod City bisang gabi ikag-aga. Very safe ang Bacolod City compared to other cities.
11: Naman ang focus crime sa Bacolod sa siningabulan kung ikumpara sa nagligad ka tuwig bungod sa hugot ng monitoring sa kapulisan sa tagsa ka mga barangay sa siyudad sa Bacolod. Para sa DTX 500 Morning Newscast, namin sa K5 Red Salgado. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
6: DTX 500 Morning Newscast.
5: Samtang Clark International Airport Corporation nagpalabot sang bulig sa mga biktima sang baha sa Pampanga. May balita si K5 Eileen Sanchez.
6: DTX 500 Morning Newscast.
13: Nagpalabot ng tulong ang Clark International Airport Corporation o SIA sa mga pamilyang naapektuhan ng pagbaha sa Pampanga. Ipinagkaloob ng SIA ang 250 charity mba food packs sa Social Action Center of Pampanga o Saco, kamakailan sa lungsod ng San Fernando. Bahagi ito ng Corporate Social Responsibility Program ng SIA upang matugunan ang pangunahing pangangailangan ng mga pamilyang nangangailangan ng agarang ayuda. Bawat charity mba food packs ay naglalaman ng bigas, delatang pagkain, noodles, kape at iba pang pagkain maaaring agad na ihanda at kainin. Ipinamahagi ang mga ayuda sa pamamagitan ng SACO na siyang Social Service Arm ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga at tumutulong sa mga mahihirap at komunidad na apektado ng mga kalamidad. Ang Charity Mba ay isang charity food package na ipinamahagi sa ilalim ng Corporate Social Responsibility Program ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO. Ayon sa SIA, layunin ng inisyatiba na makatulong sa agarang pangangailangan ng mga pamilyang naapektuhan ng baha at mapalakas ang mga relief efforts sa mga komunidad na nangangailangan ng tulong. Balita mula sa Pampanga Central Luzon, Eileen Cuevas Sanchez para sa Kampiyon na Himpilan, Kampiyon sa Balita Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
6: DTX 500 Morning Newscast.
7: Duha ka shipping companies interesado nga mag-operate sa Dumaguete Port sa Aklan. May balita si K5 Leonardo Viray.
6: DTX 500 Morning Newscast.
14: Nagpabot yan sa nga interest ang duha ka mga shipping companies nga magapitigayon sila sa nga operasyon sa may Dumaguete Port sa Banwasang New Washington.

0: Man ang one-stop shop para sa mga pasahero. Agod dira nila, igaproseso ang mga terminal fee. Tikiting kagiban pa bago magsulod sa nasambit nga porte. Tinutuyo sa ngining atikang nga malikawan ang paginotok sa entrance kag masiguro ang mas matalunsay, mas organisado nga proseso para sa pagsulod kag pagbiyahe sa mga pasahero. Samtang palay naman ang koordinasyon ni Governor Jose Enrique Miraflores sa Maritime Industry Authority o Conmarina angon sa formal nga pagbukas sa nasambit nga pantalunsay. Balita Regional, nagikan diri sa probinsya sa Aklane. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ag galingawan sa kalibo. K5 News FM.
1: DGX 500 Morning Newscast.
2: Sa dugang pa nga balitang Regional Rojas City Invitational Tournament, nakaangkon sang positibo nga reaksyon sa publiko. May balita si K5 Darren and Son.
1: DGX 500 Morning Newscast.
3: Nakaangkon sang positibo nga reaksyon gikan sa publiko ang giniwat nga Rojas City Invitational Tournament 2026.
4: Gindayaw sa mga tumalanaw kag mga bisitang paghiwat sang among sports event, ilabi na ang pagpartisipar sang mga team nga nagikan sa Australia kag diri sa Pilipinas. Sa interview sang K5 News FM Rojas kay JR, residente sang Banwa sang Dao, iya ginpahayag nga labing una ining ation sa Rojas City ang paghiwat sang isa ka sports event gamay team halin sa iban nga pungsod nga nagampang diri sa syudad. Nagpasalamat man ini kay Rojas City Mayor Ronnie Dadivas bangod sa inisyatibo nga madala sa syudad ang mga klase sang kompetisyon. Para naman kay Lina Foro, isa ka social worker, dako suno diri kag importante nga event ang tournament bangod hindi lamang ini nagahatag sang kalingawan sa publiko kundi nagabulig man sa pagpasaniyog sang turismo sang Rojas City. Suno kay Foro, paagi sa mga event mas makilala pa ang Rojas City kag sa mga posibilidad sini bilang isa ka destinasyon para sa sports kag iban pa nga aktibidad. Gindayaw man sini ang city government kag ginpahayag nga isa ini kabutang nga dapat ika-proud sang tanan. Pahayag naman ni Ronnie Digala, provincial director sang Samahang Basketball ng Pilipinas Capiz Chapter. Maswerte ang Rojas City bangod may liderato ini nga handa magdala sa mga international event sa syudad. Suno kay Digala, ang paghiwat sa mga tournament mahimo mangin una nga tikang sa pagdala pa sang mas madamo nga international kag world class sporting events sa Dinggoy Rojas Civic Center sa Palaabuton. Ginpanginbulahan man sang natungdan ang Rojas City government kag ginpahayag nga malipayon ang SBP Capiz Chapter nga may isa ka local government unit nga nagahatag sang suporta sa mga klase sang sports event. Nahimaluan nga kabahin sa nagpartisipar sa tournament ang mga kilala nga UAAP team nga mo ang Adamson Soaring Falcons, De La Salle University Green Archers, kag University of Perpetual Health System Delta Altas. Lakip man ang duha ka team nga gikan sa Australia nga UAC Kisboro kag ang Brian Curl Basketball Academy.
3: Ini si K5 Darren Salomeo Henson para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ang kalingawan sa Capiz. K5 News FM.
1: DTX 500 Morning
2: News. Oras sa K5 News FM Philippines sa East 17 sa ngaga.
1: Balitang National.
2: Duha ka mga pulis sa Cagayan de Oro ginrelieve bangod sa ginaaligar harassment. Duha ka mga pulis sa syudad sang Cagayan de Oro ang ginrelieve sa pwesto matapos maglutaw ang mga allegasyon nga harassment sa duha ka mga babae nga criminology interns. Sunod sa impormasyon sang Cagayan de Oro City Police Office, ang mga pulis amo ang isa ka police captain kag police corporal nga naka-assign sa Police Station 7 sa Barangay Bulua sa ginreassign sa Personal Holding and Accounting Section kag gindisarmahan. Ang ginaaligar insidente ang nagluntad sa tong Agosto 8 kag ang mga imbulbado amo ang duha ka mga babae nga criminology interns nga nagaedad sang 21 anyos.
5: 129 million pesos nga balor sang abandonado nga sigarilyo ginhimo sang BOC. Higayon naman nga ginaguba sang Bureau of Customs sa kan BOC ang tatlo ka containers nga may unod nga 3,000 ka kaha sa nakalinlain nga kun nga brand sang sigarilyo. Gideklarar nga ginabandonar na mga container gani ginguba sang otoridad ang unod sini nga mga sigarilyo. Pinaagi na lamang sa nagakaigo nga disposal procedure nga pagdunot kag pagsunog. Nagabalor naman sang 129 million pesos sa mga sigarilyo nga ginhimo sang ahensya.
2: Sa katapusan nga balitang National DPWH, ginpahugot ang project requirements sa gudmalikawan ng korupsyon. Ginpahugot sang Department of Public Works and Highways kon DPWH ang pagpatuman sang project requirements para sa mga infrastructure projects sa idalom sang ginapropose nga 2027 budget. Agun masigurado ang transparency kag malikawan ginawa ng korupsyon. Sa pahayag ni DPWH Secretary Vince Dizon, ang mga bagong proyekto ang ilakip lang sa budget kung maaprobahan

0: Ana ang ila project plans may mga geocon may mga geotagged nga site photos kag may maya okon kag mayara sang certificates of implementability. Tuyo naman sang tuyo nga mareporma nga masiguro tuyo sa mga reforma nga masigurado nga ang tanan nga proyekto ang properly vetted kag handa para sa implementasyon antes maaprubahan ang pondo.
1: Balita International.
2: Seguridad para sa bata ni Trump ginpahugot matapos ang pagpamahog sang Iran. Ginpahugot na sang US Secret Service ang seguridad para sa bata ni US President Donald Trump ang si Barron Trump matapos na nagpagwas ang pagpamahog ang gobyerno sang Iran. Sunod naman sa 3 minutos nga video nga ginbroadcast sang Iranian State TV, nagtanyag ang Iranian government sang $10 million para sa konsino man ang makapatay kay Barron. Sa pahayag naman ni Secret Service spokesperson Nate Herring, ilan na nga nakita ang video kag ilan na nga ginaimbestigaran ang tanaan nga mga pagpamahog hindi lang kay Barron kundi lakip na ang pamilya Trump.
1: Balitang Sports.
0: Para naman sa aton nga balitang sports, isa kagatos ng mga atleta sa North Korea magpakigbahin o kung magapakigbahin sa Asian Games. May balita si KK5 Troy Lawrence Basa.
3: Magpadala sa isa kagatos ng atleta ang North Korea agud magpakigbahin na sa 14 ka sport sa patigayunan ng Asian Games sa Japan sa masunod nga bulan. Sunod sa opisyal, luyag siningatika nga makadala sa kalipayan sa North Korean leader nga si Kim Jong-un. Madumduman nga uli nagpartisipar sa mga kompetisyon sa sport ang North Korea sa dong pandemya kag nagbalikini sa Asian Games sa China sang tuig 2023. Para sa balitang sports, yung nirdulong sa DTX 500, D3 Bayo kag MyTC. Ako naman si K5 Troy Lawrence Basa para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Balitang Entertainment.
2: Sa balitang entertainment, Bea Alonzo magatapos ng kontrata sa GMA. May balita si K5 Ivy Cordova.
4: Ginpahayag sang anay talent manager ni Bea Alonzo nga si Shirley Kwan nga magatapos na ang kontrata sang aktres sa GMA Network. Kung matapos na film ang political thriller series ni No Whispers from Heaven, si Kwan ang nag-resign bilang manager ni Bea sa tung tinalikdan na Agosto 11. Naginpahayag niya mismo sa press conference sa tung Agosto 24. Ginpamangkot man si Kwan sa nasambit na conference kung bala magatinir ang aktres sa Kapuso Network. Kag ang sabat sini amo ang hindi siya sigurado kung mag-renew pa ang aktres sang kontrata sini. Sa karon wala pa sang pahayag ang aktres sa angot diri. Ini nga balita ginadulong sang DTX 500, MyTC kag D3 Bio. Para sa balitang entertainment, ako si K5, Ivy Cordova para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: Balitang negosyo.
0: Hunger rate sa Pilipinas nagnubo. Base sa latest survey sang Social Weather Station sa kon SWS, isa sa kada 5 ka pamilyang Pilipino ang naka-experyensya sang involuntary hunger o kon wala sang may makaon sa sulod sang nakaligid nga 3 ka bulan. Na record sa Hunyo 2020 sa East SWS survey ang 20.3% hunger rate, ini ang mas manubo kon ikumpara sa 23.3% nga record sa tung bulan sang Marso. Sa hunger rate nga ini, 15.8% ang naka-experyensya sang moderate hunger samtang 4.5% ang nakabatyag sang severe hunger. Mga ka-K5, mamayado ang dalago ng mga balita na nabatian sa DTX 500 Morning Newscast. Ako si ka-K5 Zyro Vanobay.
2: Kag ako naman si ka-K5 Kulina Manzanares Cubia.
0: Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: K5 News FM.
5: D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurine sang atong lawas na tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na bala? Kag medyo, lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio. Nga isa ka sahi nga brain food. Gagantin luman sa aton uto. Rason nga gandami ang memoria. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DGX 500. Kina problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DGX 500 na. May ampalaya extra nga bugana sa charity nga makabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DGX 500 na. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ko si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akon nga kubra, alerto gid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
5: Mighty C, mabaka nga butika. TTX Coffee Mix.
7: Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula akong ihi. Pangudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang TTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng TTX Coffee Mix.
5: TTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
8: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga best.
5: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
9: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sa maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalha ang pag-ariya.
10: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
11: Hey, boss, Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka 1 round sa akon. Inikal.
10: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sa lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
15: Pag naasiman ka, akin ka.
14: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of I Want and Playtime Entertainment. Subscribe now on I Want to watch the full season.
16: Playtime Entertainment. Born for happiness.
17: Playtime Entertainment. Born for happiness.
18: Let's go. Go with the flow.
19: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
18: go with the flow.
19: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
18: Charmy.
20: Charmy, let's go with the flow.
21: Traffic sa pagbiyahe, damo ang panalakit sa lawas. Maggamit sang salon pass, may direkta nga panalupsop sa mga sangkap. Madasig ang epekto, sulod lang sa 30 minutos. Malawid na pagpahagan-hagan, tugtog 8 ka oras para sa palanakit sang abaga. Liog taglikod, salon pass. Metal salicylate, menthol, tocopherol, acetic, camphor is the generic name of salon pass. If symptoms persist, consult a doctor.
20: Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
22: Suramires po, baka manalo ka. Sa ginuma na, hinebra na. Ginsanalo promo na. May 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
23: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
24: Tingnan ang ilalim ng Shell Yoka
25: para sa Seth Manalo.
24: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
22: Cashali na!
26: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
27: Magulo po

0: siyang sangtropa.
1: Gawing masaya palalo ang inuman. I-like at follow nyo na ang Red Horse Super sa Facebook. Drink responsibly.
2: Red Horse Beer, Inuman Wisdom.
3: Wala sang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
2: Tama. Red Horse Beer. Labit. Sulit.
4: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
2: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink response.
5: K5, News FM Philippines. Proudly launches the K5 NIR. GTX 500 Radio Broadcasting Competition. A groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcaster. Mark your calendar on September 13, 2026. Champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And seven consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station. K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition is brought to you by Mayor Salvador Escalante Jr. and the City Government of Cadiz, SM City Bacolod, Luke Fu Cantonese Resto, Bistro Bar, Acacia Hotel Bacolod, Staycation Experience, DTX 500, your superior antioxidant, D3 Bio, your antibacterial and antiviral specialist, Mighty C, your alkaline vitamin C, DTX Coffee Mix, nakakapega na, nakadito K5
6: News
7: KK5 News FM.
8: Aros sa K5 News FM Philippines, lasay sa media saga.
9: Yari na ba na mga isyo nga dapat naton patpaton?
10: Kaghimay-himayon, standby!
11: Foro de los Pueblos, People's Forum. A top commentary program that is comprehensive.
9: Bisan na mga ordinaryo nga tao na kamutik na.
10: Kita nyo, puwerte ang abilidad.
9: Sa pila ka mga opisyales sa gobyerno.
10: Sobra!
11: Objective and analytical.
9: Aprobado ba lang hindi ka proyekto? Ukon, aprobado sa bulsa nyo.
10: Di pagprangka lang bala.
11: Informative.
9: Diretso naton kay may baluwan ng kamaturan kung hindi makabinipisyo sa mga pamilyo.
10: Naiya!
11: No holds barred discussion on hottest issues.
9: Grabe! Ang isyo sa pinatsyanay kag droga, nagaduging na!
10: Te, ano nang resulta sa kaso?
12: Hulat-hulat lang!
10: Ay kanami! Karoon, lumpatan!
9: Oh, come on! People of the Philippines!
11: With K5, Aljan Castanio. And K5, Eric Tenerife. This is Foro de los Pueblos.
9: Foro de los Pueblos.
8: Isa ka ba na good morning sa ato naman mga suki ka mga palangga ang matag panamati sa beautiful Thursday morning.
9: Foro
8: kamusta ka muta lang mga palangga namon ng mga ka-K5. Kamusta mga palangga ta ng mga ka-K5
9: Foro
8: sa higansang baybayon. Tunga sa kamahan, ibabaw sa kabukiran.
9: Foro
8: lagit na sa Milong Provincia sa Negros Occidental. Adakbado sa Bacolod, including Negros Island Region.
9: Foro de los Pueblos.
8: Ano yung ginambal niyo mo?
13: From up the mountain,
8: down
13: we
8: to
13: the lowlands.
8: Oh, grabe. Muna ko naman. Dapat magkita sa manipatan.
9: Foro
8: lakip na ang tanantang amantag palamati all over the country. Kagbilog nga kalibutan. Good morning, kag welcome.
9: Morning, Foro de los Pueblos.
8: Kami gapa rin yung power to every morning, this beautiful Thursday morning. Ako si K5, L. John Castano.
13: Ko naman si K5 Eric Tenerife. Good morning everyone.
8: Well, everyone, kami ang inyo saling maging kaupod, ang inyo riding in tandem until 9 in the morning, dari sa inyo palatuntunan.
9: Foro de los Pueblos.
8: Ari kita sa ato naman nga pagpangalagad sa Petsa 27 sa bulan sang Agosto.
13: 27 na?
8: Oh, 27 na.
13: Kung amo sa Lunis.
8: Holiday.
13: Kandusanay naman yun. At pagka Martis, may kandusanay naman.
8: Ay, tood ka?
13: Duwakan
8: lang ang kandusanay. No. Dalipat ko mag-attend sa nga seminar sa nga Jimiya sa Pitsa 26 ba? Kagapon na. At saka na, mo abis ang obligasyon na ito.
13: Saka sakuin mga K-5.
8: Yun natin maisa-isa. And sa mga utod naton sa abroad, hindi ba ka mo paghilawon? Ano nagkakalinabong sa Bacolod kay kahapon? Daw sa mga adlaw ay klase ang Bacolod City College because of may nakita naman to nga papel ng may pagpamahog eh.
13: Duway na ni Untat.
8: Ti no? Siling ko ba si Gabito naman nila parang balikan ang Bacolod City Police Office blaw kay Pemberic.
13: Daw matiyag ko eh.
8: Kabay pang hindi man lang pagbalikan daw. Doon at nakabati when these things happened for scenario, the first time. Siling ko daw ka-pattern nga duwang ila ginadala. Number one, to create an image nga ang mga eskwelahan is at risk. Second, Bacolod is not safe.
13: It's not safe.
8: Oh, nga kung tanawin mo, ang Bacolod isa sa pinaka may manubo nga criminality. Sa bilog siling mga cities all over the country. Ang Bacolod isa sa may manubo nga crime index.
13: Makita mo doon may ka-painting sa likod.
8: Ang feeling ko doon may ka-drawing.
13: Mag-drawing.
8: Ang drawing nga, no, nga saling sa BCPO, doon may dilisugo naman.
13: Doon may dilisugo. Doon may nakita ko doon pattern. Gusto ka, Kipay Berger.
8: Kabay pa, Kipay Berger. Hindi mo naman tabo. Eh, number one, may mga tao yung nagtatrabaho yung tsakto. Kag isa na daan si Police Colonel Eugene Ribadomia.
13: A good, honest, and very, unassuming police officer.
8: Kagway man na saya gani, no?
13: Like sa... Tikal-tikal.
8: Doon sa ato, no? Interview lang tayo sa iya, okay lang?
13: Hindi ka pagtapos interview, doon niya gawa. After office hours, makita mo, gapo siya, may mangwa sa rambutan, may malagaw siya, may matindog, tungkad ang short pants, lumata, laki ka gamay siya mo. You know, you can seldom find the police officer like Colonel Ribadomia.
8: Kaya labaw sa tanan, inisla yung mga officer, mga career officer. Career officer. Why inisla yung interest ako na, no? Trabaho lang
13: yun. Dali kita may gagawin.
8: Yeah, correct. It's because ang pamangkot, basi may nag-interes man nga ipabulos. May mga puwersa nga basi hindi iya kauyon kay sa BCPO sumong. But to sum it up, kamo nga Bacolod doon are all witness. Are all witness nga ining sahi sang insidente. Masiling nga ton kay G5 Eric nga isa lamang ka isolated na, no?
13: Correct.
8: Di mo sininga permi di ka kaladabo. Kag labaw sa tanan, maglagaw ka rin sa Bacolod, nga ang nakasiliko pinta.
13: No.
8: Dumdumam mo to nagligad, mag-inold up ka doktor to nga basulon sa boarding house niya.
13: Correct. Oh.
8: Gin-follow up naman nila, di si Imo, nagligad rin sa may takuling naman liwat.
13: Balay na mo, no? Kag amo man, amo amo, gate.
8: Oh, yung gate. Buwan niya, it's doka pattern.
13: Nga gasulod ka sa gate, sudlon ka. So meaning, kag gunbots nga
8: nga nakita mo itong pinaka-worst nga pangawat. Ato na bakal sa manok bla.
13: Nga ginkuha ilang ang buwan, kagagdalagan.
8: So but siguro si media just something like they're painting something sa aton sa nga syudad. But kung makuton mong taga Bacolod ya, no? Damong yung subong yung nagapinta ang Bacolod, garot, how can you say that?
13: Oh, ayah.
8: Ay, hindi galida mo, ilisipon lang.
13: Ilisipon. May mga tao lang. Kag nami, so
8: far. Mamangkot na biya sa pumuliyo sa Bacolod.
13: Ribadomia ma yung performance.
8: Mamangkot lang tayo sa mga pumuliyo sa Bacolod. Kamuya fair lang. Wala lang duro. Kwan na. Yan ang gusto-gusto lang bla. Ang gusto-gusto. Galing ko kay isa kakipay Berik. Ang isa kabutig kung permi ginahambal sulit-sulit, it kaya becomes an ultimate truth kuno kagipay Berik.
13: Kagisa kung tamaan ka kabuot no, pag enforce na nagilang lang niya, wemsaga sa PACS, ito duhon tani.
8: Ay, gali ka, muna.
13: Wala lang, muna siya.
8: Ari na nga to ni Hambal di no? Parang at least mabalaan nyo na nung update, ishare nyo naman, kay Karo, ma-promo naman ta. Basi maulihin naman kamo. Diin gali kita galayim sa mong K5 News FM Negros Island.
13: Negros Island, o.
8: K5 News FM Negros Island. Pakilang, no? Paki-share kay nga ha. Mahaboy kami karong promo, mahatag ta sa aton nga 10th anniversary limited edition nga coffee table book.
13: Campion.
8: Sa sino ang makasabat da, no? Tisubong pasaka sa kanyo pero mahatag patag isa ka 100 subong, no?
13: Mayara pa gid.
8: Para sa kalipay ni aton.
13: Island law, no?
8: Yung buhinan tang allowance ta para sa kalipay sa pagbalawat. Te, karon man nagtag siguro man nagtag na kami ni Kagipay Berik. Isa ka 100 before karon mag 7 o'clock. No. May ngagaw kami karon mahatag kami sa inyo sang clue ko na do naman hingagaw na black buda, no? Subong nga raton nga magic eye pabala ako hita na bitu panbalay mo paki-share dayon. Sa ato na live program, di gali kita ga live sa K5 News FM Negros Island, no? Abi ko ita in De Rossi, i-share abi in De Rossi sa wall mo da, Jake De La Cruz, Annabel Santisteban. I-share na, ari na kami sister. Yeah. May mga load na kami. Bawo si Inday Janet Mangaw, no? Ano ba? Inday Janet. Mayong aga, i-share lang Inday Janet, ah, no? And Liberty Kanyete. Uy, si Ma'am Liberty, nagpasalamat na siya. Ma'am Liberty, masinsyaan mo lang, ha?
13: Ito niya, gitko, no?
8: Di basta ya, ang isa ta, si Lito, hindi natin malabot kaya huwag siya nagatag.
13: Sino nga na niya?
8: Ang silibla atong
0: Christianly.
13: At di ka, dito na sa Bacalan?
0: Why siya katag number sa kay Boom Granada? No? Tila nga, why kita sa Tagan? Pero si Tuto Michael, nakabato na to sa nga premyo.
13: Iduwa sila ang bagyo. Di ko niya ano na ginihatag na tani, DTX Coffee Mix.
0: Oo.
13: So kay Kalayo, ipadalaan ng cash.
0: Oo.
13: Ang lain, so pag cash out, itunawon niya lang. Yung lugayo na ni Tudo. Padalaan kay 5 mil dyan niyo.
0: Si Linette Teres Esmeralda, share na daya. Anabel Sint Esteban. Kenneth Chongko, Sir Eric, naka-jacket green, kag naka-polo white si Sir Eric. Adi, di na, di na nakita. Ikaw, Sir Kenneth Chongko, naglain ang kolor.
13: Naglain ang kolor.
0: Anabel Sint Esteban, kapamati sumug sa aton. Mayril Marata Paredes, gaboritor man sa mga program. Ha? Share nyo na, share nyo na. Ha? Sa ato naman, mga utod, di man ka mga bahay sa kalibutan, updating ka sa mga balita. Pagi naman sa ato official Facebook page, ang K5 News FM, Negros Island.
13: Siya pa na.
0: Tunuan na mo ni Subong K5, kay nga. Para at least, man, why kami gilutaw sa bawsang tugamang?
13: Nagsaka na yung lahat yan.
0: Oo, oh, aras ikot tayo nun na tawa.
13: Nagsaka na.
0: Gusto na, pasyen na be one time.
13: Kaya, pronsit pa lang na.
0: Oh, pag sine karon maboy na ta question kay Kipaberik mo.
13: Pag abot sa
0: 100 nga tag ta subong adlaw.
13: Okay. Pag abot sa 100 saka na kamo sulod na ice on the board. Pronsit na tanan sina bakay lang ta.
0: Oh.
13: Ta pronsit na ni why ni mo sakay sa likod ha.
0: Why sa likod
13: pronsit, pronsit lang tanan.
0: Okay. Ara so, na. Di man ka mga bayad sa kalibutan kami ni Kipaberik nagatabi sa inyo sa more night. Good morning kagda. Subong adlaw may klase luwal sa BCC. Sabi nga to nga tirada ba. Tanan may klase luwas sa BCC. Ha? Kami pamahog. Di ba si iban sa inyo may importante pagid mga transaksyon. May importante nga kantuan ba si iban sa inyo nagabarikutot? Tagman namin piyatuan tuwad na. Yung mga nagabarikutot patra dyan. Pagbarangon do ka mo dyan. Himos do ka mo kagmag pararigon! Adlawundo dyan! Kami gaya pa rin yung Power Door every morning. Ako naman si K5 L. John Castanio. Popod si K5 Eric Tinrepe. Ring and low, K5 Eric is a wonderful day and a blessing to all of us.
13: And let us remember that we are in the holy presence of God. Thank you for this beautiful Thursday morning, Lord, and for the gift of another good life. Salamat Lord sa imo pag-amlig, paghigugma, kag blessing sa amon, mga grasya nga padayon mo ginahatag. Lord, we especially pray for all our construction workers. Hatagi sila sang kusog, safety and good health while they work. Protect them from accidents and danger and bless their hands and provide for their families. We also pray for our drivers there, Lord. Guide them on every road they travel. Give them patience, alertness, and wisdom. Give them and their passengers safe from accidents and harm. We also dedicate this, Lord, sininga adlaw sa aton nga mga manunudlo o mga teachers. Please give them inspiration, patience, and creativity, and strength as they guide and educate our children. Fill their hearts with joy and remind them that their work is a beautiful service to others. Father, please protect our families and communities and loved ones from floods, rains, earthquakes, typhoons, and other calamities. May this Thursday be filled with peace, hope, and protection and abundant blessings. Guide our words, our decisions, and our actions today. In Jesus' name we pray. Amen.
0: Amen. And amen.

0: Grabe, eyes on the board, eyes on the board. Isa ka poste dito sa area sang San Carlos, no? Natumba may napilpilan nga tawo kag ipabirik. Grabe. Balik iwat ta. Tan, from the top, ha?
1: Oh, hinayatan, hinayatan.
0: Hinay, pigaw paglubong nila kag ipabirik.
1: Kaya gaubra sila gali.
0: Gakonstruct sila sa bago nga natumba. May tao nga totoo at uguro sa babaw. Ato sa babaw.
1: Inayo lang ito maglampos.
0: Ato sa galing sa babaw kag ipabirik.
1: Sa puntara sa may ngalan ni San Carlos.
0: Oh, ay kaluluoy isang pupre. Sobrang yung pilat ka mga bagay karong tutukan tas program tali. Tumbagin. Kay nabaw galikot-kot nila kay Pimeri kamo nang galing sa tumba.
1: Do kanulo. Do asalan niya ginamuna sa bustino.
0: Do hin, wala pa gurong magdalong ginlubong na nila. Di ko din nabali ang puno. Ay, hindi ka nabali, kundi naluka.
1: Naluka.
0: Iya sa ding pundasyon. O, mo nang tutukan. Takaroon sa anong pagpalagad din pagkatumba sa poste sa isa ka telco. Ako ni isa ka electric cooperative ni. Dito ni somewhere sa na Northern Negros. No? Sa piyag kabahin, Ari Pagin. BSKE kag barm election. Ari naman ang ambal ni President Bongbong Marcos kung madayon o kung hindi ang ating sininga eleksyon bantayan ka. Ato naman yung pagpangalagad sa Siningadlaw. Sa piyag kabahin, nanong mga top stories of the day, bangod lamang sa karton kag ipabirik.
1: Okay.
0: Bangod lang sa karton, linibo na litan. Ha? Karton lang yun ha?
1: Karton man?
0: Bangod sa karton na may sulat ng pagpamahog nakita sa sulod sang TR sa Bacolod City College. Why klase sumungadlaw? Sumutay, kaglabugay, gigipaberik. Tuman mo yun o ara, patin una, to bala. Mutang sagdan. Putong na tabo, kagipaberik. Sa piyak kabahin, ang PWD vendor kagatapos ang City Legal Office naglinalisay sa Libertad Public Market. Ang mga baligang isda sang vendor, ginlalas, apisar nga
1: ngao.
0: Lega katulog na ni, no? Tanawon na to na corona, no? Kun ano ang problema? Basi kon gapasaway bla. Kabalo ka kay Piper, hindi mo na maglabot sa punto ng mga king gid mga tanawon ta ko na istorya sa duha ka magtimbang nga bahin, no? Pataason ta niya. Sa mata sang K5, bisitahan ta karon ang fountain, ha? Ang aton sa ninga fountain sa tunga dalan dito sa Patria, no? Hindi nga dito Patria Village sa Villamont. On the other hand, mga ka K5, may tricycle din nga, budlay na ko nalitan mo yan, ang kapamunong mga tao, biyahe, birahon mo yan, makapat ka bisis ko nung aginkwan, ginbuhuan ang tangkit, imagine mo halit niya kay Paverick, hindi na natarong.
1: Tao, yes, kilimutan niya may sa uno.
0: Doon mo nga muna sa nakita ko nga video to sa Amerika. Ang tupad niya balay na bakal sang kita mo ng ano naman inang dos dogu palaliguan sa kabataan bla nga balloon na bla
1: nga pool.
0: Do pool nga himo na sa ginapanginan na bla.
1: Inflatable pool.
0: That's the right term. Inflatable pool. Ang tupad balay kita ya para nagbakal tungod di pagkaga tigilinit mo. Alas 12 sa tuwang gabi, katulog ang tanan, may siya lang magbangon, nagbusluton, di ba siya balon, may CCTV.
1: Kalanggab ba?
0: Kakipay Eric, isa lang na butang balon.
1: Hisa.
0: Ang hisa, gali kakipay Eric, knows no boundary. Wala ka man imuya sala sa sining mga tao.
1: Huwag ka pa kabalo kung may sala ka.
0: Kung may sala ka o kung wala, kay bangod lamang sang invay o kung hisa, makibot ka daw, ikaw na, abing, do, abing mo, do, may kontra ka na imuya sa bilog ng kalibutan, pero sa pagkabatukod, why ka ba niya sa maginobra mo?
1: Relate ko, kagang iban nga tao nga hindi mo kontra, gatong-gatungan niya, kay pagwaon nga daw kontra.
0: Ka?
1: Relate ko siya.
0: Anong nabal mo nga gatong, ano na, tinigang?
1: Ginakuyaban niya.
0: Nakuyaban pa?
1: That's, ang envy ko, no, is one of the worst evils sa tao.
0: Actually, amo na dapat practice yun. You have to control yourself. Human as we are, may amo ka na. But do not allow that kind of evil attitude.
1: Mayo pa agyan ka sa kawatan.
0: Run over your heart and your mind. Hindi namin.
1: Agyan ka kay Pabel dyan sa kawatan, kigal buton niya lang ang kamatis. Kuhao niya lang bunga sa kamatis.
0: Pero ang hisaon niya, kuhao niya na agabuton niya pang puno sa kamatis.
1: Kaya ang gingkwa yung bunga, hindi man pagdalon puli, lapak-lapako niya lang. Kita mo, amunang mga mahisa.
0: Amunang gilig. Ang kawatan niya, mga awat lang niya sa kamatis
1: mo. Dalon niya puli, kawatan
0: pero kung hisaon niya, agabuton niya ginang puno sa kamatis.
1: Kaglapak-lapako na, kagbabayan man lang ang mapatay ang kamatis.
0: Sa iban pa, kamakabarita, bukaluluoy niyo, may lalaki na nagbisita sa amay sa ospital. Naksidente, patay gid kabangkalan.
1: Ay, ano man?
0: Bisita pa to sa tataya. On the other hand, ari naman, istoryang sigarilyo naman, oh. Ang PRO NIR sa Escalante, may na-recover naman yung mga 26.6 milyones. Kinano nila naman?
1: Takaan ako na. Huwag magyapon ako, sir.
0: Ha?
1: takwan ako.
0: May ginakusar sila kung sino lang guro ako sa Rondi. Oh, yeah. No?
1: Until now, wala.
0: Ang BCPO may panugyan subong kay damo nagagamit mula sa police AI photo. Hindi kili na pwede kipabirik.
1: Nagigyan sino ito si Boom.
0: Si ba? Si Boom telong lahog lang
1: to
0: yan.
1: Hindi pong iya to kwanto nang daw costume to tublay nagligan sa kwanto
0: sa kapistuhan.
1: Oo. Costume pero may ara na yan nagligan nga nang may suk-suk-suk-suk nga daw police kabla.
0: So, hindi na subong kang ipabirik bangod ka reklamo ni si the vlogger. Ato lang ginraid. Hindi ko ni deserve ang bali vlogger tumulo dumduman mo gapon.
1: Ato kay gapon.
0: Ti kabalo ka subong na bag-unang hunisang pidiya mo.
1: Ano.
0: Kuha na gid sila pa sa kaan kaso, no?
1: Nga siya permiro wala.
0: Permiro live in partner lang mo. All of a sudden because nga ti kawakalan kay Julia, no? Abo na gid na siling naton. Sometimes ang ato lang gid pa ngayo, no? Ngang matuod lang, no? Kay budlay. Ambal gani nila, maayo pa nga mabuyan mong pulo kakawatan sa isang inusinti nga tao presuhon mo.
1: Correct na.
0: Ay, kung inusinti, sakit niya para siya.
1: Kung na mo, primero ay siyang dala.
0: Subong dala na.
1: Subong dala sa skamada.
0: Kay bangon siyang aligasyon nga pinanggubang CCTV. Kay tuod man, kung ikaw magpatakod sa CCTV sa balay mo, ang purpose mo na protection mo, di ka kayo masunod na pulis, gubon mo.
1: Ang isaway na siya, ang isaway na siya, ang ba mo.
0: Ah?
1: Baba mo.
0: Well, ako yung kapating nga gone are the days nga pinulis ni. Ako yung kapating nga natapos na iya nga saga, no? Nga pinulis ni. Kay kita kapatiya sa kredibilidad sa PDEA because they're all close friends. Ha? Ti tanungon tani karon kanong laganan sa ning istorya, no? Sa trabang nga pagpalagad sa karon nga law. Ti mahaboy kita sa pinakauna nga 100 pesos kay Pamerica, no?
1: Ara na.
0: Ang aton nga pamangkot subong. Mm. Ang pabangkot daton, amo ni, no? Alin ni sa aton mga ginapangwakal sa program ta para hindi sila maripat. Ano?
1: Sano?
0: Ang pabangkot, sano?
1: Sano?
0: Ang finals.
1: Ang finals.
0: Sang K5 NIR.
1: Sang K5 NIR.
0: Radio DTX 500.
1: DTX 500.
0: Radio Broadcasting Competition.
1: Radio Broadcasting Competition. Ano to?
0: Competition ni.
1: Corporation.
0: Ah, corporation. Liwat!
1: Liwat, liwat! Salah, liwat!
0: San-o!
1: San-o!
0: Ang finals!
1: Ang finals!
0: Sang,
1: K5!
0: NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition.
1: Pamatiin nyo lang si K5 dyan, ah.
0: San-o na! Ang inyong pagsabat, hashtag K5 Pizza.
1: Sabat.
0: Oh. Example
1: hashtag
0: labi.
1: Hashtag K5 Kung ano na, kung ano.
0: Hashtag K5
1: Sabat.
0: August 15. Wala na space. Hingagaw na. Kahit tiraho na karoon ni K5 Renial kag ni K5. Ang madaog di, may 100 pesos. No? Kita mo, cinta ng aton magic ay K5. Isa pa na. No? Karoon madagtag, itagtag na mo ni K5 Renial kag isang limited edition. Ha? Isak bilog to, worth 1,200 na. Limited edition katahom. Mawili ka, you will know more about K5 Blues FM if you will have that copy ka K5 Eric.
1: Kaya makita nyo na kung anong mga kwan na mga profiles ang kada announcer di sa K5.
0: Tiara na si Jeannie Dison, na gatira na sila. Mga haboy kami sa pinakaunang 100, ha? Ingagaw na, hashtag!
1: Ara na, manog, ara na.
0: Ano nga?
1: Manog na.
0: Oh, hashtag,
1: tatlo na lang kulang. Larga na ni. Tatlo kulang. Larga mura na kita. Tatlo kulang.
0: Mapost na lang kami ang commercial break ni K5 Eric. Pagbalik ka roon. Hingagaw na ka muna kay Gahasigahon panilista.
1: Hingagaw na. Boom, sabat boom, na.
0: Paliw ko na lista, ha. Mahatag kita sa pinakauna nga 100 pesos sa aton nga program subong aga. Pinakauna nga 100 pesos. Benatari ko pa niya aga
1: kay
0: Pagkas. Yes, siya naman.
1: Ang pangapita, siguro mo
0: din siya. Okay na lang lang, nagbalong kikwe DTX ko Pimix. Sige, mga pita yung mo. May balong kami ng ipamirik, DTX ko Pimix. Well, mapost na commercial break. Walang iwanan, when we come back, ha? Mapabati kami sa inyo sa bagong version. Ha? Ang K5 official mascara team. Patikim lang anay. Kay mga...
1: May masakot, why?
0: Guwapo sang tingog mo, K5 Itan. Na-download mo na Toto Itan. Na-ready na kung yan Toto Itan. Maway niya dan ka hinahinay. Pero subong may nanotice ko kay Toto Itan. Kung na-review ako program ta. Kung ginambalan, sa galing nga, do kahilay, amuna. Why galing niya? Gina-off yung galing microphone ta.
1: Hindi siya. May headset siya.
0: Pwede headset ha? Off yan ang aton nga. Ambal na. Off hindi ba tiyo na on air? Bakons Toto Itan niya sa Facebook?
1: May
0: technique mo sa yan.
1: May technique niya.
0: Gin-review ko. Masin ko mo niya part. Gin-pukaw ta si Toto Itan. Pag ambala mo na, apat ang doha mo. Ang oras. Alas na lang sa DTX Coffee Mix. Nagkakapika na, nakadetox ka pa. Alas 5:54 sa aga.
1: Stand by.
2: This time check is brought to you by Charmy. Let's go with the flow. This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. This time check is brought to you by Salon Pass. Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. This time check is brought to you by New Star. It's time. Experience New Star online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EGLD reference number marketing-2026-0949. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. K5 News FM. D3 Bio Health News.
3: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3!
4: Makabuti ka! Kabalo bala ka mo nga ang D3 Bio makabulig man si imo kung antibiotic resistant ka na. Kung ikaw bala nga tawo, ginambalan sa doktor, oy, 2 weeks ang imo antibiotics, ikaw ya, nagtipid, gin 1 week mo lang. So, nag-develop resistance ang imo mga bakterya against sa imo, kiwala mo ginpati na. Pero sa D3 Bio, kayang-kaya pa na amligan ang ginatawag nga antibiotic resistant, Dr. Ramil.
5: Kung grabe na nga gamit mo antibiotic, wala kaya nabudlayan ka, nag-ayo sa imbalitayan. Damo ng antibiotic, sir, boy. Mm-hmm. Balik-balik ino mo ay kawag ayo. Try mo ang D3 Bio. Because D3 Bio, ato na baluan nga, taas ang iya nga gito ang MCT and it will turn to monoglyceride, especially ang monolaurin. Di kung wala ka mag-ayo sa mga synthetic antibiotic, mas kaya pa nga, no? Mag-ayo ka sa natural nga antibiotic. That's why, gi-combine ang vitamin D3 kag ang BCO is equals to D3 Bio. Kag inisya, mas efficient siya nga kaya magdipinsa sa imo nga gito ang probiotic. Antibiotic, sir boy. Kaya ang mga synthetic ng antibiotic, ginapatay niya ang imong good bacteria. While ang D3 Bio, which is natural antibiotic, wala ka problema. Correct. Hindi iya mapatay ang imong mga friendly bacteria or probiotic sa imong tinai. So that's why, kung damo man nag-ayo sa mga synthetic antibiotic, pero damo man ang may ara resistance. Meaning pa, hindi na mag-ano, sabat, hindi na effective para sa ila. Now, mag-try ka nga mag-inom na D3 Bio. Kag-permi na mo ginabalik-balik, medyo dako ang D3 Bio, sir boy mo. Kag-pugaasay mo ba-ba para hindi sakit magtulon. Ang iba naman, ang ginahimon la, ginagunting la, sir boy, kag ginabutang sa tubig. No need ka inon, gini mo ang bilog na subject. Ang iba na dakuan mo, ginapuga lang sa tubig.
2: D3 Bio with Physio.
6: Ako si Darlene, isa ka full-time law student, mas sapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
2: D3 Bio, ang D3, yung may VCO. Ang VCO, yung may D3. D3 Bio.
4: Ang medium chain triglycerides kag monoglycerides ang D3 Bio has been killing bacteria and viruses, wala ka lang kabalo, for the longest time. Just like probiotics nga ginapadamo ni D3 Bio, halin pa milyones na millions of years na nga awayay between good bacteria and bad bacteria. Meaning to say, these two components nga makuha mo sa D3 Bio kag sa probiotics will help you your fight against bacteria. Kaya nga, halin pa sang unaya, kabalo na niya magpatay ang probiotics kag monoglycerides sa ginatawag nga bad bacteria. Mapatibi man ina, mapastep infection man ina, kabalo na niya ang monolaurin kag damo-damo nga species nga probiotics how to kill the enemy. So you have a 2-barrel, double barrel attack against bacteria that are resistant already to synthetic antibiotics. Kumbaga, natural enemy sa bacteria ang ginatawag nga monolaurin alin sa D3 Bio kag probiotics nga ginapadamo ni D3 Bio, Dr. Ramil.
5: Amang bintaha, sir boy, kung ang imo ginagamit mga natural antibiotic. Number 1, ang natural antibiotic wala resistance. While synthetic antibiotic, pwede nga magka-develop resistance. Ang natural antibiotic, hindi niya patyon ang imong probiotics. While synthetic antibiotics,
2: D3 Bio,
5: patyon niya imong probiotics. So ang nakanami, kung gagamit ka natural nga antibiotics, wala mapatay imong probiotics, both sila dua mabulig patay sa kagaw.
2: D3 Bio.
5: So, din ka, dito ka sa synthetic antibiotic nga anytime nga pwede ka mag-develop sang resistance, kag mapatay pag hindi mo probiotics, wala na gindiya dipinsay ay. While ining D3 Bio, nga natural antibiotic, kaya niya patyon ang kagaw because of monolaurin, plus buhion pa, padamuon pa imo probiotics, kag duha na sila ang
2: D3 Bio.
5: Mabulig patay sang kagaw.
4: Kita mo lang, no? Amuni kung paano mag-amlig ang D3 Bio sa lawas mo. Amuna ni ang ginapamayo ni D3 Bio ang bilog ng armed forces sang imo immune system. Ginaboost ni D3 Bio. That's why gaayo ka sa trangkaso, sa ubo, kagsipon, kung ikaw ga D3 Bio adlaw-adlaw.
2: D3 Bio!
7: Ako si Jomer. Katumarget ko sang D3 Bio kag ang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
2: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pumakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News. D3 Bio. Problema sa trangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugas ang virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang atong lawas nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo nipato na, ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketone sa D3 Bio nga isa ka sahi nga brain food kag gantinlo man sang aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million RF unit score sa talaksan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulaw, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga ubra, alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
2: Mighty C. Mabaka, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako ng menstruation, so, nagin ako makabatsyag sang sakit.
2: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang natalupangdan ko nga makula-pula ako ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sang akong pagpangihi. Nag-detoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka,
11: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pareho sang amarkuso. Chia seeds, de-sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix.
2: Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
12: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga best.
2: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
13: Ako si Ronald, isa ka sales rep. So, una, problema, gid ako sa akong body odor. Kuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budik sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
14: Masakit ang tiyan, masamin na budlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
15: Sa amol lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig ng boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
16: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka one round sa akon. Inikal.
15: Pigaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
17: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
17: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
18: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
17: Clinica Deo Fresh. Available now.
19: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
20: Pag naasiman ka, akin ka.
19: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of I Want and Playtime Entertainment. Subscribe now on I Want to watch the full season.
21: Playtime Entertainment. Born for Happiness.
22: Playtime Entertainment. Born for Happiness.
23: Cheers sa barkada nating
24: Night Shift!
25: OT!
24: Breadwinner!
23: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
26: Drink responsibly.
23: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
27: Let's go!
28: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
27: go with the flow.
28: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
27: Charmy,
2: let's go with the flow.
29: Traffic sa pagbiyahe, damo ang kapanalakit sa lawas. Maggamit sang Salon Pass, may direkta nga panalupsop sa mga sangkap. Madasig ang epekto, sulod lang sa 30 minutos. Malawig na pagpahagan-hagan, tugtog 8 oras para sa palanakit sang abaga. Liog, taglikod, Salon Pass. Metal salicylate, menthol, tocopherol, acetate, camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Salon Pass, we direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
30: Suramires po, baka manalo ka. Sa Ginuma na, Ginebra na, Ginsanalo promo na. May 5 winners ng 1 million cash! At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay!
31: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
32: Tingnan ang ilalim ng Shell Yoka
33: para sa Senate Manalo!
32: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
30: Cash-ally na!
34: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFRR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
35: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
36: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940, 0941, 0943, 0946, 0947, 0949, and MKTG-2026-1210.
35: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
2: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
37: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now, I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
38: Pag-ibig fund, solid kabon.
2: Virtual Pag-ibig. I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.
39: Magulo

0: gawing masaya palalo ang inuman. I-like at follow nyo na ang Red Horse Super sa Facebook. Drink responsibly.
1: Pinakabarato nga data
2: sa Shopee. May 10% off pa para sa tanan.
3: Conditions apply. For GTI Fairtrade permit number FTEB 26290 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
4: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na.
5: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
6: Wala sang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
5: Tama. Red Horse Beer. Labit. Sulit.
7: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
5: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
8: K5, the News FM Philippines, proudly launches the K5 NIR GTX 500 Radio Broadcasting Competition. A groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Mark your calendar on September 13, 2026. Champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station. K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition is brought to you by Mayor Salvador Escalante Jr. and the City Government of Cadiz, SM City Bacolod, Luke Fu Cantonese Resto, Bistro Bar, Acacia Hotel Bacolod, Staycation Experience, DTX 500, your superior antioxidant, D3 Bio, your antibacterial and antiviral specialist, Mighty C, your alkaline vitamin C, DTX Coffee Mix, nakakapeka na, nakadito Skapa.
5: K5 News FM. K5 News FM. News FM.
9: Okay. Aros sa K5 News FM Philippines, La Chente Jess Saga. Balik na mga ka-K5 sa inyo pala itong tunan. K5 Brands, makaya na nato na ang dugidugay. Ari na, mahatag kami sa pinakaunang 100 pesos in them.
10: Yes.
9: Mahatag naman kami sa sunod nga question para sa limited nga edition sa atong souvenir, ha?
10: Okay, good.
9: Ipakita ta kapon. So sa atong magkauto ng gopon subong aga, may ara ka pa rin cover nga layout ya kay Pablo, padala lang to kay K5
10: laptop.
9: FDLP talo. So this time around sa ato naman yung program mga ka-K5, subong is Thursday, no? Sa mga utod tabla, kung pagbugtaw mo kun aga, ginarecommend ta kay Eric. Ako ya, no? I just like to say nga mas dami if we start our morning with a prayer.
10: Yes.
9: When you say thank you for another day sa atong kabuhi, it's a different experience nga kada. Lo ba anad ka naman lang kay Eric, do ka automatic naman lang namo.
10: Ako pagbugtaw ko last dos,
9: just say thank you.
10: Pag sign up na cross mo, Lord, thank you for this day.
9: Kaya hindi tala na, Biki Paverick, we'll have that opportunity to open your eyes on that day.
10: Correct. No? Iba yan. Hindi na gani ka bangon. Correct. Bangon na lang kita. So, kaptik pa.
9: After sina, namigid ma-stretching ka kay Paverick para at least ang sirkulasyon sa dugo mo, okay.
10: Oo.
9: Iban sina gani, ginom some warm water, like ako, warm water in the morning. Wala akong nanginom kape, aga pa.
10: Oo.
9: Warm water lang. And then, maangakon ng obra is inang matindog stubangan sa espiyo.
10: Gag.
9: Kagma calisthenics, sinab lang ginakwat ang tail mo.
10: Doon ginakulbaan ko.
9: Ginakwat ang tail mo, bla. Pagtubang mong spiyo, akwaton mo na 100 reps. 100 times, no? 100 repetition.
10: No.
9: Then after that, bigda ka. Pagigda mo si Naki Paverick, dayon mo stretching da sa imo nga hawak.
10: Ati,
9: no? Pasaka, blaw.
10: Salaang imo niya ka, kay Pebel dyan.
9: Para at isang sirkulasyon sa dugo.
10: Pero kasi suspicion ako ah. Limo kayo na, warm water. Pag bugtaw mo, pangalimog mo, warm water.
9: That's right.
10: Pagigda mo, hindi na niya warm water ya. Warm body na niya.
9: Nakalain niya sa imo. So, sa atong mga utod, gupon sa mga adlaw, ha? Namigig ko nag-inom pa kamusang DTX coffee mix after, no? Actually, ang kape dapat imnon nyo na 1 hour after ng inom ko mo warm water.
10: Kamalang kami sikrito sa DTX coffee mix. Oh. Sinong ga-inom siya eh? Pagbugta, pagsulod din sa opisina ko na aga, DTX coffee mix, mayong aga sa taga PhilHealth Bacolod, Mr. Jisrael Tanyo, mayong aga, gid PhilHealth Bacolod, salamat, gid kay DTX coffee mix ang pabansang kape.
9: Sige.
10: Kagapamati, gid sa ito.
9: Jisrael Tanyo. Tanyo. Okay, salamat, good morning. Soralia family, Salamat gid. Kag sa guardhouse ang Charito Heights sa mga gwardiya da. Salamat gid kay aga kada agi ko gasigabong ng K5 News FM, no?
10: Russell Gaudiel, sir, mayong
9: sa
10: aga.
9: Sa mga homeowners da sa mga Charito Heights, good morning sa inyo talan. Kag job well done, ha. Bilip ko, ha. Habi mo bala ang dugay tinuig na napabayan da ang
10: nang
9: clubhouse.
10: Sang?
9: Sang Charito Heights. So, namuman mo?
10: May clubhouse na sila.
9: Oo, oh, dito sa Pauan bala.
10: Ah, dito do rotonda. Oh,
9: ginubra nila kay Paberic, ginkayo ang atop, ginhimo opisina. Mm. Ang atubangan, gin-open lang nila, ginhimo nila pickleball court. Kag parkilahan, kumahuman. Mm. Tisiling ko ka innovative yung mga tao.
10: Pila ka court na da?
9: Do isa lang, for the meantime. Oo.
10: Patlang makampang.
9: Oo, tisiling ko kinubla ka. Ang at least malang ilang grow income generating nila, mapusla nila da sa homeowners. Believe ko ah, no? Palakpakan ko ng homeowners da sa Charito Heights. Very good, very good. Itilog mo na sila na nanday sa Reni, oh. Ugapong.
10: May pickleball man.
9: May pickleball man sila. Imagine mo, income na sila yatag pila na klibo kada bulan.
10: Di wala taman magbukas ang pickleball, outdoor pickleball sa kampustuhan.
9: Dali na lang?
10: Dali na lang.
9: Ay, Sir Cano, idlaw ko kay Sir Cano. Tanmayo kay din mulo. Kung ibagret ko sa Nita Anita daw. No? Ma'am Nita, may yung aga lang. No?
10: Kaya pamati isa subong.
9: Kaya pamati. Okay. Here we go, kagipay Beric. Today, liyong kumitunugan yung radyo nyo. Pakita.

0: naitan pakita sila. Ah, isa report ano yung bla? Nan. Sa Puno Sound, Bacolod Sound of News, Music and Celebration. Wow. News Music Fan Community, The Mascara Vibes ang K5 News FM. Arin officially, no? Sampulanta sila subong.
1: Okay.
0: Kay ti birahan pa ni K5 Jack mo. Ni oh. Sir Jack sang duga ng mga elements like K5 News FM. Mga mo
1: pa
0: na
1: mga mo pa lang.
0: So here we go with The Mascara Vibes ang K5. Mabatian nyo na starting September, no? Tira!
1: Hello!

0: muna yung maskara sa umta. Kami pakita kami ni Kipa Birik, yung kasaot kami Kipa Bitan. Kamu Kipa Birik?
1: I can have it, go na.
0: Oh, muna yun! Abati kami tan.
1: Oh, gain ako na itan. Oh, gain ako na. Oh, gain ako na itan.

0: Te mati lao sila na aking pamerik. Mati lao sila. Po, no? Te ato ya, 1.5 maskara good vibes ni aton. Maskara vibes. But si ka doon, ang K5 ga-intrag niya sa celebration sa maskara. Hindi na na sila nga ton nga do promote. Ni bulig ta because we love Bacolod City.
1: Isa pa na.
0: Kay kumarangga mong syudad mo. Bisan sa simple ka contribution amo amo lang ni at least stimprano pa ginapabugtaw talang espiritu sa Bacolod noon nga dali na lang ang maskara kag ipabiri.
1: Okay.
0: Isa pa bitan ka pa si Red kasi Wilson nga standby na mo.
1: Hindi ko kaaduway pa nagsingkin.
0: Why pa nagsingkin sa amo nang bagoy?
1: One more time.
0: Sir Omar Duran, abi mo na no sigap. Sir, bagay gi sa Bluetooth speaker ko ni si Digaran.
1: Ga
0: si Digabong na to mo. Abi taga Central Market, Libertad Market, tulugan yo radyo nyo.
1: Jenny Dixon, sige man monitoro, Gilbert Cordobao. Anon?

0: Você vem de casa, você é igual. E meu avô também, vindo em castanetes. E meu avô também, castanetes. Thank you. Bang klase, ha? Grabe preparasyon sa gipay. Bumun na mo, no? Di, pag September 1, may list naman tala theme to deyon sa ato nga Facebook page. Maskara na.
1: Oh, kagkawalo ka, sir. You know, you are talking about that. Kung may mga gawa ng mga memes mo nga si Marichal na gagawa na. Na the other day, antes ka lagan kita out of town. Antes ko may gilabyan ako nga isa ka may ginbakal. Nagpatindog na sa giant Christmas tree, sir. Nagtindog na. So, kini nga mga Christmas tree, subong ara na gidya. So, it's there.
0: Sa Cadiz, kuno sa module 9, kasi gabong yung signal mo.
1: Subong? Grabe si Dano.
0: Si, ano to, si Migota Erjan Eric Rosal.
1: Ati no? Eric Rosal pa. Suki na iya.
0: Thank you. Tila gustuhan yung aton nga maskara song. Ha? Ti karon may pakanta kami ni Kipay Eric naman. So, dito naman namon. Invite to naman isa maskara mo. Ato lang Migota. Wala ko yung sala.

0: ang mahal.
1: Oh,
0: ang wala sala.
1: Ang wala sala. Invite to sa Disa Maskara kay nga, tumutun sa pre, kantahan mo kay ginapagita kani. Nagustuhan niyo to kanta, gusto kong gusto niyo ang maha, ang mahal to karon ni pre namon liwat
0: pero
1: na.
0: Pero wala sala nami man ha.
1: Ami ang kagisang wala sala. Sino may sala gali?
0: Sila lang yay. Kita yung wala tayo sala.
1: Wala tayo sala.
0: Bahala mo na.
1: Now, sino ang may sala?
0: Isa pa na.
1: Nga ang away klase subong sa BCC. Bangod naman sang karton. Bangod lang sang karton nga may sulat pabahog sa CR. Do sa butahi ni gidya kay Pyberic no.
0: Do na. Ko sa mga ha? Intro pa subong. Do di na ko kambal do akon papel dapat na mo.
1: Gali ka?
0: Mga tirada. Subong ara sa imong trivia. Ang may sala ding karton nga lang gabang ni. Nga may sala kay to gali
1: gitsuna. Pero seriously, bangod sang kinarton yun nga sugilanon. Do diri ko diga realize ka kay Pyberic do labugay porsyon na ginyaw.
0: Pattern.
1: Kaga kaluluoy, diya kayo mga purisos yung mapasintan sa opisyo sa mga manug sa butay, panawag ko din sila mga sabutsyos. I-check na bisig ipag Wilson, kinaka-standby na, director naman sa BCC, nga wala klase, kinapagwa na sang order, si Mayor Greg Gasataya. K5 Wilson, good morning.
0: Morning.
2: Mayo aga, K5 Aljan, and K5 Eric.
0: Wilson, dahil lang Wilson, ha? Dahil lang. So, ikaw na, eh?
2: Yes,
0: kita dere. Okay.
1: Kaya kaya biya kuno si Bandol.
0: Di ka naglain ng churro no kahipid sumong sang kuha.
1: Hindi halin sa nahihipid na gagamay sa kay nga tagapuno pud kami nag gym. Gapuno kami ka gym kay nakaon kami bihon.
0: May galing bihon yung milk tea ko ni kumbay mong milk tea.
1: Sige go. Go ahead kang ipay
0: Wilson. Good morning Wilson. Good job.
2: Good morning Kapsulado kay Sir John kay Sir Eric no ana face to face classes dere sa Maya the College matapos na pasado last dos kahapon. Isa ka note no sa karton na sulat ang nakit-an sa sunod sa CR sa inyong bulutuan. Bakit ka dyan sa atong sila nga pagsisa, no? Sa atong sila nga city director sa Bacolod City Police Office, sa Police Colonel Eugene Batomia, kaya din confirmar na may isa ka karton na may unod sa pagpamaw. To be specific, gani, umandam lang kamo ng mga bully, kamo na itong ubuson, tako mo. That's the content of the karton na nakit-an sa sunod sa CR. Karon, ang problema sa dekita na dyan kay Federic, although alas 2 ang hapon, ano siya nakitaan, reportedly sa adon sa mga kapulisan, alas 4 na ya sa hapon. That's why nanti ang nato sa mga kapulisan nagkapanindugan, at nagkapanawagan na kung may mga amos ng klaseng incidente, gila yun na mag-report sa adon sa mga kapulisan, agod na matagan sa nagkakaigo na aksyon dahil na lang makaresponde dahil ang adon sa mga kapulisan. Ka-timing kay Federal dyan kay Federic, no? Kahit kagapon na nakita to, subong adlaw, supposedly, may patigayunong tani na kumaga training, simposium no, sa magistra, sa mga faculty, di, sa mga estudyante. Subong adlaw man tani, i-training, ini, sa safety, sa sulod, sa bulutuan, in terms naman kung may matabo, ma-shooting, subong itani nga adlaw, patigayunong. No, galing lang, tungod sa natabo kagapon, kansilado, ini. Instead, nara ang mga estudyante, ang estudyante, subong, ma-online class na sila anay, pat ang mga fakultiya amo ni ang patigayunan karon alas 9 dere sa Bacolod City College sang ina na training kaupod naman ang BCPO kaupod ang Bacolod City Disaster Risk Reduction and Management Office kag ang ibang mga agency ni Federal Janet Federic no para ma secure ang mga bulutuan. So matandaan naton kay Federal Janet aside sini sa BCC pila kadlaw na kaligad man ang University of St. Lazar nakabaton man no sa pagpabahog kagati nag-cancelar man sila sa ina sa mga klasik sa Gazette kay Federic. So may arakit na dira, no, sa interview sa kay Police Colonel Eugene Padomia sa ato sila pag-interview sa ikagat ikagin patpat niya kung ano exactly ang natabo diri sa Bacolod City College kay Federic and kay Federic.
0: Okay. Colonel. Colonel.
1: Okay. Colonel Ribadumia.
0: Tanahan tabi si Colonel Ribadumia. Itan, pambalas Colonel Tan.
3: Apat, sir, kunti mata may nakuha to sila na do papel na lagi sulat sa may kuha sa mga CR to doon na nakita sa isa kasudyante. Tapos kinatag sa aton nga ano nga teacher bala sa administrator sa kuhaan sa Bacolod City College. Then nagtawag siya dahil sa pudis kay considering subo sa mga naman sa kabo sa iba't ibang region. So wala pa na yung ginapabayaan niya threat niya daw sa wala na ang ginakonsiderta niya sa tala niya serious even though sa aton sa parts ng law enforcement we need to conduct the investigation but siyempre may mga factors ito na yung sa 1-8 ang timeline ba sa ato ng mga estudyante pa konti? Considering sa series of incident na ano nakatabo sa ibang region. So si City Mayor Honorable Gregor Sataya, concerned masyado sa safety sa ato ng mga estudyante na kung sa ato manunod sa community. Gitu. So wala tayong ginadisregard ng mga ato. Na timing naman niya buwas, may activity habi ng BCC. Na makandak orientation man ang ano ang teachers at faculty sa mga kapulisan regarding sa safety ni protocol sa possible action to be taken in event may student at the same time ang CCTV arin mo makandak man sa basic life support orientation at seminar sa mga teachers. So na timing naman nagabal ni mayor nga i-ano na naton na i online na ng ano yung mga estudyante para makafocus sa ato ng mga faculty, mga empleyado sa BCC, sa ubrao niya picture sa CDDRM o pagsangkuhan, faculty.
4: You mean CD, ang training for their safety, i-conduct na lang anay online tomorrow instead of face-to-face?
3: Hindi, baliktad. Sa CD, may classy buwas. Then may, ano din, may na-timing man nga nag-request ang administrator sa BCP. Kaya ang ano man yung nag-istorya ang special commander natin beforehand na kandakas ang training ang kuan ang mga faculty doon natin, mga teachers, tungkol sa mga GO nga ato dito sa sudo. So itala niya mga empleyado itong BCC under sa city government. Kung ano lang ubrahon, mga protocols ng ubrahon, tungkol sa basic life support. So posibilitanin number of faculty na nang i-conduct sa ato niya mga kapulisan bago kita maganda time sa estudyante kayo considering college siya na siya mo. So nga bali mayor na lang hindi lahat bidog na lang ang teachers then i-online na lang ang estudyante para mag-giveaway nga matrain ma-orient ang atong mga estudyante at the same time idugangan na lang sa basic life support sa CDBR mo. So si Dr. Fornan nag ano man tada yun sa iyang personal nga makanda ko, dayun na lang ang training. Bilugo na lang para una-una na natin mga teachers, faculty, kasi mga empleyado sa school.
4: What time ni tomorrow ang training for the teacher, CB?
3: Abali sir, mag-start niya siya 9 o'clock sa aga. All day na siya. So nga bali, mayroon, bilog na lang ang okay, para tutupan sa ato mga faculty, teachers, kung mga, pati empleyado, pati ka din security guards, pa in round sa kwan. Pero mabali, anap na kung ano ang mga possible action taken.
4: Are we allowed to cover such activity, CB?
3: Siguro sir mga nakikiliran sa ano no sa okay. Ano tawin eh hindi sa administrator sa school administrator kay Dr. Bayoneta alam naman siguro at least makita.
1: Okay, son, sumatabo gali may ara silang himuon nga training adra. Di ba nagliga di ba nationwide nga drill nga gini mo shooting drill abi mo blab pila ka mga psychologist yung hindi niya nami ma shooting drill ka magkakreate ka mo trauma.
0: Correct na.
1: Siguro hindi estudyante ang i-drill. Ako na i-drill natin are the school teachers,
0: admin.
1: Administration, the security guards. How are they going to respond kung may ara?
0: Correct.
1: Example, malinupok. So kabataan da, i-lock nilang door.
0: Ang teacher na dapat ang mauna. Amo yung muon nyo.
1: Yes. Kay kung hambal sa psychologist, kung amo nang mag-drill ka mo, makreate niya trauma sa kabataan.
0: Correct na.
1: So, pila ka mga ginambal sa mga expert ka mga psychologist
0: kay Gibberic. Actually, even ang kwan ang earthquake drill sa Sir Eljan Wilson in Europe, there are countries now in Europe that they are banning children to participate in earthquake drill. Ang authorities lang, ang mga teachers lang amo lang ang pwede. Just like sa imodera subong Wilson sa BCC. If ever na may shooting, live shooting incident kay Jamatabo, how will the security guards and the administration react to that? So, dapat silang i-train kung anong himuon and only instruct the pupils or the students to do what they are trained to do ang mga teachers kag admin na ton, Wilson.
2: Kasi Eric, kabalo ka mo ano pagitang nami, subuno, kaya ang security guard sa nabulutuan, kaya sa dyan, i-train man sa Nabacolo City Police Office kung paano ma-identify pala itong salakyan o kung namotor na nagagawa sulod no, sa may bulutuan. Kaya pigiving nga natabotabla sa Zamboanga na masulod ang pusil tungod sa salakyan. So may araman sila sa specific training sa mga security guards.
1: Very good.
2: Agod na maka-identify no, sinin sa mga armas o anong sistema sa sulod sa salakyan o kung sa motosiklo kaya sa dyan. Tudluan
0: mo sila so, magkarate, guru eh?
2: Ano, yes, kaya
0: tudluan sila magkarate.
2: No, para so, Kefa Beric,
1: Arnis, ah.
2: Kita na Rick and kita na John, sasubong naman yung sitwasyon din, no? Hawan, isubong wala. Di kita din ng estudyante nga makita. Ano, Dukagina, may pipila lang ka mga estudyante nga naka-uniform, nag-ari din ito, nagpara uli naman. May mga kapulisan na kita din nga nakita kanina doon. Hindi, hindi magdubo sa pulo ang nagapakadto pakare ng mga uniform personnel sa ato si Diba College City Police Office ang mag-secure sa area. May security guard man kita din nga nakita ni Kefer Aljan ni Kefer Eric kaga nag-secure din no, sa safety sa ining eskulahan following sa natabo kagapon Kefer
1: Aljan. Sige. Salamat gid sa imo, Kefer Wilson.
2: Sabi na mo mga salamat kay Fred Aljan, balita ni Kadri sa Bacolod City College, no? Kung natin si K5 Vincent Coralde, hindi naman si K5 Wilson Villana para sa kampiyon na balita, Servisyo Publiko Kakalingawan sa Negros, K5 Youth sa FM.
1: Salamat K5 Wilson, nami ining istoryahan, actually, sa mga utod daton, ang psychiatry, kung di bayara kita ginapush, kaya ginatawag na scheduled live shooter drill sa mga public schools nationwide. Grabe, ginapanawagan sa duwa ka mga psychiatric groups. Kasi nga i-postpone na pwede, no? Kay ining natabo ko, no, is an evidence why sa, kung why siyang nagapakita, bala, na ining na simulation, nag-reduce ang casualty or prevent incidents.
0: Correct,
1: no?
0: Correct.
1: Ang ginpagwas ng Philippine Psychiatric Association and Philippine Society for Child and Adolescent Psychiatry or PSCAP, nag-asiling sila ng multiple studies nag-demonstrate nga ining mga drills nga nag-expose sa learners to hyper-realistic scenarios of violence may cause lasting psychological harm. Amo nang hindi sila gusto. Kaya actually, kung ako yung pangkuton, mga training ta security guard, teachers, administrators, gara, na kung paano sila mag-respond, kumaya mo na.
0: Okay.
1: Tiyan mo nang pila ka mga ginapagwa ng mga statement to. Ha. Pero, ang Department of Education, nagpagawa ni sila sa memorandum mo or nga nagabando nga tibakandak sa nationwide simultaneous school safety drill for active attack incident August 25. Ato ba lang yung report ni Wilson nga nationwide? Pero duway man tayo balagtaan ni sa Bacolod, hindi pa gayo, no? Duway man sila nagkandak. So, ang order was issued after to sa Ateneo ni Sambuanggang incident kay Gipay Merik, no? Di, at least mayara mga views ka mo ni, I hope matunan tamayo.
0: Pero iningin lawag mo kay Pebble diyan nga mga kwan lang nga mga
1: psychiatric group.
0: The psychiatric group, those are respected the psychiatric groups nga amo na ang association sang mga practitioners naton in the field of psychiatry. No, nami na.
1: Tingo ila suggestion hindi live drill kundi sila nila dapat tabletop exercises instead sang live active shooter simulation. Allowing teachers, staff, and parents to discuss and plan responses to hypothetical. Dugo ayo do hypothetical. What if, for example, bangkuton ng participants, if an intruder, kung may isabi ka tao magsulod
0: sa classroom,
1: sa classroom,
0: what will you do?
1: Sino mas sira sa pertahan?
0: Or maybe i-assign nga ang kabataan.
1: Sino man nawag sa ginikanan?
0: No, may assign abing nga bata nga mga dulo-dalag ko, jutay, dari ka mulapit sa pertahan.
1: Oh.
0: Ay para pag magsud ka mo ang makwan, iduso ng bangko, no?
1: Oh. Tapos may assign sila nga, dapat kumaya muna, isa sa inyo manawag inanay niya.
0: Ang isa na nga sa likod-likod ka, ikaw tong may cellphone.
1: Manawag ka.
0: Ikaw manawag ka, tawag kay nanay mo, nanay, ikaw.
1: Pabalon.
0: Oh. Tapos tawag din sa 911, ang bata mo sa room, amuni, bata ko na nawag di amuna.
1: Doon mo niyang gusto ng... Hindi ko nung actual get instead tabletop exercise. May scenario mangkuto ng participants, parents, teachers nga kun anong imon.
0: Nami no, magamuna no.
1: Amo ni ang ila ginaksang sa actual kuno kay nagaka-create sang traumatic experience sa kabataan.
0: Dasunda mo pa naman sang mga sabat naman nga yes I do.
1: Aha.
0: Di kay gadlagan-lagan nya dali, di gay dagan gay.
1: Hans naman lang. Ikaw mo na ang pulmi mo gitran. Pero ari na, dari na ta sa resulta. 75 ta dugangin ni Bancinko magisagatos ni ma raffle na ta. No, ready na. Ang aton nga electronic nga ready na. Mabunot na ta sa pinakauna madaog sa 100. Ang aton question, san o ang finals sang K5 NIR DTX 500? Radio Broadcasting Competition. So, ang sabat na na, hashtag K5, September 13. Ari na, no? Ipakita mo ng rolita ng kapalaran natin ka K5, Reynel.
0: September, anong sabat?
1: 13. Domingo ng adlaw. Ang iba niya, 15. Aras po, damo na sabat to. Noy, Sige ah, palibutan na. Kay mabalaan na madawag sang 100 pesos. Click to spin. Kay Pedro Angel.
0: Tira!
1: Tira! Ay, sound effects?
0: Pop
1: Congratulations kay Jocelyn Francisco, nagdaog ka sang 100 pesos.
0: Jocelyn Francisco, ma-PM ikaw.
1: Kay Boom? Kay Boom?
0: PM ka kay Boom Granada. Boom
1: Granada. Iata nang imo nga number for GCash kay padalan ka.
0: No? Okay?
1: Oh, sige.
0: Very good.
1: Grabe, grabe. Ma'am Nenelin additional shiflet. Ara na, no?
0: Singapore na.
1: Singapore na siya.
0: Singapore na siya.
1: Matag kami na yung due time nga kuana, no? Due time nga breaker. Kay para at least do ma-relax ka mo. Kay when we come back, load you ready, ha? Ipakita namon nga sa isa ka malinong nga sitwasyon, hindi mo mapaktan kung saan o mga kig si nature kagi pabirik.
0: Grabe, no? Mother nature.
1: Mother nature will just erupt any time of the day.
0: Kalain, kalain.
1: Ining istorya nga dal-o namon sa inyo, nagresulta sa kamatayon sa kapin 150 na ka mga tao.
0: Dito,
1: initial. May mga missing bagi pa berik. That includes sa mga pilgrims, tag mga trekkers, hindi ka takla sa bukid na dito sa Nepal. Grabe! Pero ante sila gusto naman ma-relax ka mo. Ha? Kay man nagilabangkot namon kamo kung gusto niyo ni siya kadalon di sa bakulo do kay dalon namon ni kagipay berik di mo
0: dili ko patulok ano sir jan wala ko ya sala
1: boy kaya sala
0: wala ko ya sala promise
1: now ready ka mo kay mamangkot kami dugay dugay kun hindi ka mo karon da ka mamati te hindi gi ka mo nakakita da sang sabat di niyo na mabalag karon ng sabat 84 ready na kamo tira kamo bi mag 100 karon ipakita namon sa inyo ang aktual nga tabo sa isa ka pungsod sa diin kalinong yaki paberik mo. Why ganyan gauna-una ang mga tao? In a broad daylight, out of nowhere, may flash flood kaki paberik. Sa pelikula talang ni nakita kaki paberik.
0: Okay.
1: Subong, it's happening. Sa matuntuod, dato niya kabuhi kaki paberik. Te, ang team song ni kaki paberik ko ah.
0: Wala ko yan sa lahat.

uyab galit gitu na. Ay! Gusto nila, gusto nyo ni makita kagbabatian makanta sa Misa League of Champions sa maskara ni Kipay Broadsong. Para magdamo matanaw sa IGC nga dadang venue tayo sa League of Champions.

0: Sabi ni Guru ka patok sa kabataan kay Fabric, no?
1: Siya sa may edad.
0: Oo, pwede, no?
1: The rhythm, the tanan.
0: Bila ka interview nito sa next day. Interview nito sa next day kung anong inspirasyon niya sa muling kakanta.
1: Nag-chat na siya.
0: Na kami may number pag ani. Raguya. Oy, kami dapat dala. Inosinti kami dala.
1: Sa mga amo muna.
0: Inosinti dala.

0: nakakatakad law sila sa kantaw.
1: Lynette Perez, isbidyahin namin sa utan ba? Sa hindi malamang pati ka na.
0: Timsong ko no ni Jerry, ano niyo? Castro, doon ako no Timsong.
1: Jerry Castro, sa ako ni Saya, sa Himamaylan.
0: Hmm. Why gig kami sa lahat? Ikaw, itanda mo ka ng balak na. Hali ka. Atod ka. Okay. Okay na. Why?
1: Alright.
0: Alright, so di pa, balik kita sa ato na program. Mga ka-K5, sino may mga himata nga nag-travel sa abroad? Hmm. Ang lugar nga, Bosil Leonardo, Sevilla, namian sila?
1: No.
0: Tiyan pa bang kota mo niyo?
1: Tanggol gani, okay man.
0: Di dapat kung mag-League of Champions kami this coming October 11, ara ka mong matanaw. Pero, kadto ka mga nai sa Kwan. Basi unahon talang siya invite. Gusto nyo dalawang talang natin, ihimungan talang siya intermission number sa Kwan? Sa radio broadcasting? No? Hindi, sa maskara talang dalawang.
1: Para isa kalagaw ah.
0: Isa kalagaw ah, no? Kag, uy, sa palabuton nga September 13 sa atong radio broadcasting competition, sa pagpanguna sa amon siyo nga si Dr. Ramil Uy, may ara kita kakipaberik nga tribute to the grandparents. Isa ka porsyon sa nga tunda nga program is tribute sa mga lolo kag lola. And may singer nga makanta, a tribute song to all the senior, the grandparents, no? Ibantayan nyo na sa ato naman nga radio broadcasting competition this coming September 13. Siling ni Ma'am Gina Mura, wala kuya sala. Dito lang kuya gapamati sa K5. Si Johnny Mayritita gapamati sa mong program ta. Bagay ni patokar sa bybus si Carla Depe. At wala ka K5.
1: Hindi ko na deserve.
0: Kabla si Maricel Arivalo Bindol, si Charlie Misaming, sige katahumbala sir, no?
1: Nami.
0: Karon gisa second portion tira naman amon sa inyo mahal bugas kay sardinas kay paborito niyo.
1: Ah si Eugene Malati lisas naman ako sa pinakopya ya. Eugene ka
0: okay.
1: Kopya ka.
0: This time around mga ka K5, ang aton next nga question si Ila, ready na kamo?
1: Okay.
0: Diin nga pungsod. Mm. Ang ginbaha kagin plus flood. Nga kapin 150 ka bang tao patay.
1: Grabe no.
0: Mga kakipay, eyes on the board. Eyes on the board. Kita mo nag 100 kakipay, Berico.
1: Piyara na, wais na sila.
0: Kaki, ha?
1: Wais na sila. Kaya hindi ka mag-intrade, damo kagin sila.
0: Damo kagin sila.
1: Hindi ka sa wala
0: sila. I like it, kakipay, Berico, no? No, you know, gusto ko na, no? Gusto ko na ginahambal mga duwayman kapuslahan gin sa mga aga pa. Okay. Seriously speaking, mga kakipay, sa ato naman, pagpangalagan. Basi may mga mata kamo nga mga trickers bla. Kabalo kamo mga lugar ginakadtuan nila ining ang may pinakataas bla, Mount Everest.
1: Mount Everest.
0: No.
1: Is in Nepal Kathmandu area.
0: Kathmandu area na, Nepal Kathmandu area. Kipabitan ipakitang taytay. Wala lang anay picture lang tan. Yung picture lang bla, na hindi pa paglaganan. Nan. Eyes on the board mga ka K5. Ining makita ninyo isa ini ka lugar dito sa Nepal.
1: Yes.
0: No, sa Nepal.
1: Mm.
0: Ining lugar, malapit ni sa bukid, kikabalo kating Nepal, isa na sa mga ginatricking mo. Ang migo, tagaling abogado, si attorney Gab Cinco, nagpost na nagligad yung mga inadlaw. Oh,
1: nag-like pa ko.
0: Nag-like pa si Kim America. Oh. To siya, nagsaka siya kung nakunker yung...
1: Ang second highest.
0: Nga peak?
1: Nga peak ko. Driven okay. Inang area.
0: Diba bang, kuta ni karong kay attorney, Gab si Media sa ining lugar, oh. If you can see mga balay, ara sila sa pangpang, suba ni Kim America, correct? Correct?
1: Suba.
0: Suba.
1: Amo na siya ang tinabuan sang tatlo kasuba. It's called the Lindi, the Butikushi, and the Trishuli Rivers. Sa side sang
0: tatlo,
1: Nepal.
0: Tatlo ka river ni?
1: Ka river. Sa side sang Nepal, nga ara sa border nila nga duwa sang China, in a place called Rasuwangi Border Crossing. Ining lugar.
0: Rasuwangi border crossing. Now, sino abi ang magdumdum? Nga sa amo sini katawhay nga tion, gulpi lang yan, nag-alwak ang tubig ka kipaberik. Pag-alwak sang tubig, gaalawas ang kabaluka kung sobra na ganli ang volume sang tubig.
1: Ah, grabe.
0: Maawas na siya sa iyang alagyan.
1: Yes, and it will melt mountains. Tunawon niya.
0: Tud ka, magkararumpag ang alagyan niya.
1: Marumpag, and this is it.
0: So, di, so babaw siya na ganin, yes. Guro na bulwat dito, basi kung may mga dam sila, whatever.
1: Why ulan? what pong... happened was that tungod sang climate change, ang kuning babaw sang sang Nepal, ang babaw sang Nepal damo da ice rel diyan,
0: glaciers. Oh, di na kala tunaw.
1: Natunaw. Pagtunaw ya, ang isa ka portion, nagbalabag sa suba, ka daw naghimo sa dam kay naglandslide.
0: Karo, nagkalatunaw to.
1: Karo, natunaw. Pagkita ang babaw, nagpunong ang tubig.
0: Asta nga, natunaw asta ang na ice.
1: Tunaw ang ice. Kag
0: bumulwat ang tubig.
1: Halin siya, sa, ang ginhalinan niya gitsini is the Lendi River sa bababaw.
0: Sige, grabe. Nakuha niyo na ang eksplikasyon ni Kibaberik.
1: Narumpag.
0: Ang tubig kali na supot kay ang glacier o masin nato ng ice.
1: Ang ice natunaw.
0: Nagbalabag sa suba.
1: Yes.
0: Pero sang na-accumulate, kina-accumulate ang tubig, natunaw ang ice, bumulwat. Ang guwaya, isa ka tubig ng baldi, ginulagulpi.
1: You know how tall is the ano kadako sa tubig na nagbirada?
0: Pila ka cubic meter? Ano pataas?
1: 27 feet.
0: Ha?
1: 27 feet.
0: Di ako doon ang height ko mga 7.
1: And you're talking ko. About 27 feet, you're talking about 2 kapuste.
0: Dua ka poste.
1: Di isa ka poste.
0: Di mga Pope John Paul Tower kataas.
1: Dawa mo na, 27 feet. Ini mga building na, why na, tunaw na.
0: Grabe. So I see the board mga ka K5. Ang aton sabat sa question ta, hashtag K5. Pungsod, ha? Ingagaw ko mudaan, ha? Ingagaw na kay karumatag ng mga may... Ang yat, ang premium nyo di sa sinumadaog is the personalized nga coffee table book, no? Ining so, doon nyo nakuha nyo sa studio.
1: Ining kita nyo lain-laing ta si building. The building on the left side, itong damo, balay-blay, okay. Nepal ng area.
0: Ang ari sa Piak, China?
1: China ng Piak.
0: So, boundary na ni sa Nepal kang China?
1: No. Amo ning suba ang Lendi River.
0: Lapitan na ilang gali, no?
1: Lapitan na
0: pwede ilang. Pwede ka duplana, iduak pungsod, ano?
1: Tiyo, eh. China kag Nepal.
0: Suba lang yung nagsiparate?
1: Suba ang Lendero. Ang ila pagiging boundary, doon may building sila.
0: Okay.
1: Ang boundary na ubos, yaging tapan lang yung gulpiya.
0: Bangod siling insidente. Tapos tamon pakita ni karon, I will give you the update. Pila ang reported nga ginapatian patay. Kaya may mga missing kag ipabirik mo. Damo. So, in order for us, may chidihan nyo, ano kabasko gini? Abi palabutan nyo 120, 130.
1: Ara na.
0: Kay 114, kita subong.
1: And while we are talking, Sir Eljan, may mga nagkalamatay diri nga mga pilgrims from India.
0: Ha? Nga naglagaw to, nag-tricking
1: nga
0: sila?
1: Nag-tricking sila, nga ang ila mga asawa, nagaubra sa Kuwait nga upod sa mga taga Negros. May gina-arrange kita subong nga isa ka asawa nga ang bahay niya napatay. Gina-arrange ko nga ma-interview ta siya.
0: Naman. Upod nadadalada sa mga na...
1: Nadadalada ang bahay niya patay. Nga Indiano ha? Nga Indiano.
0: Kasubo. 120 na kay Pabirik.
1: Oo.
0: Ready na kita.
1: Larga bula na
0: with audio kaki pamitan.
1: Larga bula.
0: Ice on the board. Ining ginatawag naton nga avalanche. Avalanche kung snow na kaki pamirik. No? Tiniya flash flood panawag tani.
1: Flash flood, rock slide or...
0: Grabe.
1: Kung ano gid siya.
0: Flash flood. Mga kaki pam. Here we go. Larga bula.
1: Larga bula. Tira.
2: Puray. Tisulit. Light.
0: Tumako lang gulpi.
1: Kanawata lang tobe. Ini dalok-dok pa lang ni Sir Jan. Dalok-dok pa lang. Tanaw ng igoy sa
0: mabilding. Pa sa likod.
1: Ang gahambal mga
0: kulitay
1: ni Indiano na. Indiano na.
0: Tumaas na gisya kay Pabirik.
1: Oh, mga turista ni nga rin sa China. Tanaw rin tayo. Tanaw. Oh. And here is the big flood. Ari na. And now the big flood.
0: Lampot ng taytay.
1: Lampot na lang. Goodbye mo na tayo. Tanaw lang tubig. Oh, sumaka na sa mga building. Oh. Kita mo ng building at lagod-lagod.
0: Sumaka na sa taytay.
1: Oh. Why na? Dapat.
0: Oy, dalang taytay. Ano ng taytay, mga kakipay? The power of nature.
1: Tunaw. Kita mo. Look at the water.
0: Dalang taytay, kipabirik. Tapaw na mga balay na pilakadlaw, masigi-sigi na, mahumot.
1: Ini, ang isa ka video, ang ini nga mga pabalay, ubos ni. Naubos na sila. Naubos na sa atin, oh. O, ang kinsulot na sa atin, tubi, oh.
0: Ito na tumba ng balay ito sa babaw, oh. Aris na sa babaw ka video.
1: Arata na, oh. Kita mo ito na.
0: Dala, oy! Ubus na. Ubus na pabalay ito sa kilid.
1: Naubos na ito. Nagdinalaga na sila, lagyo na, oh.
0: Lagyo na kayang tubig, aran.
1: Liwata, blatutan, premier, ang building, kita anon pa. Dugay-dugay, ito kingkaon na sa
0: tubig. Baliktan, baliktan.
1: Baliktan, baliktan.
0: Here we go. Amo din natabo sa Nepal. Amo na dapat halungan, tagi na Mother Nature ta.
1: Oh, premier, okay pa, ha? Dalo-do pa lang na. Ang building sa kilid.
0: Inang kilid sang taytay di sa wala. Ubos gina.
1: Ubos na. Tanaw mga building, oh. And now the big water is coming.
0: Hmm.
1: Oh, big water is coming.
0: Gadi nalagan pa mga salakyan, oh. Gadi nalagan pa.
1: Nagpalalagyo ng mga tao sa kilid sang suba. This is the Lindi River.
0: Sala nang ilagang palagyo, dapat pasaka sa babawang King Pabio, Eric.
1: Nagpauyon sila eh. O, pagkaon sa tubi, sa taytay, pagkaon, pak!
0: Kundi ang tubig to, nagbalandras kilin. Balahig, mga balay na.
1: Ano ng taytay, tumba. Tanawan yung pabalay sa wala. Daw gin-erase, daw may eraser lang ang gin-erase.
0: Patunaw, ma.
1: Natunaw na.
0: Amatama,
1: tayo kakatunaw. Gakarosdak lang.
0: Ina nga chimpo, mga tawa, ina kabalo, ibang nagurugat, tulog pa kita direk.
1: Kaya rapaining 127, then initial pa lang na. Initial pa lang.
0: Kipabitan sa babaw-babaw, may harap pagkita na video, kipabitan.
1: Damo, tanatan
0: video. Babaw-babaw, blatan. Kung makita mo sa babaw na, may harap kita na una. Ari ka kipabitan, no? Padala ko sa imo. Ang ibang nga lugar to, sa karsada na, tanawaan nyo mga kipab, sige silang kamusabat na kay Maraful, kami dugidugayang kipab, Eric.
1: Ari sir, diyan ang opisina sa kung ano, ang border office.
0: Okay.
1: Tanaratan ang border office tan. Grabe mag ang pag-igo. You know mga K5, this is the story of the wrath of the mother nature.
0: Grabe.
1: Nadalas ang ginatawag naton nga climate change.
0: Climate change.
1: Ang yelo sa babaw bukid natunaw. Nagtunaw ang yelo na naog sa Lindi River, ginpunungan yang suba.
0: Ato nga side, laban to sa kwan. This time around, pakita, takunan na tabo sa side sang Silong, China.
1: China naman.
0: Tanarita, no? Amo ni kagipabitan, sa Silong, China ni. No? Amo ning portion niya sa Silong, China, nga ginatake man kagipabirik.
1: Yes.
0: Ang piakbla, ang piakbla ni piak to India.
1: India to.
0: The other one is Silong, no? Bugra! Ariya kagipabirik. Sa India pa ni.
1: Tanawang,
0: Nipal.
1: Nipal. Sa tanawang lang
0: tubi. Play, kagipaybitan.
1: Tanawang lang tubi, oh. That's 27 feet. That's 27 feet.
0: Grabe, kipaybitan. Sa bukid.
1: Ito taas pa sa building, oh. 27 feet, mo. Oh.
0: Ara, oh.
1: Grabe, oh. Hanutatan. Oh, kita mo na, oh.
0: Inaya sa India na.
1: Oh. Nipal side.
0: Sorry. Nipal
1: side.
0: Area. Nipal.
1: Nipal side.
0: Ara, nakina, naka-video sa pula nga building. Gipay, very quiet, Islao.
1: Why not, laga na?
0: Now, kantuag ta naman ang sa China side. No?
1: Grabe.
0: In Himalayan border, panawag nila Nipal.
1: Are sir, dyan, no?
0: Amo ni?
1: Matanda na
0: baliktan.
1: Ipagalahatan.
0: May atag tali. Stop.
1: Mga ka-K5, amo ning border.
0: Ang panawag sila kagipay, Eric, is Himalayan border.
1: Yes, Himalayan
0: Nipal
1: border.
0: Nipal in China, Tibet.
1: Ang
0: mga barangay dira na damage ini sila ang mga taytay ang power projects.
1: Yes.
0: Ang region bordering Tibet.
1: Yes.
0: Ti ang report diri nga amo ni pinaka worst hit kagipabirik.
1: Worst hit.
0: Amo ni pinaka lala. Talawan nyo bala border sa Himalayan border panawag na between China at Tibet.
1: Baga sa ilo mo Tibet, Nepal. Tanawan mo kung di building nga dako.
0: Correct.
1: Dira ka na matabok.
0: Hmm.
1: If you will notice, kalinong...
0: Wala gidya sa mga tandaan.
1: No signs at all. Gulpi lang. Sige, Tan, inanayin.
0: Ari na, eyes on the board ka mo, eyes on the board.
1: Full volume. Tira.
0: Tira, Tan.
1: Oh. Bang, iguunong, grabe, oh.
0: Whoa, wasak.
1: Wasak ang building. Tanawa na ng pantalan na nila, oh.
0: Hindi mapuslan.
1: Ang ilang mga salakyan, nga kapalarki, nga mahulat, magatabok. Ubus na yun, oh. Ano mga karto, no? Ubus
0: grabe,
1: na bus.
0: Grabe.
1: Di tourist bus to. Tourist bus to.
0: Ananaway na, anod na, ubos.
1: Obliterated ang panawag na. Obliterated. Ginpanas mo lang. Obliterated.
0: So that's why nga, husto itong hambal. Every day we have to pray.
1: Why, kid? Ami, makadto ka.
0: Nuwakot District Hospital, oh.
1: Tanawag na ko na, no, kataas na sa tubi, oh. Why na ya?
0: Sa daga, sa suba na lang, ibabalik ko na.
1: Suba na ubos, kid, yan.
0: Ang ining video, nakuha natin sa Reuters, Nuwakot District, Nepal, August 26, subong.
1: Kagapon lang ni. This happened yesterday. You know why? Kay kahapon is the pilgrim day from China to Nepal. Makadto iban sa Tibet, makadto sa Mongolia, but they passed by Nepal.
0: Makahilidlis kagi Pabirik. Imagine nalang, hindi ang imo lang yan. Nag-travel ka dito, kabi sa border. Kaya matabok ka.
1: Gatag ka passport
0: mo. Gina-verify ang imong identity.
1: Istampan nila.
0: Pag-stampa ko labasan, yung gabit-bit ka pa sa bag mo, muna itong natabok.
1: Huwag kaya kabalo. Kita mo itong building, tugulpi lang yan. Gin-engulf lang sa isang tubi, nga may lunang.
0: Wipe out. That's the right term.
1: Obliterated, wipe out. Gin-erase on the face of the earth. Amo na tabo, erase on the face of the earth. Dula sila yan. Why?
0: Grabe, no?
1: Ang tubig kita yun to kung ano kadako, 27 feet ganing tubig.
0: 27 taas na yung kipa.
1: Magamba ka lang ganit tidal wave nga 9 feet, no ba? Ano ka na sa
0: ngayon? How much more mag-cheating again?
1: Ang Sri Lanka, 9 feet lang to. Ang tidal wave. No? But this one is 27 feet. Tanawa ko ano kadako ang tubig na. Kaya ang tubig, si Real Jan, ganitan.
0: Back commercial break ta, no? So, pagbalik ta naman karon, matigayo naman kita sang raffle kag ipaberik. Madaog sang aton nga personalized coffee table book.
1: Yeah.
0: Tapos kami commercial break, kini kabahin dala na sa inyo sang DTX 500. Ang inyo superior antioxidant, nagabulig para mag-regulate ang inyo sini sugar level. Hindi ka mo pag-diabetison kag hindi pag-high bladon. Mag-DTX 500 ka mo. Oras sa K5 News FM Philippines, mga K5. Las 7:54.
1: Stand by.
3: This time check is brought to you by Salon Pass. Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. This time check is brought to you by New Star. It's time. Experience New Star online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EGLD reference number marketing-2026-0949. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph. This time check is brought to you by Charmy. Let's go with the flow. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. K5 News DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
4: Imo pangalan na partner.
5: Dennis Antonio, taga Kabakungan. 41.
4: Nagpa-check up ka sa among nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw kinatong score gani.
5: 470.
4: Sangsano ka nagsugod inom na DTX 500?
5: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa agad. Bali 2 times a day.
4: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mga nagpa-check?
5: 160.
4: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
5: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven the best get ang DTX 500 para sa
3: DTX 500.
4: Si Jean Paul Hineroso, storyhanta ka ron. Ano ba lang pinaka-importante nga organ sa bilog nga lawas naton? Kaupon to sila ka-discussion, si Dr. Ramil Uy. Mayara sang 78 ka mga organs ang human body. Lima dere ang vital. Vital organs. Kag amo ini ang brain, ang heart, lungs, at least isa ka lungs, no? Liver, at least isa ka kidney. Kalakip sa mga non-vital organs, amo ang gallbladder, pancreas, stomach, intestine. Ang iban, mga support organs na lamang, kaangay sang mata, ilong, dalunggan, kag iban pa.
6: So, maghambal ka non-vital, Sir GP, buot, silingon, makasurvive ka. Makasurvive ang tabisan, wala ina nga organ. Bangod sa mga pamaagi sang modern science, kag mid medicine. Apang ang pagkaguba sini ang life threatening bangod sa mga secondary infection, bangod sa mga invasive procedures, mga intervention agud mapunan ang kakulang sa sini nga mga organs. Ang nami lang Sir GP sa DTX 500 kag MITC, hindi lang ya kay vital organs ang ginaproteksyonan sini. Tanan nga selula nga naghimo sina nga organ kaya protektuhan sang DTX 500 kag MITC.
4: Among the 5 vital organs, ano ba lang pinakaimportante sa tanan, Doc?
6: Hambal nila Sir GP ang heart ang pinaka-importante, but no, it's the brain. Nga brain, amo na yung gitawag nga processing unit sa ang bilog ng nervous system.
4: CPU.
6: Ang pinaka-importante. Bisan pa ang heart ang ginakontrol man sa imo nga brain. Kag ang aton nga brain, arad ang pinakadamo nga free radicals. That's why, of all organs, ang brain ang mostly affected sa pagkatigulang. Kita ka, bata pa, hamis pa kutis mo, lipaton ka na. Budlayan ka na mag-concentrate. Di ang mga epekto sini sa pagtigulang sa brain mo, bangod sa mga oxidative stress. Amo ning katabo mo sobrang problema, damo paminsaron, tikulang ka antioxidant, wala ka gainom DTX 500 kag MITC, pwede gid nimo malikawan ang problema sa paminsaron kung adlaw-adlaw ka gainom DTX 500 kag MITC.
3: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
7: Magalingin pala ang imo nga una.
3: Masami nagkapangihi.
7: Masami ginauha.
3: Si may diabetes ka na.
7: DTX 500 na.
3: Ang DTX 500.
7: Ang may powerful compound.
3: Nga nagapanubo.
7: Sang imo blood sugar.
3: DTX 500.
7: Garantisado.
3: DTX 500.
6: Kabalo ka Sir GP ang brain ang may masubra nga 100 billions nga neurons or gitawag na nerve cells. Kaya mo na kadamo Sir GP, no? Nga ga-produce ang free radicals. Imagine ba? Kay tanan working na tanan mo. Mm. Now, mostly kaya kaya man lang tani sa mga endogenous nga antioxidant like plakaon ka prutas, plakaon ka gulay, at least may transferred antioxidants ka. Pero ang problema kis mas damo pa ang bisyo mo, mas damo pa ang pulaw mo, tapos grabe pa ang mga problema mo, kaya mas dako ang gitawag generation sa ano, pag-generate sa free radicals.
8: Busto.
6: The question is, amo ni, gainom ba ka DTX 500 kag MITC? Biskan pa ano, amo tani itong mag-neutralize sa mga free radicals nga generate sa imong brain. Dapat ya pala inom ka tani. Biskan pa ano, di ginamalikawan niya. Kisa ka pulaw ka, kisa damo ka ginapaminsar, kisa ka damo problema, damo ka ginauna-una. Amo ni ka importante nga mag-inom giga DTX 500 kag MITC. Ari pa Sir JP, ang imo brain ang nagasugo sa imo lungs to breath 23,040 times kada adlaw.
8: Grabe no.
6: 70% sina nga oxygen ang ginagamit sang brain. Amo na kadamo sang free radicals ang maproduce ni brain every day, no? Ang pamangkot, pila ka DTX 500 kag MITC ang ginainom mo kada adlaw para maproteksyonan imo nga brain. So, ati pano na toton brain? Kay masugutag sa hindi. Kung mauna matigulang ang brain kaysa imo lawas, diway na hindi na kampuslan niya. After all, ini ang naghatag sa aton sang feelings of happiness, joy, contentment, and relaxation. Alagaan ang utok, mag-inom sang DTX 500 kag MITC adlaw-adlaw.
9: My family history ba na kamuusong diabetes?
10: Mag-DTX 500 ka!
9: Mataas ba na ang imo blood sugar?
10: Mag-DTX 500 ka na!
9: DTX 500
10: ang may powerful compound.
9: Yan ang kapanubos ang imo blood sugar.
10: DTX 500!
9: Garantisado!
10: Epektibo!
9: Aramis
10: mo! DTX 500!
11: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
12: D3 Bio.
13: Problema sa pangkaso,
12: hilana,
13: sipon,
12: kagubo,
13: tugasong virus,
12: kagmikrobyo.
13: Ang D3 Bio ka na.
12: Ang D3 Bio,
13: puno sang lauric acid,
12: na ginahimo
13: monolaurin sang atong lawas,
12: nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo.
13: Mag D3 Bio.
12: Adlaw-adlaw.
13: D3 Bio.
12: D3 Bio.
13: Senior citizen ka na bala,
12: kag medyo
13: lipato na,
12: ibalik
13: kag protektahan ang memorya.
12: Mag
13: D3 Bio ka na.
12: Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio,
13: na isa kasahi ng brain food,
12: kagantin luman sa aton uto,
13: rason
12: nga gandami ang memorya.
13: Mag D3 Bio adlaw-adlaw.
12: DTX 500.
13: Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level?
12: Mag DTX 500 na.
13: May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level.
12: Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes.
13: Mag DTX 500 na.
11: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement.
12: Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant.
13: Likawan ang komplikasyon
12: kag balatia.
13: Mag DTX 500,
12: ang pinakakampyon
13: ng antioxidant.
12: DTX 500.
14: K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR
15: DTX 500
14: Radio Broadcasting Competition,
15: a groundbreaking event
14: designed to showcase the next generation of broadcasters. Mark your calendar on September 13, 2026. Champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos.
15: And 7
14: consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices,
15: and let your school shine.
14: The K5 NIR
15: DTX 500
14: Radio Broadcasting Competition.
15: Only here on K5 News FM Philippines.
14: Your voice,
15: your station.
14: K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition is brought to you by Mayor Salvador Escalante Jr. and the City Government of Cadiz, SM City Bacolod, Luke Fu Cantonese Resto, Bistro Bar, Acacia Hotel Bacolod, Staycation Experience, DTX 500, your superior antioxidant, D3 Bio, your antibacterial and antiviral specialist, Mighty C, your alkaline vitamin C, DTX Coffee Mix, nakakapega na, nakadito Skapa,
16: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
17: Ko si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulaw, luti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akon nga ubra, alertugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
16: Mighty C,
18: mabakang abutika.
16: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
19: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation, nagid ako makabatsyag sa sakit.
8: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
18: Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula ako ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
8: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
20: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap. Barrios ang amarkuso. Chia seeds. The sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
8: DTX Coffee Mix.
21: Mabakal sa mga butika.
8: DTX Beauty Soap.
22: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga best.
8: DTX Beauty Soap.
21: Mabakal sa mga butika.
8: DTX Beauty Soap.
23: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
24: So na.
23: Good day. Magid ako sa akong body odor. Nabuya na ako mag-